kasama ka namin ng forever, Lord.

many of us also went through a stormy season of life. Itong mga nakalipas, habang masungit ang panahon, families lost a loved one. Ilan yon? Ilan sila? Sunod-sunod? Ha? May mga chronic illnesses, mga medical emergencies. Kahapon lang, meron akong nabalitaan, somebody received a medical result from a doctor na medyo worrisome, pero pag-pray natin. Merong mga dumadaan sa mga financial difficulties and other problems. So storms. How are we going to respond to the storms of life? And how can the church be in action if we are going through storms? Binasa po natin yung text natin kanina, yung Psalm 46. At napapanahon, napakaganda po nitong passage na ito. Una, linawin natin, it does not promise the absence of storm. Hindi pinangako, hindi sinabi na walang bagyo. Both literal and figuratively. Pero po itong verse na ito, in Psalm 46, it teaches us where to turn to and what to do when storms come. Hindi po gaanong malinaw, hindi nagkakasundo yung mga scholars natin as to kung sino yung nagsulat, kung anong panahon isinulat itong Psalm 46. Pero yung isang preacher, si John Calvin, nirelate niya ito pong psalm na ito. Sabi niya, most probably ito'y sinulat nung time ni King Hezekiah in 2 Kings 18 and 19 or 2 Chronicles 32. Nung time ni King Hezekiah na siya yung hari ng Juda, and then lulusubin sila ni King Sennacherib ng King of Assyria, na sakop na nila yung iba't ibang mga lugar na nakapaligid at nakaamba na sila papunta na sa Juda, na wasak na nila yung iba't ibang mga cities, and then meron ng mga 200,000 na mga bihag sila, merong 185,000 na mga sundalo na nakapaligid na. And then sabi ni King Sennacherib, sabi niya kay Hezekiah, sa palagay niyo ba kaya kayong iligtas niyang Diyos ninyo? Sabi niya dun sa mga tao sa Juda, huwag kayong maniwala dyan sa hari ninyo. Hindi kayo kayang iligtas niyan. At yung Diyos niyo, walang magagawa. Pero nag-pray si King Hezekiah. After nung prayer ni King Hezekiah, sabi niya, nakita na namin, matindi yung nakaambang panganib sa paligid namin. May mga sundalong lulusob na. Pwede kaming patayin, pwede kaming bihagin, pwede kaming pahirapan, wasakin tong city namin. Pero nagpray sila sa Lord. Pag-pray nila, isang gabi lang, merong angel pumunta dun sa kampo ni King Sennacherib. Patay yung 185,000 na sundalo. Umuwi yung hari. Hiyang-hiya. Huh? You know, whether hindi sigurado sino nagsulat, anong panahon sinulat, pero anumang sitwasyon na yon, but this Psalm 46 was written at a time of extreme trouble, matinding panganib, matinding

In the storm, sa panahon ng bagyo, remember who God is. Remember who God is. Simulang-simula, verse 1, sabi niya, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Ano ibig sabihin nun? No problem. Whether emotional, physical, spiritual, no problem is too big for our God. No problem is too big for our God. Hindi sinabi na walang trouble. Hindi sinabi walang trouble. Ang sabi, God is our refuge and our strength. Trouble will strike anybody, kahit sino. No? Yung sinasabi dito ng God is our refuge and strength, hindi sinasabing immune tayo sa mga problemang ito. We need to be clear dito. Alam po ninyo kasi, diretsahin natin, sasabihin natin, meron kasing tatawagin ko na po, pangangahasan ko na, merong mga false teachers na nagkiklaim. Ang claim nila, ang gusto lang ng Diyos sa'yo, to enjoy prosperity and perfect health. Sabi nila, yan ang gagawin ng Diyos sa'yo. Pag lumapit ka kay Kristo, you will enjoy prosperity and you will enjoy perfect health. Pagkang hindi mo nararanasan yan, ang ibig sabihin lang nun, mahina yung pananampalataya mo. So ikaw may problema. Takasan mo kasi pananampalataya mo. Kasi pagkang, halimbawa, andayong problema, tapos nagkakasakit ka, mahina yung faith mo. Faith mo, walang trouble na dadating sa iyo. Yun yung sinasabi nila. But you know, the Bible is teaching, is not teaching that. Huh? Ang itinuturo ng Bible, God is our help in trouble. Meron, may dadating. Pero, ang Diyos yung kasama natin. Tandaan niyo po. Pag merong eroplanong babagsak at merong barkong lulubog, hindi po i-check yun. O, meron bang Christian dito? Pagka may Christian, huwag pabagsakin. Pag may Christian, hindi lulubog. Hindi, ganun eh. Both Christians and mananampalataya o hindi, kung babagsak yan. Kung lulubog yan, wala exempted. Ha? Pagkang merong gera, hindi sinabing, yung mga sundalong mananampalataya, hindi mamamatay sa gera. Hindi po. Lahat, damay. Pagka merong cancer, ha? Hindi sinabing, ang cancer para lang sa mga hindi mananampalataya. Pagkang, hindi. Diba? Kami, experience namin yan. Merong nagka-cancer sa pamilya. Walang exempted. Pag tumaas yung presyo ng bilihin, kasama tayo sa magbabayad. Hindi po pwedeng discounted tayo. Kasama tayo doon. Trouble will strike all of us, godly or ungodly. Ang question dun ngayon, do you want to face that trouble with God as your refuge? With God as your strength. O gusto mong sumubok ng iba? Huh? Anong sabi nung Psalm 46? He is our refuge. Siya yung tanggulan natin. Sa kanya tayo pwedeng lumapit. He is our refuge. The one we run to. Diyan tayo pupunta. Diyan tayo kakapit. Merong iba, minsan napapakamot ako sa uli. Dumating na nga yung problema. Imbis na lumapit sa Panginoon, lalo pang lumayo. Abla, sige pastor, pagkang ayos na, saka ako lalapit sa Panginoon. Tingin mo kaya mong ayusin? Pag maayos na, saka ka lalapit sa Panginoon? Hindi ba dapat ngayon ka lumapit sa Panginoon dahil siya yung tutulong sa iyo para ayusin yung problema na yan? He is our refuge. Sa kanya tayo lalapit. The one we run to. He is our strength. Diba? Makita natin, hindi natin kaya. The one who sustains us when our strength is insufficient. Hindi natin kaya, kaya tayo lalapit sa Diyos. Dahil He is our strength. And then sabi, He is ever present. Ever present. Hindi siya absent. Hindi kanya iniiwan. Ikaw lang naman yung layo ng layo eh. Pero hindi kanya iniiwan. He is ever present. Tingnan ninyo yung Psalm. Hindi yan nag-start dun sa flood, sa earthquake, or mountains.

0: na bumabagsak, although binanggit yan dun sa psalm, the psalm started with God. God is our refuge against anumang pwedeng mangyari. Ano ba yung pwedeng mangyari? Sabi ng verses 2 and 3, therefore we will not fear though the earth give way to the mountains, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Imagine, grabe yung lindol na naranasan siguro nila. Diba? Pati yung bundok napunta dun sa dagat. Though its waters roar and foam and the mountain quake with their surging. Pinipicture po dito, ang pinapakita dito, grabe yung natural calamity, yung disaster. Pero anong sinasabi? God is sufficient. God is enough. He is our refuge. He is our strength. Yan, sabi ng verse 2. Therefore, we will not fear. Therefore, we will not fear. Though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, we will not fear. We will not fear. Bakit? Kasi God is our refuge. God is our strength. Kaya nga sabi ni Paul in Philippians chapter 4 verse 6, ano sabi nun? Huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. Do not be anxious about anything. Lahat ng may problema ngayon, taas ang kamay. This message is for us. Sabi, huwag kang matakot. Sabi ni Paul, do not be anxious about anything. Huwag kang mamroblema sa mga bagay na yan. Sa halip, sa halip, lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo sa Diyos. Ha? Meron tayong kasabihan na narinig na natin, why worry when you can pray? Why worry when you can pray? So, pagdating ng storm, know who your God is. He is our refuge. He is our strength. A never-present help in times of trouble. Lapit tayo sa Diyos. Sabi ng verse 10, Psalm 46:10. Sabi niya, be still and know that I am God. Be still. Parang sabi, chill ka lang. Relax ka lang. And know that I am God. Alam po ninyo, sa mga pwedeng pinoproblema, inisip natin, mga storms na meron tayo, meron pong ginagawa. Storms remind us of something we often forget. Meron tayong madalas na nakakalimutan. We are not in control. We are not in control. A lot of times, akala natin we are in control. Kaya natin. Pero, pagkang eto na yung bagyo, eto na yung malaking problema, dumating na yung resulta ng check-up, uy, hindi ko pala kaya, I am not in control. God is. Merong nangyari, I am not in control. God is. Yun yung ginagawa sa atin, ipinapaalala sa atin. We cannot command the rain, di mo pwedeng sabihin, oy, ulan, tumigil ka. Hindi natin kayang kontrolin yung weather, hindi nga natin kayang i-guarantee yung tomorrow eh. Huh? We cannot control our life, but we can say, God, you are God, we trust you. Magtitiwala kami sa iyo, you are our refuge, you are our strength, you are the ever-present help in times of trouble. We trust you. You are in control. And then sabi ng verse 11, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. The Lord Almighty, ang Diyos, kasama natin. God Almighty is with us. And with that, sabi ng verse na yan, yung assurance, ang makapangyarihang Diyos kasama natin. Mga kapatid, sigurado ka ba na kasama mo nga siya? Sigurado ka? Pwede naman nating siguraduhin. Pwede siguraduhin. Paano natin masisigurado that the Lord Almighty is with us? Have you surrendered your life to Jesus? Sinuko mo na ba yung buhay mo sa Panginoon? Pinagsisihan mo na ba yung mga kasalanan mo na naging dahilan kung bakit ipinako si Kristo dun sa krus? Yung mga kasalanan na pinagbayaran ni Jesus dun sa krus? Kinilala mo na ba siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas ng buhay mo? Siya na ba talaga yung naghahari sa buhay mo? Are you really a disciple of Jesus? Have you surrendered your life to Him? Because if you truly have surrendered your life to Him, then you could say, the Lord Almighty is with us. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Dahil isinuko sa Kanya yung buhay ko. Siya yung aking Panginoon. Siya yung tagapagligtas ko. Siya yung may-ari sa akin. Therefore, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is my fortress. So, pwedeng-pwede nating siguraduhin na talagang ang Diyos ang ating tanggulan, ang Diyos ang ating kalakasan, ang Diyos yung laging kasama natin. Pero para masigurado yon, suko natin yung buhay natin kay Kristo. Kilalanin natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Then we will experience God always with us. Diba yun yung isang pangalan ni Jesus, Emmanuel? Ano yung sabihin Emmanuel? God's with us. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako matatakot. Ano nga yung kanta? Hindi ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. God is with us. Pero yun, kinakailangan isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. So in the storm, remember who God is. He is our refuge. He is our strength. The ever-present help in troubles. That's first. In the storm, remember who God is. And then second, in the storm, the church should shine. The church should shine. Sabi ng verses 4 hanggang 7, Psalm 46, 4 and 7, sabi, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar. Kingdoms fall. He lifts his voice. The earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. So mula dun sa chaotic, no, sa magulong pangyayari na binanggit sa verses 1 to 3, the psalmist moved from the chaos outside to the city of God. Sabi, okay. Grabe yung gulo sa verses 1 to 3. And then biglang kumambyo sa verse 4. There is a river whose streams make glad the city of God. And then, God is within her. Dun sa city of God, nandun ang Diyos. Dun sa city of God. God is within her. Andun ang Diyos. She will not fall. Hindi yan babagsak. Kaya nga inire-relate ito dun sa time ni Hezekiah. Kahit na nandyan si Sennacherib, lulusubin sila. Hindi, God is within her. Nandito ang Diyos in Jerusalem. Hindi ito babagsak. At napatunayan ni King Hezekiah, God is within her. The city of God. Ano ba yung city of God? Jerusalem. Jerusalem. The city of God. It is where God dwells. Yun yung paniniwala at yun yung pinanghahawakala. This is where God dwells. With His people in Jerusalem. Bakit? Because the temple was there. Andun yung temple. The center for worship. Nandun sa Jerusalem. Today, there is a special sense in which God dwells with His people. Nananahan ang Diyos kasama yung mga taong sumasampalataya sa Kanya. God dwells with His people together as a church. Of course, kung tinanggap natin si Jesus, kasama natin siya, nananahan siya sa atin. At kung tayo magsasama-sama, God dwells with us. And God never intended us, tayo ng mga sumasampalataya, He never intended us to face difficult or different storms in life na mag-isa. Na mag-isa. Hindi. That's how the church will shine in a storm. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Kung meron mang bagyong dumarating, meron mang dinaranas tayo, we need one another in the body of Christ. Nag-e-encourage tayo sa isa't isa. We are helping one another. We stimulate one another to love at yung mga mabubuting mga good deeds natin. We pray for one another. The church, tandaan po natin, the church does not exist only to gather people for worship when everything is comfortable. Minsan yun yung inisip natin. Yeah, andyan yung church, magsasama-sama kami pagkang okay na ako, pagkang ayos kami. Hindi po. Even in times of storm. Even in times of storm. The church is called to be present. Magsasama-sama pa rin tayo kahit sa panahon ng bagyo. Why? Because God dwells with us. Sabi lo, God is within her. And if God is within her, kung nandyan siya, we will not fall. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. No? If God is our refuge, then His people should reflect His refuge. Diba? Yun ang sinasabi natin, God is our refuge. Siya yung lugar, tanggulan natin. Then dapat magre-reflect sa atin yon. Makikita sa atin yon. That God is our refuge. Pwede tayong lumapit sa isa't isa. Makakasumpong tayo ng suporta. Meron tayong makakasamang lalapit sa Panginoon. That is our refuge. And you know, storms give us three opportunities. Tatlong opportunity pagka merong storm. Ano-anong opportunity niyan? We have the opportunity to pray. We have the opportunity to care. And we have the opportunity to act when there is storm. First opportunity, to pray. To pray. Nakasanayan ko na at siguro ganun din kayo. Siguro kami dahil sa lugar namin, sa Provident, pagkang may bagyo, nakamonitor ako sa balita. Monitor ako. Pagkatapos sama, nagpo-forecast ako. Babaha ba? Hindi. Babaha. Oh, ready. Baka bumaha eh. No? So, nakamonitor tayo sa balita. Pero alam niyo, sa panahon ng bagyo, it is not just a season for watching the news about the storm. It is a season for becoming a praying church. When others panic, yung iba nagpapanik. When others panic, we pray. When others lose hope, we pray. When families are in danger, we pray. When communities suffer, we pray. Ang first action natin, ang unang ginagawa natin, yung first opportunity natin is to pray. Bakit? Magtatanong yung mga tao, anong gagawin namin? What are we going to do? Ang sagot natin, let us pray. Let us pray. Bakit? Prayer is where we recognize, it's where the church recognizes that God is the source of our strength. That God is our refuge. Kaya dun sa panahon na yan, panahon ng bagyo, literal man na bagyo, o yung mga storms of life na meron tayo, we pray. Kaya nga po yun, na-encourage po namin kayo. Sama po kayo, let's pray together. Let's pray for families affected by the storms. Salamat sa Panginoon. Ako talaga, ang laki ng pasalamat ko kasi kung alam niyo yung background namin sa lugar namin, talagang pagkang bumabaha. Diba? Grabe. Ang laki ng pasalamat ko, pero nakikita ko yung iba naapektuhan. Let's pray for the families affected by the storm. Let's pray for provision dun sa mga pamilyang nangangailangan. Let's pray for those who have lost properties. Let's pray for those who have lost their loved ones. Let's pray for those who have lingering illnesses o nagkaroon ng mga medical emergencies. Let's pray for those who have financial needs. And when God gives us the opportunity, we don't just pray. We act. Of course, ang first response natin is we pray. But we don't just pray. Kung merong pagkakataong ibinibigay ng Diyos, we act. The church should become both a house of prayer and a refuge of compassion. Refuge of compassion. Huh? Isipin natin. Halimbawa, tanongin natin. Tanong tayo. Halimbawa, merong bagyo. Bagyong literal, bagyo ng buhay, Merong mga taong nawawala ng pag-asa, merong mga taong nanghihina, merong mga taong hindi na alam kung anong gagawin. Tingnan natin, if our community is looking for a refuge during this storm, will they find the church? Will they find the church? Kung naghahanap sila ng refuge, wala silang matakbuhan, wala silang mapuntahan, hindi na alam ang gagawin. Will they find the church? Dito kaya sila tatakbo. Two Sundays ago, nandito, nasa church tayo. Actually, medyo konti lang tayo nun dahil matindi yung ulan nun. Ang tubig sa ilog, I think 17.5 or something. Nandito kami. Gabi na. Nandito kami gabi. Kasi nagmo-monitor ako eh. Kasi pag tumataas yung tubig, pag umabot ng 18, babahain kami. So, nasa 17.5, nandito kami. Meron akong ilang kasama dyan sa baba. May dumating. May lalaking dumating. Sabi niya, baka po bahain kami. Pwede po ba kaming makituloy dito? Sino ba yung kasama ko nun? Tinanong niya, Pastor, kilala niyo ba? Pastor, kilala niyo? Sabi ko, taga saan kayo? Dito po kami sa Katipunan, sa tapat ng Ka-Andres. Diba? Tama, ayan, sila yung mga kasama ko. Oh. Sabi ko, baha ba? Ano po eh, baka po bumaha eh. Ako, ilang kayo? 8 po kami. Pwede ba kayo isang kwarto lang, sama-sama? Pwede po. Oh, punta kayo dito. Punta kayo dito. Naghahanap sila ng pupuntahan. Nandiyan kami sa baba. Pwede po ba kami? 8. Halika, punta kayo dito. Pag merong nakakaranas ng problema, pag merong nagkakasakit, pag merong nanghihina, nawawala ng pag-asa, pwede kaya silang lumapit sa church? If our community is looking for a refuge during storms, will they find the church? Meron pong mga speakers and writers. Kino-quote nila itong sinabi ni President Theodore Roosevelt ng Amerika. Sabi nila, people don't care how much you know until they know how much you care. People don't care how much you know. Wala silang pakialam kung alam niyo yung daan papunta sa langit. Wala silang pakialam kung kilala niyo ang Diyos at si Jesus Christ. Wala silang pakialam kung mahusay kayong preacher or teacher unless they know that you care for them. People don't care how much you know until they know how much you care. So in times of storm, the church should shine. The church should shine. Do we care? Do we care? Sabi natin, in times of storm, meron true opportunities. Opportunity to pray, opportunity to care. Do we care? Do we care? Yes. We care. Anong ginagawa natin para makita nila that we care? Kaya nga meron tayong monthly medical clinic eh. We care for you. Gusto namin maayos yung kalagayan ninyo. Kaya meron tayong medical clinic na ginagawa dito sa church. Alam niyo ba yun? May mga nakapagpa-check up na ba ron? Pati nga mga kapitbahay natin, tinatanggap natin eh. Pwede silang magpa-check up dito. We care. We care. Kaya meron tayong benevolence, financial support sa mga may sakit, ha? Mga nangangailangan. Kaya inaabot natin itong mga tricycle drivers dito. Kung naririnig niyo yung mga kwento nila, ilang Saturdays na, kausap natin yung mga tricycle drivers. Nag-share tayo sa kanila tungkol sa kalagayang usaping pampamilya. Nagbibigay tayo ng groceries sa kanila. Kaya magkakaroon tayo ng mass wedding. So nating maging maayos yung mga pagsasama. When people are hungry, we feed them. When people are afraid, we pray for them. When people are hurting, we comfort them. We care. Yun yung gusto nating makita nila. Because they don't care how much you know until they know how much you care. We care. We cannot control the rain. We cannot control yung river, kung tataas ba yan, anong level ba yan. We cannot stop the flood. We cannot stop yung sickness or yung death. We cannot shield the people from financial or emotional problems. But we can decide what kind of church we will be when the storm comes. What kind of church we will be. What kind of Christians we will be when the storm comes. Ito yung mga tanong sa atin. Will we be a church na nanonood lang sa crisis from a distance? Panoorin lang natin anong nangyayari, ano kayang ginagawa nila? Or will we be a church that moves toward the people in crisis? Aabotin ba natin sila? Huh? Sabi natin, di ba, we are MCF in action, the church in action. The church in action sees a need and then responds. Yun yung church in action. May nakitang need, we respond. We see suffering, we show compassion. We see fear, we pray. Mayroong hunger, we bring food. We see people confused and worried, we bring comfort. That is the church in action. So in storm, the church should shine. That's who we are. That's what we should do. Huh? Kapatid, binabagyo ka ba? Anong bagyo meron sa buhay mo ngayon? Tandaan natin, walang exempted. May bagyo tayo, mga kapitbahay natin may bagyo din. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kaya nga, Lions, lapit ka sa Lord. Join ka sa EG. And dadamayan ka, ipagpipray ka, sasamahan ka ng mga ka-EG mo. Lapit ka lang sa Panginoon. Kapit ka sa Panginoon. So ito yung challenge natin ngayon sa church. Because God is our refuge, the church can become a refuge. May bagyo ka, punta ka sa church. The church can become a refuge. Yung mga kasama mo sa church, yung mga ka-easy mo. Huh? Because God cares for us, the church cares for others. Because God is present in the storm, present din tayo sa community. That is the church in action. That is MCF in action. Kaya nga, let us not just be doers. Let us not just be hearers. Let us be doers of the word. Gawin natin. Apply natin. Gawin natin to. Action na tayo. We are the church. We are MCF in action. Lord, salamat sa salita mo na nangusap po sa amin. Thank you, Lord. Truly, you are our refuge. You are our strength. You are the ever-present help in trouble. Salamat po, Panginoon, nariyan ka. And Lord, we thank you because even as a church, Panginoon, we can shine pagdating ng panahon ng bagyo. Lord, i-bless niyo po kami, i-guide niyo po kami, turuan niyo kami how we can shine sa panahong ito. How we can shine where we are. Paano kayo magkakaroon ng magandang epekto, magandang influence sa mga tao sa paligid namin so that they will know you, our God, our Savior. Thank you, Lord, for this day. We pray this in Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.
2: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
4: Hi, bakit naman ganon?
5: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
4: Wala po, Mami.
5: Nagugutom ka na ba?
4: Hindi po, busog po ako.
5: Eh, anong iniisip mo?
4: Naiinip po kasi ako, Mami.
5: Saan ka naiinip?
4: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
5: Ah!
4: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
5: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
4: Bakit iba-iba po?
5: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
4: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
5: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Tala salita. Tala salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala salita.

0: bring us to God. 1 Peter chapter 3, verse 18. The glory of God is the heartbeat of all biblical revelation, whether we speak of creation, the fall, redemption, or the final restoration. Ang layunin ng Diyos ay ang magdala ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. God's purpose is to bring glory to His name. The highest, best, final, decisive good of the gospel, na kung wala ito, ay walang ibang kaloob ang magiging tunay na mabuti, ay ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo para sa ating walang hanggang kasiyahan. The glory of God in the face of Christ revealed for our everlasting enjoyment. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ako po ang inyong kaagapay, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po ako muli sa susunod na episode ng programang Tala Salita, pagbubulay at pagninilay sa mga talata mula sa salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DZAS.
1: Tala Salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala Salita.
2: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa puwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust, at pananagutan sa taong bayan.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay Akuin muna. Diba?
5: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahimpapawid noong December 9?

0: 1999. Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
1: Bakit nga ba, Clark, ang napiling lokasyon ng Pax Silica? Isa sa mga dahilan ay ang existing infrastructure nito. Katumbas ng mahigit 1,600 hectares ng lupa. Napakalawak na ecozone ang sasakupin. Bilang dating US military base, meron na itong runways, malalawak na kalsada, at mahalagang utilities na kailangan ng malalaking industriya. Bukod pa rito, nasa Central Luzon ng Clark, malapit sa Metro Manila, malapit din ito sa Subic Bay at iba pang pantalan, kaya mas madali ang pagdadala ng semiconductor products at iba pang industrial materials. Ito ang magiging AI territory. Ito ang dahilan bakit marami ang nanghihinayang sa posibleng sapitin ng lugar oras na magsara ang usapin sa Pax Silica sa bansa.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: ABC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
2: Muli pong sumasay niyo ang programang Katutubong Hiyas. Linggo na naman po ng umaga. Kaya po tayo muli magsama-sama dito po sa palatuntunang tumatalakay sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions. Sapagkat ang palatuntunan pong ito ay handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines at hatid sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, agapay ng sambayanan. At ako naman po ang inyong missionary sa Himpapawid na muling bumabati sa inyo ng isang maganda at pinagpalang linggo ng umaga. Maulan pa rin po ngayon at marami pong activities natin sa church, especially sa tribal churches natin ang suspende po, lalo na sa mga nagdaang linggo dahil almost one month na po ay binabayo ng malalakas na ulan. Ang karamihan po sa ating mga simbahan, mga ministries, lalo na po sa Central Luzon, Zambales area, Pampanga, Bataan at Tarlac. At ganoon din po ang mga taga Benguet sa Northern Luzon ay apektado din po ang kanilang mga activities dahil po sa malalakas na buhos ng ulan. Ngunit sa kabila po ng dumaan sa ating masasamang panahon ay pasalamatan pa rin natin ang Panginoon sapagkat ang araw na ito ay binigay niya sa atin. This is a new day na kung saan ay sama-sama natin siyang purihin, sambahin, luwalhatiin sa ating pong pagsamba sa Kanya sa ating mga iglesia sa umagang ito. At dahil po sa napakaraming pangyayari itong mga nakaraang araw sa ating tribal ministry, ay nais ko po kayong bigyan ng updates na kung saan ay mabigyan kayo ng informasyon, lalo po yung mga concerns sa ating ministries at upang mapanalangin nyo pong maigi ang ating gawain sa gawain po natin sa mga tribo. Ngunit bago po yun, ay nais ko po kayong handugan ng isang napagagandang awiting pinamagatang Thank You Lord for Another Day.

Napakaganda po ng message ng song. At tunay nga po na marapat nating pasalamatan ng Panginoon. Ano man ang dumaang pagsubok sa buhay natin, andyan pa rin kasama natin siya. Siya ang laging nakaagapay sa atin. At katulad po ng aking nabanggit kanina, napakadami po mga pangyayari na dumaan sa atin sa nakaraang araw nitong linggong ito. At isa po dito ay ito pong tuloy-tuloy na pagsama ng panahon, lalo na po dyan sa Central at Western Luzon. Dyan po sa area ng Zambales, dahil dyan po ako nakabase ngayon, ay tuloy-tuloy po ang pag-ulan at halos isang buwan na ho ata na tuloy-tuloy ang ulan na ito. At hindi lamang talaga basta sa ulan, kundi talagang buhos ho ang ulan. Kaya marami po ang naapektuhan ng pagbaha. Dyan po sa probinsya ng Zambales ay apektado po ang Botolan, Kabangan, San Felipe, San Marcelino. Yan po mga bayan na yan ay maraming mga ilog na malalaki. Kaya apektado po sila dahil yung pong mga ilog dyan ay galing sa Mount Pinatubo. Katunayan, marami pong nangangamba dahil yung ibang mga dikes ihalos masira po dahil sa napakalakas pong ilog. Yung pong dike namin sa Botolan, sa bahagi po ng San Juan na dinadaanan po ng Bukaw River, ay aming pong minamatsyagan yon dahil konti na lang po ay matatagos na yung dike. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi po natutuloy naman ang pagtagos nitong dike na to. Kung hindi po ay apektado talaga ang buong bayan ng Botolan. Nagpapasalamat tayo sa gobyerno dahil andun naman po yung mga truck na pwedeng umalalay at tinatambakan po nila yung dike para hindi masira. Ngunit marami ho ay talagang kinakabahan dahil napakalakas ho ng ilog. At hindi lamang sa Zambales, apektado din po ang maraming dyan sa Pampanga at Tarlac, Pangasinan at sa kabahagi po ng Bataan. At nung nakaraan pong Monday ay meron po kaming regular meeting ng mga pastors ng Pampanga, Zambales at Tarlac. Ito po ay ginaganap namin dyan po sa Mabalacat, Pampanga. At lahat po ng mga pastors natin sa bundok ng Pampanga, Tarlac at Zambales, doon po sa malapit sa Mount Pinatubo, ay bumababa po sila para po umattend sa meeting namin. And at the same time ay meron po kaming equipping or training para sa mga pastors. Pero nahirapan po ang ating mga manggagawa na bumaba. Nung Linggo ng hapon, bumaba na po sila. At yung iba naman ay bumaba na rin ng maagang-maaga pa ng Monday para maka-attend po sila sa ating pagpupulong at training na ginagawa. So balit, yung pong mga pastors natin ay nahirapan. Normally ay nakakapaglakad po sila ng konting oras lamang. I think 1 hour matapos na yung kanilang lakad. Yung iba nakakapag-motor dahil pwede yung maabot ng motor. Pero nitong Monday po ay kwento po nila sa amin, nahirapan po sila dahil sa buhos ng ulan. At ganun din po yung lalim ng mga tubig, ang ilog na kanilang dinadaanan. Delikado po kasi yung mga ilog dyan, yung Sacovia River na nanggagaling sa Mount Pinatubo ay malakas po talaga. Kaya imbis na maglakad sila ng konting oras lamang, inabot po sila ata ng alas 10 ng gabi sa kanilang paglalakad. Kaya dumating na sila sa aming center ay hating gabi na. At basang-basa din po sila, ganun katindi ang kanilang dinaanan. Sabi po nung isang pastor natin ay yung ilog na tinawid nila, I think 5 ata silang tumawid dun sa ilog na yun, ay hanggang liig ang ilog. At mabuti naman po at marunong tumawid sa mga baha itong mga pastors natin. Yung iba ay gumagamit po ng salvavida, yung pong interior ng malalaking truck, at yung po ang sinasakyan nila para makatawid sa malalakas na ilog. Ang maganda dyan ay dahil lahar po yan, wala naman silang katatakutan na aabot sila sa dagat. Hindi katulad dito sa Zambales na ilang kilometers lang ay dagat na. Kaya nagpapasalamat pa rin po ang mga pastors natin. Dumating sila that night at yung iba ay dumating naman ng umaga. Nagsama-sama kami nung Monday. Pero alam niyo po ang kakaiba sa mga pastors natin, sa mga tribes. Kahit po sa tindi ng kanilang mga hirap na dinadaanan, masaya pa rin po sila. Kasi po nung Monday ay banaag mo sa kanilang mga katawan, kanilang pakiramdam ang pagod, pero andun po ang kanilang kasiyahan dahil kami ay sama-samang magpuri sa Panginoon, magkaroon ng mga
pagbabalitaan sa mga updates sa kanilang ministries at ganun din po ang training. Very excited po sila na i-share po ang kanilang mga ginagawa. Kaya kami naman po na nag-o-oversee sa kanila ay talagang bilib na bilib po kami at excited din na marinig ang kanilang mga testimonies, ang updates ng kanilang ministries na sa kabila po ng kahirapan dinadanas nila ay nagpapatuloy sila sa gawain ng Panginoon. 27 pastors ang bumaba po mula sa bundok na yon sa border ng Zambales, Pampanga at Tarlac. So nagstay po sila ng 2 nights dyan po sa Mabalacat, Pampanga under the leadership ni Pastor Roldan Serrano para po sila makapagpahinga bago po sila babalik sa kanilang area of ministry. Ngunit mas malaki po ang challenge kasi nang sila'y pabalik na dahil salungat po ang pagtawid nila sa current sa ilog. Medyo mahirap po yon. Tapos yung pong akyatin nila ay mga bundok at madulas ang daan. Bagamat malamig dahil maulan, pero mahirap pa rin po yun kasi may dala sila mga supplies na pagkain. Tapos pasan po nila yun, paakyat ng bundok. Ganun kadami ang sacrifice ng mga pastors natin. Pero masisipag po naman sila sa gawain ng Panginoon. I got a text from one of the pastors. Ang sabi po niya, salamat pastor sa inyong mga panalangin. Dumating kami sa aming mga area of ministry. Naligtas, bagamat mahirap sa daan. Sa biyaya po ng Panginoon ay dumating sila sa kanilang mga bahay na safe at kasama po nila ang kanilang family. Panalangin po natin ang ministry natin dito sa Pampanga, Tarlac at Zambales. Yung pong mga bundok na marami po tayong simbahan dyan. Mahigit pong 30 maliliit na tribal churches ang matatagpuan po natin dyan sa mga bundok na yan. At yan po ay pinagpapastoran ng mga katutubong AITA na ating pong na-equip para sa ministry. Meron pong isang pastor, Pastor Edwin Laksamana, isa rin pong pastor ng Tarlac, na nag-share po sa atin ng isang pangyayari na 8 po ang bahay dun po sa kanilang area na nasira po ng ulan at hangin. Malakas po kasi ang hangin dun sa lugar nila. At 5 po ay totally damaged at yung 3 ay hindi naman na-damage ng masyado pero natanggal doon po yung pong dingding ng bahay nila at ang mga bubungan ay tinangay po ng hangin. Kaya sa ngayon, kaya pansamantala ay nanunuluyan po sila sa mga simbahan dahil magaganda po yung church building na ipinatayo ng mga Koreans. Panalangin din po natin ang pangkabuhayan ng mga katutubong pastors at mga people in the community sapagkat sa ngayon pong panahon ay hirap po sila sa kanilang mga food supplies. Si Pastor Ronnie Corpus ay nag-share din po sa atin na yung pong mga pananim niyang gulay ay nasalanta din po ng baha. Hindi pala makakatubo ang mga pananim kung tuloy-tuloy po ang ulan dahil namamatay po ang kanilang mga pananim dahil po sa daming tubig na nandun po sa kanilang mga garden. Kaya namatay po ang kanilang mga gulay na dapat sana ay ma-harvest nila. Kaya patuloy po nating panalangin ang ating mga kapatid dito po sa Central Luzon. At yun po ang pangyayari noong Monday, Tuesday. So yun po ang nangyari. Yung pong training namin sa Pampanga ay natuloy din po dahil dumating yung mga pastors. Ngunit nung pag-uwi na po ay nahirapan sila katulad ng aking nabanggit kanina. But praise the Lord, dumating po sila ng safe. Wednesday night po ay nandun ako sa Butolan at nagsimula pong bumuho sa malalakas na ulan. Hanggang Thursday and Friday, in fact hanggang ngayon na Sunday ay maulan pa rin po doon sa Zambales. So Thursday night, tumaas na po yung ilog, nag-overflow na yung sapa na malapit sa aming church. At isa po sa aming membro ay tumawag sa akin mga 2 o'clock I think ng hapon. At ang sabi po niya, Pastor, paki-rescue kami. Dahil dito po sa amin ay punong-puno ng tubig. At pagdating ko nga po doon sa kanilang bahay ay malakas po ang agos ng tubig. Medyo delikado na po kaya sinakay ko sila kagad. Yung L300 ng ginagamit po namin ay halos umabot na sa floor ang tubig. Mabuti na lang at napaaga kasi after that ay hindi na makatawid ang sasakyan doon sa kanilang lugar kasi nasa lubong ko yung sasakyan po ng barangay captain namin doon na nagsundo din ng mga tao ay hindi na po siya nakatawid.
Kaya yung pong mga tao sa aming community na apektado po ng baha ay inirescue po namin. Dinala po namin sila sa evacuation center. Yan po sa Batonlapok, Botolan, Zambales. At nagpapasalamat tayo sa mga officials ng barangay dahil po sa panahong ito na kung saan nangangailangan ng kanilang mga tao ng tulong ay andun po sila. Si Kapitan ay nasa lubong ko po na dala ang kanilang barangay vehicle para sunduin po mga tao at i-rescue. At pagdating po namin sa evacuation center, ay nakita ko po yung mga tao ay talagang basang-basa, marami pong nag-aalala sa kanilang mga bahay. Pero andun lang po yung mga barangay officials na inaasikaso ang pangangailangan ng mga tao. Sa panahong ito, talagang ma-appreciate mo ang tulong din ng mga barangay officials doon po sa aming lugar kasi nakita ko po ang kanilang efforts, talagang andun po sila at inaasisti po yung pangangailangan ng mga tao. So that was Thursday, nag-rescue po kami ng mga tao at praise the Lord na dala sila sa kanilang mga evacuation center. And then Friday and Saturday ay tuloy-tuloy po, napakalakas ng buhos ng ulan, halos talagang hindi tumigil at marami pong kinakabahan dahil yung pong dike ay baka bibigay. Pero salamat sa Panginoon, hindi naman po bibigay. Ang sabi nga po ng isang matanda na kausap ko doon sa evacuation center, sabi niya parang galit na galit ang langit dahil binuhos niyang lahat ng tubig na nandun sa ulap. So lahat po ng ministry namin na naka-schedule ng Friday night, meron po kaming midweek service, hindi po kami nakapag-worship dahil yung pong tubig papunta sa aming church ay hindi makatawid ang mga tao, kaya postpone po ang aming midweek service. Ganon din po ang aming scheduled na training on Saturday. Meron po kaming scheduled na leadership class every Saturday, pero postpone po yon. At meron din pong nakaschedule na youth fellowship this Sunday afternoon, pero hindi na po yung matutuloy, kinansel na po dahil kahapon ay napakalakas pa rin po ang buhos ng ulan. At inaasahan po natin na this afternoon ay hindi pa rin po magandang panahon dahil malakas pa rin po ang buhos ng ulan at hindi pa rin po makakadalo yung mga young people na in-invite ng kanilang mga kaibigan para po dumalo sana sa kanilang youth fellowship. And then kahapon po ng hapon, about 5:30 in the afternoon, tumawag po ang isa sa ating mga membro na nagpapa-rescue po ang kanyang buong familia dahil dun sa kanilang lugar ay punong-puno na po ng tubig. Dahil po malakas na agos na dumadaan sa kanilang bahay, ay kinakabahan po sila kaya tumawag sa atin at i-rescue po sila. So that night ay pinuntahan ko po sila using our vehicle. Ay L300, mabuti lang sa L300 ay kaya po yung tubig kahit malalim. At dinala naman po natin sila sa isang pamilyang kakilala nila at doon po ay safe sila. Hopefully, safe sila sa buong magdamag. Kami naman po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil kami ay nasa mataas na location at yung pong aming bahay ay hindi abot ng baha. Ganon din po ang aming church ay hindi rin po abot ng baha dahil sinadya po namin itaas ang aming simbahan. Ina-anticipate na kasi namin na baka darating panahon ay babahain, kaya tinaas na po namin yung floor ng aming simbahan. Yung pang mga membro namin ay pinapalikas ko nga po dito sa church pero pinili po nila, ngunit dinala po sila sa evacuation center, which is okay naman po. Ngunit kinausap ko po ang ating mga barangay officials na ang sabi ko po, bukas ang aming simbahan kung kailangan para po sa evacuation center. Na kung pwede sana yung pong mga membro ng church na nandito lang sa malapit sa aming community na apektado po ng baha, ay doon na lang sila sa church mag-evacuate dahil bukas po ang aming simbahan. Kanya nga lang, ang policy ata ay dapat register ito sa DSWD o kaya sa barangay para po yung supply or may ayuda man yan, may tulong man yan sa mga evacuees ay matatanggap po nila. Kaya hindi siya magkukwalify sa aming church. Wala po kaming supply eh. Pero pwede po naming isacrifice ang aming church para pakainin din yung mga tao nandun. In fact, last time, that was last month, ay meron pong siyam na family ang na-evacuate namin dito sa aming church. Kaya lang, hindi namin sila pinakain dahil nagbaon po sila ng pagkain na pwede nang kainin. Walang kailangang iluto. Luto na yung kanilang mga dinala. Sa ngayon po ay napakarami pang mga kababayan natin na nasa evacuation center. I'm talking about Botolan, particularly ang Batonlapok dahil nandun po ang aming church.
sa barangay na yon. At ang panalangin po namin ay sana gamitin kami upang may share ang gospel sa mga evacuees na hindi po mga mananampalataya. At kumakalat din kami ng pondo para maitulong natin sa mga evacuees. Kaya ngayon po ay nananawagan din kami sa mga listeners natin sa palatuntunang ito na kung kayo ay able to share, may mga resources po kayo at umaapaw ang inyong pag... At nice po ninyo mag-share ng tulong at ng inyong mga resources para po sa mga biktima ng kalamidad dito po sa aming lugar. Particularly ang lugar namin kasi ito po yung alam kong kondisyon ng mga tao dahil binibisita ko po sila sa resettlement center. Actually, noong Friday po ay nagbigay kami ng isang box ng manapak. Alam niyo yung manapak, yung pong pagkain na binibigay ng, I think, galing sa abroad na binibigay po sa mga simbahan. Nakuha namin to sa Manila, dyan po sa Taytay, isang organization na nag-share sa amin ng manapak. At meron po kaming sobra na manapak na hindi pa namin nagamit. So, binigay po namin para kainin po ng mga tao. Ito po ay nilulugaw, masustansya po ito at masarap kainin din. Depende sa iyong pagkaluto. At yun po ang aming kinakalap, mga supply, pagkain, tubig na pwede po nilang gamitin sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan doon po sa resettlement center. Pero mas mahalaga po ay panalangin natin na tumigil na sana ang ulan para po makabalik na sila sa kanilang mga tahanan at mamuhay muli na normal sa kanilang pong mga tahanan. Ngunit nagpapasalamat pa rin po tayo sa Panginoon bagamat dumaan itong mga pagsubok nito sa ating buhay. No? Kasi po mayroong mas matinding pangyayari sa Nepal. Kung nakikinig po kayo sa news, yung pong nangyari sa Nepal ay napakatindi po. At may mga kakilala din po tayong Nepalese, may mga kaibigan tayo. At meron din po tayong missionary na na-assign dyan. Kaya panalangin po natin yung mga biktima, lalo na po yung kanilang pamilya na ngayon ay nagdadalamhati sa matinding pangyayari. Alam niyo po, pagka natural disaster na ang umatake sa atin, ay mahirap po nating kalabanin yan. Wala tayong control. At ang sabi nga po nila, pagka ang nature na umatake sa atin ay no respecter of person yan. Ano man yung iyong status sa buhay, mayaman ka man, mahirap ka man, wala hong ligtas pagka yan ang dumaling. Ito po ang nakakalungkot mga kapatid. Sa panahon ng kalamidad, saka pa lang natin maalaala ang Diyos. Kasi sa ganitong mga pangyayari at ma-videohan po yan, maririnig mo sa background, tumatawag sila sa Diyos, maawaing Diyos, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Ganon din po ang mga nangyari sa kalamidad natin ngayon. Yung mga baha po, marami yung nagsasabing, manalangin ho tayo, ipanalangin natin na titigil ang ulan, ipanalangin natin na sana ay maging safe tayo, lumapit tayo sa Diyos. Tama po yan, no? Pwede tayong manalangin, pwede tayong lumapit sa Diyos. Pero sana, hindi lang sa panahon ng kalamidad, hindi lang sa panahon na kung saan ay dumadanas tayo ng paghihirap, sakit at mga pasanin sa buhay. Marami ho kasi nakakalimot sa Panginoon. Katulad ng sinabi niya sa Romans chapter 1, kilala nila ang Diyos, they know that there is God. At ang mga nakikita sa paligid ay ebidensya ng pagkakaroon ng Diyos. Kaya lang, sabi ng banal na kasulatan, hindi sila bumalik sa Diyos upang pasalamatan siya. Hindi sila bumalik sa Diyos upang sambahin siya, kundi nagkaroon sila ng haka-haka at sinamba nila ang kanyang nilalang kaysa lumalang. Ang tamang response po natin sa Panginoon ay balikan po natin siya. Kilalanin natin siya bilang ating Diyos. Sa ganitong panahon na nagugulumihanan tayo, ang sabi po ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, "Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me." Bagamat ang context po nun ay sasabihin niya na akin sa langit at dun sa langit ay maraming tahanan sa kanyang ama na ihahanda niya, pero ito rin po ay nagsasabing huwag magulumihanan ng ating mga puso. Sumampalataya tayo sa Diyos. Sumampalataya din naman tayo sa Kanya. At huwag lang ho sa tuwing panahon na mayroong matinding pagsubok na dumadaan sa atin, sapagkat hindi lamang siya Diyos na solusyon sa mga pagsubok,
Siya ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions. At kung nais niyo pong tumulong dun po sa mga biktima ng ating kalamidad, pwede po kayong mag-send ng inyong tulong sa New Tribes Mission of the Philippines at ilagay niyo lamang po tulong sa mga biktima, particularly sa Zambales, Pampanga at Tarlac. Mag-text lamang po kayo sa akin, 0995-4323-667. 0995-4323-667. Maraming salamat po at pag-flying kayo ng Panginoon.

0: sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas. Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
3: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Samahan ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng Salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong host, kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Salita ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng atin pong mga aralin na maaari ninyong magamit bilang gabay sa pagbabasa ng Biblia. Sa biyaya po ng Panginoon ay marami na ang aming natulungan na maunawaan ang turo ng Biblia at ang pagsasabuhay ng mga prinsipyo nito. Ang iba ay nagsasabi na ginagamit po nila sa kanilang pagtuturo sa Sunday School, sa kanilang home Bible studies, at maging sa kanilang jail ministry ang atin pong mga aralin. So salamat sa Panginoon na malawak po ang naaabot po nito. Kung nais mo, kaibigan, na maranasan na gamitin ang ating aralin sa iyo na maging gabay mo sa iyong pagbabasa at pag-aaral ng Salita ng Diyos, ang kailangan mo lamang gawin ay humingi o hingin ng aming course catalog. Nilalaman nito ang lahat ng available po namin na mga aralin. Mamaya ay akin pang sasabihin ng ilang detalye patungkol dito. Samantala, tayo po muna ay makinig ng isang awitin.

0: Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Dito mo lamang mapapakinggan sa 702 DCS Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako ang iyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina po ay aking nabanggit na kami po ay may mga aralin na pwede po ninyong maging gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. May mga aralin po kami sa bawat aklat ng Biblia, Genesis hanggang Apokalipsis, ganoon din sa lahat ng mga mahalagang turo ng Biblia at sa pag-aasawa, sa pagpapamilya at marami pang iba. Kung nais mong malaman pa kung ano-ano yung mga aralin na available, ay hingin po ninyo ang aming course catalog. Nilalaman nito ang listahan ng lahat ng mga aralin o study guide na meron po kami. Kung nais mong magkaroon ng kopya nito, ang kailangan mo lamang gawin ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At sa iyong mensahe ay sabihin mo lamang na gusto mong mapadalan ka ng aming course catalog. At kapag amin na matanggap ang iyong kahilingan, ay agad namin itong ipadadala sa inyo. Ang amin pong address, paaralan, P.O. Box 490, Green Hills 0420, Metro Manila. Muli, ang amin pong address, paaralan, P.O. Box 490, Green Hills 0420, Metro Manila. At ang amin pong email address, emayus1950@gmail.com. emayus1950@gmail.com. At ang aming pong cellphone number 0910-780-8578. Paalaala po lamang kaibigan na sa inyong pagsulat, email o text ay huwag mong kalilimutang ilagay ang iyong kompletong pangalan at address. At huwag mo na itong i-abbreviate nang sa gayon ay makatitiyak ka na iyong matatanggap ang iyong kahilingan. Ngayong umaga, kaibigan, ay muli nating itutuloy ang atin pong pagtalakay patungkol po sa teknolohiya. Ang kabutihan nito, ang blessing nito sa atin at ang kasamaan o ang pagiging curse naman nito sa atin. Dalawang panig po yun, ano? Depende po sa ating paggamit ng bagay na ito. Katulad po ngayon, ang dami pong nahahack sa kanila pong mga bank account at ang gamit po ay ang technology na kukuha o na pagnanakawan ang iba nating mga kababayan gamit po ang technology. Nakakalungkot pero yun po ang nangyayari. At itutuloy natin ang pagtalakay po patungkol dito ng ating guest teacher ngayon, isang kamanggagawa. Siya po ay naglilingkod sa kapisanan po sa Dasmariñas, Cavite. Nagtuturo din siya ng Biblia sa Emmaus Bible Institute sa Malolos, Bulacan. Ang ating pong guest teacher ngayon ay ang kapatid na Randy Banyes.
1: Isang mapagpalang umaga po muli sa lahat mga kapatid. Ito po muli ang inyong kapatid at kamanggagawa, ang kapatid na Randy Banyes, na muli po ay nag-aanyaya sa lahat na samahan po ninyo kaming muli sa ikaapat at huling bahagi ng ating pagtalakay sa pagpapalang dulot ng teknolohiya at mga gadgets sa ating mga Kristiyano at kung paano naman ito nagiging isang sumpa sa ating mga buhay. Sa panahon po natin ngayon ay nabubuhay tayo sa mundo ng mga makabagong teknolohiya at mga gadgets. Tulad po ng smartphones, computers, tablet, at ng social media. At ang mga teknolohiyang po na ito ay nakakatulong sa tao upang maging madali ang mga bagay sa buhay. Matutulungan tayo sa paraan ng komunikasyon sa maraming tao saan mang bahagi ng mundo. Ngunit sa isang bata, bagaman ang teknolohiya ay malaking pagpapala sa atin, ay maaari din po itong maging sumpa sa atin kung hindi po tayo magiging maingat sa paggamit ng mga ito sa ating buhay. bilang mga Kristiyano o mananampalataya ni Kristo, dapat po nating matutunan kung paano gamitin ang teknolohiya ng may karunungan sa paraang makalulugod sa Diyos. Nagiging isang sumpa sa atin ang teknolohiya at mga gadgets kung gagamitin ito sa pagkalat ng maling mga impormasyon. Hindi lahat ng impormasyon sa online ay totoo. At ang maling impormasyon ay maaaring mabilis na kumalat at ito ay maaaring magdulot ng mga panganib sa seguridad o kaligtasan ng buhay ng tao. Ang fake news o maling balita dahil sa mali at masamang paggamit ng artificial intelligence, maraming mga tao ang ginagamit ito upang manloko ng kapwa nila. Dahil sa magandang teknolohiya natin ngayon, yung fake, yung peke o hindi tunay ay naipapalabas na tila parang tunay o totoo mula sa mga larawan na walang buhay. Dahil sa makabagong teknolohiya ay nagagawang bigyan ng buhay ang mga larawang ito na ngumingiti pa at umaawit at gumagalaw. Ang mukha ng isang kilalang personalidad ay maaaring magaya o makopya at gawan ng mga peking balita na mukhang totoo. At napakabilis nang ipakalat ang mga peking balitang ito sa tao sa pamamagitan ng social media. Kadalasan po din na ninanakaw ang identity ng isang tao gamit ang mga makabagong teknolohiya sa ating panahon. Ang personal na impormasyon ay maaaring mahak o magamit sa maling paraan. At kadalasan po ay nagagamit ito upang manakawan at malipas ang mga savings o salaping na itago sa mga bangko ng ilan o ng maraming tao. Ang mga gadgets ay nagiging sanhi din po ng distraction. Kadalasan din ay nagiging distractor o nagbibigay ng distraction ang mga gadgets sa mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Ganun din sa mga manggagawa o empleyado na sa halip na ang focus ay gawin ang kanilang mga tungkulin sa kanilang trabaho o opisina, ay naaagaw ng mga gadgets na ito ang kanilang atensyon na nagiging sanhi upang hindi sila maging productive at efficient sa kanilang mga trabaho. Magiging distraction din ito sa buhay ng mga mananampalataya, lalo na tuwing araw ng Linggo. Kaya kadalasan po sa ating mga lokal na iglesia, mayroon pong mga sign na nakalagay na yung ating mga cellphone dapat naka-off. Bilang mga mananampalataya ni Kristo o bilang mga anak ng Diyos, dapat po ay gamitin natin ng may karunungan ang teknolohiya o ang mga gadgets. Ganito po ang ating mababasa na prinsipyo ng Biblia sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 5, talatang 15 hanggang 17. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lupusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang teknolohiya at mga gadgets ay may mga kapangyari o makapangyarihang kasangkapan na nagiging malaking pagpapala sa atin kung gagamitin sa tamang paraan. Ngunit, nagiging sumpa ito sa atin kung gagamitin sa hindi tamang paraan. Nagiging kasangkapan ang mga gadgets sa exposure sa mga makasanlibotang bagay. May mga tao po na ginagamit ang makabagong teknolohiya sa hindi tama at mabuting paraan at hindi makadiyos na bagay. Sa pamamagitan ng social media ay naipapakalat ang mga pornografiya o ang mga malalaswang panoorin na maaaring makalason sa isipan ng mga minor de edad o sa kahit na sino paman. kung kaya kailangan po natin na mag-ingat sa mga bagay na ating tinitingnan o pinapanood sa internet at social media, sapagkat may mga tao na gumagawa ng mga bagay na lumalason sa isipan ng mga tao upang magkasala sa Diyos at hindi upang luwalhatiin ang Diyos. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng 1 Korinto, Kapitulo 10, talatang 31. Ayon kay Pablo, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ganito rin po ang isinulat ni Pablo sa aklat po ng Kolosas, Kapitulo 3, talata 17. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Gamitin po natin ang mga makabagong teknolohiya at mga gadgets na ito sa paraang makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos at hindi upang tayo ay magkasala sa Diyos. Sa aklat po ng 1 Korinto, Kapitulo 10, talatang 23 hanggang 24, ay ganito po ang naisulat ni Apostol Pablo. Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Gamitin po natin ang mga makabagong teknolohiya at mga gadgets na ito upang matulungan ang ating kapwa, upang maging pagpapala ng Diyos sa iba at hindi lamang sa ating sarili. Tunay po na ang teknolohiya at mga gadgets ay pagpapala mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga ito ay natutulungan tayong maipangaral at maibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo sa maraming tao sa mundo. Gamit ang internet ay maaari tayong makapagbasa ng Biblia, makinig ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, at maaari din po tayong makapag-encourage sa iba sa paglago sa pananampalataya kay Kristo. Ganito po ang hamon na ating mababasa sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, talatang 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Lagi po sana nating isipin, mga kapatid, at isagawa ang mga bagay na karapat-dapat sa paningin ng Diyos, mga bagay na kapuri-puri sa Diyos, kaibig-ibig at kagalang-galang sa Diyos. At ito po ang ating gawin at isabuhay. Ito po ang ating makikita sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talatang 8 hanggang 9. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Dito po nagtatapos ang ating aralin, mga kapatid, tungkol sa kung paano nagiging pagpapala sa atin ang teknolohiya at mga gadgets at kung paano naman ito nagiging isang sumpa sa ating mga buhay. Ito po ang inyong kapatid, kamanggagawa sa Panginoon, ang kapatid na Randy Badges. Ang Diyos po ang mag-ingat at magpala sa atin sa bawat sandali.
0: Maraming salamat, kapatid na Randy. At muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa pag-aaral. Isang kaibigan ang sinabi niya sa akin patungkol sa kanyang mga anak, kasi maliliit pa yung mga anak niya, para po magkaroon ng pagkakataon din yung mga anak niya na mag-aral at makagawa ng ibang bagay. Naglagay po siya ng control, no, doon sa cellphone nila. Meron daw po doon, sa bagay ng cellphone, meron po yung parents control. At ang ginawa niya, ay nilagyan niya ng oras yung pwede lang nilang gamitin. Usually 30 minutes ay pwede nilang gamitin yon, at patapos nun ay yung mga homeworks na nila sa eskwelahan. So maganda po yun, no? May mga control tayo sa ating mga anak, kasi minsan hindi natin nababantayan, baka mamaya kung ano na yung pinanonood nila, at meron ngang

0: nila hindi na de-develop. Yun po ang nangyayari sa marami ngayon, yung kanilang social life, yung mga kabataan na hindi na po na-develop. At tulungan natin na magkaroon ng control. Ang gadgets po, again, mga kapatid, mga kaibigan, ay blessing. Gamitin natin ito sa ikauunlad ng ating kaalaman at ganoon din sa ikararangal ng Panginoon upang maihatid ang ebanghelyo sa mga nakakarami. At yun po ang maganda. Saan man po yung mga kaibigan natin sa bawat panig ng mundo, pwede po tayong mag-witness sa kanila gamit po ang gadget natin. Ano, at kausapin sila at magbahagi ng salita ng Panginoon. So salamat Randy, salamat sa iyong naihatid sa amin ng mga pag-aaral, at salamat na muli kaibigan. Kung meron kang tanong sa ating mga napag-aaralan, ay pwede mong isulat ito sa amin, o kaya i-email, o kaya i-text. Ang amin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli, ang amin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang aming email address, mayus1950@gmail.com. Muli, ang aming kong email address, mayus1950@gmail.com. At ang aming cellphone number, 0910-780-8578. At kaibigan, lagi po nating isaisip ang Colossus 3:16-17. Ganito po ang sinasabi: maniranawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamagitan niya. Salamat kaibigan sa iyong pagsama sa amin sa pag-aaral ngayong umaga. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod na pag-aaral dito lamang sa Paaralan ng Biblia sa iyong papawid. Ako po ang inyong kaibigan, kamag-aral Ronald Failano, at ang pagpapala po ng ating Panginoon ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos

0: At Panginoon, liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastol.
2: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti, maayos at lumalagong kalagayan. Tayo po ay naririto sa ating programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay nais po nating pag-aralan ang tamang pagtutuon. Alam niyo po, sabi nga ng isang author, maraming mga buhay ang tila palutang-lutang na wala pong malinaw na direksyon, walang malinaw na ambisyon, walang malinaw na hangarin sa buhay, na para bang nagpapalipas tayo ng panahon at hinihintay na lang nating dumating ang kamatayan. Hindi ko alam kung sumasang-ayong kayo dyan, pero kung ating titingnan ang ating kapaligiran, siguro po marami sa atin ang sasang-ayon, kundi man lahat, na totoo na marami tayong oras na nasasayang sa mga bagay na hindi importante. Siguro ang isang malaking panganib sa buhay ay yun bang mas nakapagbigay ka ng tuon at laan sa mga bagay na hindi ganoon ka-importante at the expense of what is truly important. And yet, mapapansin natin sa ating kapaligiran, eh yan po kadalasan ang nangyayari, di ho ba? Ang laki ng nagagastos natin sa mga bagay na sabi nga nila ay wants, tapos eh pagdating doon sa needs, eh doon naman nagiging mas mababa ang ating paglalaan. Katotohanan po na masasabi na may mga pagkakataon na hindi naman talaga tayo pinagkukulang ng ating Diyos, pero mali po ang ating pinaglalaanan. Ano? Minsan po, nagko-commit tayo sa mga hulugan. Hindi naman po lahat mali, pero gusto ko pong linawin sa inyo na yan po ay financial commitment. At pag sinabi nating financial commitment, ang ibig sabihin po niyan ay matatali ka dyan. Ibig sabihin, darating ang time na marahil po ay nung nagpasya ka na pasukin ang transaksyon na yan, you are in good health. Walang emergency, walang problema, walang repair sa bahay, sa kotse o kung ano-ano paman. Pero maaaring magbago ang mga ito anytime, di po ba? Hindi natin hinihingi pero nandoon ang posibilidad. Kaya kung talagang wala sa ating kapasidad at yan po ay mas binigyan natin ng tuon kahit at lalo na pag hindi natin kailangan, eh mas malaki ho ang magiging problema natin. Kaya nga napakahalaga na meron tayong tamang kaisipan. Ano ba yung importante? Ano yung dapat pagtuunan? Ano yung dapat bigyan ng pansin? Kasi nga po, kung wala tayong maliwanag na mga pamantayan sa mga bagay na ito, ang kapasyahan po natin talagang magulo rin, di ho ba? Kaya later on, nagkakaroon ng ano yan eh, kung tawagin natin ay ripple effect. Na nag-commit ka sa isang bagay na kailangan mong bayaran for a prolonged period of time. So eventually, kinakailangan mong kumayod ng kumayod at wala ka ngayong panahon sa mga bagay na dapat sana ay iyong paglaanan. Di ho ba? Kaya nakakalungkot paminsan na meron tayong paglalaan at very intentional sa mga gusto, pero doon sa kailangan ay hindi natin nabibigyang tuon. So ang quality of life ay bumababa. Hindi lamang yan sa pinansyal, lalong-lalo na siguro, very evident ngayon sa oras, di po ba? Ang oras, napakahalaga. No? Hindi katulad ng pera, pwede kang mag-sideline, pwedeng may magbigay sa'yo, may tumulong, may bonus na dumating, di ba? May extra. Pero ang oras po, walang way para madagdagan yan eh. Kung ano yung ibinigay na oras, yun na yun. Di ba? Yun na yun. Kaya kung hindi natin magagamit ng tama, ng husto at wasto ang ating oras, eh ang mangyayari po dyan eh, darating tayo sa punto na kung saan yung oras na dapat sana'y nailaan sa mas makabuluhan eh napunta sa hindi importante na pagdating po nung mga essentials, pagsisisihan natin, bakit dito ko inilaan? Nabanggit ko sa isang pag-aaral at nais ko pong bigyang linaw ulit na dahil nga ang oras po ay hindi naman natin nadadagdagan, ang reality, yung allocation ng oras ay paglalaan at pagbawas naman ito sa ibang bagay. So, sa madaling sabi, para magkaroon ka ng oras para sa isang gusto mong gawin, meron kang pagkukunan nito, okay? By allocating time for something, you deprive something else or someone else of that time. Meron tayong binawasan ng oras, inalisan ng oras, para makapaglaan tayo sa ibang mga bagay. Di po ba? Kaya talagang challenging, ano? Pagka walang malinaw na paglalaanan, mapapansin natin na ang dami nating nasasayang na oras. Actually, yung isang computation na ginawa natin nung isang beses, di ba? Yun daw, 2 hours a day na nasasayang. No? Pag-isipan nyo, 2 hours a day. Kayo ho ba ay nagsasayang ng 2 hours a day? Well, pag sinabi nating sayang, syempre, marami hong pakahulugan at pamantayan dyan. Ano? Pero isipin po ninyo, mga oras na nalalaan sa hindi naman ganoon ka-importante, pero doon natin binibigay ang ating oras. 2 hours a day is equivalent to 1 month in a year. So, ibig sabihin, kung araw-araw ay merong kang habit, sayangin ang oras, maybe sa education, sa entertainment rather than education, o marahil po ay wala tayong malinaw na, sabi nga, yung mga to-do list for that particular day. Pag-gising mo pa lang, ang daming oras na nasayang kasi hindi mo naiisip eh. Ano yung pwedeng gawin? So, ang tendency po is to not really manage time and then later on to realize we have wasted time. Sino ba magbabalak na magsayang ng isang buwan sa isang taon? Di ba? Ang daming pwedeng mangyari sa isang buwan, sa isang taon. Ang problema lang, hindi natin namamalayan kasi nga, 2 hours a day. E yan ay kung 2 hours a day. Pero kung higit pa sa 2 hours a day, then wow, mas maraming oras po ang nawawala. Imagine if 4 hours a day, that's equivalent to 2 months a year. So imagine mo yung nawalang panahon na yun, ano? Kung dinevote mo yan to something that is productive, medyo malayo-layo ang iyong mararating. And then, hindi lamang sa pera, hindi lang sa oras, even sa relationships. Sadly, ngayon po ay panahon ng social media. Hindi ko po sinabing mali ang social media, but sometimes ang tendency natin, we spend more time with people that we don't even know. Hindi natin ganun kakilala, hindi natin ganun kalapit sa atin. We don't even know kung anong klaseng tao talaga sila. But sometimes, we spend more time patronizing them, watching kung ano po yung pinapakita nila na marahil po ay hindi iyon na mas makabuluhan sa iyong buhay. Minsan mga pranks lang, ano? And yet, we devote so much of our time. And by devoting much time dito, mas marami pa tayong alam sa mga taong ito kaysa dun sa mga taong nandyan lamang at mas karapat dapat paglaanan ng oras. So ang epekto po ng ganitong uri ng mga maling paglalaan, eventually, you will create a life that is not really productive, fruitful, or should be lived according to how God wants us to live it. Kaya nga, ang challenge po sa atin is to consider ang ilang bagay po. Ano po? Una, kinakailangan po natin ay we have to learn to reevaluate our current level of spirituality. Kumusta yung spiritual nourishment mo? Alam nyo, bakit ba palaging sinasabi yung spiritual, gaano ba kahalaga ito? Alam nyo po, marami sa mga bagay sa buhay natin, talagang masasabi natin na pag wala tayong malalim na espiritualidad, itong mga bagay na ito will also suffer. Actually, halos lahat eh. Di ba? Halimbawa, bakit ka magiging good steward of time? Bakit magiging good steward of money? Bakit ka magiging good steward of relationships? Ang reason po doon ay sa kadahilanan na kinoconsider natin na ito pong mga bagay na ito ay pag-aari ng Diyos, pinagkatiwala sa atin, may pananagutan tayo sa Kanya. So kung wala po yung sense of accountability sa ating Panginoon, eventually ang magiging determinant ng kung paano gagamitin ang panahon, ang lakas, etc., ay walang iba kundi ang ating sarili na lamang. Kaya nauwi na lang tayo dun sa ano yung gusto natin, ano yung preference natin, ano yung nagpapasaya sa atin. Kasi nga, tayo na yung naging pamantayan. Pero kung meron kang kaugnayan sa Panginoon, siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas, maliwanag sa iyo that you live for the glory of God. So how you utilize your time, your talents, even your treasures, kailangan aligned sa gusto ng Panginoon. So that way, nagiging meaningful. So you have to reevaluate, kumusta yung spiritual life mo? Are you spending time with God, learning, growing, and being transformed by the Word of God? Pangalawa, you have to realize full personal responsibility. Siguro ang isang kalaban dito yung lagi nating nasisisi yung iba. Si pastor kasi, si brother kasi, si sister kasi, sila kasi. Para bang lagi tayong biktima na kung di dahil sa kanila, hindi tayo ganito. Well, maybe meron silang responsibility. Maybe meron po silang kailangang mas mainam na ginawa. Pero ang katanungan po, ano naman ang dapat mong ginawa? Di ho ba? Hindi pwede yung palagi na lang tayong nagtuturo, nagsasabi na sila kasi, bakit ganoon, ganyan ang kanilang desisyon, na apektuhan tayo. Ang totoo po, you have to take responsibility. Dahil ang isang taong hindi nagte-take ng responsibility will just go around and be controlled or be affected by the decisions of other people. Kaya nga sa Bible, napakaliwanag nun, ano? Meron tayong responsibility. Palaging ang ina-address is tayo. Do not be conformed. Offer your bodies as a living sacrifice. God is talking to us. Hindi po sa mga taong sinisisi natin, pinagsasabihan natin na sila ang responsible, tayo po mismo. So, magandang katanungan, ikaw ba yung tao na nagte-take ng responsibility? Do you take responsibility for your actions? Di ho ba? Kasi at the end of the day, buhay mo yan eh. Ikaw ang mananagot sa Diyos. Hindi mo pwedeng isisi at isisi sa iba. Well, maaari nga na meron silang parte. Maaari. Pero hindi po ibig sabihin na wala ka ng parte at wala kang control. Meron at meron tayong responsibility na kinakailangan po nating gampanan ng merong kaayusan. Okay? Number three, we have to refocus on eternal goals. Alam nyo, ito rin ang isang malungkot na reality. Marami sa prinsipyo ng mundo nakapundasyon sa ganitong kaisipan. You live for the here and now. Di ba? Kaya pansinin mo, ang mga desisyon natin, hinuhubog niyan eh. Pwede mo naman mabili later on ang isang bagay, maybe at a cheaper price, pag hindi na siya, ika nga ngayon, siya yung sikat, later on, pagka medyo nag-die down na, hindi ka naman kailangan makipagsabayan, ma-acquire mo rin at a lower price. Pero ang pinupush sa atin, you must have it now. Di ba? Ganyan po eh. Kaya nga, Kung papansin ninyo, mga strategy even sa mga marketing, pagdating sa mga produkto, pre-order na eh. Di ba? Nag-uunahan sa pre-order. Hindi pa lumalabas. Inuubos na nila at nauubos naman ang mga produkto, lalong-lalo na sa mga gadgets. At bakit po nagkakaganon? Kasi nga, nandun yung desire. Hindi pa lumalabas, people want to be the first. Okay, kahit na hindi naman dapat na wala namang magiging plus factor sa pagkatao natin yon kung talagang susukatin natin. Ano pa, minsan po, ang iniisip natin yung spend now and then suffer later. Di ba? Yung mga, okay, kaya ko ngayon yan. Tapos later on, kuba ka na kababayan dyan. So ang sinasabi natin mga kapatid, masyado ng short-sighted ang tao ngayon. We are so enticed by what we have here and now. We want it immediately to the point na nakakalimutan natin na meron pang eternity. Di ba? We have to refocus on eternity. Kailangan nating isiping muli ano ba yung mahalaga sa ating Panginoon. If you remember yung tinalakay natin about the rich fool a few episodes ago, sinabi nga ng Panginoon, hangal ka, mamamatay ka ngayon. Saan mapupunta lahat yan? Di ba? Only to realize na, saan nga mapupunta? So, ibig sabihin, larawan niya ng isang tao na naging short-sighted, hindi niya inisip yung buhay matapos yung buhay dito sa mundo. Hindi naman dito nagtatapos eh. Meron pa eh. Kaya nga, napakahalaga po that we refocus on eternal goals. Number 4, restrain from sinful and wasteful lifestyle. Ulitin natin, restrain from sinful and wasteful lifestyle. Now, minsan po, nakakalungkot, pero ang resources na binibigay ng Panginoon, nagagamit pa sa pagkakasala sa Panginoon. In what sense? Ganito po yan. Pag sinabi kasi nating kasalanan, ang ibig sabihin po sa original is missing the mark. Dalawang bagay. Yung bawal na ginagawa mo at yung ipinagagawa na hindi natin nagagawa. So mapapansin mo sa parehas na aspeto, ang dami natin pagkukulang. May mga tao na kung kailan pinagpala at saka naman nawala ng panahon kay Lord. Nagkaroon ng budget na gamit sa mga bagay na labag sa kalooban ni Lord. Or sometimes, mga bagay na nagko-complicate ng buhay natin to the point that we no longer have time for God or time for what is truly important. Kaya po, minsan mapapansin mo, nahuhulog tayo sa ganitong uri ng pamumuhay na yung puso natin ay nagke-crave sa mga maling bagay, naghahanap ng mga maling bagay, and in the end, ang question po natin, ano naman ang napala natin sa mga bagay na ito? Diba? Nakakalungkot isipin ano, na pwedeng mangyari sa atin yan. There is always that threat kung hindi tayo magiging maingat. Kaya po yung sinful and wasteful lifestyle. I remember many years ago, meron po akong nakilala na nagtanong siya. He wanted to buy a sports car, kotse. Sabi niya, Pastor, money is not a problem. Okay, so kaya niyang bilhin. Ang tanong ko ngayon, kaya mo pala, bakit di mo pabilhin? At ang explanation niya sa akin, kasi hindi kami magkakasundo ng aking pamilya. Pag binili ko ito, dahil sigurado hindi nila gusto ito. Hindi practical. Bakit? Two-door, hindi kasya lahat. That's one. Dinagdagan ko pa. Well, sabi ko sa kanya, if you own a sports car, karamihan ng mga mahihilig magpatakbo ng medyo may kabilisan ng kaunti, ginagamit yan sa mga araw na walang traffic. At usually, yung araw na walang traffic is what day? Sunday. So, ngayon, naglagay ka ng kaabalahan sa iyong sarili na papatak sa araw ng alam mo naman kung nasaan ka dapat. Ang nangyayari ngayon is, kung dati ay kaya mong makadalo at walang komplikasyon, now you add something that will create a complication and maybe even competition to what is truly important. Kaya minsan, pag hindi talaga tayo nag-iisip, no? Is this a wasteful lifestyle? Am I looking at the eternal goals? Pag hindi natin kinoconsider ang mga bagay na ito, alam niyo nangyayari? Ang nangyayari po kadalasan ay natatali tayo eh. Nagki-create tayo ng scenario na kung saan mas mahirap ang sumunod. Ang mas mainam na larawan po ng Christian life, habang tumatagal, mas dumadali sana ang pagsunod eh. Bakit? Kasi mag-uumpisa ka na may mga bagay na kailangang tanggalin, alisin, wag nang pasukin, wag na mag-commit doon. So, pag ginawa mo yon, habang tumatagal, wala na yung mga complication, wala na yung competitions, di ba? Hindi mo na matatagpuan yung sarili mo na nagdadahilan kasi ganito, kasi ganyan. Bakit po? Because you have removed the obstacles. Pero pag hindi po natin kinonsider ito, ano mangyayari sa atin? Eventually, habang tumatagal, parang mas pahirap ng pahirap ang pagsunod. At bakit nagkakaganon? Sa halip na dumali, bakit mas mahirap? Kasi may mga bagay na wala ngayon, na marahil po madali ang pagsunod sa iyo ngayon, dinagdag mo sa buhay mo, and later on, obedience becomes difficult. Why? Because you have flooded your life with things that do not align with God's will. At dahil po doon, nahihirapan tayo. Hindi ba yung parable of the sower, nahulog sa matinik? The lure of wealth and the busyness of life. The busyness of life. Kaabalahan ng buhay. Oh, titingnan ko yung mga anak ko, eh, no? Lalong-lalo na yung bunso, 8 years old. Walang masyadong kaabalahan. Gaaral, of course. Pero hindi ganoon. He has a lot of time sa kanyang buhay. At pag tinignan mo yung, halimbawa, kung gagawa ka ng schedule for the year, walang masyadong mga nakalagay na kung ano-ano doon. Kasi every day. No? Pero later on, habang tumatanda tayo, we fill up those calendar squares. No? Yung mga dates sa kalendaryo. Lagay tayo na lagay, lakad dito, punta rito, commit dito, gagawin to. And eventually, what happens? Magugulat tayo na, uy, wala akong oras para dito, wala akong time para dito. Why? Because, not because you don't have time, ang problem po is that you have made your life complicated. Hindi natin na-streamline yung buhay natin para mas maging madali ang pagsunod. We have added things that may not align with God's will, and then later on, we struggle with complications and competitions to obedience. Yan po ang reality. Kaya maganda yung sinabi ng Hebrews 12, eh, di ba? Let us throw off any sin that pulls us down and whatever hinders our progress and run with endurance the race that is set before us. So, kailangan nating alisin ano yung kasalanan, ano yung mga hadlang para makatakbo tayo ng matulin, maayos, dun sa layunin ng ating Panginoon. So, siguro magandang pag-isipan, ano? Sa ating buhay, kumusta naman tayo doon? Meron bang mga bagay na matagal nang pinaaalis, di natin inaalis, so it creates a hindrance or maybe complication sa ating obedience? O meron bang mga bagay na hindi mo dapat idagdag na pinag-iisipan mo? And I tell you right now, huwag mo nang pag-isipan. Tigilan mo na, huwag mo na ituloy. Kasi pag tinuloy mo yan, you may be happy for the moment, but eventually, nandiyan na ang mga komplikasyon na. So, kailangan nating pag-isipan. And the key to doing all this is by asking a very important question. Lord, is this your will? Kalooban mo ba ito, Panginoon? Kasi kung hindi niya kalooban ang isang bagay, it will create complications and competitions to your priority. So, sana po maging paalala at hamon sa atin ang katotohanan ito dahil ang hangarin natin ay talagang lumago tayo sa ating kaugnayan sa Panginoon. Pero ang pinaka masasabi nating mahirap na senaryo, yung bang parang up and down ng spiritual life natin. Bakit? Yung up and down na yon is just an indication of how complicated our life is. Kasi may mga bagay tayong inalaw sa buhay natin na hindi dapat naroon. So, what will you do about it? So, I hope and pray that the Lord will give you wisdom and the courage to make a stand for what does not please God. So muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Pinalaan na tayo ni Moises. Pero, heto pa rin kayo. Nag-iimbak pa rin. Kaya ano nangyari? Nasayang lang lahat ang pagod ninyo sa kaakot. Kapupulot ng mana, anong napala ninyo? Panis ang pagkain. Sundin kasi ninyo si Moises. Dahil sa kanya, nakikipag-usap ang ating Diyos.
3: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin. Masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami. Ang tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company. Ang tipan. Ang tipan.

0: Moises, para saan ang pagpupulong na ito? Puro kami mga leader ng Israel ang pinulong mo? Para saan ba ito? Dinagsa na mga salot ang Ramses.
1: Pinulong ko kayong lahat ng mga pinuno ng Israel upang sabihin sa inyo ang utos ni Yahweh na ibinilin sa akin, Kuya Aaron. Pangunahan mo lang bawat pamilya ay pumili ng isang kordero na papatayin sa araw ng Paskwa. At sa araw ding yun ng Paskwa, ay maghanda na kayo ng sanga ng isopo. Babasain ito ng dugo ng kordero at pagkatapos ipapahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. Utos yan sa akin ni Yahweh, Kuya Aaron.
0: Oo, sige. Gagawin namin lahat ang mga sinabi mo.
2: Kung ito ay magawa ng mga pinuno ng Israel, ano mangyayari, Moises?
1: Sa gabing yaon, isa man sa inyo ay walang lalabas ng bahay hanggang sa sumapit ang kinabukasan. Dahil Ate Miriam, sa gabi ring yaon, ay lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo para di kayo madamay ng mga Israelita. Lahat ng bahay na may pahid ng dugo sa mga hamba at sombrero ng pintuan ay di pababayaan ni Yahweh na pasukin ito ng mamumuksa. Iyan ang mangyayari sa gabing iyon ng Paskwa.
2: Nakakahindi kang magaganap sa gabing iyon. Dapat talagang sumunod ang lahat para walang mangyaring masama sa ating lahat.
0: Yung gabi lang iyon mangyayari? Ha? Bunsong Moises?
1: Kuya Aaron, Ate Miriam, dapat sundin ang lahat ng Israelita ang mga tuntunin ito at palaging ganapin, pati na ng inyong mga anak. Patuloy niyo itong ganapin maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh.
3: Sa aming mga anak? O paano kung magsipagtanong ang mga ito sa kanilang mga magulang at maging sa aking magiging anak? Ano ang isasagot namin?
1: Ginoo, kapag nagtanong ang inyong mga anak kung bakit niyo ginagawa ito, sabihin niyong ito'y pag-aalaala sa Paskwa ni Yahweh nang lampasan niya mga bahay ng mga Israelita at patayin ang mga Ehipsyo.
0: Mga kapwa ko, mga Israelita! Halina at manigod tayo lahat kay Yahweh! Papurihan natin si Yahweh, ang Diyos ng bansang Israel!
3: Tuparin natin lahat ang inuutos ni Yahweh sa atin. Umili na tayo ng kordero na ating papatayin para hindi tayo madamay sa kamatayan ng Ehipsyo.

Bakit? Ang anak kong panganay pinatay na namumuksang lumilibot sa buong Ehipto. Bakit ang mga Israelita na isa man lang sa kanila ay walang pinatay ng salot na ito? Bakit ang anak kong panganay pa?

0: Moises! Alam kong ikaw ang nakakalam na kung bakit lahat ng mga panganay na lalaki ng Ehipsyo at kasama na ro'n ang aking panganay na lalaki ay pinatay ng salot na ito! Maging ang aming mga alaga, mga hayop, mga baka, kabayo, tupa, kambinga at mga kamelyo ay pinagpapatay ng salot na lumilibot dito sa buong Ehipto. Kahit noon pa ay gusto kitang patayin. Dangan nga lang ay humahadlang ay ang mahal kong reyna na umampon sa iyo. Labis niyang ikalulungkot pag nalaman niyang ako ang pumatay sa iyo. Naging para tayong tunay na magkapatid na pinalaki ng aking inang reyna. Bakit kasi nagbago ang takbo ng utak mo?
1: Lukso ng dugo.
0: Hangal ka, Moises! Ipinagpalit mo ang maluhong mong pamumuhay dito sa Ehipto. Diyan sa mga kababayan mo mga alipin lang ng mga Ehipsyo. Mas pinili mo pang makihalo sa mga alipin kaysa manatili rito sa palasyo at tulungan ako sa pamumuno. Ano ba ang gustong mangyari ng Diyos mo? Hindi ko maintindihan. Ano ang malupit mong dahilan na isasagot mo sa akin? Ano? Sagutin mo ako, Moises!
1: Kalayaan, mahal kong paraon.

0: Sige. Mga payag na akong umalis kayo. Lisanin na ninyo ang Ehipto. Dalhin ninyo ang lahat ng inyong madadala. Gagawa ko ng batas na payagan kayong palayain ng inyong mga amo. Ang inyong mga alagang kawan ay dalhin ninyo. Pati ang mga nakumpiska ng Ehipto ng mga pag-aari ng mga kababayan mo ay isosole. Gaya ng mga ginto, pinag. Baka yan pa ang maging dahilan ng bagong kamalasan sa aking mga mamamayan.
1: Faraon, palagi kitang isasama sa aking mga panalangin.
2: Moises, ibinigay sa akin lahat ng aking among Ehipsyo ang kinuha niya mga alas ko. Takot na baka siya malasin at mapatay ng mamumuksa. Magbabalot na ako ng ating mga gamit.
3: Bilisan niyo ang pagbabalot ng mga gamit. Kailangan makaalis na tayo agad dito sa Ramesses. Ang inyong mga kawan ay dalhin na rin ninyo.
4: Eh, saan tayo tutuloy na lugar, Moises?
3: Sa bayan ng Sukot, doon muna tayo hihimpil.
5: Tingnan ninyo ang mga dala ko mula sa bigay ng amo kong Ehipsyo. Lahat ng hingin ng mga kamag-anak ko ay takot na ibinibigay nila sa amin. Mga ginto, pilak at mga alahas namin, heto at ibinalik ng Ehipsyo.

0: General, ngayong naglalakbay na mga Israelita na kasama si Moises, tugisin ninyo, pagpapatayin sila lahat. Maaring wala na ang salot dahil wala na dito sa Ehipto ang mga nagdala ng salot sa atin. Hindi pa tapos ang aking paghihiganti. Namatayan ako ng anak na panganay, kaya tutubusin nila ng kanilang mga dugo ang labis ng pangungulila ko sa aking anak. Patayin ang mga Israelita! Tugisin sila! Huwag kayong tumigil sa pagtugis sa lipi ni Jacob hanggat hindi nyo sila nalilipol!
1: Haring Paraon, malapit na sila sa dagat na pula. Hindi sila makakatawid para sa kabilang bayan. Doon natin sila mapapatayin na lahat.
0: Magaling, General. Ihanda ang mga mabibilis nating kabayo at mga karwahe. Kailangang maabutan nyo sila. Pumili ka ng mga mahuhusay na madirigman at sanay na sanay pumatay ng mga Israelita. Ang lahat ng kadugo ni Moises ay aking kaaway. Kaaway nating mga Ehipto kasama si Moises na mamamatay.
1: Masusunod po agad, mahal na Paraon.

0: Moises! Moises! Tatanong nila Josue ang tila mga alabok na pagpunta dito!
1: Mga karuwahe at mga kabayuhang mananandata.
0: Oh.
1: Ibig sabihin yan, papatayin tayong lahat. Manda kayo, Josue. Kung maaari, protektahan ninyo ang inyong mga pamilya. Lalaban tayo!
2: Pero ang bilang namin sa ating lahat ay humigit kumulang na 600,000 mga lalaki lang. Bukod pa sa mga babae at mga bata. Wala tayong dalang mga sandata. Maliban sa mga gamit na mga asaron, pala at karet. At itak na pangkatay na mga kakatayin tupa.
1: Si Yahweh ang ating sandata. Huwag kayong matakot!

0: Hindi. Ang dagat at pula ay biglang nahati. Kaya sila nakadaan. Ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat at pula. At nakarating sila sa kabilang pampang. Ang mga kawal kong mga Ehipsyo na tumutugi sa kanila, nakasunod nilang tumawid sa dagat, ay mga nangalunod nang biglang magsara ang dagat.
1: Mahal na Haring Paraon, ano pong ating gagawin? Hindi na natin sila maabutin kung sakali mang mag-iiba tayo ng daan. Napakalayo noon!
0: General, bumalik na tayo sa palasyo. Dahil kung patuloy pa natin silang tutugisin, mas marami pang mamamatay at mapapatay ang mga kasundaluhan ko ang magbubuwis ng buhay. Bumalik na tayo sa Ehipto!

0: Με ψηλήσω να μου ακούω να ύψω. Μετά μου τσίλε κουμαούριν.
1: Wala silang malaking bangka. Di naman nila aakalain na ililigtas tayo ni Yahweh sa kanilang mga sibat at mga panubla. At matatalim na tabak, muling pinatunayan ni Yahweh na tayong kanyang piniling lahat. Ang dugo ni Jacob. Kaya magpatuloy na tayo sa ating paglalakbay.

0: anong dahilan at nag-iiyakan ang mga bata?
1: Ubus na kasi ang dala nilang pagkain. At kahit ang dala rin nating pagkain ay paubos na rin. Nasa gitna pa naman tayo ng disyerto. Di walang mahahagilap na bungang kahoy. Di wala rin mga bukal, tuyo, buhangin.
2: Moises, ang ilang kalalakihan nagpupulong at sinisisi ang isa't isa. Lalo ka na dahil kung hindi tayo umalis sa Ehipto, di nila daranasin ang magutom ng ganito. Kahit alipin sila ng mga Ehipto, makakakain naman sila.
3: Ano bang mga tao yan? Inalis na nga tayo sa pagkalipin dahil tayo ang pinili ng Diyos. Hindi pa ba sobra-sobra na yun? Mas mahalaga pa sa kanila ang kanilang mga sikmura kaysa sa kalayaan na habang buhay.
4: Kakausapin ko silang lahat. Tara na, puntahan natin ang mga reklamador.

Ubus na pala ang inyong mga dalang pagkain. Ganun din kami, paubos na rin. Gutom kayong lahat. Gutom rin kami. Sasagutin ko ang inyong mga tanong. Hindi ko kayo dinala dito sa disyertong lugar upang gutomin at mamatay. Magtiwala tayo kay Yahweh at malalaman nyo kung sino talaga ang nagdala sa inyo rito. Inuulit ko, hindi ako ang nagdala sa inyo rito sa ilang na lugar. Hindi rin ako nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa kamay ng mga lahi ni Paraon. Ang ating Diyos na si Yahweh, hindi tayo pababayaan ni Yahweh. Kakain tayong lahat. Hindi tayo mag-

0: Miriam! Ano yung tanong ni Kuti ang mga siyap na mga sisiw?
1: Hindi mga sisiw, kundi mga pugo! Sa katutak ng mga pugo!
0: May pagkain lang tayo! Ano lang tayo ng mga pugo! Ang dalihan ni Yahweh!

0: kakain ni Ama. Paborito pala niya ang karne ng pugo. Malinamnam. Ang Diyos na si Yahweh ang nagpadala nito sa atin. Di ba, Moises?
1: May sapat ng pagkain para sa lahat.
2: Aaron, ano itong parang kinaskas na yelo?
3: Miriam, tikman mo ito. Lasang biskwit na may halong pulot.
0: Masarap na pagkain. Napakasarap. Parang puting buto.
3: Tatawagin natin itong mana dahil lahat ang bukang bibig ay ano ito?
1: Bigay sa inyo ni Yahweh ang pagkain na yan. Huwag kayong mamulot higit sa inyong kakailanganin sa araw na ito.
2: Paano kung wala nang mana para bukas? Pwede bang damihan ko na ang pamumulot?
1: Huwag, Ate Miriam. Mapapanis yan. Di nyo makakain. Josue, sabihin mong mag-uwi lang sila ayon sa kanilang mauubos ngayong araw.
0: Masusunod, Moises. Kahit matitikas ang mga ulo ng mga kasamahan natin, sasabihan ko, bawat kupo nila punong-puno ng mana, tila pang isang buwan.
1: Hindi nila mapapakinabangan ito dahil masama na ang magiging lasa.

0: Aaron, nagre-reklamo mga tao. Yung itinabi nilang mga mana na pagkain ay panis na ngayon. Naghahangad sila na hindi na magugutom ngayong araw kaya dinamihan nila ang kanilang napulot at naimbak. Pero ngayon ay panis na.
1: Eh, sinabihan na sila ni Moises eh. Pero matitigas pa rin ang kanilang mga ulo. Puro kasakiman ang pinag-iisip. Makasarili. Hindi matutong magtiwala kay Yahweh.
2: Moises, pero heto pa rin kayo, nag-iimbak pa rin. Kaya ano nangyari? Nasayang lang lahat ng pagod ninyo sa kahahakot. Kapupulot ng mana, anong napala ninyo? Panis ang pagkain. Sundin kasi ninyo si Moises. Dahil sa kanya, nakikipag-usap ang ating Diyos.

Mga kasama, ngayon sa ika-anim na linggo, may darating na mana sa ating lahat. Nakikiusap ako sa inyo na ang kukunin lang ninyo ay ang husto, sapat para sa dalawang araw upang makapagpahinga naman kayo at kami sa ikapitong araw. Maghintay lang kayo at paparating na ang mana.

0: Tingnan mo nga naman, sinunod si Moises. Oh, walang napanis na pagkain.
1: Oo nga, Aaron. Husto lang talaga sa dalawang araw. Kaya hindi napanis ang mana. Nakapagpahinga pa tayong lahat sa ikapitong araw. Hanggang kailan kaya tayo bibigyan ng pagkain ni Yahweh?
0: Eh, hindi ko alam, Miriam. Pero ang sabi ni Moises, hanggat nasa ilang tayo sa lugar at nagpapatuloy sa paglalakbay patungo sa lupang pangako, ay hinding-hindi tayo gugutumin ni Yahweh hanggang sa makarating tayo rito.

sa ating Diyos na buhay. Mga kapwa ko, Israelita, sa loob ng 40 taon ng ating paglalakbay patungo sa lupang pangako, pinakain tayo ni Yahweh ng mana. At sa palagay ko, hanggang sa makarating tayo sa lupang pangako,

0: Anong ingay yun? Tila isang panawagan ng babala?
1: Aaron, si Moises, sabihan mo, may mga tribo sumalakay sa atin. Marami na silang napatay ng mga Israelita na doon sa matanghulihan natin. Pinagdakawan at inapusa ang mga kababaihan natin.
0: Yung mga babae at mga bata, alam na ninyo kung ano ang inyong mga gagawin, ha? Kung may nakakalam kung nasan sila Josue at Caleb, sabihan ninyo na puntahan ako rito. Haharapin natin ang mga tribong yun.

0: mga Amalekita ang tribong yon mula sa lahi ni Amalek na apo ni Esau. Bihasa sila sa paghawak ng mga panudla. Si Esau ay ang kakambal ng ating ninunong si Jacob na pinangalanan ni Yahweh na Israel. Silang sumalakay sa mga Israelita na nasa hulihan natin. At bago pa sila makasalakay sa bandang gitna, paghahandaan na natin sila!
1: Moises, ano ang gagawin natin? Sabihan mo lang ako at susunod ako sa iyo.
0: Josue, piliin mo ang pinakamagagaling nating mga kawal. Lalabanan natin sila.
1: Ngayon din po, ay isasama kong isasama mo muno ay si Caleb.

0: Moises, nagsisimula na ang labanan. Nadatayag ng mga milisita ang ating mga kawal. Ano ating gagawin para magkapin natin ang kaaway?
1: Tatayo ako at itataas ko ang dalawa kong mga kamay. Huh? Alalayan niyo ako para hindi ako mangawit na maibaba. Kailangan makita ako dito ng mga kawal natin upang hindi sila matakot kahit na maghapong nakataas ang aking mga kamay.
0: Ayan, ayan, nakikita ka na nila. Buong tapang silang lumalaban.
1: Tungo sa lupang pangako. Dahil si Yahweh ang ating tagapagtanggol. Walang sino mang makalulupig sa atin kahit ang paraon at ang kanyang laksa-laksang mga kasundaluhan ay nilulod lang ni Yahweh sa dagat na pula. Pinatutunayan ni Yahweh na tayo ang bansang kanyang pinili.

0: Pinulong ni Moises sa mga leader ng Israel. Dahil si Yahweh ay maglilibot sa buong Ehipto, ang mga walang pahid na dugo ng kordero, ang mga hamba at sombrero ng pinto ay mamamatay ang anak ng panganay na lalaki, maging ang lahat ng panganay ng mga alagang hayop nito. Kaya ang bawat pamilya ng mga Israelita ay pumatay ng kordero, at ang dugo nito ay pinahid sa hamba at sombrero ng pintuan. Isa sa namatay ang panganay na anak na lalaki ni Faraon. Kaya pumayag itong palayain sa pagkakaalipin ng mga Israelita. Nilisa nila Moises ang Ramses patungo sa lupang pangako na ibinigay ni Yahweh. Maraming mga kawal ni Faraon ang nalunod sa dagat na pula nang tangkaing tugisin at patayin ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sa ilang taon na paglalakbay ng mga Israelita, binuhay sila ni Yahweh. Hindi pinabayaang magutom hanggang makarating sila sa lupang pangako. Ito ang tipan sa episode na pinamagatang Ama ng Isang Bagong Bansa, isinulat at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa mula sa direksyon ni Ding Camacho, binigyang buhay ni na
1: Rick Vim,
2: Nancy Lasarte,
3: Jerry Piñalosa,
1: Ding Camacho,
0: at ako naman si Bobo Tsale na minsan pang nag-aanyaya na ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV, kagapay ng sambayanan.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahin papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus at

0: sa bawat pagsasanay, nabubuksan ang mga pagkakataon upang ang mga taong may kapansanan ay lalo pang mahubog, mapaunlad ang kanilang kakayahan at maging aktibong bahagi ng lipunan. Magandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating programang Si Bartimeo sa Tako. Ako po si Pastor Julius Gaupo. Binabati ko po ang ating mga kasamang pastor na wala dito ngayon sa ngalan po nila Pastor Jeric, Pastor Joel, Sister Christine at Bless Adriano. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa. Sa bawat komunidad ay meron pong mga organisasyon at samahan na tahimik. Ngunit sila po ay patuloy na nagsusumikap na maglingkod at magbigay ng pag-asa sa mga tao. Sa pamamagitan ng mga programa at kanilang mga adhikain, marami ang nabibigyan ng pagkakataon upang mapaunlad ang kanilang mga sarili at maging ganap na bahagi ng lipunan. Isa nga po sa mga organisasyon na halimbawa nito ang Lilibi. Ang Lilibi po ay isang samahan na mayroong malasakit at adhikaing mapaglingkuran. Ang kapwa nila may mga kapansanan sa paningin. Tayo po ay mapalad sa hapon na ito. Sama-sama po nating aalamin kung paano nagsimula ang isang samahang gaya ng Lilibi. Ang kanilang mga layunin, mga programa at paano po sila patuloy na instrumento ng pag-asa at pagkakaisa sa komunidad. So ngayon po, akin pong ipinakikilala sa inyo ang ating makakapanayam. Siya po ay isang totally blind trainer sa National Vocational and Rehabilitation Center. Nakasama na po natin siya sa mga nakaraang episode po ng programang ito. At ngayon muli po natin siyang makakasama upang ating talakayin ang organisasyon po ng Lilibe at kung paano ito nagiging bahagi ng malaki sa buhay ng may mga kapansanan sa paningin. Welcome po natin si Sir Christopher Planas.
1: Magandang hapon po, Pastor Jul. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng programa Si Bartimeo Tako. Isang mapagpalang hapon ng linggo po sa bawat.
0: Kumusta ka naman ngayon, Sir Chris? Ano po yung iyong mga ginagawa ngayon sa iyong buhay?
1: Ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtuturo natin sa NVRC bilang isang computer trainer. Tinatapos ko rin po yung aking masteral. Nag-aaral din po ako. Nasa thesis na ako. At the same time, yung involvement ko sa iba't ibang organization, tuloy-tuloy pa rin siya. Sa kung paano tayo makakatulong sa kanila. So even hindi tayo part ng iba't ibang organization, inibigyan natin sila ng assistance kapag kaya natin ibigay sa.
0: Napakaganda po ang ginagawa ng kagaya ninyo, Sir Chris, no, sa kabila po ng ikaw ay isang butihing ama at naglilingkod kasama ng mga organisasyon na iyong kinabibilangan ay nagagamit ka sa anumang kaparaanan at hindi halata na napakabisi niyo po ngayon, no? Sabi nga, marami po kayong nagagawa. Sanay na sanay, no? Sa kabila ng inyong mga ginagawa sa araw-araw ay parang hindi napapagod. Ngayon, Sir Chris, gusto po naming malaman ang tungkol po dito sa Lilibi. Ano po ba yung Lilibi? Paano ito nagsimula?
1: So, si Lilibi po, or Literacy and Livelihood for Visually Impaired Incorporated. Actually, nagsimula lang siya sa biruan magkakabarkad ng bulan. Last 2024, nung nagkakandak ako ng training sa Life for the Blind Christian Church sa tulong ng management ng LBCCI. Meron doong naging participant na kumpare ko na rin ni San Jose na taga Santa Rosa, Laguna. So, na-share niya itong Lilibi na ito niya at yung mga kasama niyang blind from that area na magkaroon ng organization katulad nito. Sa pag-uusap namin yan, nag-umpisa yung mga initial plan kung paano siya makakonceptualize. Tuloy-tuloy naman yung communication namin at na-involve na nga namin dito. In-involve na rin namin iba namin friends pa na blind din na galing din sa iba't ibang field. No? Meron kami social work, or novel, then meron din mga teacher, mga massage therapy, meron din mga nutritionist. So ngayon, mga blind po yan lahat. Nung nagkaisa yung idea namin, sinimula namin conceptualize ano yung magiging vision, mission, and goal ng organization. And then from that moment, we decided na pa-register na siya. With the grace of God, na pa-register siya last year. If I'm not mistaken, around February last year, no? So si Lilibi, already more than a year na, no?
0: Nasabi niyo po na nagsimula lamang ito sa isang biruan na napunta papunta sa totohanan, no? Iba't iba ang tao na naging kabahagi ng pagkakabuo nitong organisasyon ng Literacy and Livelihood for the Visually Impaired, no? Sa pagkabuo po ng pangalan na ito, ang naging inspirasyon malamang ng organisasyon na ito ay ang mga buhay ng taong may mga kapansanan sa paningin. Karagdagang tanong po sa inyo, Sir Chris, no? Pwede nyo rin po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano nga ba yung mission and vision nitong Lilibi para sa ating mga may kapatid na may kapansanan sa paningin?
1: Since ang pangalan niya is Literacy and Livelihood for Visually Impaired, nakapokus kami doon sa literacy, hindi lamang siya pagdating doon sa pagtuturo ng mga basic knowledge, pagbabasa, paglalat. Kasi may mga teachers aming members, kakanda kami mga free tutorial or free review para doon sa mga nangangailangan talaga. At the same time, hindi equip din namin, isa sa mga pinagpaplanuhan namin is magkandak ng mga technological training na pwede makatulong talaga doon sa digital empowerment ng mga may kapansanan sa paningin. Kung kaya man, is kasama na rin yung kanilang panyang immediate family member. And then when it comes to livelihood, kasi yan yung challenge talaga ngayon, yung employment pagdating sa sector ng mga person with disability, lalo na blind. And nagkakanda kami ng different training na nag-e-enhance yung mga current skills na meron ng mga blind ngayon. For example, sa massage, sa English communication. Kakanta kami ng mga trainings na pwede mag-enhance sa kanila para matulong sa kanila para mas makapaperform pa sa workplace na kung nasan sila. At the same time, kung wala man silang trabaho pa, ay pwede pa nilang magamit in the near future para maging qualified sila sa mga trabaho. Yun. Isa sa pinaka-goal namin dito sa Lilibi is naniniwala kami doon sa aming core values na SEE or C. Talagang very related siya doon sa ating disability sector na blindness. So, C, SEE. So, dito sa Lilibi, we serve, S stands for S. Ibig sabihin, kami bilang mga membro ng Lilibi, willing kami mag-render ng service. Hindi siya nakabase sa kung anumang matatanggap kasi kami mismo ramdam namin, lanas namin, gaano kahirap mag-aral, gaano kahirap mag-training, lalo na kapag walang in-afford. So, nagpo-provide kami ng different services, kapatraining man yan, counseling, any kind of service na pwede namin maibigay sa aming fellow. Letter E is empowerment. Sa mga training na ginagawa namin, we make sure na hindi lang basa, nagkakanda kami. Dapat nandun yung empowerment eh. Kasi pag na-empower yung isang person with visual disability, malaking bagay niya sa kanya. Lalo na yung mga bagong blind lamang. No? Yan pala yung kailangan nila ma-empower o mapalik yung self-esteem, self-confidence, mind-free para magkaroon ng pagkakataon para sila din ay talagang makapalik sa society, no? Na talagang sabihin natin, isolate sila dahil sa disability na meron sila. Then, once na ma-empower na namin sila, we encourage them to engage. Sila din mismo, yung matutunan nila, pwede nilang ituro din sa iba, pasa-pasa lang, kumbaga. Hindi lang natatakot sa kanila yung blessings na binigay ng Lord to us, for example, pwede rin nilang ibahagi yun sa iba para mas maging malawak yung mararating yung effort. So that is the core values of Lilibi. At the same time, we visualize na yung mga blind talaga nagtutulungan, hindi naghahatakan pa pa, kundi talaga nagtutulungan, nagdadamayan kung anong meron kasi we feel the same experience, the same feeling ng burden pag sa paghahanap ng trabaho. So dapat talaga nandun yung pagdadamayan. So in that core values, nakikita rin namin yung someday sana talaga magtulungan yung sector.
0: Napakaganda po ng layunin ng ating pong organisasyon ang Lilibi, no? Ako rin po ay naging kabahagi rin po ng organisasyong ito. Nakita ko rin sa mga ginagawa o layunin nito ay nagiging mas practical po ang kanila pong mga binibigay na serbisyo, no? Aking pong susunod na tanong sana, Sir Chris, yung mga kabahagi po ba ng ating pong organisasyon, paano po ba sila pinipili? Kumbaga, qualification sa pamagitan din ng mga trainings na meron tayo sa organisasyong ito, sino-sino ba yung mga maaaring maabot na may mga kapansanan?
1: When it comes sa pagpapamember sa Lilibi, as long as blind siya na pinanganak at lumaki sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa na siya nakatira, as long as Pilipino siya, welcome sila sa aming organization. At the same time, nandun yung kanilang sincerity, yung passion nila to help their fellow. Kasi ang hirap sa dami ng organization na nasaliyan ko, na na-observe ko, madali magpamember, pero yung pagiging active, yung ramdam talaga yung isang miyembro, doon kasi madalas nagkakatalo. So dito sa Lilibi, ang ini-aim sana namin, yung mga kasama sa amin is talagang willing sacrifice. This is another organization, hindi ito business. So walang monetary talagang inaasahan dito. Most of the time, volunteerism. Kung may blessing, sige, paghahati-hatian. Pero most of the time talaga, sariling pera ang ilalabas, sariling effort, pawi. No, umaga, ang pinaka-aim lang talaga is makatulong eh. Para maramdaman din ng iba, maranasan din ng iba na makasurvive sa kanilang pinagdadaanan. No? Pagdating sa miyembro, basta may passion sila, willing sila na tumabay sa amin. Tinatanggap po namin sila. Most of our members ngayon galing doon sa mga trainings na kinandak namin. Sa bawat training na ginagawa po namin, pinapakilala namin si Evie at the same time, mission, vision, and core values namin. At from there, karoon sila ng desire din na tumulong kaya nagpapamember sila sa amin. Open naman po kami. High-fighted yan, as long as willing tumulong, pero priority talaga is mga blind.
0: Sa ngayon naman po, batid po natin na bago pa lamang ang organisasyon na ito na nabuo. At marami pa po itong lakbayin at marami pang magagawa at marami pa pong layunin na dapat maisakatuparan. No? So ngayon po Sir Chris, ano naman po ba yung mga masasabing successful event ninyo ngayong mga nakakaraan? Talagang marami yung na-involve at marami po yung nabahagi na ng mga mabubuting layunin ng ating pong organisasyon.
1: Loob ng less than 2 years nililibi na legally registered sa SEC. Nakapag-conduct kami ng iba't ibang training, nakapag-conduct din kami ng mga session saan training kami ng mga advisor, counseling sa mga iba't-ibang blind na kailangan ng mga sabihin natin counseling, mga advisors. Masali din kami sa iba't ibang event like for example this February, na-involve namin si Lilibi sa isang sports event. Diba, naglaro ka pa nga itong Pastor Jurson, no? Nakapaglaro si Lilibi, nakapagpadala si Lilibi ng representative sa goalball tournament, no? Marami pa kami plano. It's so happening nga lang talaga. Kapag bago pa lang kasi ang organization, it takes a lot of patience and strategies. Paano may implement yung mga goals na yon? Lalo na kapag yung fund, very limited pa yung fund. That is the reality. Kapag walang pondo, ang isang organization, hindi naman siya under talaga na puro passion lang. No? Kailangan talaga magkaroon din ng mga way to generate some fund para mapondohan yung mga project. Kumagawa kami ng mga iba't ibang project proposal. Hopefully, by God's grace, ma-approve sa mga pinagpadala namin. Makita nila yung plano ni Lilibi kasi we aim na magkaroon din someday ng isang business na pwede makatulong din sa mas maraming member ng Lilibi or even sa mas marami pang training na very related o napapanahon sa ating ngayon na sa technology.
0: Maraming salamat. Nakikita natin na nabanggit nyo po yung mga pinagdaraanan po ng organisasyon ngayon. No? Kung may mga nakikinig man sa atin ngayon na may kakayanan maging kabahagi sa pag-unlad ganitong organisasyon, ay maaari pong gamitin ng ating Panginoon. Nabanggit nyo rin po kanina na marami nang nagawa ang organisasyon ito. Hindi naman po kaila, kagaya nga po ng mga sports events, ng skills training at iba't ibang mga partnership, ang dalangin natin ay mas marami pa po ang maging kabahagi ng layunin ng mismong organisasyon natin na Lilibi. Huling tanong po Sir Chris or huling pagkakataon para sa ating mga nakikinig sa ngayon, pwede ka po bang magbigay ng mensahe sa mga kapatid natin, lalong-lalo na sa mga may kapansanan sa paningin na baka nais pong makijoin or sumali sa grupo po ng Lilibi? Ano yung mga maaaring gawin? Baka may gustong tumulong sa ating pong organisasyon.
1: Si Lilibi, isa siyang organisasyon na hindi lang para mag-create ng mga program, mag-gain ng mga benefits. Ang layunin ni Lilibi ay maging isang organisasyon na para talaga sa mga person deficiencies. Isang blind, napakahirap na nag-iisa. Kailangan mapasama siya sa isang grupo. Ako saan pwede siyang ma-encourage. Pwede niya rin maramdaman, maranasan, at tinutulungan siya ng mga kasama niya. At siya rin mismo, mararamdaman niya, makikita niya na may potential siya para makatulong sa grupo na yun. Yung sense of purpose ng bawat may kapansanan sa paningin, yun yung magdadrive sa kanya para doon sa further improvement. Kasi kung magsosolo lang, maaari pa rin naman mag-success, pero yung sense of purpose, lalo na sa isang person with visual disability, yun ang talagang kailangan kasi mata. Ngayon, kung gusto natin maging kagamit-gamit, yung mga blessings, yung mga talents and skills na bigay sa atin ng Panginoon, maki-involve tayo sa mga organization na talagang merong possible na impact sa dami ngayon ng mga grupo. Pipiliin din natin, ito bang grupo na to ay may layunin talaga or for the sake lang ng chismis or something. So kung gagawa o sasama rin naman tayo sa mga grupo, doon na talaga sa talagang nagbibigay ng sense of purpose sa ating pagkatao. Bilang isang may kapansanan sa paningin na makikita natin, kahit may kapansanan tayo sa paningin, meron tayo nakocontribute sa society. Yun po yun, no?
0: Amen! Maraming salamat Sir Chris sa pagbabahagi ng Lilibi sa ating mga tagapakinig. Tunay nga na ipinakita sa atin na ang kapansanan sa paningin ay hindi hadlang upang tayo'y maging aktibo. Tayo'y makapaglingkod, maging instrumento ng pagbabago sa ating komunidad. Naway magsilbing inspirasyon ang kanyang kwento sa mga tao upang mas marami pa po mabigyan ng kaalaman, pag-unawa at suporta sa mga gaya nitong organisasyon ng Lilibi. Patuloy na nagtataguyo iyon ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Maraming salamat po sa pakikinig. Sa ngalan po ng ating mga co-hosts, Pastor Jeric Dubria, Pastor Joel Baile, ako pong muli ang inyong nakasama, Pastor Julius Gaupo. Hanggang sa susunod na linggo po sa programang ito, si Bartimeos at ako.
2: Iyong napakinggan si Bartimeos at ako. Inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
1: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
5: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
4: Ganun?
5: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
6: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
7: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
8: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
9: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Christ's Commission Fellowship, bring you a message from the Word.

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
3: Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Kayo po ba ay natutuwa at narito kayo sa tahanan ng Panginoon? Amen. Tayo po ay papapaalalahanan mula sa salita ng Diyos at sa aklat ng mga awit, kabanata 100, talata 4 ay ganito ang isang napakagandang kapahayagan o paanyaya. Sabi rito, pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri kayo sa kanya. Tayo po ay nasa tahanan ng Panginoong Diyos at marapat lamang na tayo po ay magpahayag ng pasasalamat. Unang-una, ang ating pong pasasalamat ay dahil sa meron tayong kaligtasan. Yan po ay isang napakagandang paraan upang pasalamatan natin ng Diyos sapagkat tayo po ay may buhay na walang hanggan. At dito rin, sa kanyang tahanan, tayo po ay may pagkakataong pumuri sa ating Panginoong Diyos. Maganda man o hindi ang ating nararanasan, marapat lamang na tayo magpuri sa ating Panginoon. Karapat-dapat natin siyang sambahin. Yan po ang sinasabi ng talata na ating tinunghayan. Ngunit hindi lamang po ang pagsamba, ito po ay hindi lamang ito ay tungkulin. Ngunit ito po ay kapahayagan na hindi lamang tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon, kundi nagpapasakop tayo sa kanyang kapangyarihan para sa ating buhay. Bilang paghahanda, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Panibagong buhay, panibagong pag-asa, mga panibagong paghamon ang aming mararanasan na inyo pong ipahintulot. Ngunit Panginoon, hindi kami titigil sa aming tungkulin at pagpapahayag ng pag-ibig sa inyo na kami po ay mag-aalay ng papuri. At sa hapong ito, ganyan po ang aming gagawin. Ang amin lamang pong tanging kahilingan sa maraming kapamaraanan, pagpalain mo kami, mangusap po kayo sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, naway tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Mga kapatid, tayo po ngayon ay babasa ng Banal na Kasulatan bilang paghahanda sa ating pag-aaral nito. Ang ating pong teksto sa hapong ito ay nasa Titus chapter 1. Mabasahin po natin ang verses 1 to 4. Titus 1:1-4. Tayo po ito mayo mga kapatid sa pagbibigay galang sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Titus 1:1. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and their knowledge of the truth, which accords with godliness, in hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began, and at the proper time manifested in His Word, through the preaching with which I have been entrusted by the command of God our Savior. To Titus, my true child in a common faith, grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, ang aming hiling sa iyo ngayong hapong ito ay kayo po ang magturo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. At sa ganoong paraan, Panginoon, kami ay makasunod sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Mga kapatid, tayo po ay nag-uumpisa ng isang bagong serye ng mga mensahe sa aklat ng Titus, no? Ang Titus po ay isang liham na sinulat ni Pablo mga AD 65 ang taon ng pagkakasulat na ito. Ang Titus po ang pangalawa sa pinakahuling sulat na kanyang ipinadala. At ito po ay bahagi ng tinatawag nating pastoral epistles, no? Pastoral sapagkat yung liham ay hindi pinadala sa isang church o sa isang kapatiran, hindi katulad ng Corinto, ng Romans, ng Galatians, no? Ito ay pinadala sa dalawang tao, dalawang pastor na nagdisipulo ni sa kanila ay si Pablo, si Paul. Ito pong mga sulat na ito ay mahalaga sapagkat nagbilin po si Paul dito sa dalawang mga pastor na ito. Na siya ang nag-train, siya ang nagpadala, at marahil siya din ang naging paraan ng kanilang conversion. No, si Timothy at si Titus. Mahalaga din ito sapagkat itong mga liham na ito ay ang mga huling liham na sinulat ni Pablo. So, ang order actually ay 1 Timothy, ang kanyang sinulat, unang sulat niya kay Timothy. Tapos ang sumunod po doon ay itong Titus. Yung 2 Timothy po ay sinulat niya pagkatapos ng Titus nung siya ay nasa PITA na at malapit na siyang i-execute. So 2 Timothy ang pinakahuling liham. Titus ang nasa gitna nung dalawa. Naniniwala ang marami na nagtapos ang Book of Acts. No, alam natin to sa Acts 28, si Pablo ay nasa isang bahay na house arrest siya sa Rome, no, kung saan siya ay nag-entertain ang mga bisita, siguro nagba-Bible study, nagsishare ng gospel. Malamang dinidisciple niya ang mga guards na nakabantay sa kanya, no? At ito po ang gawain niya sa Rome, pero naniniwala po ang marami na siya ay nakalaya pagkatapos nito at meron pa siyang ginawang isa pang missionary journey na hindi na po recorded sa Book of Acts. At sa journey na iyon, siya ay nagbalik sa Ephesus, kung saan iniwan niya si Timothy para maging pastor nito. At nagmission siya, nakasama si Titus, sa Crete, sa island of Crete. Ang Crete po ang pinakamalaking island sa Mediterranean, sa gitna ng Mediterranean Sea. At itong island na ito ay maraming mga syudad. Kilala siya ng maraming maliliit na syudad. At siguro marami silang naitanim na mga churches sa mga syudad na ito. Si Titus naman po ang iniwan ni Paul sa Crete. So si Timothy sa Ephesus, si Titus sa Crete. So sinulat ni Paul ang liham na ito upang hikayatin si Titus sa kanyang pagsasaayos ng mga iglesia sa Crete. Sabi sa chapter 1 verse 5, "This is why I left you in Crete." So yung this is why, yung po ang pag-aaralan natin ngayong hapon. "This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order and appoint elders in every town as I directed you." Marami itong turo tungkol sa makadiyos na pamumuhay, godliness, at kaayusan sa iglesia. So yun po ang malalaking tema ng aklat na ito. Maiksi lang po itong Titus. Titus ay merong tatlong chapter lang. Tatlong maiksing chapter actually. So maiksi lang itong aklat na ito. Pero aabutin tayo ng hanggang end of November sa pag-aaral nitong Titus. Sapagkat punong-puno po siya ng mga doktrina at maalagang mensahe para sa ating lahat. Marami itong tinuturo tungkol sa maka-Diyos na pamumuhay. Kaayusan sa iglesia, matingkad na matingkad ang tema ng pagiging matuwid ng mga niligtas ng Diyos. Na mga niligtas dahil sa grasya ng Diyos. Kaya sa chapter 2 verses 11 to 12, mababasa natin, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age." So matingkad po yung tema ng godliness at pamumuhay ng tama dito sa Titus. Kaya naman ang title ng buong series ay Sound Doctrine, Sound Living. Alam niyo po, ang GCF ay nabansagan, lalo na ang Ortigas, nabansagan na ma-stricto daw tayo sa doktrina. No? Ang ating pong church ay nagtuturo ng sound doctrine. Kaya naman po inaasahan natin na dahil tayo ay may sound doctrine, tayo din dapat ay may sound living. So yan po ang tema, malaking tema ng Titus. So umpisaan po natin ang pag-aaral ng mga talatang ito, apat na talata, no? Maiksi lang ang ating teksto, pero mahaba ang ating sermon, no? Una, ang nagpadala ng liham, no? At ang kanyang layunin. Ito pong verses 1 to 4 ay yung tinatawag na salutation o yung pagbati ng mga sumulat ng liham. Nung araw po, ang sender ay nagsusulat ng kanyang pangalan sa umpisa. Very convenient po yun kasi alam nyo kagad kung sino ang nagpadala ng sulat. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa yung practice na yung sender ay nasa huli ng sulat. Di ba? Very truly yours or sincerely yours in Christ, comma, tapos yung pangalan ng sender. Nung panahon na ito, yung sender po, yung pangalan niya ay nasa una. Siguro pag binasa nyo, Paul, alam nyo na kaagad kung sino ang sumulat, at kung kilala nyo si Paul, alam nyo na siguro kaagad kung ano siguro ang sasabihin niya. No? So para kay Timothy tsaka kay Titus, makita nila ang pangalan ni Paul, alam nila na mahalaga itong sulat na ito para sa kanila. So ang nagpadala ng liham at ang kanyang layunin. Makikita natin dito na ang nagpadala ng liham ay isang alipin at apostol. Now, medyo contrary po yung dalawang pangalan na yon, alipin at apostol. Ang expectation natin sa isang apostle ay hindi isang alipin. No? Pero ang tawag ni Pablo sa sarili niya dito ay alipin. Sabi sa verse 1, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. Yung pong salitang servant sa original na language ay yung salitang doulos, no? Doulos. Ang ibig sabihin po noon ay bond slave, isang indentured slave, or madalas ang ibig pong sabihin ng word na ito ay slave, alipin. Ang slavery po hindi tinatago ng Biblia. Ipinapakita ng Biblia ang katatayuan ng society, ng lipunan, kung saan siya naroon. Sabi ni Paul, siya daw ay slave. Slave of God. And an apostle of Jesus Christ. Sinulat ito, mga kapatid, ng pinakamasidhing umusig ng iglesia na binago ng Panginoon upang maging pinakadakilang ebanghelista nito. Ulitin ko po. Ang sumulat, si Paul, ay pinakamasidhing umusig ng iglesia na binago ng Diyos upang maging pinakadakilang ebanghelista nito. Ito po ang isa sa pinakamalaking mirakulo na nangyari sa New Testament. Sa buong Biblia. Pero pagbabasahin natin yung storya ni Paul, sabi nga niya sa Acts 26:9, I myself was convinced that I ought to do many things in opposing the name of Jesus of Nazareth. Kaya naman siya ay naging persecutor ng church. Sabi niya, binago siya ng Panginoon. Kaya dun sa kanyang testimonya na yon sa Acts 26, sa verses 16 to 18, ang wika niya, ito daw ang sinabi sa kanya, But rise and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me, and to those in which I will appear to you, delivering you from your people and from the Gentiles to whom I am sending you. Siya ay pinadala sa mga hintil. To open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Yun po ang kanyang calling. Sa 1 Timothy chapter 1, verses 13 to 16, si Paul mismo, nung sumulat siya kay Timothy sa kanyang unang liham, ang wika niya, though formerly, I was a blasphemer, persecutor, an insolent opponent. But, sabi niya, but I received mercy. I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Ito ang doktrina na kanyang pinahayag, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Sabi niya, ako ang pinaka makasalanan sa lahat. I am the foremost. Nung sinabi ni Pablo ito, malapit na matapos ang kanyang buhay, pagkatapos ng mga 30 years of faithful missionary work, ito'y sinabi niya, I am the foremost. Alam na natin ang dahilan, kasi sabi niya, formerly I was a blasphemer, persecutor and insolent opponent. Alam din natin ang dahilan kung paano siya nabago. Sabi niya sa verse 16, But I received mercy. Bakit? For this reason that in me, as the foremost, pinakadakilang makasalanan, pinakamakasalanan sa lahat, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who are to believe in Him for eternal life. Siya ay pinatawad ng Diyos, siya ay kinahabagan ng Panginoon, kahit na pinersecute niya ang church nung umpisa, kahit na siya ay kalaban ng gospel nung umpisa, siya ay miraculously binago ng Diyos. Siguro isipin niyo, si Paul yun. Ako hindi ako ganyan. Meron tayong nakita ng tatlong mirakulo. Yung baptism testimonies. Bawat isa sa kanila ay mirakulo. Ang sabi nung isa, hindi ako nag-attend ng church dati. Ayaw ko, niyaya ako. Tapos napilitan ako, sumama ako, nakarinig ako. At hindi ko maintindihan, ako'y naiyak. Naiyak. Yung isa, ganun din. Ayaw niyang mag-attend, ayaw niyang mag-participate sa mga activities. Finally, sumama siya. At sila'y nakaramdam ng isang pagbabago sa kanilang puso. para sila ay maniwala. Yung lalaki na nakita nyo kanina, ang hinire ng church natin para ipagmaneho ang ating pastor. So sabi ni Pastor Larry kaninang umaga, sinairan daw niya ng gospel itong si Eric. At magalang naman si Eric na nagsabi sa kanya, "Pastor, hindi po para sa akin yan. Hindi po para sa akin yan." Eh nakita natin kanina, no? Binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Meron siyang mga bisyo at masamang barkada. At sa pamamagitan ng kagandaang loob ng Diyos, siya ay nakakilala sa ating Panginoon. Ang bawat isa sa mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesus ay katulad ni Pablo na miraculously binago ng ating Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay isang mirakulo. Kung inyong re-review ng inyong buhay, makikita niyo ang kamay ng Diyos na kumilos, di ba? Sa inyong mga buhay, nilagay kayo sa isang lugar, pinalapit ang mga tao sa inyo, nakabasa kayo ng kung ano-ano, nakarinig sa radyo marahil na mga awit ng papuri, katulad ng napakagandang dakilang katapatan na ating inawit kanina. At sa pamamagitan ng maraming mga ganitong factors, nagbago ang inyong puso. Hindi nyo maintindihan kung paano. Nakakilala kayo sa kanya. Ang bawat isa, pareho ni Paul, ay isang mirakulong conversion. Sabi niya, siya ay isang alipin. Ang alipin ng panahon na yon, walang sariling kalooban. Siya ay pag-aari. Wala siyang plano sa buhay, kundi ang plano ng kanyang Panginoon, ng kanyang Master. Wala siyang kalooban, kundi ang kalooban ng kanyang Panginoon. Sapagkat siya ay pag-aari ng kanyang Master. Wala po siyang sariling freedom, wala po siyang liberty, siya ay slave. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin, nag-uumpisa sa pagiging slave ng kasalanan. Wala tayong kakayahana na makakalas sa tanikala ng kasalanan dahil tayo ay pinanganak na patay sa ating mga kasalanan. We are dead in our trespasses and sins. We are in the flesh, therefore the flesh does not obey God. Indeed, it cannot, sabi sa Romans 8:8. And every inclination of the thoughts of his heart is only evil continually, sabi sa Genesis 6:5. Dahil po dito sa mga katotohanan ito, tayo po ay alipin ng kasalanan. At nang tayo makakilala sa Panginoon, tayo ay pinalaya niya mula sa pagiging alipin ng kasalanan, pero upang maging alipin ng Panginoong Diyos. Si Pablo po sabi niya, ako po ay isang alipin. Ang kalooban niya ay wala kundi kalooban ng kanyang Panginoon. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own." You are not your own. "For you were bought with a price. So glorify God in your body." Yung price po na yon ay ang dugo ng ating Panginoong Jesus, na walang salang namatay bilang bayad sala, hindi sa kanyang sariling kasalanan, kundi sa kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa kanya. Narinig niyo isang testimonyo kanina. Hindi niya naintindihan na yung John 3:16 ay para sa kanya. Na ganun pala kalawak, ganun pala kalalim, ganun pala kalaki, kadakila ang pag-ibig ng Panginoon sa kanya. Mga kapatid, you were bought with the price. So glorify God in your body. Ang kanyang kalooban ay kalooban natin. Romans 6:17-18. But thanks be to God that you who were once slaves of sin, ayan po,

In human terms, sabi niya, because of your natural limitations. Ganyan po ang naturalesa natin. Yung pong salitang yon, ginagamit ng matatanda. Siyempre, matanda na rin po ako, so ginagamit namin. No. Yung naturalesa is your natural inclination. Kung wala si Kristo sa inyong buhay, ang natural inclination nyo ay magkasala. Meron kayong free will, ngunit ang inyong will ay nakatanikala sa kasalanan. Sabi niya, siya ay slave, alipin, ngunit siya ay apostolos, apostle ni Kristo Jesus na binigyan ng otoridad na magpahayag ng salita ng Diyos. An apostle of Jesus Christ. Ganyan ang pakilala niya kay Timothy nung sumulat siya. Paul, an apostle of Christ Jesus, by command of God our Savior and of Christ Jesus our hope. Siya ay apostle by command. Inutusan siya. Meron siyang isang mandate. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 1, sabi, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God. Wala siyang sariling will. Ang will niya is the will of God, by the will of God. Wala ang mic ko, no? Ah, meron ulit. Okay. Hindi, niloloko ko lang. Bumalik na yan. By the will of God, according to the promise of the life that is in Christ Jesus. Siya ay naging apostle by the will of God, by the command of God. Sa Romans 1:1, Paul, a slave of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Commanded by God, by the will of the Lord Jesus Christ, set apart for the gospel of God. Sa Galatians 1:1, Paul, an apostle, not from men, sabi niya, nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. Yan ang kanyang pagiging apostle. Ang apostle nung araw, mga kapatid, kasi ngayon maririnig nyo, may mga iba na tinatawag ang mga pastor nila na apostle o tinatawag nila ang sarili nila na apostle. Hindi po sila apostle in the same way as Paul was an apostle or Peter or John were apostles. Yung apostle po na term has become a technical term, the 12. Sila po yung original disciples. Sabi sa Acts 1, yung mga nakasama ni Kristo magmula pa nung umpisa at nakita siya na nabuhay na maguli. Sila ay apostles. Kaya nung nagkulang sila, nabawasan sila dahil sa pagkakanulo ni Judas, naging 12 minus 1, tapos dinagdag nila si Matthias plus 1. So 12 na lang, 12 na sila ulit, no? Pagkatapos noon sa 1 Corinthians 15, mababasa natin ang kwento ni Pablo, siya ay the least of the apostles, siya ang huling hinirang na apostolos. Pagkatapos niya, dahil siya hinirang para sa mga Gentil, is the apostle to the Gentiles. Yung pong 12 were for the church in Jerusalem. Si Peter was the apostle to the Jews. Si Paul ay apostle to the Gentiles. Si Peter at si Paul. Yung matatanda sa inyo, alam na may grupo noon na ang pangalan ay Peter, Paul, and Mary. No. Dalawa po sa kanila patay na. No. So kung umaasa pa kayo na sila ay magre-reunite, hindi na po. Pero nung araw, si Peter at si Paul, ang mga apostolos. Wala na pong apostle pagkatapos nila. Hindi po totoo na merong apostolic succession. Ang succession na tinatawag ay yung mababasa natin sa 2 Timothy 2:2. Sabi ni Paul,

And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Yan po ang tunay na apostolic succession. So yung katuruan ng mga apostle, which you heard from me, sabi niya kay Timothy, entrust to faithful men, ipasa mo sa iba, who will teach, will be able to teach others also, na ipapasa naman nila sa iba. Anong pinapasa nila? Yung posisyon? Hindi po. Yung doktrina, yung katotohanan, yung salita ng Diyos na ibinigay sa kanila. So mga kapatid, siya ay alipin pero siya ay apostol. Dahil dito, ang kanyang puso ay nakagapos sa puso ng Diyos. Ang kanyang kalooban ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos. At kanyang tungkulin ang ihatid ang ebanghelyo ng Diyos sa lahat ng mga hintil. Yan ang kanyang naging apostleship. So siya, yan ang kanyang, siya isang alipin at apostol. Meron siyang isang dakilang layunin. Itong alipin na ito na apostol, alipin na may otoridad. Alipin ng Diyos, may otoridad na galing sa Diyos. So, napaka-credible po na paniwalaan natin ang sinasabi ni Paul. Meron siyang isang dakilang layunin. Sabi sa verse 1, nasa verse 1 pa ho tayo. No? Sabi sa verse 1, for the sake of the faith of God's elect, hikayatin ang pananampalataya ng mga tinawag ng Diyos. Yan ang isang layunin niya. Paano natin alam? Kasi sabi dun sa sentence, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. What for? For the sake of the faith of God's elect. God's elect po, hindi nyo po mas pasisinungalingan ang Biblia, ang doctrine of election, marami pong hindi komportable dyan. Parang sinasabi nila na pagka may election, di hindi na kailangan ng evangelism. No? Hindi po. Pero nasa Biblia po eh, mahirap na hindi tanggapin, Ephesians 1:4, even as He chose us in Him, kailan? Before the foundation of the world, bago pa niya ginawa ang buong mundo, that we should be holy and blameless before Him. Yun ang pakay niya. He chose us before the foundations of the world to be holy and blameless. Yung po ang tema ng Titus, di ba? Godliness. Sa Acts 13:48, nung si Pablo ay nagpipreach sa mga nasa Antioch, Pisidian Antioch siya, nagpipreach siya at sabi doon, and when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, and as many as were appointed to eternal life believed. Appointed first, then they believed. They were not appointed because they believed. They believed because they were appointed. Napakalinaw po ng Biblia. Kaya dito, sabi niya, for the sake of the faith, para maniwala, para manampalataya, ang mga elect ng Panginoon. Dahil elect na po sila. Sila po ay nakakalat sa buong mundo. Sa ating kapatiran dito, may mga pumapasok dito na bago, pero baka sila ay elect. Meron tayong responsibilidad na i-preach ang gospel sa kanila kasi hindi natin alam kung sila ay elect o hindi. Sabi ng iba, hindi na kailangan na evangelism dahil may election. E alam mo ba kung sino ang elect? Meron ba malaking E na nakatato sa ulo ng tao? Na siya ay elect? Wala, hindi naman natin alam eh. Kung minsan nga kataka-taka na isang tao ay elect, si Pablo, naisip niyo ba si Pablo pwede maging elect? Persecutor of the church, blasphemer, foremost, the chief of all sinners? Hindi mo iisipin na siya ay elect? So kung titignan mo, ah, hindi ko na lang ito siya sharean kasi baka hindi siya elect.
Mga kapatid, ang lahat na ibigay ng Panginoon sa atin, ang lahat ng papasukin ng Panginoon dito sa church natin, ang lahat ng pumapasok sa church natin pagka Wednesday night, baka elect. So kailangan sharean sila ng gospel. Baka meron kayong kasama sa opisina na elect. Baka kaya itinabi sa inyo, sa cubicle nyo. Dahil elect siya. Bakit? Kasi katabi niya may Espiritu Santo na indwelling. Baka meron kayong kasama sa bahay. Isang anak siguro na Swail. Baka siya ay elect. Bakit? Kasi kayo na magulang niya ay nakakilala at nanampalataya kay Jesus. At nilagay kayo sa pamilyang yon. Datapwat, ginawa kayong misyonero sa isang mission field at yung mission field na yon maaring maraming elect at baka ang hinihintay lang nila ay marinig ang ebanghelyo magmula sa inyong mga bibig. For the sake of faith of God's elect at ang kanilang paglago sa katotohanan na nagre-resulta sa pagiging maka-Diyos. And their knowledge of the truth which accords with godliness. So yung for the sake of the faith of God's elect, yun po ay salvation. No? Ito po, and their knowledge of the truth which accords with godliness, yan po ay sanctification. Knowledge of the truth which accords with godliness. Sabi sa 1 Timothy 2:4, sabi ang Diyos daw desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So sabi ng iba, all people pala eh, so walang elect. Kasi God desires all people to be saved, pero hindi naman binasa yung konteksto. Ang konteksto ng 1 Timothy 2, pray for all people. Ano ibig sabihin ng all people? Pray for kings and all who are in high positions that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Pray for all kinds of people. Hindi ibig sabihin na all people, so if God desires all people will be saved. Pero all kinds of people ang ibig sabihin nun. Pero paano nakakakilala sa Diyos ang kahit na sinong tao? Hari man o pulubi? Through the knowledge of the truth. Ang Biblia, sabi sa John 17:17, sanctify them by your truth. Your word is truth. So ang ating mga Biblia, mga kapatid, kailangan natin ikabisa. Nabulol. Ha? Ayun, alam niyo na. Minsan po na-excite ako, nabubulol ako. 1 Timothy 6:3, if anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ in a teaching that accords with godliness. Ang truth ng scripture accords with godliness. Kasi ang scripture ay ibinibigay niya ang larawan ng Diyos. Diyos na banal. Diyos na matuwid. Diyos na makatarungan. Diyos na mapagmahal. Diyos na mahabagin. Diyos na puno ng kagandahang loob. 2 Timothy 2:25, ang admonition sa mga magiging lingkod ng Panginoon na magtuturo ng Biblia, correcting his opponents with gentleness, God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth. Paano naliligtas ng tao? Through a knowledge of the truth. Paano lumalago sa pananampalataya? Through a knowledge of the truth. Kaya in church natin, habang kami ay may hininga, magtuturo kami ng how to grow, Bible study method, how to become a member, baptism class, shaking hands, at lahat ng iba pa nating Bible study dito sa church. Sapagkat we grow by our knowledge of the truth.
Ano pa ang isang layunin niya? Hikayatin ang makadiyos na pamumuhay, godliness, dahil sa inaasahan na buhay na walang hanggan, the hope of eternal life, na ipinangako ng Diyos na tapat at hindi bulaan. Tingnan niyo yung sinasabi ng teksto, verse 2. In hope of eternal life, which God, who never lies, promised, kailan? Noong tumanggap ako sa Panginoon? Hindi. Nung nagumpisa ang church? Hindi. Nung dumating si Kristo Jesus? Hindi. Nung binigay niya yung batas kay Moises? Hindi. Basahin natin ulit. In hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began, bago pa nagkaroon ng time, pinangako na niya yung hope of eternal life. Paano nangyari yun, Pastor? Paano nangyari yun? Explain nyo nga sa akin. Hindi ko rin ma-explain. Pag tinanong nyo ako, hindi ko alam ang sagot. But God is eternal. Eternal, ibig sabihin, wala siyang umpisa. At bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nagkaroon ng universe, and you know, he never lies. Sabi sa Numbers 23:19, God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. So Titus 2:12-13, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope. Yun po ang ating motivation, to live a godly life. No? Titus 3:7-8, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. 1 John chapter 3, verses 2 and 3. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him because we shall see Him as He is. Yan po ang promise of the hope of eternal life. We shall see Him as He is. Magiging katulad tayo niya. Anong gagawin natin habang tayo naghihintay? And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. You live a holy life. So mga kapatid, hindi pwedeng kineclaim nyo na kayo Kristiyano, pero kayo pasaway. Ayaw nating maging, gusto natin maging katulad ni Titus, isang tapat na disipulo. Ayaw nating gumaya kay Jonah, na pasaway na propeta. 1 Peter 1:3-5, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again. Paano ba nagiging born again? He will cause you to be born again. Hindi kayo ang magbo-born again sa sarili nyo. Kasi hindi naman kayo ang nagpaanak sa sarili nyo. No? Kayo ba nagpaanak sa sarili nyo? Hindi rin. You are born again by God. Caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power, pakinggan nyo to, are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Yan ang ating hope. Hindi po tayo mawawala. Sabi ni Jesus, they are in my hand and nobody can pluck them out of my hand. Lahat na ibigay sa Kanya ng Ama ay Kanyang dadalhin hanggang sila ay mabuhay na maguli sa kaluwalhatian. And at the proper time manifested in His word, verse 3, through the preaching with which I have been entrusted by the command of God our Savior. Preaching ang kailangan with which I have been entrusted. Yun ang Kanyang methodology. Paano niya gagawin ang Kanyang layunin? Paano niya ihikayatin na maniwala ang mga elect? Paano niya palalaguin ang mga pananampalataya ng mga elect? Paano niya gagawin yon? How will He give them the knowledge of the truth? By preaching. Preaching the word.
Sabi sa Romans 10:14, how then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach good news. Alam niyo kasi, faith comes by hearing. And hearing the words concerning Christ. Paano niya hihikayatin ang mga pananampalataya ng mga elect? Paano ba natin mahanap yung mga elect? Paano natin makukuha na sila ay manampalataya? By preaching the word to them. Why? Because it's commanded of God, our Savior. Command po siya. Pangalawa, so kilala na natin ang may akda, ang nagpadala ng liham. Kilalanin natin ang pinadalhan ng liham. Isang tunay na disipulo. Bibilisan ko na po at naubusan na po ako ng oras. Una, ang kanyang pagkatao, verse 4, to Titus, my true child in a common faith. Si Titus ay isang Greek, isang Griego na marahil naligtas dahil sa pamamahayag ni Paul ng kanilang common faith. Sa Galatians 2:3, makikita natin yung pangalan ni Titus. But even Titus who was with me was not forced to be circumcised though he was a Greek. With me, nasa Jerusalem siya, nagdumalaw siya sa mga apostol doon. Si Titus kasama niya, he was not forced to be circumcised though he was Greek. Alam naman natin yung tema ng Galatians na we are not saved by works, we are saved by faith alone. 2 Timothy 1:9-10. Who saved us and called us to holy calling, not because of our own works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who abolished and brought life and immortality to light through the gospel. Yan ang common faith. Siya ay isang true disciple, a true son in a common faith. Common sapagkat ang mayaman, ang makapangyarihan, na mananampalataya has the same common faith as yung mahihirap at yung mga naglilingkod sa kanila. Everybody is equal at the foot of the cross. Common faith. Isang mapagkakatiwalaan na kamanggagawa ni Paul, si Titus. 2 Corinthians 2:13, my spirit was not at rest because I did not find my brother Titus there. O, parang napaka-reliable ni Titus. 2 Corinthians 7:13, therefore, we are comforted and besides our own comfort, we rejoice still more at the joy of Titus because his spirit has been refreshed by you all. 2 Corinthians 8:6, accordingly we urge Titus, as he had started, so he should complete among you this act of grace. Siya ang katuwang ni Apostle Paul. Verses 16 to 17, but thanks be to God who put into the heart of Titus the same earnest care I have for you. For he not only accepted our appeal, but being himself very earnest, he is going to you of his own accord. With him we are sending the brother who is famous among all the churches for his preaching the gospel. Verse 23, as for Titus, he is my partner, sabi ni Paul. He is my partner and fellow worker for your benefit. And as for our brothers, they are messengers of the churches, the glory of Christ. Si Titus po ay isang disipulo ni Paul, nakakilala ng Panginoon from the preaching of Paul. Alam na alam niya ang knowledge of the truth, datapot siya ang pinagbilinan nito. Isang lingkod na humaharap sa matinding hamon. Kasi iniwan siya saan? Sa Crete. I left you in Crete. This is why I left you in Crete. So that you can preach for the sake of the faith of the elect. So that you can tell them the hope of eternal life. Para sila ay mamuhay ng godly. Matinding hamon. Bakit? Kasi yung mga Cretans, sabi sa verse 12 in chapter 1, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons.
Wow, napakahirap ng kanyang mission field. He is supposed to preach the knowledge of the truth to liars. Napakahirap. Pero, ito ang kanyang pagpapala. Verse 4. Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. Grace, ang kagandang loob ng Diyos, pagligtas niya sa mga hindi karapat-dapat hanggang sa makamit nila ang buhay na walang hanggan. Sabi niya sa John 6:44, no one can come to the Father, no one, unless the Father draws him. Sabi sa Philippians 1:6, sabi ni Paul, and I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Sabi sa Jude 1:24, now to him who is able to keep you from stumbling and present you blameless before the presence of his great joy, of presence of his glory with great joy. Kaya niya tayong ihatid sa ating kalwalhatian. So yun ang kagandang loob ng Diyos na pagpapala ni Titus at pagpapala ng bawat isang manampalataya kay Jesus. Kapayapaan sa mga pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God. Tapos na ating away. Meron na tayong peace with God. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tayo ay anak na niya. And if we have peace with God, meron tayong kapayapaan na dulot ng panalangin. Philippians 4:6, 7. Umpisa ako sa 6. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God. Iba to. You have peace with God because He justified you by grace. You also will have the peace of God kapag tayo nananalangin sa Kanya. Kaligtasan na niloob ng Ama, kinamit ng Anak, na binigay sa atin ng diwang banal. Mga kapatid, kayo ba ay si Jonah o si Titus? Sino ba ang inyong, tanong natin nung inaaral natin si Jonah, sino ba ang inyong Nineveh? Kapitbahay niyo ba? Kabarangay? Kaopisina? Kaklase? O baka mamaya, kasama sa bahay? Katuwang sa buhay? Sino ba ang inyong Nineveh? Tatakbuhan niyo ba ang misyon na binigay ng Panginoon sa inyo? Or kayo ba si Titus? Isang tapat na kamanggagawa ni Pablo, niligtas dahil sa katotohanan ng kagandang loob ng Diyos, binigyan ng kapayapaan dahil siya ay niligtas ng Panginoon. At dahil doon, tinanggap niya ang pagtawag ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi ng tradisyon, si Titus ay nanatili sa Crete hanggang siya ay namatay sa isang very, very old age. Siya ay naging tapat hanggang sa huli. Kayo ba si Jonah sa inyong Nineveh? O kayo ba si Titus sa inyong Crete? Baka meron kayong Crete, maraming sinungaling, maraming tamad, maraming masama. Pero huwag kayong mag-alala, meron kayong kagandang loob ng Diyos, the grace of God. Meron kayong the peace that comes from God. Nawa pang hawakan natin ang mga katotohanang binitawan ni Paul dito. Lahat tayo ay alipin ng ating Panginoon na tinawag niya upang hikayatin ang mga hinirang niya sa mga na para manampalataya. Lumago sa katotohanan ng Diyos at mamunga ng makadiyos na pamumuhay. Yun ang ating layunin, pareho ni Paul. Hikayatin yung mga hinirang ng Diyos. Palaguin yung mga tumanggap na sa Panginoon. At bigyan ng encouragement ang mga namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan po ang ating layunin. Maging instrumento nawa tayong lahat upang mas marami pang tumanggap ng kanyang kagandang loob sa kaligtasan at tunay na kapayapaan mula sa Panginoon. Mga kapatid, maaaring sa circle of friends nyo, sa inyong oikos, merong mga elect. Hindi nyo alam kung sino. Hindi nila alam
kung sino sila. At malalaman nyo lang kung sila ay manampalataya. The faith of the elect. How will they believe? Faith comes from hearing, and hearing the words concerning Christ. I-share niyo yung gospel. Paano natin malalaman na sila ay elect? Sila ay lalapit. Sila ay mananampalataya. Sila ay lalago. Katulad ninyo. Tayo tumayo, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Nawa sa aming paglisan ng lugar na ito, maging Titus kami sa mga lugar na padadalan mo kami, sa mga Crete na padadalan mo kami. Tunay nga, Panginoon, sa aming bansa, sa aming mga barangay, sa aming mga tinitirhan, maraming Cretans, maraming tao na pareho ng mga taga-Crete. Ngunit hindi kami dapat manlupaypay o mapagod, o magsawa o matakot na mag-share ng gospel sa inyo, sapagkat kayo ang nagbabago, kayo ang tumatawag, kayo ang naghihirang ng mga maliligtas. Kami ay instrumento lamang upang maipahayag ang inyong mabuting balita ng kaligtasan. Sa lahat, Panginoon, nadadalhin mo sa aming buhay, nawa kami maging tapat sa gawain ito. At ngayon, tanggapin niyo ang pag-ibig ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, ang kagandang loob ni Kristo Jesus na kanyang bugtong na anak, at ang pakikipisan tanglaw at gabay ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At sabi ng lahat ay, Amen. Magandang hapon po.

0: You've just heard a message from The Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo, na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
5: Wala pong anumang bagay o relasyon, kundi ang Diyos lamang ang siyang makakapuno sa puwang na siyang nagalak sa ating puso. Nilikha po niya tayo sa paraang tanging siya lamang ang bukod tanging sa atin ay makakasapat. Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi po sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Ang mga patalastas at ang mga pag-anunsyo ngayon ay lumilikha sa atin ng patuloy na pagnanasang bumili. Maaring ito'y bagong laruan, pananamit o disenyo na humihikayat sa ating asamin ang mga wala pa sa atin. Ngunit gaano man po karami ang mga bagong meron sa atin, hindi ng mga iyan maibsan ang ating paggutom at pagkauhaw na nasa sa ating kaibuturan. Pakinggan po natin ang mensahe na magpapaalala sa atin na ang tunay na kasapatan at kapayapaan ay makakamtan lamang kung ang Panginoon ay siyang ating patuloy na kagutuman at kauhawan.

0: Kaibigan, ano nga po ba ang maituturing natin na pinakamasidhing damdamin na ating nadama? Galit? Pagkamuhi? Kawalan ng tiwala? Pag-aalala? Pag-ibig? Tiwala o pasasalamat? Lahat nga po tayo ay nagpapahayag ng damdamin sa ibang tao. At kanino nyo na po naranasang magpahayag ng pinakamasidhin ninyong damdamin na kapag naiisip mo ang taong ito, pakiramdam mo ang iyong sarili ay nakakadama ka ng panghihina o pinapalakas ka nito? Eh ito naman po, gaano naman natin kadalas naiisip ang ating Panginoon? At sa tuwing maiisip po natin siya ay nakadarama po ba tayo ng pag-ibig o pagtanggap niya? O nadarama po ba natin na tayo ay pinagpala na siya ay mapagkakatiwalaan? O isang pagkahiya dahil sa ating kasalanan at tayo'y animoy walang katiyakan? Tunay nga po ng uri ng relasyon o pagkakakilalang meron tayo para sa isang tao ay nakakaapekto sa kung ano ang nararamdaman natin sa kanya. At tunay nga po na yan ang mangingibabaw o magdidikta pagdating sa ating pakikitungo sa kanya. Ang magdidikta sa ating nararamdaman at sa ating iniisip. At totoo rin po yan pagdating sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga pagdating po sa ating relasyon sa Kanya, eh ano po ba ang nanghihingibabaw at ano ang nananaig sa ating damdamin? At yan nga po ay kung anong klaseng pagkilala at relasyon meron tayo sa Kanya. Kaya't nais ko pong makipagbukas kayo sa akin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 63, sapagkat ang kabanata pong ito ay nagpapakita ng damdamin ni David para sa ating Diyos Amang nasa langit. At nais ko pong ipagpatuloy natin ang nakaraang mensahe patungkol sa pagkakaroon natin ng pagkauhaw at pagkagutom para sa Diyos. Ganito po ang sabi sa mga talata. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw nga ang hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mo sa santuwaryo, Ikaw ay aking mapagmasdan, at ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kay sa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunit ako samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay Ikaw. Ikaw ang sa aking tumutulong sa tuwina. Kaya sa iyong pagkupkop, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Ano po ang sinabi niya sa talatang 8? Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. At sa mga unang talata nga po'y pinahayag niya ang masidhing pagnanais ng kanyang puso na mistulang isang taong disyerto na nagnanais maibsan ang matinding kauhawan. Kaibigan, nagkaroon na po ba tayo ng ganyang pakiramdam para sa ating Diyos? Na siya ay nahanap, pinakananais at inaasam natin. Nagangad po ba tayo ng mas malalim at malayo pang relasyon sa Kanya at malago pang relasyon sa Kanya? Ng isang malapit na relasyon. At yan po ang sinasabi nating pagkagutom at pagkauhaw para sa Diyos. Yan ay pagiging malapit at pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. Isang patuloy na pagkilala sa Kanya hanggang sa masimulan mong lumigaya sa piling niya sa paraang hindi mo pa naranasan kailanman. At alam nyo, para sa maraming tao po, ang Diyos ay mistulang estranghero. Labagamat naniniwala silang may Diyos, pero sa pagkaalam po nila ay mistulang napakalayo niya. At yun nga ang madalas na nararamdaman nila. Nahihiya sa kanilang kasalanan at pakiwari nila hindi sila karapat-dapat sa Diyos. At madalas, hindi tuloy nila magawang taglayin ang maging mapagpasalamat at ang pagtitiwala, pag-ibig, kabaitan na siyang ipinapadama ng Diyos sa ating lahat. Kaya't ang isyo po dito ay ano nga ba ang pagkakilala, ang iniisip at paano ba tayo nakikitungo sa Kanya? At nais niya ba talaga na lumalim ang relasyon natin sa Kanya? Yun bang isang uri ng relasyon na habang siya ay napagpapala, ay tayo rin ay Kanyang napagpapala? Oo kaibigan, yan po ang nais niya. At maaari niyo pong sabihin, pero hindi niyo po kilala kung sino ako, Pastor. Kung ano ang mga nakaraan at nagawa ko. Kaya't paanong nanaisin ng Diyos na makipagrelasyon sa akin? Kaibigan, magagawa niya yan sapagkat siya nga ay Diyos. At yan mismo ang kanyang katangian. Ngayon, ito po mismo ang kahulugan ng pagkauhaw, pagkagutom at paglago ng ating relasyon sa Kanya. Yan ay isang hindi maiibsang pagnanais para sa Kanya. Yun po bang pagnanais na hindi mo lubos at lubhang maipaliwanag? Yun bang alam mong mas nasa sa iyong kaibuturan ang isang masidhing pagnanais na higit pa siyang makilala? At may kung anong damdaming umaakay, nagdadala sa atin palapit sa Kanya. Isang masidhi at patuloy na pagnanais sa iyong puso. Ang tanong po, kaibigan, nakaramdam ka na po ba ng alinman sa mga iyan? Ang Diyos po ba sa pakiwari mo ay isang estranghero o isang malapit na kaibigan? Taglay mo po ba ang isang mainit, malapit at personal na relasyon sa Kanya? Yun bang pakiramdam mo hindi may ibsan ang pagnanais mo para sa Kanya? O pakiwari mo'y siya ay nasa labas at dulo lamang ng iyong buhay? At anumang sagot po natin sa mga tanong na ito ang magpapakita kung anong klaseng relasyon po ang kasalukuyang meron tayo sa Diyos at kung anong klase pa ng relasyon ang nais niya na tayo'y humantong. Kaya pag-isipan po natin ang lahat ng ito pagkat ang totoo po niyan ay hinahangad po ng ating Diyos na magkaroon tayo ng ganyang uri ng relasyon sa Kanya. Isang masidhi na pagkagutom at kauhawan para sa Diyos. Isang di napapati na pagnanais para sa Diyos. At ang banal na Espiritu ng Diyos mismo, sa puso natin ang naglagak nito. At sa katunayan po, ang bawat isa po sa atin ay isinilang na may kung anong puwang sa ating buhay, na ang Diyos po lamang ang bukod-tanging makapupuno. At kung ito nga po ay Kanyang mapunan, at tataglayin po natin ang kaligtasan. At tayo daranas ng espiritual na paglago. Subalit kung hindi po, ay sa kabilang direksyon at palayo naman sa Diyos tayo patutungo. At maaaring ang ilan po sa atin ngayon na yan mismo ang nararamdaman. Bakit ko nga ba kailangang magkaroon ng relasyon sa Diyos? Walang nagsabi sa akin tungkol diyan. Alos wala akong pagkakilala sa Diyos. Para sa akin, mistula siyang isang estranghero na nasa langit, nasa tingin, hinuhukuman ang iba at minamahal naman ang iba pa. At ang tanong niyo nga po'y, ano nga ba ang pagkakilala ko sa Kanya? At kaibigan, yan ang nais kong pag-usapan natin ngayon. Kung paano ka po magkakaroon ng ganyang relasyon sa Kanya. Relasyon na higit na makapangyarihan, malapit, nakakasapat, matatag, at higit na may katiyakan kaysa sa anumang maaari mong taglaying relasyon. At nais ko pong pag-isipan natin ito. Bakit nga po ba maglalagay ang Diyos sa puso natin ng kung anong pagkauhaw at pagkagutom o pagnanais para sa Kanya? E samantalang sabi nga po natin, hindi rin naman ito kailanman maiibsan. Yun bang animo hindi nga ito kailanman mapupunan? Ngunit sa isang banda naman ay kapag hinangad at sinubukan naman natin itong kamtin, ay maaari naman nating maranasan ang kung anong di maipaliwanag na kasapatan at kapayapaan. Kaya't bakit nga po ba nilikha ng Diyos ang ganyang uri ng pakikipagrelasyon sa Kanya? At bakit po niya nilikha ang ganitong pagnanais sa ating puso? Una po sa lahat ay ang marapat nating itanong sa ating sarili, para saan nga ba't nilikha niya tayo? Kaibigan, hindi na po mahalaga kung sino tayo, kung ano ang ating nakaraan o ano ang ating nagawa, sapagkat nilikha po tayo ng Diyos para maipadama sa atin ang Kanyang walang hanggan at walang kondisyon at walang kapantay na pag-ibig sa atin. At upang kahit hindi man natin matumbasan ang Kanyang pag-ibig sa atin, ngunit siya rin po ay ating magawang ibigin. At pangalawa pong dahilan kung bakit ay pagkat batid niya na upang masunod natin ang Kanyang plano ang tanggapin ang pinakamabuti mula sa Kanya at marating at matupad ang anumang ninanais niya para sa atin. At batid niya na mahalaga para diyan ay ang isang malapit na pakikipagrelasyon sa Kanya, kung saan magagawa nating makinig sa Kanya. Tayo ay Kanyang papakainin, makikilala natin ang Kanyang tinig, makakausap at mapalalago ang isang dakilat na kasasapat na pakikipagrelasyon sa Panginoon. At ito po ang simple at pangatlong dahilan kung bakit nilikha niya sa ating puso ang ganyang pagnanais. Yan ay dahil batid at nakita niya na kung ano ang magiging bunga nito sa atin kung hindi natin matutugunan ng ganitong pagkagutom para sa Diyos. Nakikita po ng Diyos ang kahihinatnan nito, ang epekto nito sa ating buhay. Batid po niya na tayo'y madidismaya at manghihinawa, at batid po niya na may mga sandali na namumuhay tayo sa pagkadismaya sapagkat may mga taong ang binigo sila at nabubuhay sila na walang kasiguraduhan, kung kaya't madalas ay nakagagawa sila ng mga desisyong mali at sila rin ang napapasakitan. Kung kaya't ang kanilang hinaharap ay walang tunay na kaligayahan, kapayapaan, kagalakan, kasapatan at lubos na katiyakan na sa kanila'y mayroong nag-aaruga. Meron na po ba kayong napakinggang nagsabi, ni wala ngang nagmamahal o nagmamalasakit sa akin? Pakiramdam ko'y nag-iisa lang ako at walang pamilya. Kaya't sinubukan ko na lang mabuhay sa aking makakaya. At alam niyo po, yan nga ay lubhang nakakaanting ng damdamin. Ngunit kaibigan, kung ganyan ang iyong pakiramdam, nais ko pong tiyakin sa iyo na ang mapagmahal nating Ama sa langit, ang Diyos ng pang-ibig, Diyos ng kabutihan at kahabagan ay nakahanda kang tanggapin ngayon. Yan ay kung isusuko mo lamang ang buhay mo sa Kanya. Nais po niyang magkaroon ng isang relasyon sa Kanya na hindi mo lubos maisip at maipapaliwanag sa buong buhay mo, kaibigan. Maaring medyo alam mo na ang tungkol dito, nabasa at narinig mo. Pero ano po, hindi mo ito kailanman mauunawaan hanggat hindi mo nararanasan. Ang nais ko lang po sabihin ay hindi na mahalaga kung ano at sino ka o kung ano pa ang kasalanang nagawa mo, kaibigan. Ang tanong ay, handa ka bang humakbang palayo sa lahat ng iyan? Nais mo bang wakasan ang lahat ng sakit at kabiguan mo sa buhay? Kung makikinig kang mabuti, kaibigan, ay nais ko ibahagi sa iyo kung paano ka magkakaroon ng ganyang napakagandang relasyon sa ating banal, matuwid at mapagmahal na Diyos. At dahil dyan, hindi mo nga ito lubos maiisip kung paano ang katulad niya ay nagnanais magkaroon ng ganyang pakikipagrelasyon sa iyo. Sa araw-araw, lahat po tayo ay nakakaranas ng pagkabaliwala o kaya naman ay hindi pagtanggap ng mga taong nakakasalamuhan natin. At dahil dito ay parabang may kung anong pader silang inihaharang na naghihiwalay sa atin sa kanila. At bakit po nangyayari ito? Dahil sila mismo hindi nila nadaramang sila'y taong karapat-dapat o katanggap-tanggap. Dahil sila mismo hindi tanggap at hindi mahal ang kanilang sarili. At dahil dito hindi rin po sila makapagmahal ng totoo sa iba. Dahil maliban nga lamang na magkaroon po tayo ng maka-Diyos na pagmamahal sa ating sarili, ay doon din lamang po tayo tunay na makapagmamahal ng iba. At layon nga po ng Diyos ang pinakamaganda para sa bawat isa sa atin. Kaya't ngayon ay pag-isipan natin, kaibigan, kung ano ba talaga ang kahulugan ng pagkakaroon ng pagkauhaw at pagkagutom sa Kanya. Uulitin ko, kaibigan, natural na kalikasan o katangian ng Diyos ang ibigin ka. At hindi mo na kailangang gumawa ng isang bagay upang mahalin ka niya dahil sa simula't simula pa lamang ay iniibig ka na niya. At nais niyang madama mo ito ng totoo sa buhay mo at nilikha ka niya na may layuning ipadama sa iyo ang pagmamahal na ito at tulungan kang marating at matupad mo kung ano ang nais niya para sa iyo. At alam niyang bago mo magawa ito, kaibigan, ay kailangan mo nang maitama ang iyong relasyon sa kanya. At kaugnay po niya na kung patungkol sa mga dahilan kung bakit nga ba niya hinahangad ang ganitong uri ng pakikipagrelasyon sa kanya, ay ito nga ang mga maiisip nating tiyak na mga dahilan. Una, batid niya ang pagkakaroon ng malalim, puno ng pagmamahal na relasyon sa kanya. Mas personal, mas kumpleto at may katiyakang relasyon, mas maganda at mas matatag. Ang relasyon pong ito ang siyang dakila at matibay na panangganatin sa tuwing tayo natutukso at nangihinawa. Ito ang relasyong puprotekta sa atin sa anumang tukso at angkla sa anumang unos at daluyong. Kaya't walang sapat na lakas ng hangin ang makapagliligaw sa atin kapag taglay natin ang malapit, nagmamahal, may pagkagutom at may pagkauhaw na relasyon sa ating Amang Diyos at Panginoon. At lubos kong nababatid, kaibigan, na lubos at walang kondisyon po ang pag-ibig niya para sa iyo. Nais niyang magkaroon ng ganitong relasyon sa iyo upang tulungang marating at matupad mo ang ninanais niya para sa iyo. May maganda at pinakamabuting plano siya sa buhay mo, kaibigan. Inihanda niya ang landas mong daraanan. Pero ano po, hindi mangyayari ang lahat ng ito hanggat hindi mo asamin at wala ka sa loob ng pakikipagrelasyon sa kanya. Kaya magdesisyon ka, kaibigan, at itanong mo sa iyong sarili, nais ko ba ang pinakamagandang inihanda ng Diyos sa akin? Oo o hindi. Ninanais ko bang marating at matupad ang mga bagay na inilahan niya para sa akin? Oo o hindi. At kung nais mo nga, kaibigan, yan ay iyo nga makakamtan. At marami nga pong dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang dakilang pagnanais na ito sa puso natin. Dakilang pagnanais na makilala, mapalapit at madama ang presensya niya sa bawat araw. Kaya't anuman ang ating hinahanap, kung alam nating handa lang siya na laging mapagkakatiwalaan, habang lumalalim ang ating relasyon sa Kanya ay lalo namang nawawala ang takot sa ating puso At ang maganda pa po dito ay habang lalo po tayong napapalapit sa Kanya ay lalo namang napupuno ng kagalakan, kapayapaan at kasiyahan ng ating buhay. Kaya't ang marapat nating tanong ay, kung yan ang totoo, eh paano natin mapalalago? Pero bago po yan ay nais kong tingnan muna natin ang kaibahan ng pagkauhaw sa Diyos at pagkauhaw sa mga bagay ng mundong ito. Kung tayo po ay may pagkauhaw sa Diyos, ay ito po ang mangyayari. Lagi po natin nanaising kilalanin pa siya at hindi tayo nakukontento sa kung ano na ang alam natin tungkol sa Kanya. Sapagkat ang banal na Espiritu po ang lumikha ng pagkauhaw na ito sa ating puso. At kung tutugunan natin ang pagkauhaw na ito, ay ano po ang mangyayari? Magsisimula po tayong kumilos ayon sa direksyon niya. At may kung anong magsisimulang magandang mangyayari sa puso at buhay natin. Yan ay binabago po niya ang takbo ng ating kaisipan at itinuturo niya sa atin kung paano natin dapat gugulin ang ating oras at sa lahat at bawat aspeto ng ating buhay. Ngayon, ikumpara naman natin yan sa kawalan ng pagkagutom at pagkauhaw sa Diyos, bagkos ay pagkagutom at pagkauhaw sa ibang bagay. At ano naman po ang pagkauhaw sa mga bagay ng mundong ito? Pansamantala po nating alisin ang Diyos sa senaryong ito at ano nga po ang mga bagay na ninanais mo? Yan nga po ay maaaring mga material na bagay na pansamantala lamang. Mga relasyong hindi nakabase sa kalooban ng Diyos. Mga bagay na parang sayo'y kasiyasiya at bagamat nais mo'y habang buhay sana ngunit pansamantala lang ito sa iyong nakapagpapasaya. O maaaring nais mo makapunta sa isang lugar kung saan magagawa mo ang lahat ng gusto mo. At naiintindihan kita sa bagay na yan, kaibigan. Pero ito po ang problema. Malibang ang Diyos ay nasa ating buhay, lahat nga po ng yan ay mauuwi lang sa pagkadismaya, pagkat lahat ng yan ay di kailanman makasasapat. Ang anumang material, gaano man karaming pera o anumang relasyon ay hindi mapupunan ang puwang na ang tanging Diyos lamang ang nakatalagang magpupuno. Kaya maaari kitang hamunin sa bagay na ito, kaibigan. Wala ka pong sino mang maaaring maipakita sa akin na nagtataglay ng tunay na kagalakan, kapayapaan, kasiyahan at kasapatan at katiyakan buhat sa mga bagay ng mundong ito. Mga bagay na hindi kailanman nakasasapat sa puso ng tao. Hindi kailanman pagkat ang pagkakalikha nga po sa atin ng Diyos ay hindi ganyan. At ang mga ito pa nga po ang dumadaya sa atin. At kadalasan pa nga ay iniisip po natin may isang tao ang makapupuno sa anumang kakulangan sa buhay natin. At ano po ang nangyayari? Kahit mag-aasawa po tayo at umaasang matutugunan niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Pero hindi po, wala nga pong sino mang tao ang makagagawa nito dahil, uulitin ko po, ang Diyos po ay nilikha tayo ng may kagutuman at kauhawan sa paraang siya lamang ang makapupuno nito. At ito po ang misteryo sa lahat ng ito. Yan ay kung paano nga bang patuloy akong may pagkakagutom, pagkauhaw, pag-aasam at pagnanais sa Kanya, ay kasabay nito'y maaari ko ring taglayin ang walang hanggang kasiyahan, kagalakan, kapayapaan at kasapatan. At yan nga po ay isang natural na resulta ng pagkakaroon ng relasyon sa Kanya na siya mismong kakatagpo sa anumang may kinalaman sa ating emosyon, damdamin o kaalamang ating kinakailangan. Mga bagay na alam niya ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob, katiyakan at pag-asa. At ano po ang nagagawa niya? Mas lalo pa nga tayong nagkakaroon nang pagkagutom sa Kanya. At yan nga po ay maganda pagdating sa ating relasyon sa Kanya. Ngayon ito po, may nakilala na po ba kayong tao na sinabi niyo sa inyong sarili na nais ko pa siyang makilala? Ngunit nang lubos na po natin siyang nakilala, ay ano po? Sasabihin nating, di bali na lang pala, salamat na lang. Yan ka na. Bakit po? Yan ay dahil hindi na pala siya gaya ng una nating pagkakilala at pag-aakala. Kaya tayo ngay nabigo at nadismaya na. At totoo din po yan pagdating sa mga material na bagay. Hindi sila kailanman makasasapat sa ating kagutuman sa Diyos. At naisip ko rin nga po na sa tuwing nagtagumpay ang isang tao at tama lamang na tumanggap siya ng mga parangal dahil sa pagsisikap nila, hindi po ba kaaya-aya na ngayon ay maaaring naging tanyag sila? Subalit, makalipas ang isang taon, ay ano na po? Wala na. At kaya't minsan dahil nakikita nating marami silang pera, tanyag at kilala, ay hindi natin nakikita na ano po, na hindi na pala nila napagtatanto ang kung anong puwang o kakulangan, kawalan ng siguridad at tunay na pagmamahal sa buhay nila. Bakit po? Dahil ang misteryosong relasyon nga pong ito ay misto lang hindi nila mahawakan at hindi nila maabot. Na tila ba isa lang itong anino na nariyan? At kapag dakay nawawala? At bakit po? Yan ay dahil napagpasyahan nilang tanggihan ang isang persona o ang isang relasyon na siya lamang makapupuno sa anumang kakulangan sa kanilang puso. At bunga niyan ay nanatili na lamang silang may kung anong puwang at walang kasapatan. Kaya kaibigan, kung babaliwalain mo ang Diyos, ay binabaliwala mo rin ang pinakamagandang maaaring mangyari sa iyong buhay. Kaya tanghamon kaibigan ay kung makakahanap ka ng isang taong napakayaman, napakasikat at makapangyarihan, na bagamat walang Diyos sa buhay niya ay siya'y nananatiling masaya, may kapayapaan, may kasapatan at puno ng pagtanggap at pagmamahal. At sasabihin ko sa iyo, wala kang makikita at imposible yan kaibigan. Ay siya'y nananatiling masaya, may kapayapaan, may kasapatan at puno ng pagtanggap at pagmamahal. At sasabihin ko sa iyo, wala kang makikita at imposible yan kaibigan.
1: Kaibigan, ang iyo bang pagkagutom ay nasa isang bagay, tao o anuman? O ang Diyos po ba ang siyang iyong pinakakaasam? Pagkat kung nasa ibang bagay, ang iyong higit na pag-aasam, ang tunay na kasapatan ay hindi mo mararanasan. Kaibigan, sundin mo nawa ang payo ng mensaheng ito at simulahan mong aasamin ang Panginoon ng may pagkagutom at pag-uhaw sa buhay mo. At iyan po ay magsisimula sa iyong pagkaunawa at pagtuklas kung sino nga ba talaga siya. At naway masabi mo rin ang sinasabi ng mga awit, kabanatang 145, talatang 8-13. Ang sabi, si Yahweh, mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalingan niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, o Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ang lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghari mo. Ang paghari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginagawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Transworld Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan.
3: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng batas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan,

0: upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
1: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
0: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng Kanyang mapagmahal na pamamahala.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
3: Wikapangyarihan, laan ay bagong kalaman.
4: May salin ba sa Pilipino ang mga mathematical word na square root, cube root, at arithmetic? Meron! Square root ay pariugat, cube root ay taliugat, at ang arithmetic ay palatuusan. Pariugat, taliugat, at palatuusan sa wikang Pilipino.
3: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV. 702 DZAS FEBC Radyo TV. Radyo TV. Agapay ng sampalinan. Tugtugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala, pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Heard all over the world at febc.ph. Powered by Bitstop Network Services.
1: Tugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio at

0: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit o nag-resign ang isang impeach official? Convict, matatanggal sa puesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
1: Tugang walang limit, musikang classic and trending, lahat ng generation ay in Radio X.

0: talagang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Magandang araw po ng linggo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa inyong favorite AM radio station sa Mega Manila.
1: Siyempre, hello hello po sa mga kaagapay po natin na naka-tune in na sa kanilang mga radio. Ako po ang inyong kaagapay, Kael Garcia.
2: At syempre, kung kasama nyo si Kael, kasama nyo rin po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At syempre, masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang legit. At syempre, kahit magkakahiwalay tayo, Kael, no? At wala tayo physically sa studio. Praise God dahil tuloy-tuloy ang ating broadcast.
0: Correct ka dyan, Abs, no? Talaga naman, we thank God for the gift of technology. At salamat po sa mga kaagapay po natin. Siyempre, laging ka-journey natin sa ating programa. Talaga naman, pag-sign on pa lang ng ating station. Nariyan na yan at naka-tune in. At up until now, ay nakakinig po sa ating program. Kaya, shoutout muna tayo sa Team Radio. Ayan. Ano ba yung gamit mo ngayon, kaagapay, sa pakikinig? Is either ano ba yan? PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Alam mo ha, ang prayer namin at encouragement ay sana po sa inyong lugar ay malakas po ang signal ng ating broadcast. Kasi alam mo naman, may mga pagkakataon na kapag malayo o di kaya may hindi maganda yung weather, naapektuhan din, no, Abs? Kaya tutok lamang po kayo sa loob po ng isang oras.

0: ay magkwentuhan tayo at magbahagi po ng impormasyon at inspirasyon.
1: Totoo yan. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay nating naka-tune in at walang sawang nanonood at nakaantabay sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702-DZAS-FEBC Radio TV page. At gaya po na lagi namin encouragement sa inyo, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout sa ating comment section. Dahil gustong-gusto rin namin kapag kami ay nakikita namin kayo na nag-i-interact yes. sa ating comment section. Kaya naman i-mention nyo na ang inyong mga family, inyong loved ones na nais nyo rin makapanood ng ating episode ngayong hapon.
0: Yes, talaga namang yung gift of technology. Meron na rin tayong social media na kung saan napapanood tayo. Pero alam mo, Abs, may mga another platforms pa tayo na kung saan talaga namang may mga other ways pa kung saan pwede tayong masundan at masubaybayan ng ating mga kaagapay. Kasi alam mo, ang dami nating nare-release na mga content and we use different social media platforms. And additional to that is available din tayo sa Instagram, yan, sa TikTok. Pero hindi po kami mga TikTokers na makikita yung sumasayaw or kumakanta. So nagbibigay po tayo ng mga relevant content. And of course, alam nyo ba na itong program natin ay ina-upload din po natin sa ating Spotify account. Kaya talagang masusubaybayan mo rin. Kunwari, hindi mo napakinggan sa Facebook at gusto mong mabalikan, pwede rin po sa Spotify. Kaya sa mga kaagapay siguro natin, Abs, na nagtatanong, alam nyo po, may bago kasing rule si Meta after 30 days ng airing, nawawala na. So, mas mainam no, na may babalikan tayo. At ito nga yung other option maliban sa YouTube, itong Spotify.
1: Totoo yan. At good thing din na nabigay mong tip yan sa ating mga kaagapay, no? Kasi nga, baka hindi nila napanood or hindi nila mapanood yung episode natin. Marami tayong ibang platforms kung saan tayo pwedeng mapakinggan at mapanood na ating mga kaagapay. At meron pang isa na pwede silang makapag-tune in sa ating mga program at yan po sa pamamagitan ng ating 702-DZAS mobile app. Kaagapay, meron ka na ba niyan or nakapag-download ka na ba sa inyong cellphone o kaya naman sa inyong tablet or anuman ang gamit ninyong device, pwede nyo i-download yan sa inyong Google Play Store or Apple App Store. Dahil libre lamang po yan, i-download nyo na para naman po makapakinig kayo 24/7. Kasi kung bitin po kayo at hindi nyo napanood ang mga programs ng umaga, tanghali hanggang gabi at madaling araw lang ang time nyong makinig, pwede nyong i-download yung DZAS mobile app. Kaya download na, libre lamang po yan.
0: Yes, talaga naman nakakatuwa, no? At salamat sa Panginoon sa mga biyaya ng technology na kung saan we can connect, we can engage sa ating mga listeners not only here in the Philippines but across the globe, no? So salamat po at sana, no, na sinashare mo rin sa mga friends, diba? Workmates mo, mga colleagues mo kasama sa simbahan at sambahayan na mag-tune in din po sila dito sa DZAS. At syempre, no, Abs, another opportunity to dahil sila nga ay nakatutok sa kanilang programa. Alam nyo ba, mga kaagapay, this program is intended, of course, to discuss yung mga relevant issues na pinagdaraanan mo. Ikaw na bilang kabataan or even young at heart kung may anak kang kabataan na syempre, alam mo naman, minsan iba't ibang generation, minsan ang hirap i-deal, ang hirap intindihin. Pero ito we have the platform na kung saan pwede natin yan pag-usapan, na kung saan magiging kasama nyo kami, magiging kaisa nyo kami at kami po ang magiging safe space companion po ninyo dito, walang judgment, we are here to help one another.
1: Totoo yan. At talaga nakaka-encourage din, no, na yung sinabi mong safe place or platform nila ang programang to, no, atong legit talagang kung saan pinagdadaanan or pinag-uusapan natin ang mga pinagdadaanan ng ating mga kabataan or kahit hindi ka kabataan, malaya kang sumali sa ating discussion ngayong hapon. At kung meron ka mang desired topics na gusto mong maging discussion din sa ating mga future episodes, feel free kaagap na mag-message ha sa ating page sa 702-DZAS-FEBC Radio TV page. At for sure, magre-reply kami. At hahanap kami, syempre, ng subject matter expert na pwede nating makasama para ma-enlighten tayo sa topic na yan.
0: Oo. Or probably us, mismong storya nila.
1: Pwede yes.
0: Pwede natin feature dito po sa ating programa. Kung talagang, ayun nga, worth sharing and worth inspiring sa mga listeners natin that could lift the name of Jesus, eh, pwedeng-pwede po yan. At ayun na nga, Abs. Alam mo, nakakagutom talaga yung panahong ito, yung moment na ito. Kaya nga, siguro habang nakikinig ka, ba, pwede ka rin magmerienda. Pero syempre, ha, mamigay ka rin. Diba? So, sama-sama tayo sa kwentuhan. At ano ba yung merienda mo? I-share mo nga sa ating comment section. Baka mamaya, iyan din ang merienda ng ilan nating kaagapay. At syempre, samahan mo na rin yan ng isang masarap na inumin. Pwedeng juice, pwedeng kape, pero ikaw, depende sa'yo kung anong trip mo. Basta dito lang kami, ready kaming magbahagi ng kwento sa'yo.
1: Oo, kumbaga sagot na natin ang kwentuhan, pero yung merienda sa kanila na yon, di ba?
0: Kanya-kanya na muna tayo doon.
1: Oo.
0: So, yun nga, no, sa pagkakataon ito, Abs, eh, napakaganda po ng ating mapagkukwentuhan, di ba? Aminin natin, di ba? Talaga naman may mga personal things tayo to deal with. At kaagapay, may mga panalangin talaga tayong buong puso nating ipinaglalaban kay Lord, di ba? Lalo na kung gustong-gusto mo yung prayer na yan. Yung mga prayer na ilang beses na nating ipinagdasal at umaasa tayong maririnig natin ang kanyang pagtugon. Pero ito nga, no, what happens when God answers with no, 'di ba? Gustong-gusto mo 'yun pero iba pala ang gusto ng Panginoon, or di kaya sabi pa ng Lord, not yet or not this way. Syempre, no, aminin natin, medyo hurtful 'yon, medyo painful, 'di ba? Lalo na po kapag hindi po natin naiintindihan kung bakit, 'di ba?
1: Parang dyan na lalabas yung maraming bakit.
0: What ifs, di ba?
1: Oo, at magkakaroon tayo ng bucket list.
0: Correct.
1: Pero yun nga, Kael, no? Maraming mga kaagapay natin for sure ang makaka-relate dyan sa na-mention mo. At kaya ngayong araw, pag-uusapan natin, paano kung ang no ni God ay hindi rejection, kundi redirection.
0: Yes.
1: So, isa yan sa mga bagay na pwede nating pagbulay-bulayan ngayong hapon, no, with our special guest. At paano kung may nakikita si Lord na hindi pa natin nakikita, di ba? At paano naman na paano tayo matututong magtiwala, no, kay Lord na mabuti ang kanyang gagawin sa ating buhay kahit hindi tugma yung sagot niya sa mga prayer natin. Kaya yan, very exciting and challenging ang ating mapapag-usapan ngayong hapon. Pero for the meantime, magkakaroon muna tayo ng maikling break. Kaya huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit.

0: And we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit, eto ang legit. At syempre kasama niyo po ako, Absidy Ferrer Tabua.
1: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat for you, kaagapay, for keeping na nakasama kami sa iyong pakikinig sa inyong mga radio and even sa ating social media streaming via Facebook Live and sa ating YouTube channel. Yan, kumusta ka ba sa moment na ito ha? Sana po ay you are safe, you are continue to keep on keeping on despite of so many things na nangyayari. Alam mo, ang daming ganap, pero salamat dahil nariyan ka at nagalaan ka ng panahon. Kaya mag-comment ka naman at pakishare po ng ating ongoing broadcast. At alam mo, Abs, eto na nga, no, talagang ang ganda nung magiging topic natin this afternoon, di ba?
0: Yes.
1: Eh, talaga tayo, as a person, may mga bagay tayong gustong-gusto, di ba? Ikaw rin, di ba? May mga bagay ka na gustong-gusto, di ba, Abs?
0: Oo, di ba? Marami tayo na inilalagay sa ating bucket list. Hindi yung bucket, han? Hindi yung why. Yung bucket list talaga, yung mga bagay na gusto nating ma-achieve, gusto nating ma-attain, gusto nating makuha sa lifetime natin dito sa Earth, no? Pero yun nga, 'di ba? Isa sa mga bagay din or challenge na kinakaharap natin, kalakip ng mga bucket list or mga goals na gusto nating makamit, no? Is sometimes, 'di ba, no ang answer ng Panginoon, 'di ba?
1: Yes, correct, no? At ano pa man yung bakit mo sa buhay, alam mo, yan po yung ating mapagkukwentuhan. At syempre, hindi lang po kami ni Abs ang inyong makakasama. Nag-invite tayo ng syempre, ng subject matter expert na tutulong sa atin upang siguro, no, makamahimay natin ang ating mapag-uusapan.
0: Yes.
1: Makakasama po natin today ay isang pastor, mentor, life coach at syempre disciple maker na passionate po siya sa pagtuturo po ng salita ng Panginoon at pag-develop po ng mga leader. Siya po ang campus pastor ng Amazing Hope Church Holy Spirit Campus at overseer po ng 3 other campuses. Siya rin po ay loving husband kay Pastora Christine Dugan and proud father po kina Faith, Hope and Love. Wow, ang ganda ng names, no? Faith, Hope, kompleto na, no? Baka baka pwede pang isdagdag yung other fruit of the Holy Spirit. Pero without further ado, makakasama po natin si Dr. Edward Dugan. Hello po, Pastor Edward.
0: Hello po.
2: Ayun, hello. Hello po. Hello po, hello po. Brother Kael, Sister Abs, isang pinagpalang araw po sa lahat po sa atin dito, mga kaagapay, at lahat po ng nakikinig or nanonood ng programang ito. Alam niyo po, ako po ay nagagalak. Actually, hindi lang ako nagagalak. Ako talaga ay pakiramdam ko talaga. Hindi pakiramdam, pinagpala ako dahil alam niyo po, sa mundo natin ngayon, ang daming scam eh. Ako'y natutuwa dahil meron tayong programang legit.
1: Yes, legit po talaga.
2: Bahagi ako ng programang ito. Nung kabataan ko po, bata pa rin naman ako, pero nung kabataan ko, ay ito talaga yung radyo yung pinakikinggan ko. So, syempre, siguro lahat ng nakinig dito nangarap na baka isang araw, Lord, ito yung prakpanal, Lord, baka pwede naman isang araw. Masali ka dyan sa ganyan. At ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil totoo, dumidinig ng panalangin ang Panginoon. Kaya lang, iba yung ating pag-uusapan ngayon. Pero yun, isang pinagpalang araw po sa ating lahat.
1: Ayan. Thank you so much, no, Pastor Edward, sa pagkakataon na makasama ka namin. Alam mo ba, kwento ko lang sa'yo. Talagang minsan, ito, pinag-pray mo na minsan na makasama ka dito sa DZS. And now you're here, di ba? Tupad pangarap. Alam mo, parang naging story ako rin yan before. Nag-guest lang, pero ito na nga, di ba? Pero hindi ka tungkol dyan ang ating mapag-uusapan. Pero ito, bago tayo magtungo doon, Pastor Edward, baka may gusto ka munang i-shout out yung family mo, yung loved ones, yung mga kasama mo dyan sa simbahan.
2: Ayun, syempre, marami tayong pwede at gustong i-shout out. Syempre, Of course, yung aking wife, si Pastora Christine Dugan, at yung dalawa kong anak na babae, si Faith, si Hope. Tapos yung love na punta dun sa anak kong lalaki. Yan. Actually, nasabi ko kanina, baka pwede pang gawing fruit of the Holy Spirit. kinuha talaga namin yung sa 1 Corinthians kasi madami yung sa fruit of the Holy Spirit. Mahihirapan tayo. Pero shout out sa family ko and syempre sa mentor ko kayo, kay Bishop Julius Dawa, sa main campus namin dito sa Bago Bantay, and yung mga leaders namin dito sa Holy Spirit Campus. Madami po. Sila Pastor Rap, mga pastors namin, Pastor Angel. Naku, yari ako. Lagot ako na ito. Nakalimutan. Nakaka-mental block pala talaga pag ganito na, no? Sila Pastor Jesse, si Pastor, Pastor Ron, at lahat ng member. Shout out lahat.
1: Sige, Pastor Edward, balikan mo yan. Umagos na yung shoutout later. Talaga naman.
2: Isasama ko na lang sila sa kwento.
1: Oo. Pero ito na nga, ganda ng ating mga pagkukwentuhan about siya siguro. Ay nga, sa panalangin, di ba? Minsan, ang dami nating gusto. At saka, aminin natin, human nature natin, pala decision tayo kung ano yung gusto natin, di ba? Lahat naman siguro tayo may prayer na gusto nating marinig ang matamis na yes, di ba? Ang yes na nagmumula sa ating Panginoon. Pero ano po ba yung unang pumapasok sa isip mo kapag ang sagot ni God ay parang no or di kaya not this time?
2: Naku, yan ang mahirap. Kasi iba ang inaasahan ng tao sa Panginoon eh, di ba? Ang pagkakakilala ng nating mga tao sa Panginoon ay giver, di ba? Giver, tapos understanding, loving, di ba? Kaya nga, hindi natatanggap ng ibang tao kapag may nababalitaan sila na, for example, si Lord, nagpaparusa, hindi kayang tanggapin eh. Tapos, ito pa, yung panalangin, tapos ang sagot ng Panginoon, no? Di ba? Ayaw ng tao ng ganyan eh. Ayaw natin ng ganyan, ayaw natin ng makakarinig ng sagot na no sa mga gusto nating bagay. So, ang unang pumapasok sa isip natin kapag no, or not this time. Siyempre masakit yan. Masakit yan. Walang taong gustong makarinig ng no eh. Para kang nanligaw tapos binasted ka. Diba? Diba? Although hindi ko siya naranasan. Hindi, biro lang.
0: Yun.
2: Masakit. Diba? Pinautang ka, hindi ka pinautang. Sakit.
1: Ayan.
2: Naningil ka tapos hindi ka binayaran. Sakit eh. Diba? Nag-apply ka ng trabaho tapos hindi ka natanggap, masakit po yan. So hindi siya talaga katanggap-tanggap para sa atin. Pero siyempre habang tumatagal po na actually ito lang ang sikreto eh. Ang tips ko lang sa mga kasama nating nakikinig o nanonood nito. Kapag hindi natin maintindihan yung sagot ng Panginoon, yung kilos ng Panginoon, huwag natin siyang talikuran. Huwag natin siyang pan. Kasi sooner or later, maiintindihan natin na yung no na yan, na yung mga panalangin natin, Lord, bakit hindi mo ito binigay sa akin? Sooner or later, maiintindihan natin, papalitan ng Panginoon niya na buti na lang pala, Lord, hindi mo siya dinineg.
0: Mm-hmm.
2: So, pwede siyang yung no ni Lord, pwedeng protection. Di ba? Pwede siyang protection, pwede siyang preparation, or redirection nga. So, masakit lang talaga siya, pero pag naiintindihan po natin, mauunawaan natin ang Panginoon.
1: Napakagandang
2: explanation.
1: Totoo yan, Pastor Edward. And salamat for clarifying these things. Kasi nga, syempre, iba ang kalooban din ng Panginoon. Kasi tayo, as human, we have our own desires and personal interests. Pero iba yung sabi nga natin ng wisdom din ng Panginoon. Pero ikaw ba, gusto ko malaman, how do you pray?
2: Ako, iba. Ano ako eh. Actually po, talagang direkta ako manalangin sa Panginoon. Kasi 1997 pa po ako nakakilala sa Panginoon. May 4, 1997. So, try to imagine kung gaano nakatagal yon. Then nag-level up na rin yung relationship ko sa kanya. Nag-pastor na din po ako from a member. Tapos naging worship sa music teams, ngayon po nagpapastor po ako. So talagang naging mas direkta yung panalangin ko sa Panginoon, yung Lord. Pwede naman ganito. Baka, Lord, ito na lang. Yung mga ganon. Kasi siyempre, yung closeness niya ng Panginoon, iba na eh. Kaya kapag nakakatanggap tayo ng no kay Lord, talagang kahit na, minsan nga, honestly, aamin ako, kahit minsan, alam, somehow, alam mo yung Bible, minsan, kakalimutan mo pa rin yung mga memory verse mo eh. Dahil nga, Lord, I want that. Di ba? Gustong-gusto ko. Tsaka isa pa, as a pastor po, or as a believer, hindi ka naman, sa sarili mo, hindi ka manalangin ng tingin mo makakasama.
1: Yes.
2: Di ba? Hindi ka man, hindi ka hihingi sa Panginoon ng makakasama sa iyo, makakasama sa kapwa mo, sa tingin mo, sa tingin po natin.
0: Mm-hmm.
2: Pero sabi nga po ng Bible, yung thoughts ng Panginoon is not our thoughts, di ba? His ways is not our ways. So ganun talaga eh, di ba? Hindi natin siya agad-agad maiintindihan, pero sooner or later kapag nagstay ka sa relationship mo kay Lord, maiintindihan mo siya. Na para sa atin pala talaga yung decision ng Panginoon para kasi alam ni Lord kung anong mas bagay sa iyo, mas makakabuti sa iyo, sino ang mas bagay sa iyo, 'di ba? Anong mas maganda sa iyo, alam ng Panginoon 'yan.
0: Amen. And thank you Pastor Edward for sharing that, no. Talagang napakagandang reminder na ang Lord talaga ang higit na nakakaalam ng mas nakakabuti sa atin. Pero in your experience po, Pastor, may prayer po ba na talagang matagal niyong ipinanalangin kay Lord, talaga inilaban niyo kay Lord, pero hindi niya sinagot sa paraang inaasahan mo? Pwede po bang i-share ninyo ang inyo naging experience?
2: Well, meron. Marami, actually, marami. Marami. Siyempre, as a pastor, honestly, ano po ako eh. Ito lang po talaga yung ginagawa ko. Ito lang yung ginagawa ko. Simula nung nagpastor ako, ito lang ginagawa ko, nagpastor ako, nagtuturo ako. Then, of course, syempre, hindi naman, honestly, hindi naman talaga ganun, wala ka na mga asahan talaga na income na malaki. Di ba? Kumbaga parang, kapag nagtatanong, kapag may nagtatanong po sa amin, Pastor, paano kayo ng pamilya mo? Ang palabi, pabiro kong sinasagot sa kanila, na pabiro para sa kanila, pero sa akin, totoo yun. Hindi, ano ako eh, palamunin ako ni Lord, palamunin ako ng Panginoon. Baga, si Lord talagang bahala sa amin. So, siyempre, lahat ng tao nananalangin ng magkaroon ng sariling bahay. Di ba? So, Lord, tingin naman ganito, lalo na kapag may mga ganito umuulan. Kasi kami, nagsisimula po kami, 13 years na po akong kasal sa asawa ko. Nagsisimula po kami, hindi madali. Honestly, hindi madali. Kaya sa mga nagmamadali dyan, huwag kayong magmadali. Kasi hindi madali. Diba? Madali lang pumasok sa relationship pero yung gampanan ng responsibility mahirap. So so palipat-lipat there are moments na kung saan may isang taon siguro mga 4-5 beses kaming lipat ng bahay. Apat, Lord. So pray ako ng pray, Lord. Ganito yung prayer ko, Lord. Likod mo ako, pastor mo ako. Diba? Baka feeling ko lang baka pinagtatawanan na nila ako. Baka nila na akala ko ba yung Lord na pinaglilingkuran ko makapangyarihan, bakit hindi ako kayang bigyan ng bahay? So ganun talaga yung prayer ko, Lord, tingin naman, papagawa ko ng bahay. Ganun. Then eto na, matagal sa mahaba, mula 2013 hanggang etong pandemic, yun ang prayer ko. Then eto na, pagdating ng pandemic po, so alam naman natin pagdating ng pandemic, lahat sarado, lockdown, hinto ang lahat. Nakakatuwa po ang Panginoon kasi during pandemic, hindi ko rin alam pa paano nangyari at hanggang ngayon hindi ko alam pa paano nangyari. During pandemic, doon kami nagpagawa ng bahay. Doon tinayo yung bahay namin. Doon kami, habang ang lahat walang trabaho, hindi kumikita, hindi lumalabas, ang galing ng Panginoon kasi doon niya ginawa, doon niya ibinigay. Yung agad-agad kasi sabi ko, Lord, agad-agad naman, baka pwedeng ganito.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Kasi for your glory naman to, makikita ng lahat na, Lord, buhay ka. Pero, iba tumingin ng Panginoon. Mas maganda pala yung plano ng Panginoon. Hindi, antayin natin itong taon na ito, 2020, ganito, kasi magkakaroon ng lockdown, pandemic. Alam ni Lord eh, diba? Mas matataas ang pangalan ko dito habang ang lahat walang kayang gawin, ikaw nagpapagawa ng bahay. Ganun yung dating sa akin. Ang galing, sabi ko, iba talaga ang Panginoon. Grabe. Kaya ano yun po, ito na. kami po ay nasa bahay namin, hindi na kami nagre-rent. So, salamat sa Panginoon. Hindi siya bongga na bahay. Pero I would say na na-i-build siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi, yun nga, lockdown kami, nagpapagawa ng bahay. At yung buhos ng pangpagawa, talagang hindi ko rin alam saan galing, kung saan-saan nang galing. Grabe si Lord. Kaya purihin po ang Panginoon sa testimony namin na iyon. Grabe si Lord. So, ganun po siya. Iba yung inihingi ko sa Panginoon. Bahay, ako magpagawa, ganito yung timeline ko. Pero, ginawa naman ng Panginoon, sinunod naman ng Panginoon, pero sa kalooban niya.
0: Yeah.
2: Sa mas magaling at mas magandang kapamaraanan. Grabe po siya.
0: Amen. And praise God po, no? Thank you po for sharing that testimony, Pastor. At talagang doon natin makikita na may mga pagkakataon talaga po sa buhay natin na kumikilos ang Diyos. Syempre, hindi sa paraang gusto natin or sa paraang inaasahan natin. Pero malalaman natin na siya talaga yun. Uh-huh. Diba? Na siya talaga yung kumilos in our midst. Hindi ba?
2: Tsaka po, ano, Sister Abs and Brother Kael, para po sa mga, alam ko hindi nyo naman itatanong kasi siyempre ngayon lang po tayo, hindi naman tayo ganun magkakilala. Pero hindi ko po talaga pangarap magpastor. Tignan nyo lang po kung pwede ako. Pangarap ko talaga maging artista.
0: Ayun.
1: pwede, pass.
0: Pwede
1: po.
0: Yun talaga pangarap. Pwede pa po, pass.
2: Yun talaga pangarap. Siyempre, nung bata pa tayo, nangarap para sa atin yung mga magulang natin at ang pangarap sundalo. Actually, sa aming magkakapatid, gusto nila magsundalo kami. Hanggang umabot doon sa punto na naka-ready na kami, inaantay na lang kami ng mga kamag-anak namin na sundalo rin, susunduin na kami. One time, nasusunduin na ako. Sinagot ko talaga, hindi ako magsusundalo, mag-artista ako, nagalit sa akin yung tito ko eh. Nagalit talaga. So, ang ginagawa ko po, nagpa-practice ako, nag-acting workshop, ganyan-ganyan. Hirap! Pero sa salita po ng mga kabataan ngayon, hindi ako tumagos. Hindi ako tumagos. Hindi ako naging artista. So, ito na. Tinawag ako ng Panginoon mag-serve sa Kanya. So, nakalimutan ko yung pangarap ko. Pero, I found out na sa Panginoon pala, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, habang nakakalimutan mo yung sarili mo, yung para sa'yo, si Lord pala, hindi niya nakakalimutan yung mga bagay na inisang tabi mo dahil inuna mo siya.
0: Mm-hmm.
2: So, ano po, there are times, ito pong church namin, ay nagsushooting po yung 700 Club dito.
0: Ah.
2: At galing akong ano nun, galing akong life group, galing akong life, dumating ako. Hindi ko alam, shooting sila dito. Pagdating nila, kulang ng isang cast, sabi niya, Pastor, pwede ka ba? So, walang isip-isip. Sabi ko, pwede ako dyan. Ganun ako.
0: Mm-hmm.
2: So sa madaling salita po, nakama ako dun sa shooting. Then, na-remind ako ng Panginoon. Kita mo yan. Di ba? Iba ang gusto mo, makita ka sa television. Eh, actually, yun lang naman talaga. Kaya pag dumadaan ako sa mall nun, may mga TV. Tumututok ako dun eh. Bumabalik-balik ako. Gusto ko nakita ko yung sarili ko. Kasi ang linaw-linaw ng word sa akin ng Panginoon na kita mo yan, nakalimutan mo na yan, pero ako hindi ko nakakalimutan yan.
0: Mm-hmm.
2: So, ganun eh. Minsan may mga gusto ka para sa sarili mo. Pero dahil inuna mo ang Panginoon, nung ginagawa mo siya para sa sarili mo, hindi mo siya napangyayari, hindi mo siya natutupad eh. Pero nung inuna mo si Lord, yung Matthew 6:33, kingdom is righteousness, all these things shall be added unto you. Nung inuna mo si Lord, yung kalooban niya, yung paghahari niya, si Lord ang tumupad ng pangarap, mas masaya, mas maganda, mas safe ka pa. Di ba? Mas safe pa ako. So yun, natutuwa po. At hindi lang po isang beses nangyari yun. Mga dalawang beses nangyari yun. And I could say na fulfill ko yung dreams ko. Tapos eto ngayon, nandito na naman ako. Hindi ko alam kung saan naman mapupunta tong video na ito. Pero nakakatuwa po talaga ang Panginoon. Bless si Lord.
1: Yeah.
2: So,
1: And
2: ganun.
1: maraming salamat, no, Pastor Edward, for sharing all of these things. And totoo yung sinabi mo, minsan may mga pangarap or panalangin tayong isinasantabi. Pero ang Lord, never niya nakakalimutan ng mga, even the small details of our dreams and even our prayers. And we praise God kasi talagang may perfect timeline siya na inilalaan doon sa panalangin natin. At minsan siguro, yung iba, inip na doon na sagutin ng Lord yung mga prayers natin. Yung iba, akala nila yung prayers nila ay nasa sorting center pa rin, di ba? Yung mga parcel na prayers sila. Pero ang Panginoon ay may tamang panahon at pagkakataon ay binibigay for each of us. Pero ito naman, Pastor Edward, kasi syempre tayo, iba yung pananaw natin bilang believers and even the unbelievers when it comes to God na sumasagot ng ating panalangin. Siguro, dun tayo is backtrack muna tayo before you get to know the Lord. Siguro, nung panahon na hindi mo pa naiintindihan yung sagot ni God, ano ba yung pinakamahirap na tanggapin for you? Is it yung closed door, yung delay, o yung disappointment? And if you're gonna compare these things sa pagiging believer mo ngayon, kumusta na?
2: Oh, actually, ang mahirap talaga tanggapin, for me, hindi naman talaga yung no.
1: Mm-hmm.
2: Ang mahirap tanggapin, yung hindi mo maintindihan at hindi mo alam kung bakit no.
1: Yeah.
2: Kasi tayo, whether you are unbeliever or believers, laging tingin mo sa sarili mo, deserve mo. Or deserve ko to. Deserve ko to. Deserve ko to. At tayo pong mga tao, hindi tayo trinay mag-antay. Diba? Tayo trinay, lalo na sa panahon ngayon, puro lahat instant, mabilis, dapat agad-agad. So, dito tayo nahihirapan, dito tayo nadi-disappoint, dito tayo napuprustrate na kahit tipong kahit si Lord pa yung kaharap natin, kahit kay Lord mapuprustrate ka, magi-disappoint ka. 'Di ba? Kasi nga hindi mo maintindihan, bakit ako, Lord, bakit ako napalo? Bakit hindi ito binigay? Bakit wag ngayon? Bakit ang tagal? E tingin mo kailangan mo na agad. So, for me, isa to sa mga dinil ko kahit pa na yung mga bagay na hindi natin maintindihan. Kaya hindi pa ibibigay ng Panginoon. Kasi pwede, hindi ka pa ready, di ba? Pero hindi yung no talaga eh. Yung hindi mo alam kung bakit no. Yung reason ni Lord, yung purpose ng Panginoon, bakit hindi niya agad ibibigay po sa atin. So for me, isa yun eh. Yan, kaya mapuprustrate ka, di ba? Madidisappoint ka kasi hindi mo maintindihan.
1: So salamat po for these things. No? And kasi syempre, minsan ang hirap talaga, lalo na yung mga sinabi mo, na sa panahon ngayon, everything is instant, di ba? What you want, di ba? Easily mo makukuha, di ba? Pero ikaw ba, Pastor Edward, sa panahon ngayon, dahil siguro may mga kabataan ka rin na hinahandle dyan sa church, and kumusta sila when it comes to praying, tapos hindi agad nakukuha yung gusto nila? How is your observation to them? And paano mo sila dinideal?
2: Usually kasi ang tingin lagi natin, ang basa natin lagi dito pag hindi binigay sa'yo ng Panginoon yung panalangin mo, hindi ka na mahal ni Lord eh. At hindi ka importante sa Panginoon. So I'm always reminding them na wag ninyong sukatin yung pag-ibig ni Lord sa mga answered prayer lang natin.
1: Yes.
0: Yung
2: mga bagay na meron ka ngayon, ganyan-ganyan.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kung usapang mahal ba ako ni Lord, ba't hindi niya ibinibigay ito? Kung gusto mong malaman kung mahal ka talaga ng Panginoon, balikan mo yung kwento ng cross.
0: Mm-hmm.
2: Kasi doon ginawa yung kwento ng pag-ibig ni Lord sa cross. Eh. So, nire-remind ko sila na ayun, hindi porket hindi niyo pa nakukuha, hindi pa natin nakukuha yung hinihingi natin sa Panginoon, na hindi ka na pinakikinggan ng Panginoon. Di ba? At hindi ka na mahal ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, kasi meron siyang kasi kung usapang pag-ibig, 'di ba? Binigay na ni Lord yung kaisa-isa niyang anak eh. Just to prove na mahal niya tayo. Hindi niya lang sinabing I love you, pinatunayan niya pa.
0: Mm-hmm.
2: Pero nire-remind ko sila at dalawang bagay kasi 'yan eh na may panahon nga ang Panginoon kung bakit hindi nadidinig yung panalangin ninyo, 'di ba? Aantayin lang natin, pagkikatiwalaan lang natin siya. Pero meron din po sa Book of Isaiah chapter 59 1 hanggang 2 na sinasabi doon na kaya hindi na sinasabi po doon hindi maikli ang kamay ng Panginoon para hindi tayo tulungan, hindi naman siya bingi para hindi tayo pakinggan, kaya lang hindi niya dinidinig yung ating panalangin dahil po sa ating mga kasalanan. So, nire-remind ko din sila na na baka, di ba, baka nai-enjoy natin yung kasalanan. Kaya isa-isa yan sa mga humahadlang para pagpalain tayo ng Panginoon para hindi dinggin yung ating panalangin, yung kasalanan. Minsan tama naman yung hinihingi mo, kaya lang mali naman yung pamumuhay natin. Hindi naman maganda yung relationship natin. Di ba? So, hindi rin ibibigay. Di ba? Or pwedeng okay ka naman, okay yung relationship mo sa kanya, kailangan mo lang magantay.
0: Mm-hmm. Yes. Thank you Pastor, no. At talagang nalinawan din kami talaga doon sa sinabi mo na meron talaga tayong tendency, no, na binibase natin yung goodness ng Panginoon based doon sa answered prayers, yes, or yung mga yun, yung mga prayer na tinugon niya sa buhay natin. Pero doon natin makikita na His ways are higher, at talagang may mga prayer na hindi talaga yes ang tugon niya parate, dahil pinoprotektahan niya rin tayo, hindi ba? Pero Pastor, sa tingin mo, bakit minsan pinapayagan or inaalaw ng Lord na magsara yung pinto na gustong gusto nating buksan? Or yung feeling natin para okay naman po Lord, I think dahil nagsiserve ako sa'yo, parang deserve ko naman po ito. Pero bakit sa tingin nyo inaalaw ni Lord na yun nga, sinasara niya yung ganong opportunity?
2: Well, isa po sa dapat nating maintindihan para hindi tayo mahirapan na unawain ang kilos ng Panginoon. So kung maintindihan natin yung sovereignty ni Lord, sinabing sovereignty ni Lord, gagawin niya kung anong gusto niyang gawin. Diba? Para sa atin or para sa kanya. Ganyan. So meaning, kung gusto ng Panginoon para hindi ka na tampo kay Lord, manatili yung reverence mo sa kanya, dapat maintindihan natin na Diyos siya, di ba? Alam niya kung ano yung dapat para sa atin at hindi dapat sa atin. Kasi tayo, may mga bumubuo tayo ng pangarap na alam lang natin makakabuti sa atin. Hanggang doon lang yung nakikita natin. Pero si Lord, all-knowing siya.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Nakikita niya, for example, gustong-gusto mo yung tao. Nakikita ng Panginoon na gustong-gusto mo yung tao na yan, di ba? Pero at the end, in the long run, kakapahamak mo yan. So ikaw naman, katok tayo ng katok dun sa buhay ng tao, di ba? Hindi papayagan ng Panginoon. Kaya lang, syempre, minsan kapag matigas ang ulo mo, di ba? Di ba? Papayagan na rin ng Panginoon para naman matutunan mo yung lesson. Pero dito, isasara ng Panginoon yung mga pintuan na pilit nating binubuksan kasi nakikita niya yung hindi natin nakikita.
0: Mm-hmm.
2: At again, hindi porket closed door, di ba, ay ipinagtabuyan ka na ng Panginoon. Di ba? Pwedeng yung pastor na yan, protection ng Diyos sa atin. Protection ng Diyos sa atin na huwag mong pasukin yung mga ikakapahamak mo. Minsan kasi ang tao po, minsan nakikipaglaro pa tayo kay Satanas, eh. Nakikipaglaro pa tayo sa kasalanan. Di ba? Na, eh, ngayon lang naman, mababaw lang naman. Di ba? Ngayon ko lang susubukan, ngayon ko lang gagawin. Or, para sa pangarap ko naman to, para sa pamilya naman ito. Yung mga ganun. Pero hindi natin nakikita yung kahihinat na ng mga decision natin ngayon. So si Lord, gagawin niya, dahil mahal tayo ng Panginoon, diba, sasara niya yung pinto na yun para sa atin. And for sure naman, kapag may nagsarang pinto, may bubuksan naman ng Panginoon para sa atin.
1: Yes.
0: Totoo po yan. And speaking of closed door, Pastor, meron bang closed door na ipinagpasalamat mo sa Lord kalaunan dahil na-realize mo pinoprotektahan ka lang pala ni Lord from danger? At pwede niyo po ba i-share ko ano po yung natutunan niyo mula doon?
2: Yes, marami po. Actually, up until now, siguro siyempre may mga katigasan din tayo ng ulo. Pero ito namang ginagawa ko kasi nag-a-apply po ako ng sinusubukan ko magtrabaho corporately. Ganyan, maraming beses, 'di ba? Para naman sa i-sustain yung needs ng family, 'di ba? Kaya lang alam niyo po, ang nangyayari kapag pumapasok ako, for example, pag pumapasok ako doon, ay nababankrupt yung kumpanya. Nababankrupt yung kumpanya. Nung dumating ako, ang baba nung sales nila, yung ganyan. So samantaling salita, hindi nagpa-prosper eh. Pero ang gusto ko lang naman, gusto kong tulungan yung family ko, gusto kong ganito. 'Di ba? Gusto kong maibigay yung kailangan ng pamilya, 'di ba? So, nung tinitingnan ko siya, hindi gusto ng Panginoon eh.
0: Mm-hmm.
2: Na pumunta pa ako doon. Hindi naman sa lahat, ha? Hindi po sa lahat, but for me, kasi ako na, naintindihan ko na siya, naliwanagan na ako na ito yung gusto ng Panginoon. Kasi paulit-ulit ko na siyang sinusubukan at same result lang, hindi ako nagpa-prosper talaga. So, tinignan ko siya na mukhang ayaw ako ng Panginoon doon. At ang gusto ng Panginoon, tutukan ko yung ginagawa ko. Yung pagpapastor, pag-aalaga ng simbahan, pagtuturo sa mga kapatiran, pag-i-equip sa kanila, pag-disciple, which is, di ba, masaya naman akong ginagawa at tingin ko naman marami akong natutulungan. And honestly, aamin ako, habang nasa corporate world ako, isang reason ba't hindi ako nagpa-prosper doon. Kasi papasok pa lang ako, yung isip ko, nasa simbahan. So, ganun lagi siya. So, hindi ako tumatagal. Mm-hmm. Kung hindi ako matatanggal, hindi ako tumatagal. Long before pa, ganun talaga. Hindi pa ako pastor. Bata pa lang ako, youth pa lang ako, nag-try akong pumasok ng trabaho. Isang araw na lang, mare-regular na ako. Hindi ako na-regular. Natatanggal ako, yung mga ganun. Then, I understand na mayroong plano sa akin ng Panginoon at gusto ng Panginoon doon lang ako. Doon ko siya galingan, which is masaya akong ginagawa at hindi naman kami pinababayaan ng Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Lord. Mahirap, pero hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Well, wala namang madali dito sa mundo. Eh, mas okay na akong nahihirapan na kasama ang Panginoon at nasa loob ng kalooban niya. Kesa naman, di ba? Kesa naman, sa mundo mahirap din naman eh. So, okay nang kasama ko ang Panginoon. Well, ako naman, naniniwala ako na time will come ay i-re-rebuild din ng Panginoon, di ba? Or ibibigay din ng Panginoon yung mga panalangin natin na yung mga ganito na, Lord, ibahin mo naman yung kwento ng finances, ibahin mo naman yung... Kasi siyempre po, pastor ako, marami akong plano sa simbahan, marami akong plano sa mga kapatiran, yung mga ganon. So isa po yun na talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na baka kapag tinuloy-tuloy ko yun, siyempre hindi natin alam yung ano, hindi natin alam yung mundo dun sa labas, baka mahatak ka pa, di ba? Baka ma-compromise ka pa. So, mahirap na. Nagpapasalamat ako. And I, tinitingnan ko siya na pinuproteksyonan po ako ng Panginoon dun. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord.
1: Amen. At napaka nabanggit mo yung word na ito susunod nating question eh. Kasi nga, di ba, we have so many prayers in life, di ba? Even it's sa personal, for the family, for our future, no? Pastor Edward, can you share with us, paano nga ba natin as a believer, paano ba natin madidistinguish, di ba, if it is a God's rejection sa God's redirection, di ba? Ano ba yung difference ng dalawang to?
2: Oh, yun. Well, actually, in connection na din po. Kung nga kanina, di ba? Malalaman mo na God's rejection siya kasi hindi ka magpa-prosper dun eh. Mm-hmm. Hindi ka dun magpa-prosper. Or hindi ka, di ba, hindi ka magiging masaya doon, masira ka doon, kapag pinilit mo pa, then redirection, kasi yun, doon ka magpa-prosper, kasi ang success kasi is knowing the will of God and doing it eh. Di ba? So, ibabalik ka ng Panginoon doon, i-direct ka, re-redirect ka ng Panginoon doon sa original plan niya sa'yo, saan ka dapat nandoon, na kung saan magpo-flourish ka, magpo-prosper ka. Di ba? Not unlike dun sa ipinipilit natin. By the way, kahit maganda pa yung intentions mo. Di ba? Kung hindi naman yan yung plano ng Panginoon sa'yo, you will never prosper.
1: Correct.
2: You will never. Mm-hmm. So, minsan, masasaktan lang tayo, pero si Lord kasi pag nagmahal si Lord, meron siyang tough love na tinatawag eh. Tough talagang matigas eh. Di ba? Mm-hmm. So, reject kasi tayo, alam ni Lord, matigas ulo natin, ipipilit pa natin yan eh.
0: Mm-hmm.
2: Then, kaya nga tayo, minsan nasasaktan kasi may pinipilit natin. Kaya, maganda, di ba? Why not magpasubmit na lang tayo sa plano ng Panginoon. Alam naman natin mas maganda plano niya kesa sa plano po natin. So, in my case, hindi po talaga ako nagtatagal sa mga trabaho na yun. At walang nangyayari maganda. Kaya nag-decide na lang ako, sige Lord, kahit mahirap dito, aantayin ko yung plano mo.
1: Oo.
2: Dito ako nilagay ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Pero Pastor Edward, siguro, alam mo naman, di ba, ang sakit yung pakiramdam na ma-reject, di ba?
2: Mm-hmm.
1: What more if kay Lord pa ito manggagaling? Pero ikaw, once you experience these things na nare-reject yung mga prayers mo mula kay Lord, Siguro personally, how do you feel? Ano yung reaction mo and response mo kay Lord?
2: Ngayon po, siyempre, iba na. Nagpapakumbaba na lang ako sa Panginoon, di ba? Kasi siyempre minsan makikita mo na andiyan ka na naman, o Edward, pinipilit mo na naman yung gusto mo. Pero hindi na ganun katagal. Hindi na ganun katagal kasi lagi naman tayo nakikipag-usap. Yun ang kagandahan po kapag lagi tayong nakikipag-usap kay Lord. Yeah, kapag lagi kang nakikipag-usap sa Panginoon, mas naiintindihan mo yung plano niya sa buhay mo. Ganun lang, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, diba yung ganito? By the way, kaya po pala tayo nagpipray, hindi para ipilit natin yung gusto natin sa Kanya, kundi para maintindihan natin yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Diba? So every time nare-reject ako sa mga bagay na ipinapanalangin ko, nare-reject ako ng Panginoon, mas natututo akong magtiwala sa Kanya.
0: Yeah.
2: Mas natututo akong mas napapadalas yung tawag ko sa Kanya, Lord, bakit na-reject? Bakit hindi pwede? So mas napapadalas, mas nati-turn ko itong mga rejections na ito in a positive way na kung saan mas napapakinabangan nung relationship ko sa Kanya.
0: Yes.
2: So, parang yung isa ko pong disciple ngayon na ano po siya, PWD siya. Noon, ang tingin niya sa kapansanan niya, hindi po kasi nakakalakad ay nireject siya ng Panginoon. Pero nung nagkaroon siya ng relationship kay Lord, naintindihan niya na pinuproteksyonan pala siya ng Panginoon through that kapansanan. Kasi umabot siya sa punto na gusto niya nang tapusin yung buhay niya. Kaya lang hindi niya magawa kasi nga may kapansanan siya. So hindi niya wala siyang magawa sa sarili niya. So naintindihan niya, Lord, hindi pala ito rejection sa akin, itong sitwasyon ko na ito. Protection mo pala ito para hindi ko masaktan yung sarili ko. Nakakatuwa po kapag naintindihan natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Hindi mo kakaawaan yung sarili mo eh. Actually, sa totoo lang, kabibiliban mo lalo ang Panginoon kasi ang galing niya talaga.
1: Yes, and napakaganda kung ganyan nung ano natin, Pastor Edward, yung mindset natin, no? Na
2: yes,
1: syempre, we trust kung ano yung kalooban ng Panginoon, na sometimes kasi, minsan tayo as human, fixated na yung mindset natin kung ano yung gusto ko, dapat ito na mangyayari. Pero iba nga yung sovereignty ng Panginoon, di ba, Abs?
0: Totoo yan. And that's the beauty of trusting God's character at hindi tayo nakatingin sa circumstances or doon sa mga bagay na nasa paligid natin. Kasi yun nga, naka-fix yung eyes natin sa Panginoon, hindi ba? So, Pastor, para sa mga kaagapay nating nakikinig ngayon na kunyari naka-experience sila na hindi naibigay ni God yung gusto nila, paano nila maiiwasan or paano natin maiiwasan na maging bitter at sa halip manatiling grateful and hopeful dun sa ating mga ipinapanalangin or inilalapit kay Lord?
2: Yun po, para po sa lahat ng ating mga kasama dito sa programang ito. I wanna encourage everyone na kapag nakakatanggap po tayo ng ganitong response galing kay Lord na no, always be reminded na magaling si Lord, makapangyarihan siya. So instead na talikuran natin siya, magtampo tayo sa Kanya. By the way, pag nagtampo tayo kay Lord, Lord pa rin siya. Walang magbabago doon. So instead na ayawan natin siya, why not mas lalo natin siyang kilalanin? Lalo na yung mapalapit sa Kanya para maintindihan natin yung plano niya. Wala naman pong masamang plano ang Panginoon sa atin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Diba? Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Diba po? Yun ang gusto sa atin ng Panginoon. So, huwag po tayong madi-discourage, ipagpatuloy po natin sa mga kapwa ko lingkod ng Panginoon kapwa ko mananampalataya. Huwag po tayong mapanghinaan ng loob, huwag tayong mapanghinaan ng tiwala sa Panginoon kapag may mga pagkakataon na hindi natin nararanasan yung gusto nating maranasan galing kay Lord. Keep that in mind na lahat ay posible sa Diyos. 'Di ba? May alam lang ng Panginoon kung kailan dapat ibigay yung mga panalangin natin, 'di ba? Kasi mamaya ibigay sa iyo yung panalangin mo, hindi ka pa ready. 'Di ba?
1: Yes.
2: Sayang lang ibigay sa iyo yung pangarap na tao na gusto mo makasama sa buhay tapos masasaktan mo lang naman.
1: Diba?
2: So maganda, ready tayo. Ready tayo. So, habang nag-aantay, anong kailangan gawin? Hindi patuloy kang maglingkod sa Panginoon. Habang nag-aantay ka ng kalooban ng Panginoon, paglingkuran mo siya. Kasi it's through serving Him, mas mauunawaan mo yung kilos niya. Di ba? Mm-hmm. Tapos, huwag din po natin haalisin, dapat meron kang mentor. Di ba? Huwag kayong papayag na walang naggagabay sa inyo. So, napaka-importante po nito. Para may nagpapaalala sa inyo na hindi ka pinabayaan ng Panginoon porque nag-no lang pinabayaan. Ako po, as a parents, di ba? Hindi lahat ng hinihingi ng anak ko, binibigay ko kasi alam ko yung hinihingi nila, makakasama sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: Eh, what more pa kaya ang ating Panginoon? So, dapat may nagpapaalala sa iyo ng ganyan. May nagpapaalala po sa atin ng ganyan. So, I think, yun po yung mapapayo ko sa mga kasama natin dito na lalo lang tayong magtiwala sa Panginoon. Pagkatiwalaan natin ang Panginoon, alam niya ang ginagawa niya para po sa ating mga anak niya.
1: Amen. And what a great reminder, no, Pastor Edward, for all of us to keep on trusting God.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya ang ganda rin ng kanta ng I trust in God.
2: Yes.
1: He will never fail. And that's the beauty of the God that we serve.
2: Yes.
1: Sa mga nangako sa atin, siya lang ang hindi napako.
2: Yeah.
1: Pero nagpapako siya sa krus para sa iyo.
2: Amen.
1: That's the beauty. So, Pastor Edward, looking back, paano mo nakita yung no ni God ay naging daan para sa isang bagay na mas maganda kaysa sa una mong hiningi. So, kwento mo sa mga kaagapay natin, probably may mga patotoo kang storya na pwede mo rin ibahagi.
2: Yes. Nakita ko na yung kagandahan ng no ni Lord, di ba, sa buhay ko. Dahil yung mga no na yan ang naging dahilan kung bakit nai-enjoy ko yung family ko ngayon. Yung mga no na yan ang dahilan kung bakit masaya ang ministry ko. Yung mga no na yan ang dahilan kung bakit po nandito ako sa inyo sa harapan ninyo ngayon at nagbabahagi po ng kabutihan ng Panginoon. Diba? Kasi naiintindihan ko na yung no ng Panginoon na hindi rejection, kundi preparation, redirection, at yung no niya ay protection para po sa aking buhay. At ganoon din po sa inyo, mga kaligid ko.
0: Amen. And finally, Pastor, para po sa mga kaagapay natin, mga listeners at viewers nating nakatutok sa mga oras na ito na may prayer na tila ang sagot ni God ay no. Ano po yung words of encouragement or challenge na nais niyong iwan for them?
2: Opo, I wanna encourage everyone. Lagi lang po natin tatandaan, mas interesado ang Panginoon na baguhin tayo, karakter po natin, opo, kesa yung ating mga sitwasyon agad. So, mas interesado si Lord dun sa atin, isa po sa mga sitwasyon natin. So, again, wanna encourage you, tuloy lang po tayo sa Panginoon. Wala pong

0: ano ba yung mga social media or even contact information, you can also invite them.
1: Opo, sa mga naghahanap po ng simbahan dito sa Quezon City po, yung aming campus po, Holy Spirit Campus, Amazing of Church Holy Spirit Campus, nandito lang po yan. Sa may tapat po ng Sandigan Bayan. So pwede nyo po kaming i-message sa Facebook page po namin. Dito po sa Facebook page ko sa Disciple Tips at kita-kita po tayo. At kung nandito naman po kayo malapit sa may likod ng SM North, so nandito lang po yung aming church sa may Mindoro Street, Amazing Hope Main Campus po. So marami pong Amazing Hope. Punta lang po kayo ng Facebook. Makikita nyo po dyan yung mga campuses po natin.
2: So, amen. Amen. And indeed, no, Amazing Hope ay matatagpuan lang sa Panginoon kasi siya yung tunay na nagbibigay po ng pag-asa. Kaagapay, minsan, no, ang pinakamahirap po na sagot sa prayer ay hindi yung wait, kundi ang no.
0: Pero ang no po ni God doesn't mean na hindi niya na tayo mahal o naririnig. Sometimes, kaagapay, minsan ang kanyang no ay protection, redirection, at preparation po sa mga bagay na inihahanda niya po para sa atin.
3: Yes, and minsan no, hindi man natin maintindihan kaagapay yung sagot ng Lord, but we can always trust His character, di ba? Mm-hmm. Kapag hindi natin maintindihan yung plano niya, pwede pa rin natin panghawakan kung sino ang Diyos sa buhay natin.
0: Amen.
3: Siya ay faithful, siya ay wise, at siya ay good. At palang araw, no, mas maintindihan natin, kung titignan natin yung mga pinag-pray natin noon, marirealize natin na kaya pala hindi sinagot ng Lord dahil tayo nga ay kanyang pinoprotect. Protektahan. Kaya, Pastor Edward, maraming salamat po sa inyong time sa ating programa. Thank you po for sharing your insights sa aming mga kaagapay at maging sa amin ni Kael, at nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: At syempre ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Thank you po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Bye!
3: Bye!
4: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
5: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
4: Real Travels.
7: Value for money.
4: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
4: Real Travels.
7: Because adventures are the best way to learn.

0: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
1: Alam mo ba na ang planong Pax Silica ay nangangailangan ng napakalaking supply ng kuryente? Ayon sa mga pag-aaral, ang planong Pax Silica Hub ay mangangailangan ng malaking energy para mapatakbo ang mga semiconductor factories at artificial intelligence data centers. Kaya may mga eksperto ring nagtatanong, paano matitiyak na hindi ito magiging dagdag na pressure sa ating power supply? At paano ito may sasagawa ng may paggalang sa kalikasan? Marami ang naniniwalang mahalagang unahin ang renewable energy at maayos na energy planning para maging balanse ang pag-unlad at pangangalaga sa kapaligiran. Kasi ang pangangalaga sa kalikasan ay isang uri ng karunungan.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
3: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So, dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
2: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
4: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
4: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: The Good News Bible in Romans chapter 12, verse 11 says, "Work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion." In Revelation chapter 3, God is never pleased with lukewarmers, those who are neither hot nor cold. Today, Bishop David Sobrepeña shares to us another how-tos, how to keep your spiritual fire burning.
1: Sa Romans chapter 12, verse 10 to 12, sabi po, "Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, and then rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer." Dito naman po sa NIV, ganito po ang sinabi, "Be devoted to one another in brotherly love, honor one another above yourselves, never lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila sa aming buhay. Pinapakita mo, Panginoon, ang iyong kadakilaan, kapangyarihan, Panginoon, sa iyong pagpuprovide ng pangangailangan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat ang iyong mga biyaya, pagpapala ay malaya mong ibinubuhos sa mga nananawagan sa iyo at nagtatapat sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po na iunat mo po yung mapagpalang kamay sa aking mga kapatiran na dumadaan ng iba't ibang klaseng mga pagsubok, kahirapan at mga challenges sa kanilang mga buhay. Lord, I pray that you will bless them. Bigyan mo sila ng lunas sa mga kapatiran na may karamdaman. Pagalingin mo po sila sa pangalan ni Jesus. At mga kapatid, Panginoon, na walang trabaho o kaya mahirapan sila sa pananalapi, bigyan mo sila ng idea upang maiangat ang antas ng kanilang buhay at kabuhayan. Lord, above all, inadalangin ko po na ang iyong salita ay maging gabay bawat isa sa amin. Hamunin mo kami, Panginoon, na maging maalab muli ang aming paglingkod sa inyo. Lord, basbasan mo ang bibig ng iyong lingkod at pandinig ng iyong mga anak upang iyong pangalan ay maitaas. Hallelujah sa aming kalagitnaan. This we pray in Jesus' name. Amen. Sabi po sa ating nabasa ay never lacking in zeal but keeping your spiritual fervor serving the Lord. Alam niyo po, napakahalaga po na yung atin pong spiritual fire ay nananatili sa ating pong mga buhay. Napakahalaga po yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung maalab ang iyong paglilingkod sa Panginoon, if your spiritual fire is burning, oh, temptations may come, but it's easy for you to overcome them. When trials come, man, you can face them because the spiritual fire in your life, the fire of the Holy Spirit, will help you overcome them. So, balit, pag nanlalamig na, pag hindi na maalab, hindi na maapoy ang ating puso ng spiritual life natin, aba, ang kabaliktaran palagi nang nagdadabog, kunting bagay lang nagtatampo na. O kaya kunting criticism lang na marinig, nako, nagagalit, mapagsabihan lamang. At kung hindi ka maraubdob ang iyong paglilingkod sa Panginoon, when the spiritual fire is gone, when you're getting cold, yung mga pagsubok, napakahirap. Yung mga pupuntahan ng mga lugar, napakalayo. Yung mga bagay na gagawin natin, kahit na hindi mahirap, kahit na madali, napakahirap. Yung pagkakaloob, nako, ang hirap dumukot. Why? Because your spiritual fire is gone. At ikaw ay nanlalamig sa Panginoon. You see, mga kapatid, mga bagulang, God is not pleased with lukewarmness. In fact, ang Panginoong Jesus ay kinamumuhian niya ang malahininga na temperatura ng ating spiritual na pamumuhay. So sabi niya sa Church of Laodicea, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Yun ang sabi ng Panginoon. The Apostle Paul says to us sa atin pong text ngayon na kailangan na magiging fervent tayo. Fervent in spirit. Now, from the Greek word zeal, apoy, maapoy. Alam ba ninyo, there are levels of fire ng init sa apoy. Pag nakita mo yung apoy ay yellow, mainit yan, pero hindi masyadong mainit. If you see a fire color red, that is hot, but it's not the hottest. If you see a blue flame, it is hot, but still not the hottest. Ang pinakamainit, marubdob na apoy, ay yung puti, yung white hot. Kung kaya't, kung yung mga nagwe-welding, pag maputi-puti na yung sindi o yung apoy ng kanilang welding rod, pwede niyang ikat ang steel. Because that is hot. So the word zeo means be white hot for God. Amen? Na talagang maapoy tayo sa Panginoon. Unang-una sa lahat, ano ba yung mga elemento? What are the elements that dampen your spiritual fire? Do you know what will rob you of your zeal and spiritual fire? Unang-una, people. Not just unbelievers, but Christians, believers, yung mga kasamahan natin sa church, ay nagiging sanhi kuminsan na ginagamit ni Satanas na maging katitisuran. Sabi po sa Deuteronomy chapter 1 verse 28, our brethren have discouraged our hearts. Ano yung mga bagay na maaaring makatisod, maka-discourage, maka-affecto sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Tulad ng mga bulong-bulungan, mga gossips, mga negative attitude, mga negative talking, mga slander, paninira. Ito po yung mga nakaka-discourage na mga gawain. And sad to say, kahit among Christians, ay may nangyayari na ganun. Okay? So we need to avoid people who will infect you with spiritual virus. Kaya sabi po ni Apostle Pablo, now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learned, and avoid them. For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. So, anong ating gagawin? We need to infect or influence people with the love virus. With the love virus. Mayroon pong isang verse na nagsasabi, "For the love of Christ constraineth us." If you are gripped with the love of Jesus in your heart, you cannot help it but spread it around. Can you say amen? You cannot help it but help people that are in need. Ang tanong ko sa inyo, sa ating lahat, what are you infecting others with? Brothers and sisters, let us all spread the love of the Lord. Amen. Pangalawang sanhi is the cares of this world. Sabi po sa Mark 4:19, the cares of this world and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering in, choking the word, and it becometh unfruitful. Yung tayo ay nagiging asyadong materialistic, aburido sa mga bagay-bagay ng mundo. We're busy trying to acquire wealth and riches to the point that we neglect our spiritual needs and to tend to the fire of God in our hearts and in our lives. Meron pong isang example dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, the example of Demas. Sabi po ni Apostle Pablo, "For Demas have forsaken me, having loved this present world." Anong ibig niya sabihin yan? Having loved this present world, mas lalo niyang inibig, binigyan ng kahalagahan ang mga bagay-bagay ng mundo. Maaring mga ari-arian, maaring mga kaaliwan ng mundo, maaring mga properties. Naging busy siya sa paghahanap ng salapi, ng ginto at salapi. You know, hot pursuit of material things, if unchecked, can lead us astray from God's will. Okay naman na tayo maging busy sa gawain natin. Kasi meron ding salita ang Diyos na nagsasabi, "Occupy, do business till I come." Ito po ang napakahalagang alalahanin ninyo. If you and God are partners in business, and if you make God number one in your life and in your business, yes, you can be busy pursuing your business and enlarging your business. But if you remain faithful to the Lord, hallelujah, wag mong kaligtaan ang salita ng Diyos. Huwag mong kaligtaan ang pagsisimba. Huwag mong kaligtaan ang pananalangin. Mas lalo kang pagpapalain ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos na ipagkait sa iyo ang mga mabubuting bagay. Pangatlo are the storms of life. Problems and difficulties come in various ways and sizes. Mga problema na matitindi at kuminsan kahirapan, sari-saring mga at patong-patong na mga problema. Subalit mga kapatid, mga magulang, dito tayong manatili sa Panginoon. Kung meron mga bagay na nangyari sa buhay mo, huwag kang magtampo, huwag kang lumayo sa Panginoon. Pagkos, ikaw ay dedicate, lalapit ka sa Panginoon, tatakbo ka sa Kanya, mananalangin ka sa Kanya, magsusumamo ka sa Kanya, luluhod ka sa Kanya, at God in His timing ay ipagkakaloob niya sa iyo ang iyong mga pangangailangan. Hallelujah. So pangalawa, how do we keep our spiritual fire burning? Sa papaanong paraan natin maintain ang marubdob at maapoy, maalap na ating paglilingkod sa Panginoon? Unang-una, remove the spiritual ashes out of our lives. Alam niyo, the residue of burnt wood affects the fire and may be used to put off the fire. For example, kung gumawa ka ng bonfire o ang kalan mo ay, ang ginagamit mo ay charcoal o kaya kahoy na panggatong, after several minutes ay marami ng mga ash, abo, di ba? So, kung hindi mo tanggalin yun, yung apoy ay mamamatay. So ang gagawin mo, susungkitin mo, aalisin mo yung mga ashes, yung mga abo, upang patuloy na umapoy. So anong klaseng spiritual abo, mga ashes na dapat nating tanggalin? Remove the ashes of insincerity and hypocrisy. Sabi ni Apostle Pablo sa ating text, Romans 12:9, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Ano pang dapat nating tanggalin? Remove the ashes of envy and jealousy. Yung pagsiselos, yung envy. Dahil merong isang kapatid na mas maganda ang kanyang pananamit kaysa sa iyo, o kaya magara ang kanyang sasakyan kaysa sa iyo, o kaya yung bato sa kanyang singsing ay kumikintab, mas makintab kaysa sa iyo, o kaya yung mga hikaw, o kaya yung mga gamit niya. Naiinggit naman tayo kuminsan. Wag, hindi niyo alam, baka utang lahat yun. Dalhin mo na lang sa Panginoon. Sabi mo, Lord, pinagpala mo si Sister So-and-so. Lord, pagpalain mo din ako. Amen. At kung ikaw ay lalapit sa blesser, darating ang araw, si blesser ng ating Panginoon, pagpapalain ka rin. Huwag mong pairalin ang pagkaingit. Can you say amen? And then remove the ashes of worldly compromise. Kung ikaw ay isang Kristiyano, follower of Jesus Christ, you can start with being honest doon sa trabaho. You can start with your integrity. Maging matapat sa salita ng Diyos. And then, another way for you to keep your spiritual fire burning is to maintain meaningful fellowship with fellow believers. Katulad ng mga life groups, katulad ng mga cell groups natin, mga Bible study groups natin, where men and women are gathering together to pray for one another and they, you know, share the Word of God together to strengthen their faith and their fire. Hallelujah. Wala pong Lone Ranger Christian. Kailangan po na maging kasama tayo. Meron tayo mga accountability groups, meron tayo mga prayer groups where they can pray with us and encourage us in our faith, in our journey through life. Ano pa ang ating gagawin upang maging marubdob ang ating paglilingkod sa Panginoon? Keep yourself full of God's Word and prayer. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, yun ang salita ng Diyos, and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Itong dalawang ito ay napakahalaga upang mag-survive tayo at maging malakas tayo at maapoy ang ating spiritual life, yung pagkapuno ng ating puso't isipan ng salita ng Diyos at pagkapuno ng pananalangin na walang araw na tayong lalabas sa ating mga tahanan na hindi tayo nanalangin. At bago tayo matulog, manalangin tayo sa Panginoon. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. And then, kung ating sabayan ng panalangin, let me tell you, magiging maalab, maapoy ang iyong spiritual life. Amen? Importante yung salita ng Diyos sa linggo na ating papapakinggan. So, balit, hindi po makapag-maintain ng iyong spiritual fire. Kailangan din po na kayo'y kumain na sa ang salita ng Diyos, na basahin ninyo ang Biblia at manalangin. Can you say amen? Can you imagine kung ikaw ay kakain lamang ng isang beses sa isang linggo? Aba, mangangayayat kayo. Ang ilan sa inyo, kakaroon kayo ng ulcer. So meron po mga Kristiyano ngayon, meron sila mga spiritual ulcers. Dahil payat na payat sila at hindi nakakakain ng salita ng Diyos. Pang-apat at panghuli. In order to keep our spiritual life burning, we need to keep our first love fire glowing. To keep the first love fire glowing. Meron pong isang church sa Revelation, the Church of Ephesus. Sila ay merong wastong doktrina at sila ay may sigasig sa gawain ng Panginoon. Ang kanilang attendance ay perfect. So balit, merong pong diferensya ang kanilang mga puso na pabayaan nila ang kanilang unang pag-ibig. Sabi po dito sa Revelation chapter 2 verse 4 and 5, nevertheless, I have somewhat against you because you have left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works, or else I come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent. Ang problema ay yung kanilang unang pag-ibig na hindi na marubdob, hindi na maalab. Thou hast left thy first love. Maalala ba ninyo nung kayo'y una pang na-born again? Oh, you fell in love with the Lord Jesus Christ. Palagi mong hinahanap ang mga fellowship, hindi mo mahintay ang linggo na darating, ahanap ka ng mga Bible study, at you know, masigasig ka, nais mong ibahagi sa iyong mga kaibigan ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. You are full of zeal because you are in love with the Lord. Pero dumating ang panahon, ilang taon na naglipas, nawala yung first love mo. Yes, dumadalo ka pa rin. Nagsiserve ka pa rin. Pero oftentimes nagdadabog. May mga reklamo. Pahirapan. Dahil wala na yung first love. So anong sabi ng Panginoon? Remember from where you've fallen. Ito yung process na dapat nating gawin. Unang-una, alalahanin natin kung saan tayo nahulog. alalahanin mo yung first love mo sa Panginoon. Nung maalab ang iyong puso para sa Panginoon at iyong paglilingkod sa Diyos. And then, number two, repent. Repent, magsisi ka sa kawalan na ng pag-ibig sa Panginoon at mga bagay-bagay para sa Diyos. And then, number three, repeat. And do the things you did at first. In other words, ang gagawin mo lang, alalahanin mo, magsisi ka, at babalikan mo yung mga dati mong ginagawa para sa Panginoon nung punong-puno ka ng passion at pag-ibig sa Panginoon. When you do that, you are on the right track of being on fire once again for the Lord.

0: Kailangan bang naka-live stream ang impeachment proceeding? Yes, dahil ang impeachment ay hindi lamang usaping legal o politikal. Ito ay isang proseso ng pananagutan sa taong bayan at isa ito sa mga privilege ng isang demokratikong pamahalaan. Habang nililitis ang kaso sa Senado, dapat lang na magkaroon ng access ang mga mamamayan sa mga proceedings kabilang ang live stream. Ano ang exemption to the rule? Kung may malinaw na legal na dahilan para magsagawa ng executive session sa ilang bahagi ng pagdinig. Ang pagiging open nito sa public ay nag-i-encourage ng transparency, accountability, at public trust. Pinapakita sa publiko ang lahat ng presentation of evidence, ang arguments ng dalawang panig, at ang pagganap ng mga senador sa impeachment court.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Kaibigan, kumusta na? Ayos ka lang ba? Para mas lalong ayos na ayos ka, kinig na sa Ayos Lang, Kaibigan. Susunod na.
3: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Ayos Lang, Kaibigan, with Kai Pascual.

Ay, daming nalubog sa baha!

Itindi ng flash flood sa Nepal. Nakakatakot at nakagigimbal. Ayos lang kaibigan dito sa 702 DZS. Kasamang yung Kai sa ere, Butch Pascua. Bawal na lulongkot. Bawal din nakasimangot. Mas lalong bawal nagmomokmok. Yuhu! Dapat happy!

0: welcome.
1: Hindi ako nag-iisa ngayon! Bukod kay Nat-Nat, na aking co-pilot, apat kami ngayon dito sa studio! Ito po si Butch Pasco. Babati po muna tayo ang ating unang bugso ng roll call. Hello kay Lalabs. Napakalayo niya ngayon. Sana makatulog naman. Pa-crochet-crochet lang ah. Hello din kay Mami Dem. Mami, papasalubungan kayo ng inyong paboritong anak na babae. Hello Ate Marie De Jesus, Ate Merlin Guillermo, Ate Auring De Felipe, Kuya Verse Dong Raffles, Ate Rev Flaviano, Hazel, Connie, Buds at Buds at saka Tonya Petra, hello. Kay Ariel at kay Marisa Permejo. Ate Marisa at kay Sir Elizer. Kasama yata si Eli, galingan mo sa pag-aaral. At si Princess, si Prince, andyan. At yung mga magdiriwang ng kaarawan. Si Gian, si Glyza, si Jessica Permejo, si Che. At si Hazel, bro, pakain ka naman! At hello sa mga naglinis sa church. Grabe, binaha kami. Awa po, at sa bahay, kumakatok na yung baha. Ah, sige, sabi ko po kanina ay hindi ako nag-iisa dito sa studio. Andito ang aking co-host. Ang gwapo. Ang gwapo. Ang gwapong anak ni Lala, andito yung aking kakambal daw. At sana hindi magalit ang kanyang mama. Si Paolo Lael. Lael, hello!
2: Kai! Hello.
1: Oo, na-miss kita. Na-miss kita.
2: At tagal din po.
1: Kaya nga.
2: It's been a while since we were able to make it here, but we are here.
1: Right.
2: Hello, everyone.
1: Ayun nga tayo nagagawa ng in love eh. Nakakalimutan na ang first love, ang broadcasting. Anyway, sige, Paolo, sasamahan mo kami hanggang 11:30.
2: Yes, andito po tayo magkasama.
1: Meron ka bang mga babatiin muna?
2: Meron po, pero yung una kong gustong batiin. Aba, katabi ko.
1: Hindi nga.
2: Hello ka naman dyan.
1: Hindi nga.
2: Aba, nahiya bigla.
1: O, bumati ka muna sa mother-in-law mo muna kaya.
2: Okay, sige. Kaya, ulitin mo nalang ulit later, ha? Gather ka muna ng courage. Hello po, Tito Merly. I hope you're okay po dyan.
1: Mm-hmm.
2: Ilang araw po hindi nakakaalis, pero sana po nakakapagpahinga. Kahit ito, Dolfo din po, kung rin nakakapakinig kayo.
1: Makaka-uwi ba?
2: Makaka-uwi, sana.
1: Pero, baha din daw sa balagtas.
2: Oo, eh. Eh, kung kasama naman dyan, si Gian.
1: Hi, Gian.
2: Huwag ka magpapuyat. Si Jarosel. Hi, and, sige, the rest na lang. Yung katabi ko na lang babati mamaya.
1: Sige.
2: Pero
1: ikaw magpapakilala sa katabi mo.
2: Oo, sige. Hinga ka ng malalim. Yung mga nakikinig dyan, taga Baguio, hello Iya and mga katulad family. Ang kasama dyan si Kay, si Pastor at si Tito Juvie. Hello po sa inyo.
1: Hello
2: lahat
1: po.
2: I hope na hindi kayo nahirapan sa service.
1: Siyempre.
2: Because of the rain, no? Kahit dyan sa Baguio, hirap pa rin. But yes, hello to everyone. I hope Tita Juvie is well.
1: Okay.
2: And ayan, ready na ba? Okay, sige. So kung kaya, yung katabi ko.
1: Habang humihinga ng malalim. Hello, Ate Rose Sanchez. At andyan ba si Joy? Salamat sa paglilinis. At si Gilbert. At sa mga kasama mo dyan sa bahay. Sina Ruth. Sina Jorel, kay Shael at kay Jacob. Hello po sa inyo. Ayan, ito, Paolo, diretso na to.
2: Oo, katabi ko po si Hazel Balingkit. Yes, say hello to everyone.
0: Hi everyone, it's nice to be back.
2: Yes,
1: oh, matagal din na, diba, nung ano, nakapunta ka dito.
0: Ayan. Pwede po magpa-shout out?
1: Oo naman.
0: Ito, kanina pa ito nag-aantay sa akin. Shout out ko si Mama na 2 days na siyang nasa bahay. At kaya lagi masarap ang ulam.
1: Wow.
0: Nakakapaglinis daw siya.
1: Sana all.
0: Ayan. Shout out din po sa kapatid kong si Gia. Napakasipag po na itong magpakain ng aso.
1: Hi,
0: advance happy birthday po.
2: Yes, advance happy birthday.
0: At kay Tita Rosalyn Permejo.
1: Hello po.
0: At kay Santiago family. Mm-hmm. Freddy, Santiago, and Jeneline Buen Camino Santiago.
1: Oh.
0: At sa Permejo family din po, kay Tito Jess, Tita Jessica, MJ, and Abby Permejo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa GFCF family po, happy 25th anniversary.
1: Oh.
2: Yes, happy 25th.
0: Postpone po ang ating celebration.
1: Pero tuloy na tuloy yung next Sunday.
0: Yes po, ang ipapanalangin po natin sa buong isang linggo ay maayos ang panahon, hindi lang sa Sunday.
1: Correct.
0: Para may preparation po. At last po, mayroon po akong gustong batiin.
1: Sige. Pero, SB19 ba yan?
0: Or? Hindi po
1: eh.
0: Hindi
1: ba? Okay.
0: Last but definitely not the least, belated happy birthday po sa katabi ko sa kanan.
1: Sino kaya yun?
0: Belated happy birthday kay Mr. Lael Pascual.
1: Ah, kilala ko pala.
2: Thank
1: Para kinikinig yung nanay. Anyways, nice to have you back, both of you, si Paolo at saka si Lael at saka si Hazel. Hanggang mamaya sila dito. Sige, Lael!
2: Yan, sige po, matkinig po tayo sa awitin na Blessings by Laura Story.

0: Ayos lang kaibigan.
1: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
2: Sa mga kabubukas lang ng radyo, ito po ang Ayos Lang Kaibigan dito po sa 702 DZS FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Coming to you live from Ortigas Center, Pasig City sa tok-tok ng One Corporate Center Building. Ito po si Butch Pascua at ito po ang ating Ano sa Palagay Mo? Ang ating topic, mga kaibigan, pwede po kayong makisali dito at bigay ang inyong opinion at inyong palagay. Ang topic natin, Roblox na nauusong laro, dapat daw iban at ipahinto. Naging sanhi daw ng, at naging dahilan ng karahasan sa mga eskwelahan. Kaya po, join na. At kasama ko pa rin po si Lael and Hazel. Sige, pag-usapan po natin. Pero bago yan, si Sip Bergonia at ang kanyang wife, si Ate Huge Bergonia, nakikinig from California, US of A. Si Mike Trinidad, listening din. Sana si Luis Palawan, architect. At hindi nabanggit si ang husband, ang partner ni Ate Roselyn, si Kuya Vincent Ecleo. Hello po if you're listening. At yung iba, alam na. Ate Rose, andyan po ba kayo? Si Hazel, may nakalimutang banggitin. Hazel, sino ba yun?
3: Hello kay Iya.
2: Hi Iya! Malamig ba dyan sa Baguio? Parang masarap pumalagyan at magkape.
4: Malamig at umuulan. Oh, umuulan. Magkakape. Huwag niyo sabihin yun. Baka biglang pumunta dun si Hazel.
3: Merong bagong bukas dun ko sa arena.
2: Gusto niya po bawal. Akala ko bawal na
4: bawal
2: yun.
4: Bawal nga po. Nalulusutan ako.
2: Ay, ganun ba? Anyways, ayun po si Lael. Baka mga confused kayo sa boses. Lael, ito yung ating topic. I know you are also playing online, no? Pero is Roblox one of them?
4: No. Hindi. Malakas ang pananaw ko dito.
2: Oh, sige. Pwede ba naming marinig ang inyong bilang ano, gamer? Okay? Kasi masasabi kong gamer ka eh, di ba? Mm-hmm. You also have this VR.
4: Yes.
2: And then, naglalaro ka rin madalas. At,
4: yeah, I play a variety of games. Mm-hmm. And sa dami na nilalaro ko, Roblox is definitely one of the things that I don't want to play. I will not be playing. I will not be convinced to ever play.
2: Why is that, if I may ask?
4: Kasi, it's not good, just to be blunt, no?
2: Mm-hmm.
4: Kasi it's free to play, and ang nangyayari is nagiging negative ang dating nito sa mga na-expose dito, specifically sa mga bata.
2: Yeah,
4: kasi
2: ang
4: nangyayari is ang nakikita lang nila is nakikita nila popular sa YouTube.
2: Mm-hmm.
4: Tapos tatanungin nila mga parents nila, can I play this? Tapos makikita ng parents nila na, oh, mukhang Lego, okay lang naman siguro yan.
2: Oh, parang hindi harmful, no?
4: Oo, kasi yun lang, parang innocent look lang nakikita,
2: right,
4: nila. Pero everyone has access to it.
2: Mm-hmm.
4: Lahat ng batang may access sa device na papagbigyan, kahit gaano pa kamura ang edad, ay nalalaro ito. Ay, ang masama ay meron ditong player-made content. Anybody can easily make content dito sa Roblox mismo. Hindi lang siya official content made by the people who made Roblox itself.
2: Can you
4: itself
2: explain a bit further?
4: So, ibig sabihin, if somebody has the know-how, they can just make a server na pwedeng maglagay ng kahit anong gusto nilang ilagay dito. Eh, ang pinaka, one of the worst things na narinig ko na is that somebody made a place that they that people can just join.
2: Mm-hmm.
4: So, kids can just join. And anong nakikita nila dito sa world na to? Nakikita nila ang very sensitive topic na all about suicide.
2: Mm-hmm.
4: Of them being convinced to do it. And anyone can see it. Anyone who joins it. So, mga bata na hindi alam yung yung mga konseptong ganito can just wander in with how many people are playing Roblox, can just wander in and see, be exposed to these content. So that's one of the worst na yun, no? So aside from yung mga horror concept na pwede nilang matutunan dito, pwede silang masanay, pwede nilang ma-enjoy just because they're exposed to it, there are so many unfiltered content here.
2: I see.
4: Na lahat ng mga young ones, young minds are being exposed to without parental control, without hindrance, without ayun nga any form of filtering.
2: Mm-hmm. Well, actually, kaya kita pinagsalita kasi clueless ako eh. I'm not a gamer, no. Mahigpit yung wife ko, ayaw kong paglaro, no. pero ang ibig ko sabihin, eh ikaw eh agaran, no? Inumpisahan mo na na ayaw mo. Pero still, ang dami pong expose sa Roblox, no? Ang daming meron ganito sa kanilang mga gadgets at nilalaro. And nabalitaan natin na itong mga recent na shooting ng merong film, ha, kundi talagang gamit ang baril ng kamag-anak ay namaril ng ano. Dapat hindi nga natin to pag-usapan, eh, no? Kasi para hindi na marinig din ng mga kabataan. Pero we want to warn the parents ng negative na impact nito sa mga kabataan. And thank you, Paolo, for clearing that out at kung yung pagbigay din ng iyong opinion regarding this. Kami po ay humihingi rin ng inyong opinion sa ating topic. Again, ang ating topic, Paolo?
4: Ang topic po natin, ano sa palagay mo, Roblox na nauusong laro, dapat daw iban at ipahinto. Naging sanhi daw at dahilan ng karahasan sa mga eskwelahan.
2: Thank you, Paolo. Ayan po, at ang ating gustong pag-usapan, kung kayo po ay pabor dito, kasi pinag-uusapan na po ito sa Senado ng mga leaders na magkaroon ng ban. Actually, marami na rin, no, sa social media kasi nga sa negative effect nito sa mga bata. Pero especially this one, itong Roblox na meron talagang paloob na mga violent, no, na tawag nito pag-steer ng emotion ng kabataan o those playing this, no. Kaya Paolo, bakit talagang ayaw na ayaw mo ito? Kanina nga narinig ko, nagulat ako na nung sinabi ko pa lang itong Roblox, ha, na pag ganun ka kaagad, eh, no? Why do you strongly disagree in playing this app?
4: Yun nga. So, because of how it is, it's really influencing young minds negatively. And okay, dahil nakikita ko, a relative, no, na parang
2: relative,
4: yeah.
2: Really?
4: I won't be pointing names. Itago na lang natin sa pangalan.
2: okay.
4: Pinapakita niya sa akin, na-enjoy niya. Tapos pinapakita ba naman sa akin horror? Yung papakita, no, yung mga sensitive na concepts, okay, na yung talagang yung pumapatay and the enjoyment of scaring one another with that kind of notion.
2: Mm-hmm.
4: And they think it's okay. Kasi nga, Roblox is easily accessible to everyone. Kaya parang, parang nawa-water down, na just because it looks cute, it looks harmful, harmless, it looks like Lego, parang pinapabayaan.
2: Okay. Eh.
4: Pero hindi, these concepts should not be para sa mga ano. For me, I won't outright say na video games cause violence. Kasi in the first place, those who have access to these kinds of games dapat hindi naman dapat umaabot sa mga ganito ng mga mga young ages.
2: Okay.
4: Those who have access to these games ay matatawag na responsable, and yung mga nakakalusot na ng mga bata ay carelessness na ng mga
2: wait, Paolo, puso mo, hold your horses. At we'll be hearing a lot

0: Little Kay at si Lael sa kanyang mga sa kanyang mga opinion dito po sa ating topic, and also Hazel na andito pa rin. Wag ho kayong aalis.
1: Aria.

0: ano sa palagay mo. Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Ano sa palagay mo, Roblox na nauusong laro dapat daw iban at ipahinto. Naging sanhi daw at dahilan ng karahasan sa mga eskwelahan. Yes, nandito pa rin po kayo sa ALK. Narinig niyo po ang mga musikang Wake by Hillsong na Zelijah Remix, followed by Rising Up by Every Nation Music. At bago po tayo pumunta sa ating topic, meron pong nagpapahabol na shoutout kay Hazel.
2: Hi! Shoutout po sa Egera family, kay Ate Leia, Kuya Alex, Alexa from Thailand, hi Zandra, Erich and RC, sama ko na rin si Ate Ruth Garcia and Kuya Rolly, Zara and Isaac.
1: Thank you, Hayes. At hello din kay Nanay Linda. Linda. Hello, Nanay Linda. Sana po hindi ho kayo nabasa. Naiakyat kayo kaagad dahil mataas yung baha din eh. Nagbigay yung mga members ng GFCF yung mga bahay nila na hanggang tuhod ang baha. Pinasok po talaga. Kaya ho, hi! Anyways, dapat kanina yung ating celebration, Paolo, Hayes at saka Lala, ng ano, silver anniversary ng God's Family Christian Fellowship sa Bukawi. Pero dahil nga po sa nangyari, Sabado pa lang eh, tumataas na yung baha. Kaya minabuti na i-move natin sa Sunday. Kaya excited tayo. Excited ba kayo? Parang hindi kayo excited eh. Si Lala, hindi excited.
2: Excited anyways, po. Parang wala nang uuwi.
1: Ayun. Yun pala yun. Ito si Hazel, meron ding ano, no? May humor din.
3: Tinatago po kasi eh.
1: Anyways, sige. Balik tayo sa ating ano, mabilis lang. Itong ating topic. Meron nagbigay ng opinion. Sabi niya, hindi lang naman Roblox ang dapat maalis. Hindi maganda para sa mga bata. Kala nila maganda pero hindi. Iba ang dating sa mga bata. Pag natutunan nila dito, naubos ang oras nila at pabata ng pabata ang naglalaro. Ilatag at ipanalangin natin sa Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos na buhay. Ayan. Hi daw, Kuya Pao.
3: Ay, hello po. Hello po.
1: Si Ate Rose Sanchez, nandiyan na ba? Nakikinig pa. Kanina pa po namin kayo binabati, Ate Rose. Anyways, Mike Trinidad, hello sa iyo. Ang sabi niya kanina ay present daw. Nakaupo siya sa row 5, seat number 41. Doon po sa malapit sa bintana, sa may tapat po ng tindahan ni Aling Petra at Aling Deneng. Siya ay taga San Quintin, Pangasinan. Hello! At sa mga taga Pangasinan, hello po sa inyo. Okay, meron pang isang opinion dito. Para po sa akin, ay opo, dapat iban at ipagbawal ang Roblox dahil po nakakasira sa utak at nakaka-addict at violente na para di po kagagayahin ng mga bata. Kaya dapat magbasa ng Bible kaysa maglaro ng Roblox. Obo, thank you po sa nagbigay ng opinion. Paolo?
3: Ayun nga po, ang dami talagang nakakakita na dapat iban. Kasi nga, unfiltered. Meron namang mga parang pwedeng i-report na sinasabi na kung hindi maganda yung content, pwedeng i-report at sabihin na hindi dapat nasa Roblox. Mm-hmm. Pero hindi yun agad na aaksyonan.
1: Correct.
3: Kahit i-flag na inappropriate for children, ganyan-ganyan, mm-hmm, hindi agad yun na ano, may mga nakakalusot pa rin, may mga na-expose pa rin sa hindi magaganda. At actually, yung mga popular na content doon ay hindi talaga, ano, kahit sabihin natin na approved officially, hindi pa rin talaga maganda yung pinapakita sa mga bata.
1: Mm-hmm.
3: Ayun, yung nakakagulat nga, yung parang may napakabata na ang unang tanong ba naman,
1: mm-mm,
3: sa mga nakatatanda Pwedeng pahingi na pambili ng Robux.
1: Diba?
3: Currency doon sa game. Tapos, bata, anong gagawin sa...
1: kaya nga. So, talagang ito ay, it's actually spreading like fire, no? Sa mga kabataan natin. And something na we should be warned, no? At do some actions, no? Ang mga nanay din. Kasi kuminsan ng mga magulang, Paolo and Olael and Hazel, hindi minomonitor eh.
3: Hindi
1: no?
3: Nga po.
1: Talagang bibigyan lang ng gadget para for them to be parang be occupied, no?
3: Mm-hmm.
1: Temporarily ay huminto sa pag-iyak o yung tantrums, kaya binibigyan ng gadgets. At hindi nila na na-filter or na-monitor man lang kung ano yung mga binubuksan ng mga bata at nilalaro ng mga bata.
3: Mm-hmm.
1: Kaya ganun ang nangyayari. At Hazel, para sa iyo, I mean, hindi ka naman ganun kabata, no, to play. Pero bakit hindi ka pabor sa mga ganitong games?
2: Ako personally po, yung mga may kakilala po akong mga kapamilya din na naglalaro ng ganito. Tsaka parang hindi rin ako pabor siguro po specifically dito sa game. Kasi nakikita ko rin sa mga phones nila, sa tablet, na parang yung visual niya, mukha siyang maganda. Pero pag parang yung time nila nandun na, parang makamalito sila kung ano yung yung virtual sa reality, na baka yun na rin yung magawa nila sa kalaro nila. Na yun yung iniiwasan natin eh, na baka kala nila laro-laro lang pero may ibang effect na yun sa reality. Lalo kung di ba po yung ngayon napapanahon sa mga schools, na kala nila laro lang yung isang click lang, pero yung isang click na yun buhay na palang kapalit.
1: Right, oo.
2: So, ay pag-iingat po talaga din.
1: May somehow may subliminal effect, no? And, hindi tayo aware of ng mga negative implications nito, pero naandoon eh, naka-insert, at it's parang nakikita, at na yung image nito ay nagkakaroon ng tawag nito, tumatatak dun sa utak ng mga bata. Kaya talagang dapat maging maingat. I don't know kung gaano ka-strict ang mga parents, no, sa mga anak at yung mga bata pa nilang anak regarding this, pero dapat tayo ay mamulat na, no. Yung iba eh, bakit pa tayo maghihintay ng another school na magkakaroon ng shooting incident, no? Bakit pa tayo hahantong doon kung pwede nating gawin ito sa mga pamilya natin o sa tahanan natin na naglalaro ng mga ganitong klase ng games. Okay, mga kaibigan, patuloy pong bukas po ang ALK para po sa inyong mga opinion, ang inyong mga masasabi, palapalagay dito po sa ating topic. Sa mga late po nakabukas ng radio, again, ang topic natin ay Roblox, na nauusong laro, dapat daw iban at ipahinto, naging sanhi daw ng at naging dahilan ng karahasan sa mga eskwelahan. Pag-usapan po natin ito sa paaming pagbabalik dito pa rin sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan.
4: Arya.

0: Comfy Sunday.
1: You just heard a song by Jackie Velasquez, God Loves You. At patuloy po tayo nakikinig dito sa ALK.
2: Ang ALK po ay napapakinggan dito sa 702 DZS, FABC Radio Agapay ng Sambayanan. At narinig din po tayo sa CARE 104.3 The Way FM Bicol. At live po ito mula po dito sa Ortiga Center, Pasig City. And we're a proud member of KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang ating topic po na kanina pa ho pinag-uusapan sa pag-umpisa po ng ALK ay Roblox na nauusong laro dapat daw iban at ipahinto. Naging sanhi daw at dahilan ng karahasan sa mga eskwelahan. So narinig natin ang opinion ni Lael at ni Hazel at sinasabi niyo na negative, hindi maganda yung mga epekto nito, pero cute, parang maganda, parang hindi naman nakakatakot yung ibang mga images. Pero hindi lahat ng sabihin natin ng galing sa kaaway ay magaganda ang pakita. Pwedeng maganda ang atake nito, maganda ang image, no? Pero merong negatibong epekto o implication sa mga makakakita at makakagamit. Ang kaaway po, hindi po dumarating na talagang katatakutan natin or sabihin natin may sungay o merong fork na malaki na dala o meron siyang buntot. Hindi po ganun dumarating kuminsan. Kuminsan in a form ng maganda pero negatibo po ang magagawa sa isang tao. Paolo, your take.
1: Ayun nga po, no? Wala po akong masabing positive.
2: Obviously.
1: Kasi it kahit siguro sabihin natin na, I mean, baka may pwedeng magsabi na laro lang naman. Mm-hmm. Hindi, nakita ko na anong epekto nito. Nakita ko na kung paano naka-penetrate ito sa minds ng mga bata. Mm-hmm. And it's just negative for me. Kaya wag na nating hintayin na umaksyon ang gobyerno na iban ito. Mm-hmm. Pero ayun, sa mga hindi nakakaalam, hinahayaan lang ang kanilang mga anak, mga nakakabata na naglalaro nito, put your foot down. Okay. Wag na kayong bumigay, no, na nagpapakyut sila ganyan na nasabihin niyo wala namang ano, tinitingnan ko naman kung anong nalalaro niya dito. Mm-hmm. Marami pang pwedeng malaro diyan. Maraming pwedeng ma-enjoy ang mga bata. Hindi kailangan Roblox.
2: Kaya siguro nga in line with that, Lael, no, na miski hindi sa screen eh, no? Or i-lessen yung screen time para sa mga bata, kundi mag-pickleball, no? Mag-billiards, di ba? Ano pa ba? Air hockey. At ano yan? Fly swat ba? Ano ba? Ping-pong! Ping-pong pala. Oo, maganda nga yung gano'n, yung pagpapawisan, di ba?
1: Opo.
2: Kaya yung mga bata na sinasabi nila, yung mga 80s kids, kasi walang mga gadgets before eh. Ang daro talaga ay harangantaga, sipa, yung mga ganong klase, no? At may activity nasa labas ang mga kabataan. Anyways, sana po iparalangin natin at ang mga magulang din, be responsible enough na i-check ninyo kung may mga nilalarong ganyan, pangit ang mga bata, no? At tingnan nyo po yung Roblox. Yung iba kasi hindi alam ito eh. Ang spelling po ay Roblox. Yan yung Roblox na app. At sige po, Hazel, meron kang gustong final words on this?
3: Sige, sa akin po, ano, parang hindi lahat ng maganda at uso ay tama.
2: Oh, okay.
3: Kaya talagang maging mindful po sa ating mga ginagawa na kita sa internet. At yun din po, maging responsible po yung mga parents. At sa mga kabataan po, mas magandang kalaro yung nakikita mo physically kaysa sa virtual. Kasi mas nakikita mo yung emosyon nila. Katulad po ng mga nabanggit yung mga games na nauso, di ba? Pagpapawisan. At i-spend talaga natin yung time natin wisely.
2: Yan. May partner o wala? No, magandang pagpawis involved sa mga, sa mga games na talagang kikilos ka, gagalaw ka, di ba? Thank you Lael and Hazel. Ayun po ang ating ano sa palagay mo. At wag ho kayong alis kasi marami pa pong musika at yung inaabangan mo kaibigan. Ang paborito natin, ang praise and worship time dito po sa ALK. Huwag po kayong alis.
4: Yada.

0: Nakikinig pa rin po kayo sa 702 DZAS, Ayos Lang Kaibigan. Napakinggan niyo po ang mga awitang Ang Kalooban Mo by Victory Worship. At bago po doon, narinig po natin ang Standing on the Promises, a Chris Howland remix featuring Alan Lisenby. And these are very good reminders para po sa atin, no, na sa mga nakalipas na panahon, grabe po ang hirap na dala, mas lalo na po sa mga nabaha. Pero kahit ganun pa man din po ang nangyari sa atin, we can stand on the promises of God, no? We are reminded na kahit mahirap ang buhay, hindi mawawala ang mga pangako sa atin ng ating Panginoon, no? And it's all for His purpose. So, hindi man natin naiintindihan kung bakit ito nangyayari ngayon, hindi man natin naiintindihan kung bakit kailangan ng baha. Pero ito, sa lahat ng, sa kalagitnaan ng lahat ng ito, nandiyan ang Panginoon at hindi niya tayo iiwan. Alam niya kung ano ang sitwasyon natin. Kaya, kapit lang. Ayos lang, kaibigan.
1: Yada.

Napakinggan niyo po ang kanta ni Carrie Job na Healer. Tunay nga po ang ating Panginoon na ating dakilang manggagamot. Patuloy tayong nakikinig sa 702 DZAS, Ayos Lang Kaibigan. At ipinapabati po ni Nenet of Camarines Caloocan, si Vanjie Garcia and Robert Cabanban.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala, pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
1: Tugtugang walang limit, musikang classic and trending, lahat ng generation ay in Radio X.

0: ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit o nag-resign ang isang impeached official. Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsibag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho. At Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
1: Tugtugang walang limit, musikang classic and trending, lahat ng generation ay in Radio Active.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Real Travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay hindi ho nalalagay sa alanganin ngayon pong araw na ito, dulot ho ng hindi kagandahang panahon. Make sure na kayo po ay nasa ligtas na kalagayan, hindi lang sa atin hong kapakanan dahil ang ating kalusugan at ang ating din hong safety ay napaka-importante. Pero huwag hong kakalimutan ang ating Sunday reminders, whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. At sa atin naman pong pagsaserve, we have to give God our best. And never forget na sa atin hong paglago spiritually, yan po ay nakatutulong sa improvement ng ating character at ng ating conduct. At malaki po ang epekto sa ating mga relationships. So yan po ang lagi ho nating pinapaunawa. Well, ngayon po ay atin hong tinatapos yung atin hong pagkakasunod-sunod na mga topics in relation po sa kapayapaan. Ang sabi nga ho natin na ang buwan ng August ang International Peace Month. At ang gusto ho nating bigyan ng pansin ay ang topic ng kapayapaan. At tinalakay ho natin yung Jehovah Shalom, kung inyo pang naalala sa first week ng August. Then, ang ating tinalakay is the peace of God. No? Yung sinabi ni Jesus sa John 14:27, "My peace I leave with you." At atin din hong pinag-usapan yung being peacemakers. At tinalakay din natin, of course, last weekend, yung may kinalaman sa inner peace. Paano i-deal ang atin hong mga negative emotions, lalong-lalo na ho yung mga offenses na atin hong pinagdaanan, paano natin haharapin ang bitter feelings, no? At ngayon naman ang atin hong bibigyan ng pansin, na sinimulan natin kahapon, is Jesus being the Prince.

of peace. Ang sabi nga po natin, marami yung mga bagay attributed kay Jesus. Pangunahan yung kanyang pagiging force, the Son of God. Alam din natin na siya po ay Messiah. Siya po ang tagapagligtas. Ang kanyang mga pangalan na tinanggap ay Emmanuel, the Lord is with us. At syempre, yun hong name na Jesus, which means God is salvation. Yun po ay napakahalaga na mga bagay. Pero dito ho sa Isaiah chapter 9 verse 6, ay meron ho tayong nakitang napaka-importante pang talata. At sabi nga ho sa inyo sa Christology, no, yung pag-aaral ng doktrina tungkol kay Jesus Christ, dito ho ay kinukuha ang ilan sa mga katangian at pagpapakilala tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi ho dito, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace." No? So napakaganda. Ipinapakita at hina-highlight ano yung background ng dadating na bata. Hindi ito pangkaraniwang tao. Ito po'y bugtong na anak ng Diyos, na magkakatawang tao. At ito po ang kanyang mga ginaganap na role, at ito po ang kanyang kalikasan. No? So napakahalaga niyan. So pag pinag-uusapan po natin yung Jesus being a Prince of Peace, alam natin na ito po ay pagdudulot ng wholeness at ng harmony sa tao. Wholeness dahil kailangan natin ng kaligtasan. We have to be pardoned, forgiven from our sins. At ang Panginoong Jesus ang kayang gumawa niyan. Para tayo po ay bigyan ng kaligtasan, siya rin po ang atin hong tagapamagitan sa Ama. At siya rin po ang atin hong Savior, ang tagapagligtas, para ho yung broken relationship sa Diyos ay atin hong maipaglapit sa pamamagitan ng pagtutulay niya. And of course, harmony, hindi lang po ito harmony ng atin hong mga relasyong pangtao. Kasi pag in-apply natin yun pong metodo ng Panginoon, like forgiveness, compassion, and mercy, bumababa ang tension at yung tinatawag ho nating ill will and malice sa tao. At napapalitan ito ng pag-ibig, at napapalitan ito ng kabutihang pakikitungo, at marami pang magagandang bagay. At yun po ay nagdudulot ng pag-inam ng mga relasyon. Pero also yung inner harmony. Yun bang ang iyong puso at isipan sa gitna ng mga problema, mga peligro ng buhay, ay magkaroon po ng kapanatagan. Sa presensya ng Diyos, pwede mo makuha yung harmonious relationship sa Kanya na magdudulot din ng alignment and order sa iyo pong pangloob na takbong pangbuhay. Ang Panginoon po ay nagdudulot ng mga bagay na yan. So, sa atin hong pagtalakay kahapon, inuna natin yung pagpapakita that Jesus was given the title of Prince. No? Sabi natin sa Hebrew language, ito po ay Sar. At ito ay nagpapaunawa ng maraming papel ng isa pong tagapanguna. Usually, pagka iniisip natin ang prinsipe, tayo po kasi ay nabuhay sa mga fairy tales, no? At naiisip natin yung mga nakadamit na magara, nakasakay sa kabayo, at parang gwapong-gwapo. Wala namang problema. Pero yun po ay mga fantasies, no? It's very important that we see, ano ba talaga yung prince? Well, sa Old Testament time, sa panahon ng monarkiya, di ba pinag-usapan natin a few months ago yung tungkol sa relationship ni Jonathan and David. Si Jonathan was the prince na naka-line up para maging hari ng Israel. And he was given yung leadership role, no? Commander siya, mga one-third ng army ng Israel during the kingship of his father. At kailangan niyang patunayan ang sarili niya sa pangunguna. Kailangan niyang maging matapang sa labanan, maging strategic sa kanyang mga galaw, sa pagpoprotect ng kanyang mga tauhan at ng mga taong na papangasiwaan nila, at higit sa lahat, yung kanyang pagpoprovide. No? Kailangan ho, gampanan yan. Pagka kayo ay napunta sa mga dako katulad ng Europa at inyo pong inalam yung background ng kanilang monarkiya doon, may kita ninyo na yung mga nobles, no? Yung mga lords, yan nga, yung mga kings, mga prinsipe at prinsesa, ay may mga pananagutan. Yes, may privileges sila, may titulo eh. At sila ay tinitingnan na mataas na uri. Pero hindi mo mayaalis na sila rin ay may pananagutan. Kasama ng pribilehiyo ay yung kanilang kinakailang ayusin yung teritoryo na kanilang saklaw, pangasiwa ang mabuti yan at proteksyonan yung mga tao. Doon ho sila nasusukat kung magagaling bang pinuno, kung iniibig sila ng nasasakupan nila, or kung sila po ay nangaabuso.
at hindi ho sila pinagpipitagan ng mga nasa ilalim at nasa sakop nila. Yun ay may kinalaman sa role ng isa pong naghaharing uri. No? So dito ho, yung role ng prince ay may kita natin, no? Mataas yung pagiging protector. Kalakip noon, yung pagiging provider. No? So yan po ay mga papel na ina-attribute kay Jesus. Now, ano yung masasabi nating role niya pag pinag-uusapan natin yung protector? Magandang makita ninyo na ang word na shepherd, ba tayo napunta sa pastor? Kasi yung shepherd, no, ay lowly profession kung tutusin na in comparison to a king. Pero hindi ba sabi nga natin sa study natin ng life ni David some months ago na yung kanyang kingship, ano ang preparation niyan? It was his being a shepherd. Kasi pala yung king is a shepherd. He oversees his flock. He oversees his people. Di mo? Kaya nga ngayon, yung pastor, doon galing yan sa word na pastol or shepherd. Overseer yan. Hindi lang ng hayop, kundi in this case ngayon, pagka ito ay nilalagay sa mga papel na panglipunan, nag-oversee ka ng mga tao. No? At ito nga po ay napaka-importante na atin hong makita at maunawaan. So, si Jesus has been known as a good shepherd, no? Yung pagmamahal niya sa tupa. At binanggit nga natin na sa Luke 15, pinakita doon papaano ho ang kanyang paghahanap sa lost sheep. At minsan, ang naiisip kasi natin, pagka buhat-buhat niya yung lamb, no? Parang yung mga may fur babies dyan, may mga aso, mga pusa, bit-bit-bit-bit ninyo, parang ang amo-amo ng alaga, ang amo-amo nyo rin. Well, wala namang masama. Pwede niyo i-picture na gano'n ng isang shepherd. But really, the shepherd's work is very difficult. Kasi yung kanilang pag-aalaga ng hayop will bring them to different terrains. So marami yan. Kailangan mong pangasiwaan. Dahil kung ikaw ay tagapag-alaga lamang ng tupa ng iba, may gano'ng klase ng shepherd, the hired ones. Kadalasan yan. Pag may nawalan tupa, babayaran mo yun. Papalitan mo. Obligado ka. Kasi pwede mong pabayaan eh. At yun nga, pag hindi mabuti yung pastol, pwedeng takasan niya yung responsibilidad, wag na lang siyang magpakita at bahala na yung mga tupa. Talagang delikado, very, sabi nga natin, fragile or vulnerable ang mga sheep, no? Prey animal sila eh. Sila yung sisilain ng mga mababangis na hayop at gustong nakawin ng mga bandido, mga thieves, mga magnanakaw. Ang nagmamay-ari ng mga hayop, usually talagang iniingatan nila yan eh. Kasi nga, kabuhayan nila. At the same time, yun ay nagpapatunay din ng interaction niya, bagamat hayop yung sheep, no? Merong, kung tawagin natin, affinity din ng mga shepherd sa kanilang mga inaalagaan. So, mapapansin ninyo, no? May mga comparisons. Of course, mas mataas ang pagtrato ng Diyos sa tao. Pero, yun nga, pag sinasabi nating shepherd, talagang makikita ninyo yung difficulties. Dadalhin mo yan sa mga lugar kung saan nandoon ang mga damo. Dadalhin mo yan sa mga lugar kung saan nandoon ang tubig. Eh kung malayo yun, ikaw ang maglilid at titiyakin mo na ang iyong pinupuntahan maayos. Kasi kung hindi, pagligaw ka. O kaya hindi mo natansya ng tama, walang plano. Maapektuhan yung mga alaga mo, pwede silang mapahamak o mamatay. At pagduwag ang shepherd, talagang iwanan na lang niya yan. No? May mga pagkakataon, yan ay mahuhulog sa mga bangin. May mga pagkakataon na yan po ay aatakihin ng mga masasamang elemento, lalo na ng mga mababangis na hayo. Kung naalala ninyo si David, nung tinatanong siya ni Haring Saul, nung haharap siya kay Goliath, ano yung sagot niya? Na sabi niya, bihasa rin naman siya sa paglaban. At ang kanyang kinakalaban ay mababangis na hayop na gustong kumain ng kanyang mga tupa. Siya yung pumapagitna. No? Kaya ang sabi, hawak-hawak niya yung panga ng mga mababangis na hayop. Sabi ko, ibang klase yon na talagang hindi pwedeng hindi ka matapang at hindi ka maalam sa dapat mong gawin. Kasi katulad ng mga lobo at na iba pang mga hayop, strategic yan eh. Kung grupo-grupo yan, ay sisilain o atakihin nila yung mga alaga mo. In the case ni David, may mga hinarap siyang hayop na endemic o nandun sa lokalidad na yon. At ang sabi nga ay talagang harap-harapan, kumbaga saan yung mukha-mukhaan kung kanyang harapin ito. So ilagay natin doon ang role ni Jesus, no, as a shepherd. He will protect his flock and he is willing to give up his life. So yun yung napakaganda, hindi ka lang niya pangungunahan, dadalhin ka niya sa lugar kung saan may pagkain,
Saan may tubigan, may kapahingahan. Pero ang sabi din doon, ibibigay niya yung buhay niya. Matiyak lamang ang iyong kapakanan ay maayos. No? So, this is the kind of prince si Jesus. No? A prince of peace. He is a protector and a provider for those who belong to his flock. So, ang tanong, no? Na gusto nating idagdag na sa lesson natin from yesterday, how Jesus brings peace. Siyempre, gusto rin po natin makita yon sa ating mga buhay. Well, una, He became our mediator. Siya po ang gumarantiya that we will have peace with God. No? Alam niyo, maganda itong sinulat ni Paul kay Timothy. This is from Timothy chapter 2, verse 5. Sabi dito, For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. No? So, yun po, no? Napaka-inam nung pagkakabanggit na yun ni Apostle Paul. Eh. Inihahayag niya kung ano po yung naging papel ng Panginoong Jesus. Pwede niyang hindi gawin. Pwede niyang hindi pinangako. Pwede niyang talikuran. Wala naman tayo magagawa. But He is faithful and true. At ang ginawa niya ay talagang ibinigay ang kanyang buhay para po merong pangtubos. Para makagarantiyang maitulay tayo mula kapahamakan at dalhin po tayo sa kaligtasan. At yan po ay yung buhay na walang hanggat taglay natin. Yung pinakasusi, the sacrificial lamb, the one who gave his life for our ransom, is our king. Di ba? Napakahalaga nun. So the Prince of Peace ay isang talagang benevolent, loving, and sacrificial leader, no, para sa atin. Napakaganda na papel ni Jesus Christ. Not only that, as a Prince of Peace, He provides you with inner peace. Last time, dun sa peace of God, nung sinabi ni Jesus, My peace I leave with you. Alam mo, manghang-mangha tayo ron. Kasi ano ba yung ginamit niyang klase na pamamaraan na nung siya ay nagkatawang tao, humarap din sa mga pagsubok, ay nagpakita ng kanyang pagiging panatag sa gitna ng lahat ng yan. Di ba tatlo yung ating minention, duduktong natin dito. The first one, pagka may anguish, anong sabi? When Jesus was in anguish, no, when He was basically sweating, na para daw drops of blood, He prayed earnestly. Ganun din yung ino-offer sa atin. Now, pagka tayo nananalangin, it is a prayer that we offer to God in the name of His Son, Jesus Christ. No? At may guarantee tayo na tayo pinakikinggan. And that is a beautiful thing. Hindi lang yan. Sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11, ay napansin din po natin doon yung temptation of Jesus. At ano ang nabasa natin? 3 times tempted, 3 times He referred back to Scripture. At anong pagkakabanggit? When He was tempted, para to turn the stones into bread, yung magpatihulog daw siya doon sa steeple ng temple, at yung pinakita sa kanya yung kingdoms of the world, yumukod sa kanya, sabi ni Satanas, ano po ang binanggit ni Jesus? It is written. At yun po, ang deceiver, o yung manlilin lang, yung father of lies, yung ama ng kasinungalingan na si Satanas, masusuwata mo lamang sa pamamagitan ng truth. Yung tinatawag nating katotohanan. At walang ibang tatalo sa katotohanan ng salita ng Diyos. No? Yan po ay napaka-importanting lesson para sa atin. Kaya nga sabi ni Jesus, In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. No? So sa Kanya ay meron tayong katiyakan na dahil Siya'y nanaig sa mga ito. Kung magtitiwala ka sa Kanya at sa Kanyang tulong, kaya Kanyang tulungan na panaigan ng mga bagay na yan. So you can find that from John 16:33. So yun po ay napakagandang reminder sa atin. And lastly, di ba, peace with others. No? Na yung Prince of Peace, gusto niyang bantayan ikaw. Dahil may mga bagay na siguro nagiging mali ang ating buhay, dapat tayong paalalahanan, gabayan. Insan ay utusan, no? Authority kasi yun, yung position of being a prince or a king. Pero kailangan tayo magpasakop sa kanya dahil kabahagi ng kanyang gusto gawin ay italaga ang ating buhay sa in alignment sa kanyang kalooban. Ano ang banggit dito po sa sulat ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 32? Ano ang banggit dito ni Jesus? Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ
forgave you. So the Prince of Peace is showing us not only a model, pero pinapakita rin sa atin ano yung principles na pwede ho natin gamitin as we experience yung conflict. Paano magiging maayos, no, ang mga sitwasyon na challenging o merong mga gaps o mga, kung tawagin natin, mga brokenness, di ba? Ang sabi nga dito, by relying on God, pwede ho tayong matulungan ng Panginoon.

0: And we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit, ito ang legit. At syempre kasama niyo po ako, Absidy Ferrer Tabua.
1: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat for you, Kaagapay, for keeping na nakasama kami sa iyong pakikinig sa inyong mga radio and even sa ating social media streaming via Facebook Live and sa ating YouTube channel. Yan, kumusta ka ba sa moment na ito ha? Sana po ay you are safe, you are continue to keep on keeping on despite of so many things na nangyayari. Alam mo, ang daming ganap, pero salamat dahil nariyan ka at nagalaan ka ng panahon. Kaya mag-comment ka naman at pakishare po ng ating ongoing broadcast. At alam mo, Abs, ito na nga, no, talaga ang ganda nung magiging topic natin this afternoon, di ba?
0: Yes.
1: Eh, talaga tayo, as a person, may mga bagay tayong gustong-gusto, di ba? Ikaw rin, di ba? May mga bagay ka na gustong-gusto, di ba, Abs?
0: Oo, di ba? Marami tayo na inilalagay sa ating bucket list. Hindi yung bucket, han? Hindi yung why. Yung bucket list talaga, yung mga bagay na gusto nating ma-achieve, gusto nating ma-attain, gusto nating makuha sa lifetime natin dito sa Earth, no? Pero yun nga, 'di ba? Isa sa mga bagay din or challenge na kinakaharap natin, kalakip ng mga bucket list or mga goals na gusto nating makamit, no? Is sometimes, 'di ba, no ang answer ng Panginoon, 'di ba?
1: Yes, correct, no? At ano pa man yung bucket mo sa buhay, alam mo, yan po yung ating mapagkukulang.

0: kwentuhan. At syempre, hindi lang po kami ni Abs ang inyong makakasama. Nag-invite tayo ng syempre ng subject matter expert na tutulong sa atin upang siguro na makamahimay natin ang ating mapag-uusapan.
1: Yes.
0: Makakasama po natin today ay isang pastor, mentor, life coach at syempre disciple maker na passionate po siya sa pagtuturo po ng salita ng Panginoon at pag-develop po ng mga leader. Siya po ang campus pastor ng Amazing Hope Church Holy Spirit Campus at overseer po ng 3 other campuses. Siya rin po ay loving husband kay Pastora Christine Dugan and proud father po kina Faith, Hope and Love. Wow, ang ganda ng names, no?
1: Mm-hmm.
0: Peter Hope, kompleto na, no? Baka baka pwede pang isdagdag yung other fruit of the Holy Spirit. Pero without further ado, makakasama po natin si Dr. Edward Dugan. Hello po, Pastor Edward.
1: Hello po.
2: Ayun, hello. Hello po. Hello po, hello po. Brother KS, Sister Abs, isang pinagpalang araw po sa lahat po sa atin dito, mga kaagapay, at lahat po ng nakikinig or nanonood ng programang ito. Alam niyo po, ako po ay nagagalak. Actually, hindi lang ako nagagalak. Ako talaga ay pakiramdam po talaga. Hindi pakiramdam, pinagpala ako dahil alam niyo po, sa mundo natin ngayon, ang daming scam eh. Ako ay natutuwa dahil meron tayong programang legit.
0: Yes, legit po talaga.
2: Bahagi ako ng programang ito. Nung kabataan ko po, bata pa rin naman ako, pero nung kabataan ko, ay ito talaga yung radyo yung pinakikinggan ko. So, syempre, siguro lahat ng nakinig dito nangarap na baka isang araw, Lord, ito yung prakpanan, Lord, baka pwede naman isang araw, masali ka dyan sa ganyan. At ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil totoo, dumidinig ng panalangin ang Panginoon. Kaya lang, iba yung ating pag-uusapan ngayon. Pero yun, isang pinagpalang araw po sa ating lahat.
0: Ayan. Thank you so much, no, Pastor Edward, sa pagkakataon na makasama ka namin. Mm. Alam mo ba, kwento ko lang sa'yo. Talagang minsan, ito, pinag-pray mo na minsan na makasama ka dito sa DZS. And now you're here, di ba? Mm-hmm. Tumpad pangarap. Alam mo, parang naging story ako rin yan before. Nag-guest lang, pero ito na nga, di ba? Pero
1: oo,
0: hindi nga tungkol dyan ang ating mapag-uusapan. Pero ito, bago tayo magtungo doon, Pastor Edward, baka may gusto ka munang i-shout out yung family mo, yung loved ones, yung mga kasama mo dyan sa simbahan.
2: Ayun, syempre, marami tayong pwede at gustong i-shout out. Syempre, of course, yung aking wife, si Pastor Christine Dugan, at yung dalawa kong anak na babae, si Faith, si Hope. Tapos yung love na punta dun sa anak kong lalaki. Yan. Mm-hmm. Actually, nasabi ko kanina, baka pwede pang gawing fruit of the Holy Spirit. Kinuha ko talaga, kinuha talaga namin yung 1 Corinthians kasi madami yung sa fruit of the Holy Spirit. Mahihirapan tayo. Pero shout out sa family ko and syempre sa mentor ko kayo, kay Bishop Julius Dawa, sa main campus namin dito sa Bago Bantay, and yung mga leaders namin dito sa Holy Spirit Campus. Madami po. Sila Pastor Rap, mga pastors namin, si Pastor Angel. Naku, yari ako. Lagot ako na ito. Nakalimutan. Nakaka-mental block pala talaga pag ganito na, no? Sila Pastor Jesse, si Pastor Ron, at lahat ng member. Shout out sa lahat.
0: Sige, Pastor Edward, balikan mo yan yung mga gusto mong i-shout out later. Talaga naman.
2: Isasama ko na lang sila sa
0: Oo. Pero ito na nga, ang ganda ng ating mga pagkukwentuhan about siya siguro, ay nga, sa panalangin, di ba? Minsan, ang dami nating gusto. At saka, aminin natin, human nature natin, pala decision tayo kung ano yung gusto natin, di ba? Lahat naman siguro tayo may prayer na gusto nating marinig ang matamis na yes, di ba? Ang yes na nagmumula sa ating Panginoon. Pero, ano po ba yung unang pumapasok sa isip mo kapag ang sagot ni God ay parang no, or di kaya not this time?
2: Naku, yan ang mahirap. Kasi, iba ang inaasahan ng tao sa Panginoon eh, di ba? Ang pagkakakilala ng nating mga tao sa Panginoon ay giver, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Giver, tapos understanding, loving, di ba? Kaya nga, hindi natatanggap ng ibang tao kapag may nababalitaan sila na, for example, si Lord, nagpaparusa, hindi kayang tanggapin eh. Tapos, ito pa, yung panalangin, tapos ang sagot ng Panginoon, no? Di ba? Ayaw ng tao ng ganyan eh. Ayaw natin ng ganyan, ayaw natin ng makakarinig ng sagot na no sa mga gusto nating bagay. So, ang unang pumapasok sa isip natin kapag no, or not this time, siyempre masakit yan. Masakit yan. Walang taong gustong makarinig ng no eh. Para kang nanligaw tapos binastig ka. Diba? Diba? Although hindi ko siya naranasan. Hindi, biro lang, biro lang.
1: Yun.
2: Masakit. Diba? Pinautang ka, hindi ka pinautang. Sakit.
0: Ayan.
2: Naningil ka, tapos hindi ka binayaran. Sakit eh. Diba? Nag-apply ka ng trabaho, tapos hindi ka natanggap. Masakit po yan. So, hindi siya talaga katanggap-tanggap para sa atin. Pero, siyempre, habang tumatagal po na actually ito lang ang sikreto eh. Ang tips ko lang sa mga kasama nating nakikinig o nanonood nito. Kapag hindi natin maintindihan yung sagot ng Panginoon, yung kilos ng Panginoon, huwag natin siyang talikuran.
0: Yes.
2: Huwag natin siyang pan. Kasi sooner or later maiintindihan natin na yung no na yan, na yung mga panalangin natin, Lord, bakit hindi mo ito binigay sa akin? Sooner or later, maiintindihan natin, papalitan ng Panginoon niya na buti na lang pala, Lord, hindi mo siya dininig.
1: Mm-hmm.
2: So, pwede siyang yung no ni Lord, pwedeng protection. Di ba? Pwede siyang protection, pwede siyang preparation, or redirection nga. Pwede siyang. So, masakit lang talaga siya, pero pag naiintindihan po natin, mauunawaan natin ng Panginoon.
0: Napakagandang
2: explanation.
0: Totoo yan, no? Pastor Edward. And salamat for clarifying these things. Kasi nga, syempre, iba ang kalooban din ng Panginoon. Kasi tayo, as human, we have our own desires and personal interests. Pero iba yung sabi nga natin ng wisdom din ng Panginoon. Pero ikaw ba, gusto ko malaman, how do you pray?
2: Ako, iba. Ano ako eh, actually po, talagang direkta ako manalangin sa Panginoon. Kasi 1997 pa po ako nakakilala sa Panginoon. May 4, 1997. So, try to imagine kung gaano nakatagal yon. Then, nag-level up na rin yung relationship ko sa kanya. Nag-pastor na din po ako from a member. Tapos, naging worship sa music teams. Ngayon po, nagpapastor po ako. So, talagang nag-iba, naging mas direkta yung panalangin ko sa Panginoon, yung Lord, pwede naman ganito. Baka, Lord, ito na lang. Yung mga ganon.
1: Mm-hmm.
2: Kasi, siyempre, yung closeness niya ng Panginoon, iba na eh. Kaya, kapag nakakatanggap tayo ng no kay Lord, talagang kahit na, minsan nga, honestly, aamin ako, kahit minsan, alam mo yung Bible, minsan, nakakalimutan mo pa rin yung mga memory verse mo eh, dahil nga, Lord, I want that. Di ba? Gustong-gusto ko.
1: Mm-hmm.
2: Tsaka isa pa, as a pastor po or as a believer, hindi ka naman, sa sarili mo, hindi ka manalangin ng tingin mo makakasama.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Hindi ka hihingi sa Panginoon ng makakasama sa'yo, makakasama sa kapwa mo, sa tingin po natin.
1: Mm-hmm.
2: Pero sabi nga po ng Bible, yung thoughts ng Panginoon is not our thoughts. Di ba? His ways, yes, is not our ways. So, ganun talaga eh. Di ba? Hindi natin siya agad-agad maiintindihan. Pero sooner or later, kapag nagstay ka sa relationship mo kay Lord, maiintindihan mo siya na para sa atin pala talaga yung decision ng Panginoon. Para, yes. Kasi alam ni Lord kung anong mas bagay sa'yo, mas makakabuti sa'yo, sino ang mas bagay sa'yo, di ba? Anong mas maganda sa'yo, alam ng Panginoon yan.
1: Amen. And thank you, Pastor Edward, for sharing that, no. Talagang napakagandang reminder na ang Lord talaga ang higit na nakakaalam ng mas nakakabuti sa atin. Pero in your experience po, Pastor, may prayer po ba na talagang matagal niyong ipinanalangin kay Lord? Talaga inilaban niyo kay Lord pero hindi niya sinagot sa paraang inaasahan mo? Pwede po bang i-share ninyo ang inyong naging experience?
2: Well, meron, marami actually, marami. Marami. Mm-hmm. Siyempre, as a pastor, honestly, ano po ako eh. Ito lang po talaga yung ginagawa ko. Ito lang yung ginagawa ko. Simula nung pastor ako, ito lang ginagawa ko. Nag-pastor ako, nagtuturo ako. Then, of course, syempre, hindi naman, honestly, hindi naman talaga ganun, wala ka na mga asahan talaga na income na malaki. Di ba? Kumbaga parang, kapag nagtatanong ako, pag may nagtatanong po sa amin, Pastor, paano kayo ng pamilya mo? Pabiro kong sinasagot sa kanila, na pabiro para sa kanila, pero sa akin, totoo yun. Hindi, palamunin ako ni Lord, palamunin ako ng Panginoon. Kumbaga, si Lord talagang bahala sa amin. So, siyempre, lahat ng tao nananalangin ng magkaroon ng sariling bahay. Di ba? So, Lord, tingin naman ganito, lalo na kapag may mga ganito umuulan. Kasi kami, nagsisimula po kami, 13 years na po akong kasal sa asawa ko. Nagsisimula po kami, hindi madali. Honestly, hindi madali. Kaya sa mga nagmamadali dyan, huwag kayong magmadali. Kasi hindi madali. Di ba? Madali lang pumasok sa relationship, pero yung gampanan ng responsibility, mahirap. Okay. So, palipat-lipat, there are moments na kung saan may isang taon, siguro mga 4-5 beses kaming lipat ng bahay. Apat, Lord. So, pray ako ng pray, Lord. Ganito yung prayer ko, Lord, likod mo ako, pastor mo ako. Di ba? Baka, feeling ko lang, baka pinagtatawanan na nila ako. Baka, nila na akala ko ba, yung Lord na pinaglilingkuran ko, makapangyarihan, bakit hindi ako kayang bigyan ng bahay? So, ganun talaga yung prayer ko. Lord, tingin naman, papagawa ko ng bahay. Ganun. Then, eto na, mahaba, mula 2013 hanggang etong pandemic, yun ang prayer ko. Then, eto na, pagdating ng pandemic po, so, alam naman natin, pagdating ng pandemic, lahat, sarado, lockdown, hinto ang lahat. Nakakatuwa po ang Panginoon kasi during pandemic, hindi ko rin alam pa paano nangyari at hanggang ngayon hindi ko alam pa paano nangyari. During pandemic, doon kami nagpagawa ng bahay.
0: Wow.
2: Doon tinayo yung bahay namin. Doon kami, habang ang lahat walang trabaho, hindi kumikita, hindi lumalabas. Ang galing ng Panginoon kasi doon niya ginawa, doon niya ibinigay. Yung agad-agad kasi sabi ko, Lord, agad-agad naman, baka pwedeng ganito.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Kasi for your glory naman to, makikita ng lahat na, Lord, buhay ka. Pero, iba tumingin ng Panginoon. Mas maganda pala yung plano ng Panginoon. Hindi, antayin natin itong taon na ito, 2020, ganito, kasi magkakaroon ng lockdown, pandemic. Alam ni Lord eh, diba? Mas matataas ang pangalan ko dito habang ang lahat walang kayang gawin, ikaw nagpapagawa ng bahay.
1: Mm-hmm.
2: Ganun yung dating sa akin. Ang galing, sabi ko, iba talaga ang Panginoon. Grabe. Kaya ngayon po, ito na. Kami po ay nasa bahay namin, hindi na kami nagre-rent. So, salamat sa Panginoon. Hindi siya bongga na bahay. Pero, I would say na na-i-build siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi, yun nga, lockdown kami, nagpapagawa ng bahay. At yung buhos ng pangpagawa, talagang hindi ko rin alam saan galing, kung saan ang galing. Grabe si Lord. Kaya purihin po ang Panginoon sa testimony namin na yun. Grabe si Lord. So, ganun po siya. Iba yung inihingi ko sa Panginoon. Bahay, ako magpagawa, ganito yung timeline ko. Pero, ginawa naman ng Panginoon, sinunod naman ng Panginoon, pero sa kalooban niya.
1: Yeah.
2: Sa mas magaling at mas magandang kapamaraanan. Grabe po si Lord.
1: Amen. And praise God po, no? Thank you po for sharing that testimony, Pastor. At talagang doon natin makikita na may mga pagkakataon talaga po sa buhay natin na kumikilos ang Diyos. Syempre, hindi sa paraang gusto natin or sa paraang inaasahan natin. Pero malalaman natin na siya talaga yun. Uh-huh. Diba? Na siya talaga yung kumilos in our midst. Hindi uh-huh. ba?
2: Tsaka po, ano, Sister Abs and Brother Kael, para po sa mga, alam ko hindi nyo naman itatanong kasi siyempre ngayon lang po tayo, hindi naman tayo ganun magkakilala. Pero hindi ko po talaga pangarap magpastor. Tignan nyo lang po kung pwede ako. Pangarap ko talaga maging artista.
1: Ayun.
0: pwede pa.
2: Pwede
0: pa.
2: Yun talaga pangarap.
1: Pwede pa po, Pas.
2: Yun talaga pangarap. Siyempre, nung bata pa tayo, nangarap para sa atin, yung mga magulang natin at ang mga akin, sundalo. Actually, sa aming magkakapatid, gusto nila magsundalo kami. Hanggang umabot doon sa punto na na naka-ready na kami, inaantay na lang kami ng mga kamag-anak namin na sundalo rin, susunduin na kami. One time nasusunduin na ako. Sinagot ko talaga, hindi ako magsusundalo, mag-aartista ako, nagalit sa akin yung tito ko eh. Nagalit talaga. So ang ginagawa ko po, nagpa-practice ako, nag-acting workshop, ganyan-ganyan. Hirap. Pero sa salita po ng mga kabataan ngayon, hindi ako tumagos. Hindi ako tumagos. Hindi ako naging artista. So ito na. Tinawag ako ng Panginoon mag-serve sa kanya. So nakalimutan ko po yung pangarap ko. Nakalimutan ko yung pangarap ko. Pero I found out na sa Panginoon pala, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, habang nakakalimutan mo yung sarili mo, yung para sa'yo, si Lord pala, hindi niya nakakalimutan yung mga bagay na inisang tabi mo dahil inuna mo siya.
1: Mm-hmm.
2: So ano po, there are times, ito pong church namin, ay nagsushooting po yung 700 Club dito.
1: Ah.
2: At galing akong ano nun, galing akong life group, galing akong life, dumating ako. Hindi ko alam, shooting sila dito. Pagdating nila, kulang ng isang cast. Sabi niya, Pastor, pwede ka ba? So, walang isip-isip. Sabi ko, pwede ako dyan. Ganun ako.
1: Mm-hmm.
2: So sa madaling salita po, nasama ako dun sa shooting. Then, na-remind ako ng Panginoon. Okay, tamo yan. Di ba? Iba ang gusto mo, makita ka sa television. Eh, actually, yun lang naman talaga. Kaya pag dumadaan ako sa mall nun, may mga TV. Tumututok ako dun, eh. Bumabalik-balik ako. Gusto ko nakikita ko yung sarili ko.
1: Mm-hmm.
2: So, yung, ang linaw-linaw ng word sa akin ng Panginoon na kita mo yan, nakalimutan mo na yan, pero ako hindi ko nakakalimutan yan.
1: Mm-hmm.
2: So, ganun eh. Minsan may mga gusto ka para sa sarili mo. Pero dahil inuna mo ang Panginoon, nung ginagawa mo siya para sa sarili mo, hindi mo siya na pangyayari, hindi mo siya natutupad eh. Pero nung inuna mo si Lord, yung Matthew 6:33, kingdom is righteousness, all these things shall be added unto you. Nung inuna mo si Lord, yung kalooban niya, yung paghahari niya, si Lord ang tumupad ng pangarap, mas masaya, mas maganda, mas safe ka pa. Di ba? Mas safe pa ako. So yun, natutuwa po. At hindi lang po isang beses nangyari yun. Mga dalawang beses nangyari yun. And I could say na fulfill ko yung dreams ko. Tapos eto ngayon, nandito na naman ako. Hindi ko alam kung saan naman mapupunta tong video na ito. Pero nakakatuwa po talaga ang Panginakabless si Lord.
0: Yeah. So, maraming salamat, no, Pastor Edward, for sharing all of these things. And totoo yung sinabi mo, minsan may mga pangarap or panalangin tayong isinasantabi, pero ang Lord never niya nakakalimutan ng mga even the small details of our dreams and even our prayers. And we praise God kasi talagang may perfect timeline siya, yeah, na inilalaan doon sa panalangin natin. At minsan siguro yung iba inip na doon na sagutin ng Lord yung mga prayers natin. Yung iba akala nila yung prayers nila ay nasa sorting center pa rin, di ba? Yung mga parcel na prayers sila. Pero ang Panginoon ay may tamang panahon at pagkakataon ay binibigay for each of us. Pero ito naman, Pastor Edward, kasi syempre tayo, iba yung pananaw natin bilang believers and even the unbelievers when it comes to God na sumasagot ng ating panalangin. Siguro, dun tayo is backtrack muna tayo before you get to know the Lord. Siguro, nung panahon na hindi mo pa naiintindihan yung sagot ni God, ano ba yung pinakamahirap na tanggapin for you? Is it yung closed door, yung delay, or yung disappointment? And if you're gonna compare these things sa pagiging believer mo ngayon, kumusta na?
2: Oh, actually, ang mahirap talaga tanggapin, for me, hindi naman talaga yung no.
0: Mm-hmm.
2: Ang mahirap tanggapin, yung hindi mo maintindihan at hindi mo alam kung bakit no.
0: Yeah.
2: Kasi tayo, whether you're unbeliever or believers, laging tingin

0: talaga eh. Yung hindi mo alam kung bakit, no.
1: Mm-hmm.
0: Yung reason ni Lord, yung purpose ng Panginoon, bakit hindi niya agad ibibigay po sa atin. So for me, isa yun eh. Yan, kaya mapuprustrate ka. Di ba? Madidisappoint ka kasi hindi mo maintindihan.

0: natin, ang basa natin lagi dito pag hindi binigay sa'yo ng Panginoon yung panalangin mo, hindi ka na mahal ni Lord eh. At hindi ka importante sa Panginoon. So I'm always reminding them na wag ninyong sukatin yung pag-ibig ni Lord sa mga answered prayer lang natin.
1: Yes.
2: Yung
0: mga bagay na meron ka ngayon, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Kasi kung usapang mahal ba ako ni Lord, ba't hindi niya ibinibigay ito? Kung gusto mong malaman kung mahal ka talaga ng Panginoon, balikan mo yung kwento ng cross. Kasi doon ginawa yung kwento ng pag-ibig ni Lord sa cross eh. So, nire-remind ko sila na ayun, hindi porket hindi nyo pa nakukuha, hindi pa natin nakukuha yung hinihingi natin sa Panginoon, na hindi ka na pinakikinggan ng Panginoon. Di ba? At hindi ka na mahal ng Panginoon.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, kasi meron siyang kung usapang pag-ibig, di ba? Binigay na ni Lord yung kaisa-isa niyang anak eh. Just to prove na mahal niya tayo. Hindi niya lang sinabing I love you, pinatunayan niya pa.
2: Mm-hmm.
0: Pero nire-remind ko sila, dalawang bagay kasi yun eh, na may panahon nga ang Panginoon, kung bakit hindi nadidinig yung panalangin ninyo, di ba? Aantayin lang natin, pagkikatiwalaan lang natin siya. Pero meron din po sa Book of Isaiah chapter 59:1-2 na sinasabi doon na sinasabi po doon, hindi maikli ang kamay ng Panginoon para hindi tayo tulungan, hindi naman siya bingi para hindi tayo pakinggan, kaya lang hindi niya dinidinig yung ating panalangin dahil po sa ating mga kasalanan. So, nire-remind ko din sila na baka, di ba, baka nai-enjoy natin yung kasalanan, kaya isa-isa yan sa mga humahadlang para pagpalain tayo ng Panginoon para hindi dinggin yung ating panalangin, yung kasalanan. Isang tama naman yung hinihingi mo, kaya lang mali naman yung pamumuhay natin. Hindi naman maganda yung relationship natin. Diba? So, hindi rin ibibigay. Diba? Or pwedeng okay ka naman, okay yung relationship mo sa kanya, kailangan mo lang magantay.
2: Mm-hmm. Yes. Thank you Pastor, no, at talagang nalinawan din kami talaga doon sa sinabi mo na meron talaga tayong tendency, no, na binibase natin yung goodness ng Panginoon based doon sa answered prayers. Yes. Or yung mga prayer na tinugon niya sa buhay natin, pero doon natin makikita na His ways are higher, at talagang may mga prayer na hindi talaga yes ang tugon niya parate, dahil pinoprotektahan niya rin tayo, hindi ba? Pero Pastor, sa tingin mo, bakit minsan pinapayagan or inaalaw ng Lord na magsara yung pinto na gustong-gusto nating buksan? Or yung feeling natin para okay naman to Lord, I think dahil nagsiserve ako sa'yo, parang deserve ko naman po ito. Pero bakit sa tingin nyo inaalaw ni Lord na yun nga, sinasara niya yung ganong opportunity?
0: Isa po sa dapat nating maintindihan para hindi tayo mahirapan na unawain ang kilos ng Panginoon. So kung maintindihan natin yung sovereignty ni Lord, sinabing sovereignty ni Lord, gagawin niya kung anong gusto niyang gawin, di ba? Para sa atin or para sa kanya, ganyan. So meaning, kung gusto ng Panginoon para hindi ka na magtampo kay Lord, manatili yung reverence mo sa kanya, dapat maintindihan natin na Diyos siya eh. Di ba? Alam niya kung ano yung dapat para sa atin at hindi dapat sa atin. Kasi tayo, may mga bumubuo tayo ng pangarap na alam lang natin makakabuti sa atin. Hanggang doon lang yung nakikita natin. Pero si Lord, all-knowing siya eh.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Nakikita niya, for example, gustong-gusto mo yung tao. Nakikita ng Panginoon na gustong-gusto mo yung tao na yan. Di ba? Pero at the end, in the long run, kakapahamak mo yan. So ikaw naman, katok tayo ng katok dun sa buhay ng tao, di ba? Hindi papayagan ng Panginoon. Kaya lang, syempre, minsan kapag matigas ang ulo mo, di ba? Papayagan na rin ng Panginoon para naman matutunan mo yung lesson. Pero dito, isasara ng Panginoon yung mga pintuan na pilit nating binubuksan kasi nakikita niya yung hindi natin nakikita.
2: Mm.
0: At again, hindi porket closed door, di ba? Ay ipinagtabuyan ka na ng Panginoon. Di ba? Pwedeng yung pastor na yan, protection ng Diyos sa atin. Protection ng Diyos sa atin na huwag mong pasukin yung mga ikakapahamak mo. Minsan kasi ang tao po, minsan nakikipaglaro pa tayo kay Satanas eh. Nakikipaglaro pa tayo sa kasalanan. Di ba? Na eh, ngayon lang naman, mababaw lang naman. Di ba? Ngayon ko lang susubukan, ngayon ko lang gagawin. Or, para sa pangarap ko naman to, para sa pamilya naman ito.

0: yung mga ganun. Pero hindi natin nakikita yung kahihinatnan ng mga decision natin ngayon. So si Lord, gagawin niya, dahil mahal tayo ng Panginoon, diba? Sasara niyo yung pinto na yon para sa atin. At for sure naman, kapag may nagsarang pinto, may bubuksan naman ang Panginoon para sa atin.
1: Yes.
2: Yes. Totoo po yan. And speaking of closed door, Pastor, meron bang closed door na ipinagpasalamat mo sa Lord kalaunan dahil na-realize mo, pinoprotektahan ka lang pala ni Lord from danger? At pwede niyo po ba i-share ko ano po yung natutunan niyo mula doon?
0: Yes, marami po. Actually, up until now, siguro siyempre may mga katigasan din tayo ng ulo. Pero ito namang ginagawa ko kasi nag-a-apply po ako ng sinusubukan ko magtrabaho corporately. Ganyan, maraming beses, di ba? Para naman sa i-sustain yung needs ng family, di ba? Kaya lang, alam niyo po, ang nangyayari kapag pumapasok ako, for example, pag pumapasok ako doon, ay nababankrupt yung kumpanya. Nababankrupt yung kumpanya. Nung dumating ako, ang baba nung sales nila, yung ganyan. So, sa madaling salita, hindi nagpa-prosper eh. Pero ang gusto ko lang naman, gusto kong tulungan yung family ko, gusto kong ganito. Diba? Gusto kong maibigay yung kailangan ng pamilya, 'di ba? So, nung tinitingnan ko siya, hindi gusto ng Panginoon eh.
2: Mm-hmm.
0: Na pumunta pa ako doon. Hindi naman sa lahat, hindi po sa lahat, but for me kasi ako na naintindihan ko na siya, naliwanagan na ako na ito yung gusto ng Panginoon kasi paulit-ulit ko na siyang sinusubukan at same result lang, hindi ako nagpa-prosper talaga. So, tinignan ko siya na mukhang ayaw ako ng Panginoon doon at ang gusto ng Panginoon, tutukan ko yung ginagawa ko, yung pagpapastor, pag-aalaga ng simbahan, pagtuturo sa mga kapatiran, pag-equip sa kanila, pag-disciple, which is, di ba, masaya naman akong ginagawa at tingin ko naman marami akong natutulungan. And honestly, aamin ako habang nasa corporate world ako, isang reason ba't hindi ako nagpa-prosper doon. Kasi papasok pa lang ako, yung isip ko, nasa simbahan. So, ganun lagi siya. So, hindi ako tumatagal. Mm-hmm. Kung hindi ako matatanggal, hindi ako tumatagal. Long before pa, ganun talaga. Hindi pa ako pastor. Bata pa lang ako, youth pa lang ako, nag-try akong pumasok ng trabaho. Isang araw na lang, mare-regular na ako. Hindi ako na-regular. Natatanggal ako, yung mga ganun. Then I understand na mayroong plano sa akin ng Panginoon at gusto ng Panginoon, doon lang ako. Doon ko siya galingan, which is masaya akong ginagawa at hindi naman kami pinababayaan ng Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Lord. Mahirap, mahirap, pero hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Well, wala namang madali dito sa mundo. Eh, mas okay na akong nahihirapan na kasama ang Panginoon at nasa loob ng kalooban niya. Kesa naman, di ba? Kesa naman, sa mundo, mahirap din naman eh. So, okay nang kasama dito, kasama ko ang Panginoon. Well, ako naman, naniniwala ako na time will come ay i-rebuild din ng Panginoon, di ba? Or ibibigay din ng Panginoon yung mga panalangin natin na yung mga ganito na, Lord, ibahin mo naman yung kwento ng finances, ibahin mo naman yung... Kasi, syempre, po, pastor ako, marami akong plano sa simbahan, marami akong plano sa mga kapatiran, yung mga ganon. So, isa po yun na talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na baka kapag tinuloy-tuloy ko yun, siyempre hindi natin alam yung ano, hindi natin alam yung mundo dun sa labas. Baka mahatak ka pa, di ba? Baka makompromise ka pa. So, mahirap na. Nagpapasalamat ako. And I, tinitingnan ko siya na pinuproteksyonan po ako ng Panginoon dun. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord.
1: Amen. At napaka nabanggit mo yung word na ito, susunod natin question eh. Kasi nga, di ba, we have so many prayers in life, di ba? Even it's personal, for the family, for our future, no? Pastor Edward, can you share with us, paano nga ba natin as a believer, paano ba natin madidistinguish, di ba, if it is a God's rejection sa God's redirection, di ba? Ano ba yung difference ng dalawang to?
0: Oh, yun. Well, actually, yun, in connection na din po.
1: Uh-uh.
0: Kung nga kanina, di ba? Malalaman mo na God's rejection siya kasi hindi ka magpa-prosper dun eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka dun magpa-prosper. Or hindi ka, di ba, hindi ka, baga hindi ka magiging masaya dun, masira ka dun, kapag pinilit mo pa, then redirection, kasi yun, dun ka magpa-prosper kasi ang success kasi is knowing the will of God and doing it eh. Diba? So, ibabalik ka ng Panginoon doon, i-redirect ka, redirect ka ng Panginoon dun sa original plan niya sa'yo, saan ka dapat nandoon, na kung saan magpo-flourish ka, magpo-prosper ka. Diba? Not unlike doon sa ipinipilit natin. Kahit by the way, kahit maganda pa yung intentions mo. Diba? Kung hindi naman yan yung plano ng Panginoon sa'yo, you will never prosper.
1: Correct.
0: You will never.
2: Mm-hmm.
0: So, minsan, masasaktan lang tayo, pero si Lord kasi, pag nagmahal si Lord, meron siyang tough love na tinatawag eh. Tough talagang matigas eh. Di ba?
2: Mm-hmm.
0: So, reject. Reject kung reject. Kasi tayo, alam ni Lord, matigas ulo natin, ipipilit pa natin yan eh.
2: Mm-hmm.
0: Then, kaya nga tayo, minsan nasasaktan kasi may ipinipilit natin. Kaya, maganda, di ba? Why not magpasubmit na lang tayo sa plano ng Panginoon. Alam naman natin mas maganda plano niya kasi sa plano po natin. So, in my case, hindi po talaga ako nagtatagal doon sa mga trabaho na yon. At walang nangyayari maganda. Kaya, nag-decide na lang ako. Sige Lord, kahit mahirap dito, aantayin ko yung plano mo. Dito ako nilagay ng Panginoon.
2: Mm-hmm.
1: Pero Pastor Edward, siguro, alam mo naman, di ba, ang sakit yung pakiramdam na ma-reject, di ba?
0: Mm-hmm.
1: What more if kay Lord pa ito manggagaling? Pero ikaw, once you experience these things na nare-reject yung mga prayers mo mula kay Lord, siguro personally, how do you feel? Ano yung reaction mo and response mo kay Lord?
0: Ngayon po, syempre, iba na. Nagpapakumbaba na lang ako sa Panginoon, di ba? Kasi syempre, minsan, makikita mo na andiyan ka na naman, Edward, pinipilit mo na naman yung gusto mo. Pero hindi na ganun katagal. Hindi na ganun katagal kasi lagi naman tayo nakikipag-usap. Yun ang kagandahan po kapag lagi tayong nakikipag-usap kay Lord. Yeah, kapag lagi kang nakikipag-usap sa Panginoon, mas naiintindihan mo yung plano niya sa buhay mo. Ganun lang, sasabihin mo sa Panginoon, diba yung ganito? By the way, kaya po pala tayo nagpipray, hindi para ipilit natin yung gusto natin sa Kanya, kundi para maintindihan natin yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Diba? So every time nare-reject ako sa mga bagay na ipinapanalangin ko, nare-reject ako ng Panginoon, mas natututo akong magtiwala sa Kanya.
2: Yeah.
0: Mas natututo akong mas napapadalas yung tawag ko sa Kanya, Lord, bakit na-reject? Bakit hindi pwede? So mas napapadalas, mas natiturn ko itong mga rejections na ito in a positive way na kung saan mas napapakinabangan nung relationship ko sa Kanya.
2: Yes.
0: So, parang yung isa ko pong disciple ngayon na ano po siya, PWD siya. Noon, ang tingin niya sa kapansanan niya, hindi po siya nakakalakad ay nireject siya ng Panginoon. Pero nung nagkaroon siya ng relationship kay Lord, naintindihan niya na pinuproteksyonan pala siya ng Panginoon through that kapansanan. Kasi umabot siya sa punto na gusto niya nang tapusin yung buhay niya. Kaya lang hindi niya magawa kasi nga may kapansanan siya. So hindi niya, wala siyang magawa sa sarili niya. So naintindihan niya, Lord, hindi pala ito rejection sa akin, itong sitwasyon ko na ito. Protection mo pala ito para hindi ko masaktan yung sarili ko. Nakakatuwa po kapag naintindihan natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Hindi mo kakaawaan yung sarili mo eh. Actually, sa totoo lang, kabibiliban mo lalo ang Panginoon kasi ang galing niya talaga.
1: Yes, and napakaganda kung ganyan yung ano natin, Pastor Edward, yung mindset natin, no? Na
0: yes.
1: Siyempre, we trust kung ano yung kalooban ng Panginoon na sometimes kasi, minsan tayo as human, fixated na yung mindset natin kung ano yung gusto ko, dapat ito na mangyayari. Pero iba nga yung sovereignty ng Panginoon, di ba, Abs?
2: Totoo yan. And that's the beauty of trusting God's character at hindi tayo nakatingin sa circumstances or doon sa mga bagay na nasa paligid natin. Kasi yun nga, naka-fix yung eyes natin sa Panginoon, hindi ba? So, Pastor, para sa mga kaagapay nating nakikinig ngayon na kunyari naka-experience sila na hindi naibigay ni God yung gusto nila, paano nila maiiwasan or paano natin maiiwasan na maging bitter at sa halip manatiling grateful and hopeful dun sa ating mga ipinapanalangin or inilalapit kay Lord?
0: Yun po, para po sa lahat ng ating mga kasama dito sa programang ito. Well, I want to encourage everyone na kapag nakakatanggap po tayo ng ganitong response galing kay Lord, no, always be reminded na magaling si Lord, makapangyarihan siya. So instead na talikuran natin siya, magtampo tayo sa kanya. By the way, pag nagtampo tayo kay Lord, Lord pa rin siya. Walang magbabago doon. So instead na ayawan natin siya, why not mas lalo natin siyang kilalanin? Lalo na yung mapalapit sa kanya para maintindihan natin yung plano niya. Wala naman pong masamang plano ang Panginoon sa atin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Diba? Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in a future. Diba po? Yun ang gusto sa atin ng Panginoon. So, wag po tayo madi-discourage, ipagpatuloy po natin sa mga kapwa ko lingkod ng Panginoon at kapwa ko mananampalataya. Wag po tayo mapanghinaan ng loob, wag tayo mapanghinaan ng tiwala sa Panginoon kapag may mga pagkakataon na hindi natin nararanasan yung gusto nating maranasan galing kay Lord. Keep that in mind na lahat ay posible sa Diyos. 'Di ba? May alam lang ng Panginoon kung kailan dapat ibigay yung mga panalangin natin, 'di ba? Kasi mamaya ibigay sa iyo yung panalangin mo, hindi ka pa ready. 'Di ba?
1: Yes.
0: Sayang lang ibigay sa iyo yung pangarap na tao na gusto mo makasama sa buhay tapos masasaktan mo lang naman.
1: Diba?
0: So maganda, ready tayo. Ready tayo. So habang nag-aantay, anong kailangan gawin? Hindi, patuloy kang maglingkod sa Panginoon. Habang nag-aantay ka ng kalooban ng Panginoon, paglingkuran mo siya. Kasi it's through serving Him, mas mauunawaan mo yung kilos niya. Di ba?
2: Hmm.
0: Tapos, huwag din po natin haalisin, dapat meron kang mentor. Di ba? Huwag kayong papayag na walang naggagabay sa inyo. So, napaka-importante po nito. Para may nagpapaalala sa inyo na hindi ka pinabayaan ng Panginoon porkit nag-no lang pinabayaan. Ako po, as a parents, di ba? Hindi lahat ng hinihingi ng anak ko, binibigay ko kasi alam ko yung hinihingi nila, makakasama sa kanila.
2: Mm-hmm.
0: Eh, what more pa kaya ang ating Panginoon? So, dapat may nagpapaalala sa'yo ng ganyan. May nagpapaalala po sa atin ng ganyan. So, I think, yun po yung mapapayo ko sa mga kasama natin dito na lalo lang tayong magtiwala sa Panginoon. Pagkatiwalaan natin ng Panginoon, alam niya ang ginagawa niya para po sa ating mga anak niya.
1: Amen. And what a great reminder, no, Pastor Edward, for all of us to keep on trusting God.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya ang ganda rin ng kanta ng I trust in God.
0: Yes.
1: He will never fail. And that's the beauty of the God that we serve.
0: Yes.
1: Sa mga nangako sa atin, siya lang ang hindi napako.
0: Yeah.
1: Pero nagpapako siya sa krus para sa iyo.
0: Amen.
1: That's the beauty. So, Pastor Edward, looking back, paano mo nakita yung no ni God ay naging daan para sa isang bagay na mas maganda kaysa sa una mong hiningi? So, kwenta mo sa mga kaagapay natin, probably may mga patotoo kang storya na pwede mo rin ibahagi.
0: Yes. Nakita ko na yung pagandahan ng no ni Lord, di ba, sa buhay ko. Dahil yung mga no na yan ang naging dahilan kung bakit nai-enjoy ko yung family ko ngayon. Yung mga no na yan ang dahilan kung bakit masaya ang ministry ko. Yung mga no na yan ang dahilan kung bakit po nandito ako sa inyo sa harapan ninyo ngayon at nagbabahagi po ng kabutihan ng Panginoon. Diba? Kasi naiintindihan ko na yung no ng Panginoon na hindi rejection, kundi preparation, redirection, at yung no niya ay protection para po sa aking buhay. At ganun din po sa inyo, mga kaligid ko.
2: Mm-mm. Amen. And finally, Pastor, para po sa mga kaagapay natin, mga listeners at viewers nating nakatutok sa mga oras na ito na may prayer na tila ang sagot ni God ay no. Ano po yung words of encouragement or challenge na nais niyong iwan for them?
0: Opo, I want to encourage everyone. Lagi lang po natin tatandaan, mas interesado ang Panginoon na baguhin tayo, karakter po natin, opo, kesa yung ating mga sitwasyon agad. So, mas interesado si Lord dun sa akin, isa po sa mga sitwasyon natin. So, again, para encourage you, tuloy lang po tayo sa Panginoon. Wala pong iwanan, walang talikuran, tuloy-tuloy lang po tayo hanggang sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon. Mga kapatid, alam ni Lord ang ginagawa niya. Maniwala ka sa akin.
1: Yan. Alam mo, Pastor Edward, maraming maraming salamat for bringing inspiration dito sa ating program at sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon sa radio and over social media. And we're so blessed to hear your testimony and what God has done sa buhay po ninyo. Probably yung mga kaagapay po natin, they want to connect with you. They want to learn more about you, your church. Paano ba namin, ano ba yung mga social media or even contact information? You can also invite them.
0: Opo, sa mga naghahanap po ng simbahan dito sa Quezon City po, yung aming campus po, Holy Spirit Campus, Amazing of Church Holy Spirit Campus, nandito lang po yan. Sa may tapat po ng Sandigan Bayan. So pwede nyo po kaming i-message sa Facebook page po namin. Dito po sa Facebook page po sa Disciple Tips at kita-kita po tayo. At kung nandito naman po kayo malapit sa may likod ng SM North, so nandito lang po yung aming church sa may Mindoro Street, Amazing Hope Main Campus po. So marami pong amazing hope. Punta lang po kayo ng Facebook. Makikita niyo po dyan yung mga campuses po natin.
1: So, Amen. Amen. And indeed, no, amazing hope ay manatagpuan lang sa Panginoon kasi siya yung tunay na nagbibigay po ng pag-asa. Kaagapay, minsan, no, ang pinakamahirap po na sagot sa prayer ay hindi yung wait, kundi ang no. Pero ang no po ni God doesn't mean na hindi niya na tayo mahal o naririnig. Sometimes, kaagapay, minsan ang kanyang no ay protect, redirection at preparation po sa mga bagay na inihahanda niya po para sa atin.
2: Yes, and minsan no, hindi man natin maintindihan kaagapay yung sagot ng Lord, but we can always trust His character, di ba? Mm-hmm. Kapag hindi natin maintindihan yung plano niya, pwede pa rin natin panghawakan kung sino ang Diyos sa buhay natin.
1: Amen.
2: Siya ay faithful, siya ay wise, at siya ay good. At palang araw, no, mas maintindihan natin, kung titignan natin yung mga pinag-pray natin noon, marirealize natin na kaya pala hindi sinagot ng Lord dahil tayo nga ay kanyang pinoprotect. Protektahan. Kaya, Pastor Edward, maraming maraming salamat po sa inyong time sa ating programa. Thank you po for sharing your insights sa aming mga kaagapay at maging sa amin ni Kael, at nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, RTV team, maging sa ating Bukawi transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Thank you po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Bye!
2: Bye!
3: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.

0: Puso'ng Bayanan, 702-DZAS.
1: Karunungang Buhay, kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Makakasama ninyo sa ating pagbubulay-bulay sa loob ng sumusunod na mga sandali. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng higit kaysa simpleng paniniwala sa Kanya. Ito'y nangangahulugan ng pagsusuko ng sarili, pagpapasa ng sariling krus, at pagsasaayos ng buhay kung saan ang nasa sentro ay si Kristo. Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Mateo 16:21-27. Hayaan ninyong basahin ko ang nasusulat sa Mateo 16:21-27. Mula ng panahong iyon ay pinasimula ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, "Huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo." Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, "Layuan mo ako, Satanas. Ikaw ay isang katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ng mga bagay ng tao." Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa." Nauna dito sa ating aralin sa Mateo 16:16, na itala ang pinakadakilang deklarasyon ng pananampalataya sa bagong tipan nang sabihin ni Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Ang Kristo ay salitang Griego na sa Hebrew ay Messias. Pagkatapos ng confession na ito, ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad kung ano ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa kanya. At diyan magsisimula ang pinakamalaking hamon. Mas madaling kilalanin si Jesus bilang Panginoon kaysa sumunod sa kanya bilang Panginoon. Maraming tao ang gusto lang ay kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas ng kanilang buhay, ngunit hindi bilang Panginoon ng kanilang buhay. Maraming tao, ang nais lamang ay ang ginhawa ng pagiging tagasunod ni Jesus at hindi ang sakripisyo na kaakibat ng pagiging tagasunod ni Jesus. Ninanais na tanggapin ang buhay na walang hanggan, ngunit hindi handang isuko ang lahat para matanggap ang buhay na walang hanggan. Iniiwan sa atin ang ating aralin ang isang napakahalagang tanong: paano ba ang tunay na pagsunod kay Jesus? Paano ba magiging tunay na disipulo niya? Itinuro ni Jesus sa mga sumusunod na mahalagang pangangailangan sa pagkaalagad. Una, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagtanggap sa pamamaraan ng krus. Wika sa verse 21. Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, na mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Yan ang pamamaraan ng krus, mabigat na kadudurog ng puso. Pansinin ang mga katagang kailangang pumunta siya sa Jerusalem. Bahagi ang krus sa gagawing pagliligtas ng Diyos. Alam ni Jesus kung ano ang kanyang haharapin. Itatakwil siya sa Jerusalem, pahihirapan at papatayin. Ngunit sa kabila nito, itinuloy pa rin niya ang pagpunta sa Jerusalem. Itinama ni Jesus ang pagkaunawa ng mga alagad tungkol sa Kristo o sa Mesiyas. Para kay Pedro at mga alagad, ang Mesiyas ay makapangyarihan at hindi maaaring malupig. Ang inaasahan nila'y korona at hindi krus. Madalas, katulad tayo ni Pedro, masaya tayong tanggapin si Jesus na nagpapagaling, nagpuprotekta at nagpapala. Pero paano kung ang pagsunod sa kanya'y humihingi na ng sakripisyo? Paano kung ang iniuutos ng Panginoon ay magpatawad samantalang nagpaplano tayo ng pagganti? Paano kung ang inuutos ng Diyos ay ibigay mo? Gayong ang nais mo'y itago ito para sa iyong sarili. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng Diyos na mahirap ngunit siyang tamang pamamaraan. Ipinapaalala sa atin ng krus na ang pagiging alagad ay humihingi ng sakripisyo. Bilang tagasunod ni Jesus, hindi lamang natin isinasama siya sa ating mga plano. Sa halip, binabago natin ang ating mga plano upang ang buhay natin ay uminog sa kanya. Si Jesus ay higit na mahalaga kaysa anumang kaginhawahan, katanyagan at kayamanan. Higit siyang mahalaga kaysa ating mga ambisyon at pangarap. Ikalawa, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagtanggi sa sarili. Diretsahan ang kanyang pananalita sa mga alagad. Wika niya sa verse 24 ng ating aralin, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Marami ang namamali ng pagkaunawa sa katuruang ito ni Jesus tungkol sa pagtanggi sa sarili o self-denial. Ang pagtanggi sa sarili ay hindi nangangahulugan ng pagkamuhi sa sarili. Hindi pinapawalang halaga ni Jesus ang sangkatauhan na nilikha ayon sa wangis ng Diyos at lubos na minamahal ng Diyos. Ang pagtanggi sa sarili ay nangangahulugan na hindi na ang ating sarili ang nasusunod. Hindi na ang ating sarili ang sentro ng universe, si Jesus na. Hindi na natin itinatanong kung ano ang gusto natin, ang itinatanong natin ay kung ano ang gusto ni Jesus. Hindi na natin itinatanong kung ano ang makapagpapaligaya sa atin, sa halip ang itinatanong natin ay kung ano ang makapagbibigay ng kapurihan at karangalan kay Jesus. Ito ang nagaganap na pagbabago sa isang taong tunay na sumusunod kay Jesus. Mula sa pagnanais na masunod ang sariling kalooban, ang ninanais na ng isang tunay na tagasunod ni Jesus ay ang ninanais o ang kalooban ng Diyos. Yan ang pinakapuso ng pagsunod kay Jesus. Ang pagtanggi sa sarili ay pagsuko. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad na kung sila'y mananalangin, sabihin nila, dumating ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa lupa, gayon din sa langit. Alam nyo, napakaganda ng panalangin ito. Ngunit napakalaki ng hinihingi. Kapag seryoso tayo sa panalangin na ang kalooban ng Diyos ang masunod, ibig sabihin ay isinusuko natin ang sarili nating kalooban sa Kanya. Sa maraming pagkakataon, ang kalooban ng Diyos ay babangga sa ating mga kagustuhan. Sa maraming pagkakataon, ang pagsunod ay mangangahulugan ng pagsasaisang tabi natin ng mga bagay na pansarili. Sa sandali ng kawalang katiyakan, maaaring sinasabi ng iyong sarili na manatili ka kung saan ka naruroon. Ngunit kapag iniutos ni Jesus na umalis ka at sumunod sa Kanya, susunod ka. That is self-denial. Yan ang pagtanggi sa sarili. Ikatlo, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagpapasan ng sariling krus. Pansinin doon sa verse 24, ay hindi huminto si Jesus sa pagsasabing tanggihan niya ang kanyang sarili. Isinunod niya ang pangungusap na pasanin ang kanyang krus. Nang panahong iyon, ang krus ay hindi isang religious jewelry. Ang krus ay instrumento ng pagpatay. Kumakatawan ito sa matinding pagdurusa, pagkutsa at pagkitil ng buhay. Kaya't nang sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na kailangan pasanin nila ang kanilang krus, nauunawaan nila na ito'y humihingi ng mabigat na pagtatalaga. Wika ni Jesus, pasanin ang kanyang krus. Ang krus ay personal, pangsarili. Hindi pare-pareho ang papasaning krus ng mga mananampalataya. Bawat tagasunod ay pagkakalooban niya ng magkaibang pananagutan, pagsasakripisyo at panunungkulan. Sa isang tao, maaaring ang pagpapasa ng krus ay mga hulugan na manatiling tapat sa kanyang pananampalataya sa kabila ng mga pag-uusig. Sa isa ay maaaring mga hulugan ng matyagang pangangalaga sa miyembro ng pamilya na may mabigat na karamdaman. sa isa ay maaaring mga hulugan ng pagpipigil sa isang o pagpapatigil sa isang negosyong nagpapanhik ng malaking pera ngunit nakapipinsala sa iba. Sa isa ay maaaring mga hulugan ng pagpapatawad sa isang taong malubhang sumugat sa kanyang damdamin. Sa isa ay maaaring mga hulugan ng pagtugon sa tawag ng paglilingkod bagamat ito'y napakahirap. Sa maikling salita, ang krus ay pagsunod na humihingi ng malaking sakripisyo. Bukod pa rito, ang pagpapasa ng krus ay araw-araw. Ito yung salitang idinagdag ni Lucas dun sa kanyang account. Wika sa Lucas 9:23, kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Napakahalaga nito. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi isang madulang desisyon na minsan lamang nating ginawa at yun ay panghabang buhay na. Bawat araw, gumagawa tayo ng desisyon kung ano at sino ang ating susundin. Dapat sa tuwing tayo ay bumabangon sa umaga, ay ganito ang ating sinasabi. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang aking buhay sa araw na ito, sa buong araw na ito. Bawat hakbang at desisyon na ginagawa natin sa araw-araw ay kailangang maging pagkakataon ng lubusang pagsunod natin kay Jesus. Paano ako magsasalita? Paano ko tatratuhin ang mga taong makakaharap ko sa araw na ito? Paano ko patatakbuhin ang aking negosyo? Paano ako magtatrabaho? Paano ko gagastusin ang aking pera? Paano ko haharapin ang mga kritisismo? Paano ako susunod kung napakahirap ng sitwasyon? Lahat ng mga ito'y mga tanong na may kaugnayan sa pagiging alagad ni Jesus. Ika-apat, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagkawala ng ating buhay alang-alang sa Kanya. Wika ni Jesus sa verses 25 and 26. Sapagkat ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makatatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Dito'y inihayag ni Jesus ang isa sa pinakamalalim na prinsipyo ng buhay Kristiyano. Sa sandaling isuko natin kay Jesus ang ating buhay, doon natin matutuklasan ang tunay na buhay na nilikha ng Diyos para sa atin. Sinasabi ng mundo, protektahan mo ang iyong sarili. Sinasabi naman ni Jesus, isuko mo ang iyong sarili sa akin. Sinasabi ng mundo, magtayo ka ng sarili mong kaharian. Sinasabi naman ni Jesus, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Habang ginagawa natin ang ating sarili na sentro ng ating mga prioridad, habang ay lalong nagiging hungkag ang buhay. Habang ginagawa natin si Jesus sa kabilang banda na sentro ng ating mundo, lalong nagiging makahulugan at makabuluhan ang buhay. Tinuturo sa atin ni Jesus na suriin natin ang ating mga prioridad. Ano ang mga bagay na ating pinagpupursigihan sa araw-araw? Baka may mga bagay na isinasakripisyo natin na hindi naman dapat isakripisyo. May mga taong isinasakripisyo ang integridad kapalit ng pera, ang kaugnayan sa Diyos kapalit ng promosyon sa trabaho. May mga ibinebenta ang kaluluwa kapalit ng kapangyarihan at karangyaan. Ang tanong ni Jesus, ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong mundo kung mawawala naman ang kanyang buhay. Ano nga ang silbi ng pera, ari-arian, impluwensya, mga pagkilala, tagumpay, edukasyon, kapangyarihan kung mamamatay ka naman o mapapahamak ang iyong kaluluwa? Walang anumang tagumpay sa buhay ang maaaring sumagip sa napahamak na kaluluwa. Ikalima, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng isang buhay na katanggap-tanggap sa Diyos, isang buhay na hahantong sa buhay na walang hanggan. Tinapos ni Jesus ang ating aralin sa pamamagitan ng pagsasabi sa verse 27. Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang pagkaalagad ay may eternal significance. Isang araw, muling magbabalik si Jesus sa kanyang kaluwalhatian. Isang araw ang ating buhay rito sa lupa'y huhusgahan sa liwanag ng buhay na walang hanggan. Mahalaga ang ating katapatan. Mahalaga ang ating pagsunod. Mahalaga ang ating mga pinipili sa araw-araw. Mahalaga ang ating pagsasakripisyo. Mahalaga ang ating paglilingkod sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa lesson na aming natutuhan ngayon. Tulungan niyo po kami, banal naming Ama, nang iyong anak na si Jesus ang maging sentro ng aming buhay. Tulungan niyo po kaming lahat ng ginagawa namin sa araw-araw ay maging kapahayagan ng aming pagsunod at laging maging conscious kami sa eternal significance ng bawat desisyon at hakbang na gagawin namin sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
2: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
1: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
0: Ito ang ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen.

0: Ano ang epekto sa iyo ng mga kulay? Ano ang reaction mo sa bawat kulay na nakikita mo, kagaya halimbawa ng rainbow? Ano ang nararamdaman mo? Isa sa mga bagay na nagbigay ng kaligayahan sa atin noong bata pa tayo ay ang Crayola, crayons. Nakailang kahon ka ng Crayola nung bata ka pa o hanggang ngayon? Ilan ang nabali mo dahil sa diin ng pagkukulay? Crayola at imahinasyon. Ang mga ito ay nagpapasaya sa mga bata. Amazing things. Crayons. Some petroleum-based wax, some dye, a little binder, not much to them, until you add the imagination. Mahigit 2 bilyong Crayola ang ini-export. Isa ang Crayola sa iilang bagay na pare-parehong mayroon ng mga tao sa buong mundo. The green and yellow box has not changed since 1937. Ang napansin ko, matandaman o bata ang bigyan ng Crayola, parehong may nakatutuwang reaksyon. Yung mga bata ay ngumingiti, titingnan ng Crayola at magdodrawing agad sa isang papel kahit ano ang ipadrawing mo. Mas maganda ang reaksyon ng matanda, pinaghalong ngiti at nostalgia. Magkukwento karaniwan ng mga karanasan niya sa Crayola, ang unang kahon nito, kung paano silang nakabali. Pagsasauli muli sa kahon, tinutunaw sa kutsara, pinaplansya sa papel, yung iba naman, tinitikman. Kung gusto nyo ng interesanting party o fellowship suggestion ko, mamigay ng merienda, samahan ng Crayola. Kung iisipin mo, napakarami ng nagawang drawing sa buong mundo dahil sa Crayola. Kapag pinagsama-sama natin mula noon hanggang ngayon, siguro bilyon-bilyong papel na may iba't ibang drawing at kulay ng Crayola ang maiipon. Ang imahinasyon at creativity ng sangkatauhan, siguro parang agos ng tubig sa ilog. Palagay ko, noong bata pa, gumamit at naglaro din ng Crayola ang mga sikat na sikat at makapangyarihan at mayayamang tao ngayon. Ang mga taong nakikita natin sa mga pangunahing balita na mahigpit na magkaaway o magkakampi, pareho marahil ng karanasan noong bata pa sila. Parehong nagdrawing at gumamit ng Crayola. At kahit na sino pa mang maaari nating maisip, hindi pwedeng hindi naglaro ng Crayola noong bata pa sila. Siguro dapat tayong gumawa ng Crayolang sandata bilang susunod nating secret weapon. Isang happiness weapon. Parang mga kwitis o fireworks, kapag may krisis, paliliparin sa langit at pagkatapos ay magtatalsikan pabalik sa mundo ang libo-libong Crayola. Azul, dilaw, berde, pula, orange, violet, pink, peach, magenta, brown, iba-ibang kulay. Tayo naman, gaya ng bata, ay mapapangiti at magsisimulang pagganahin ang magagandang imahinasyon. Nakapagtataka lang. Nababasa ko sa mga balita at sa internet kung ilang bilyong halaga ng salapi ang isinasaisang tabi para lang gumawa ng mga nakamamatay na sandata. At naiisip ko kung para saan ang mga ito. Bakit sa halip nagugulin ng pera at panahon sa mga bagay na nakawawasak at nakapagpapalungkot, hindi na lang tayo sama-samang magbigay ng pansin sa mga bagay na makapagbubuo at makapagpapaligaya?
1: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV.

0: Sunday, agapay ng sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Lunes at 31 ng Agosto. Ezekiel chapter 20 verse 45 to chapter 24 verse 27.
3: At sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, humarap ka sa gawing timog at magpahayag laban dito at sa kagubatan nito. Sabihin mo sa kagubatan ng timog, dinggin mo ang salita ni Yahweh, ipalalamon kita sa apoy, tutupukin ko ang iyong mga punong kahoy, maging sariwa o tuyo, di mapapatay ang apoy na ito, at lahat ay masusunog nito mula sa timog hanggang hilaga. Makikita ng lahat na akong si Yahweh ang sumunog niyon, at ang apoy nito ay hindi mapapatay. Sinabi ko, Yahweh, huwag mong ipagawa yan sa akin. Baka sabihin nilang ako'y nagsasalita nang hindi nila nauunawaan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sa Jerusalem ka naman humarap at magpahayag laban sa mga dambana at bigyang babala ang Israel. sabihin mo, ganito ang sabi ni Yahweh, ako ay laban sa iyo. Bubunutin ko ang aking tabak at papatayin ang masama't mabuti. Ang pagbunot ko nito ay laban sa lahat ng tao, mula sa timog hanggang sa hilaga. Sa pamamagitan nito'y makikilala ng lahat na akong si Yahweh ang nagbunot ng tabak at hindi ko ito isusuksok muli. Kaya, Ezekiel, manangis kang walang tigil at iparinig mo ito sa kanila. Kapag itinanong nila kung bakit ka nananaghoy, sabihin mong dahil sa balitang iyong narinig. Kapag ito'y nagkatotoo, paghaharian ng takot ang lahat ng tao. Mangangalay ang lahat ng kamay, panghihinaan sila ng loob, at mangangalog ang lahat ng tuhod. Dumating na ang panahon, at ngayon na, sinabi pa sa akin ni Yahweh, sabihin mo sa kanila, ang tabak ay inihasa na at pinakintab. Pinatalim ito upang ipamatay ng walang puknat. Pinakintab upang kumislap na parang kidlat. Walang makakahadlang dito sapagkat di ninyon dininig ang payo. Ang tabak nga ay pinakintab upang gamitin. Ito'y pinatalim para ibigay sa kamay ng berdugo. Managhoy ka, anak ng tao. Ang tabak na ito'y gagamitin sa aking bayan at sa kanyang mga pinuno. Sila ay papatayin kasama ng buong bayan. Kaya tumangis ka, susubukin ko ang aking bayan. At kapag di sila nagsisi, ang lahat ng ito'y mangyayari sa kanila. Magpahayag ka sa kanila, pumalakpak ka, at paulit-ulit na iwas-iwas ang tabak. Ang tabak na ito'y pumapatay, naghahasik ng sindak, at pumupuksa. Sa gayon, mababagabag ang kanilang kalooban at marami sa kanila ang mabubuwal. Binabalaan ko sila sa pamamagitan ng tabak na ang kislap ay tulad ng kidlat. Handa itong mamuksa. Itataga ito ng kaliwat kanan. Magkabi-kabila, papalakpak din ako para mapawi ang matindi kong poot. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong pagnanakaw at pagpatay. Tingnan ko lang kung matatagalan ninyo ang gagawin ko sa inyo. Akong si Yahweh ang may sabi nito, at ito ay gagawin ko. Ipapatapon ko kayo sa lahat ng dako, pangangalatin sa iba't ibang bayan. Sa gayon ko puputulin ang inyong kasamaan. Lalapastanganin kayo ng ibang bansa. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, mababa na ang tingin ko sa Israel. Noong kabataan niya sa Ehipto, siya ay sumiping sa mga kabinataan. Binayaan niyang simsimin ang kanyang bango at ibuhos sa kanya ang kanilang matinding pagnanasa. Kaya, pinabayaan ko na siya sa kamay ng Assyria na kanyang mangingibig at siya'y ginahasa nito. Pinatay siya sa tabak, pati ang kanyang mga anak, at siya ay naging usap-usapan ng mga kababaihan. Ang parusa ay ipinaranas na sa kanya. Nakita ito ni Oholiba. Naging mas masama siya kaysa kanyang kapatid. Nahumaling din siya sa mga taga-Assyria, sa mga gobernador, punong kawal, mandirigmang larawan ng kapangyarihan, mga ngabayo na pawang kaakit-akit, at nakita kong siya man ay nagpakasamang tulad ng kanyang kapatid. Ngunit, hindi pa siya nakontento roon. Nakakita siya ng larawan ng mga lalaki, nakaukit sa pader. Ito'y larawan ng mga pinuno ng Babylonia na nakaguhit ng matingkad na pula. Ang mga ito'y may magagandang pamigkis. Magaganda rin ang palawit ng kanilang mga turbante. Sila ay mga pinuno at mga taga-Babyloniang naninirahan sa Kaldeya. Nang makita niya ang mga ito, nahumaling siya. Kaya pinasabihan niya ang mga iyon at pinuntahan siya ng mga taga-Babylonia. Sinipingan siya ng mga ito at pinagpasasaan. Pagkatapos niyang magpakasaya sa piling ng mga ito, siya ay lumayo na muhing-muhi. Nang makita ko ang hayagan niyang pagpapakasama at pagpapaubaya, namuhi ako sa kanya tulad ng pagkamuhi ko sa kanyang kapatid. Siya'y aking tinalikuran. Nagpatuloy siya sa pakikiapid tulad ng ginawa niya sa Ehipto noong kanyang kabataan. Do'y nahumaling siya sa mga kalaguyo na kung manibasib ay parang asno at kung magbuhos ng binhi ay parang kabayo. Ang ginagawa mo'y tulad ng ginawa mo sa pakikiapid sa Ehipto. Hinayaan mong simsimin ang iyong bango at himas-himasin ang iyong mga dibdib. Kaya nga, Oholiba, ito ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ang kinamuhian mong mga kalaguyo ay inudyukan ko laban sa iyo. Ipapalusob kita sa kanila mula sa iba't ibang dako. Darating ang mga taga-Babylonia, Kaldeya, Pekod, Soa, Koa, at lahat ng taga-Assyria, ang makikisig na kabinataan, gobernador, punong kawal, pinuno, at mandirigma na pawang kabayuan. Ikaw ay sasalakay nilang sakay ng mga karwahe at kariton. Magmumula sila sa iba't ibang dako. Sila'y may pananggalang sa braso at panay naka-helmet. Ipauubaya ko sa kanila ang pagpaparusa sa iyo. Hahayaan kong gawin nila sa iyo ang gusto nila. Ipalalasap ko sa iyo ang tindi ng aking galit. Tatagpasin nila ang iyong ilong at tainga. At ang iyong mga anak ay ihahagis sa apoy. Uubaran nila kayo ng kasuotan at alahas. Sa ganyang paraan ko puputulin ang iyong mahalay na pamumuhay mula pa nang ika'y nasa Ehipto. Sa gayon, hindi ka na mahuhumaling sa mga Diyos-Diyosan at malilimutan mo na ang Ehipto. Ito ang sinasabi ni Yahweh, ipaubaya kita sa mga taong kinamumuhian mo, ipadarama naman nila sa iyo ang kanilang kalupitan. Sasamsamin nila ang lahat ng iyong ari-arian, pati iyong kasuotan. Iiwan kanilang hubot-hubad. Nagpakasama ka, nakiapid ka sa mga bansa at nakisamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pinarisan mo ang iyong kapatid. Kaya naman, ipalalasap ko sa iyo ang parusang ipinataw ko sa kanya. Ito nga ang ipinapasabi ni Yahweh, ang iinuman mong saro ng iyong kapatid ay malaki at malalim. Ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mga ngayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ni Yahweh na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ezekiel, anak ng tao, aalisin ko sa kanila ang matibay nilang templo na siya nilang ipinagmamalaki at kasiyahan. Gayon din ang kanilang mga anak. Sa araw na iyon, isang takas ang magbabalita sa iyo ng mga pangyayari. Sa araw na iyon, makapagsasalita ka na muli, makakausap mo na ang takas na iyon. Ikaw nga ang magiging pinakababala sa kanila. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa 3 ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

May bagay ka bang sinimulan ng buong-buo ang loob mo pero habang tumatagal, parang gusto mo nang sumuko? Siguro bilang estudyante, nagsimula ang school year na excited ka. Sabi mo, sisipagan ko na talaga this time. Pero dumating ang exams, projects, deadlines at napatanong ka, kaya ko pa ba? Baka naman nagkatrabaho ka na. Noong una, ganado ka. Pero habang lumilipas ang panahon, dumadami ang responsibilities, pressure at disappointments. Minsan, gusto mo na lang huminto. O baka naman ikaw ay isang nanay o tatay na araw-araw nagsusumika para sa pamilya. May mga araw na physically at emotionally exhausted ka. At kung ikaw naman ay isang senior citizen, marami ka ng pinagdaanan sa buhay. Success, failures, pagkawala, pagbabago. At ang tanong mo ngayon ay, paano ko mananatiling matatag? Kung ano man ang season ng buhay mo, may isang bagay tayong pare-parehong nararanasan. Mahirap ang magpatuloy kapag pagod ka na. Pero magandang paalala po sa atin ngayong araw, hindi porket pagod ka, kailangan mo nang huminto. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa unang salmo. Ang ating moment para po tayo ay mag-devotion at lumapit at papurihan po ang ating Panginoon. Kung nakikinig ka ngayon sa radyo, salamat po ha sa pagsama. At kung kasama mo naman kami sa Facebook Live o sa ating YouTube streaming, huwag kang mahiyang mag-comment at sabihin kung saan ka nakikinig at i-share mo na rin ano ba yung mga prayers mo or yung mga reflections mo sa ating mapag-uusapan sa umagang ito. At kung may taong kailangan din ng makarinig na encouragement ng ating message for today, don't forget na pakishare din po ang ating program. Manatili ka lamang po nakatutok dito po sa Unang Salmo.

Ngayong araw, pag-usapan po natin ang ating topic na magpakatatag hanggang wakas. Kaya today, we have 3 points, kaya kuha ka na ng iyong notebook at ballpen para makapag-notes ka. Ang una po nating point, may laban pero magpatuloy. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 sa Magandang Balita Biblia, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Context muna tayo. Ang mga salitang ito ay isinulat ni Pablo kay Timoteo habang alam niyang malapit na ang kanyang pagpanaw. Sa chapter 4, parang binabalikan niya ang kanyang journey. Hindi po naging madali ang buhay ni Pablo. Nakaranas siya ng persecution, pagkakulong, rejection at maraming pagsubok. Kaya nang sabihin niyang naipaglaban ko ang mabuting pakikipaglaban, aba, hindi ito galing sa taong walang problema. Galing ito sa taong dumaan sa problema pero hindi sumuko. Siguro ganito rin ang pinagdaraanan mo. Baka meron kang financial problem, family concern, pressure sa school o trabaho, baka may panalangin kang matagal mo nang hinihintay, at dahil matagal na, napapagod ka na. Kaagapay, reminder, hindi ibig sabihin na may laban ka ay wala ang Diyos. Minsan, sa gitna mismo ng laban natin, mas nakikilala kung gaano katapat ang Panginoon. Kaya kung pagod ka, magpahinga ka. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Humingi ka ng tulong, pero huwag mong isipin na kailangan mong sumuko. Magpatuloy ka. Hindi dahil malakas kang mag-isa, kundi dahil may Diyos kang kasama. Para po sa ating second point, huwag ikumpara ang takbo mo. Sabi pa nga ni Pablo, natapos ko ang takbuhin. Alam mo ha, gumamit siya ng larawan ng isang race. Kaway-kaway naman dito yung mga mahilig mag-jogging, yung mga runner. Siyempre alam naman natin, hindi pare-pareho ang takbo ng mga runner. May mabilis, may mabagal, may nauuna, may nahuhuli. Ganoon din po sa buhay. Minsan nanghihina tayo dahil kinukumpara po natin ang sarili natin sa ibang tao. Nakikita mo sa social media, ay may promotion na siya, may business na siya, may sariling bahay, pamilya, at naging successful na. Tapos ikaw, mapapatanong, bakit parang wala pa rin akong nararating? Pero kaibigan, tandaan mo, hindi pare-pareho ang timeline ng Diyos sa bawat isa. Hindi mo kailangan takbuhin ang race ng ibang tao. Ang tanong ay hindi, mas mabilis ba ako kaysa sa iba? Ang tanong ay, nananatili ka bang tapat sa Diyos sa season ng kinalalagyan mo ngayon? Kung estudyante ka, maging faithful bilang estudyante. Kung nagtatrabaho ka, maging faithful sa trabaho. Kung magulang ka, maging faithful sa pamilya. Kung senior citizen, gamitin mo pa rin ang buhay mo para maging blessing sa iba. Hindi kailangan na pinakamabilis ka. Ang mahalaga po, nagpapatuloy ka. At para po sa ikatlong point, ingatan ang pananampalataya. Sabi ni Pablo, iningatan ko ang pananampalataya. Napakaganda nito. Dahil sa uli, hindi lang naman tungkol sa achievements ang buhay. Pwede kang magkaroon ng magandang career, pwede kang maging successful, pwede kang magkaroon ng maraming followers, pero ang pinakamahalagang tanong, naging tapat ka ba sa Diyos? Ang tunay na tagumpay ng isang mananampalataya ay hindi lamang magandang simula. Ito ay tapat na pagtatapos. May mga bagay na hindi natin maintindihan. May prayers na hindi nasasagot sa paraan na gusto natin. May dreams na hindi natutupad. Pero kahit ganun, pwede pa rin nating sabihin, Lord, hindi ko man naiintindihan, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Iyan po ang pananampalatayang
pwede nating ingatan at syempre pangalagaan. Hindi faith na walang problema, kundi faith na nananatili kahit may problem. Sa moment po na ito, I encourage you, manalangin po tayo. Our dear Heavenly and Gracious Father, we thank you God for your goodness and faithfulness po sa buhay po namin. Lord, kinikilala ka po namin bilang Panginoon ng aming buhay. You are the King of Kings. Salamat po dahil sa bawat laban ng aming buhay, hindi mo kami iniiwan. Para po sa mga pagod na, bigyan mo kami ng lakas. Para po sa mga discouraged, bigyan mo kami ng pag-asa. At para po sa mga naghihintay, turuan mo kaming magtiwala sa iyong timing. Lord, tulungan mo kaming hindi lamang magsimula ng maayos, kundi manatiling tapat hanggang sa wakas. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kagapay, kung may isang bagay kang gustong bitawan ngayon, huwag ka munang sumuko. Baka pagod ka, pero hindi ka patapos. Baka mabagal ang progress mo, pero hindi ka patapos. Baka maraming nangyari, pero hindi patapos ang kwento ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung kasama mo kami sa radyo, salamat sa pakikinig. At kung nasa Facebook ka or nasa YouTube channel, huwag kalimutan na mag-comment ano ba yung naging message sa'yo ng ating devotion, ano ang iyong naging reflection sa kwento po na ating napag-usapan. Huwag rin pong kalimutan na pakishare ng ating broadcast. Siyempre, pakisend na sa inyong mga group chats para makarinig din po yung mga taong mas nangangailangan din ng encouragement. Baka po yung simpleng pag-share mo ang maging dahilan para may isang taong magsabing, kaya ko palang magpatuloy. Kaya today, tandaan po natin na hindi kailangan mabilis, hindi kailangan maging perpekto, ang mahalaga po, tapat. Magpakatatag ka, magpatuloy ka, ingatan mo ang iyong pananampalataya. At sa tulong ng Diyos, tapusin natin ang takbuhin. Tapat hanggang sa wakas. Muli ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa atin dito sa ating programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po, magandang Monday po sa inyo, mabiyayang Monday. Aba mga kaagapay, last day na ng August, bukas ay September na, o diba? Ang bilis ng panahon. At sunod niyan, sabi makakarinig na tayo ng mga Christmas carols, sa pasimula na naman, ano, at Pasko na naman. So bago po tayo magsimula, awit po muna tayo mga kaagapay. Yan po ang ating tono. Kamusta ka na, Daddy Paul?
5: Okay naman, ho.
4: That's so much good. Taas natin. Yan po, Daddy Paul. Okay, mga kagapay. Ready?

0: Amen. Oh, sabi nga natin mga kagapay, every gising is a blessing. Lalo na po sa ating mga seniors, no? Alam natin yan sa bawat umaga pagising natin. Ay, thank you Lord for another day. At the end of the day, sasabi mo, Lord, thank you. You walk with us throughout the day. So ganoon talaga yon mga kagapay. Makikita natin how blessed we are sa bawat gising. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702-DZ-8S. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Ayan. At kung kayo po ay nakikinig sa ating program at kayo po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo pa rin po ay transistor radio, PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre din, kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream natin o ang ating 702 app, at kayo po ay nasa mula pa rin hanggang hulo, di ba po? Basta maganda po ang inyong internet connection, makukuha niyo po ang ating program. Maganda yung reception na yan. At sa atin sa Facebook app, sabi nga, kahit tayo lang, pictures lang ng amin ng Daddy Paul, okay lang yun, di ba? Hindi niyo nakikita kung gaano kami katanda. Pero, narinig niyo ang aming boses at patuloy na nagiging pagpapala. Sabi nga natin, faith comes from hearing and hearing the word of God. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa atin ang araw natin maging mabiyayang Monday. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po ng mga salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon bigyan kayo ng tunay at ultimate na katotohanan na tanging ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't Amen, Amen, Amen.
0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Alam nyo ba, ngayon ay August 31. Pero mag-a-advance na ako ha. Kasi ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga niyog. Kasi po yung September 2, yun yung World Coconut Day. Kaya pag-uusapan natin ngayon, this week, yung 5 impressive benefits of coconut. Coconut nut, di ba? Kaya naman po, ito yung dahilan kung bakit ang sikat na niyong, puno ng niyong ating pag-uusapan sa linggong ito. At kung ano yung mga benepisyo na makukuha natin mula po sa punong ito. Ang niyong po ay mababa sa carbs, ayan na, at mayaman sa fiber at healthy fats. Mataas din po sa antioxidant at iba pang compound na nakakatulong sa management ng blood sugar. Ang niyong po ay prutas ng isang coconut palm, ang tawag nila Cocos lucifera, na kadalasang ginagamit dahil dito sa tubig nito, sa milk,

maraming potential para po sa health benefits. So, yung mga uri po nito, sabi nga, marami at iba't ibang type po ng mga coconut products ang makukuha natin mula dito. So, ang bawat isa po ay mayroong certain na pagkagamit at nagbibigay ng kakaibang benefits. So, halimbawa, yung pinaka-common na makukuha natin dito, yung raw meats, yung laman niya. Ang raw meat sa niyog ay tinatawag na kernel. Ito po ay may firm texture at may masarap at may konting tamis na flavor. Kung ikaw ay may buong niyog, maaari mong kadkarin yung laman nito mula sa shell at kainin. Sa processed form naman, maaari itong hiwain, shave, o grate. Ang laman ng niyog o buko ay ginagamit sa pagluluto at sa desserts tulad ng halimbawa yung desiccated coconut na pinatuyong kinadkad na laman ng niyog na ginagamit sa mga candies at sa mga cereals. So yun yun. Pangalawa, yung water, yung sabaw nito, di ba? Coconut water ang liquid na makikita sa mga bata at unripe coconut. Hindi tulad ng ibang uri ng niyog, ito po ay mababa sa fat at naglalaman ng 95% na tubig. So ang fresh coconut water ay maaaring inumin mula sa buko bilang isang natural, hydrating na inumin. Meron ding bottled nito, packaged water, merong pasteurized at packaged din. At may concentrate din to at vinegar na ginagamit sa soda, sa carbonated drinks at piniferment upang maging coconut vinegar, o di ba? So yung thick liquid naman niya, ano yon? Ito yung gata. Ang coconut milk at cream ay nagagawa mula sa pagbiga ng grated meat ng isang mature na niyog. Ayan, ginagawa natin yan. Coconut oil, ayan. Ang oil ay nakuha mula sa meat nito at maaaring gamitin bilang kapalit ng ibang vegetable oils. So ang virgin coconut oil o VCO ay cold press mula sa fresh meat at ginagamit sa cooking, sa skin care at sa hair care. At ang refined coconut oil naman ay extracted mula sa copra at ginagamit sa high heat cooking at commercial frying. So, meron din yung dried. Ang tuyong coconut meat ay kadalasan grated o shaved at ginagamit sa pagluluto sa baking. Ito ay maaaring pang ma-process at gawing coconut flour. O meron pala nun. So ang coconut flour ay gluten-free at ginawa mula sa pinatuyong defatted meat coconut. Siyempre, may toasted coconut chips din bilang snacks. Yan ang gusto kong matikman. Okay? Coconut shell or yung charcoal, sinunog sa low oxygen upang makalikha ng highly efficient fuel. So ang shell or charcoal mula sa niyog ginagamit sa water at air filtration, o di ba? At ang polished shell ay ginagamit bilang bowl, spoon, butones, at jewelry. At meron din, sabi niya, coconut husk o yung coir fiber. Yung mga gaspang at hairy outer covering ng niyog, ginagamit naman yun sa paggawa ng ropes o tali, doormats, okay yan, totoo yan, brushes at mattresses, totoo. So ang coco peat naman, ginagamit yun sa gardening. Ang dami, no? So, ang coconut tree, yung puno mismo, ginagamit sa paggawa ng mga furnitures, di ba, flooring, coco lumber ang tawag natin, at handicrafts. At ang mga dahon naman ng niyog, ginagamit bilang bubong ng nipahat at mga baskets, di ba? Yung tingting mismo, di ba, ay pinagsasama-sama at tinatali bilang walis tingting, di ba? Nakakahanga naman ng punong niyog, di ba? Kung susuportahan po ang mga coconut farmers at tutulong ang gobyerno sa pagpapalago at pagpapalawak ng pamuhayang ito, mas maraming matutulungan at mabibigyan ng hanap buhay. Totoo yan. Nakakaingit nga po yung ibang mga bansa eh, na nadalaw natin, na suportado ang coconut farmers hanggang sa kaliit-liitang produkto sinusuportahan ng gobyerno. So, ganyan po dapat. So tayo din mga kaagapay, suportahan natin ito, bumili ng mga produkto na mula sa niyog. Eh ang tanong ko nga, ano ang ginagamit mo ngayon sa bahay na mula sa niyog, di ba? Yun po yun. Ito po si Beth Flores ng

0: gabay, library.
1: Magandang example, anak, yan ang harmony.
0: Opo.
1: Okay, patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Harmony. Ang pagkakasundo ay ano nga po? Kailangan-kailangan sa magulong mundong ibabaw na wala ng pagkakaunawaan sa ngayon. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Can two walk together without agreeing? Ang dalawa bang tao maaaring lumakad na magkasama kung hindi muna magkaayos at magkasundo? Malaking hindi kailanman. Pakinggan, Amos 3:3. Maaari bang maglakbay ang magkasama kung hindi sila muna magkasundong magkita at magkahingahan kapwa sila ng kanilang mga niluloob? Talagang hinding-hindi. At ito ang ginagamit ng kaaway na Diablo upang paghati-hatiin ang tanging tamang samahan sa mundong ibabaw na walang iba kundi ang iisang katawan na alin po ito, walang iba kundi ang Iglesia. Wow, wow, wow. Amen, amen. What more? We must keep unity in the Spirit. Dapat may bahagi tayo sa kabuuan nito. Epeso 4:3. Lagi kayong maging humble, mabait, matyaga, nagpapasinsyahan sa isa't isa para makita ang alin ang pagmamahalan. Mamuhay kayo sa pagkakaisa at kapayapaan. Sa Psalms 133:1, ang ganda talaga at ang sayang-sayang makita pag ang mga magkakapatid ay nagkakaisa. Romans 12:16, maging concerned kayo sa isa't isa. Huwag kayong magyabang. Tanggapin ninyo ang kahit na simpleng gawain. Huwag ninyong isiping ang galing-galing na ninyo, yan ang problema. Romans 14:19, mag-effort tayong gawin ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at naka-encourage sa isa't isa. Romans 15:6-6, pinagpipray ko sa Panginoon na nagbibigay tibay at lakas ng loob na tulungan kayong mamuhay nang mapayapa at maayos ang relasyon sa isa't isa. Si Apostol Pablo ang nangangaral, ang nagsasalita bilang pagsunod ninyo kay Jesus Christ. Bilang pagsunod ninyo kay Jesus Christ. Dahil dito magkakaisa kayong magpuri sa Diyos, sa Tatay, ang ating Panginoong si Jesus Christ. That is why maintain unity. Opo, kailangang manatili tayo sa pagkakaisa. John 17:21, pinagpipray ko na magkaisa silang lahat, Tatay, maging kaisa natin silang lahat, gaya ng pagiging isa natin. Magkaisa sana sila para maniwala ang mundo na ikaw ang nagpadala sa akin. Napakahalagang katotohanan. But remember, there will be no harmony between light and darkness. Wala talagang pagkakasundo sa pagitan ng liwanag at dilim. 2 Corinthians 5:14-15, huwag kayong makisama sa mga di naniniwala sa Panginoon. Pwede bang magsama ang mabuti at masama? Pwede bang magsama ang liwanag at dilim? Paano magsasama si Christ at ang devil? Ano ang pagkakapareho noong taong sumusunod kay Christ at yung hindi? Ang mga sumusunod kay Christ, pinupuri at sinusunod si Christ. Yung mga sumusunod sa devil, galit sa mga sumusunod kay Christ. Harp ang kudyape. David played harp for King Saul. Tinugtugan ni David ang haring si Saul. Unang Samuel 16:23. Tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang harp o kudyape at tinutugtugan ang hari. Bumubunti ang pakiramdam ng hari at iniiwanan siya ng masamang espiritu. Wow, wow, wow, amen, amen. Ang tugtugin ng alpa at harp sa tamang kamay ng kanyang lingkod ay lubos na makapangyarihan. Nagpapalayas ng diablong kaaway at nagbibigay ng katinuan ng pag-iisip. Kagalingan. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yun. Pero nagsimula si Daddy sa harmony bago naging harp. Iisip ko, asa na kami? Opo. So, nakikita natin yung totoo yung sinabi ni Daddy Paul na harmony, napakahalaga po niyan sa atin. Lalo na po, kasi maganda, I always say, yung pinaka-best example ng harmony, yung Trinity. Kasi ang Trinity,
1: yes,
0: pag tinignan mo yan, Trinity as community. Di ba po ginagamit natin yung term, lalo na sa act ng, dun sa salvation narrative, isa na isang tabi ang kanilang naisin para sa isang layunin. Yun yun eh. Yun yung harmony. Na kaya din sa ating mga pamilyas, di ba sa atin, ang unang-una dapat talaga, yung unang makakaranas ng totoong harmony ay yung pamilya. Kasi pag natutunan ng pamilya ang harmony, kahit saan mo siya ilagay, di ba, pumunta na siya sa workplace o kaya sa school, hindi magiging problema yung tao o yung bata. Kasi nararanasan niya na natutunan na niya ang kahalagahan ng harmony at unity sa loob ng tahanan. Nakakalungkot, no? Kasi minsan, nalalaman natin, nawawala ang harmony sa pamilya dahil may kanya-kanyang gusto, lalo na pag napunta talaga tayo sa usaping lupain. Yan, yun, doon talaga nakakaano ng puso, yung malalaman mong mga magkakapatid, mag-aaway-aaway dahil lang sa lupa. Eh mga kapatid, mga kaagapay, yung lupang yan, iiwanan mo rin, di ba? Parang, why bother? Yun yung lagi kong nasa isip, no? But anyway, sabi nga, harmony is harmony kung matututunan natin ang we will copy what Christ has done. Yung harmony ng ating Diyos, yun yung magandang dapat na ginagaya natin.
1: At yung nagpapatawad, anak, napakahalaga yun. Hindi magkakaroon ng harmony pag walang pagpapatawad.
0: Totoo yun, Dad. Totoo yun. So, pray na po tayo. Let us pray.
1: Again,
0: Panginoon, marami pong salamat sa discussion na ito. Salamat po, Panginoon, kasi napakahalaga po ng harmony. Kailangan po yun eh. Sa amin, bilang mga mananampalataya, nakikita po dapat ang harmony sa amin. Una, bilang mag-asawa. Pangalawa, bilang isang pamilya na yun ay nadadala namin kahit sa aming pagtanda. Ganun din po, nakikita yun sa amin how we work with other people. Pero ang harmony, Panginoon, unang makikita at matututunan mula sa pamilya. So ang dalangin nga po namin, kagaya rin po ng sinabi ni Dad, mawawala nga po ang harmony kung wala kaming forgiveness. So magkakasama yun. So yung patuloy na pagpapatawad, patuloy na pag-extend ng space for grace, dalangin namin maranasan din ng bawat isa sa amin para po maayos. Sabi nga, pag kami isa, nagkakaisa, mas lalong naluluwalhati ang dakilang pangalan po. So marami pong salamat dun, Panginoon. Thank you din po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Unang-una na si Joel Canla. Salamat po sa kanyang buhay. Lalo na rin po sa kanyang wife, si G. Ang dalangin ko, Panginoon, patuloy na pagpapala sa kanila at sa kanilang ministeryo dyan po sa Pampanga. Ganun din kay Meshack Morty, salamat po sa kanyang buhay. Kay Lorna Lacayanga Estrada, kay Belle Onanusa, kay Grace Chen. Ganun din, Panginoon, salamat din po kay Estelia de Lumen at Victoria Reyes, Rowena S. Mariano. Salamat po sa mga listeners na ito na patuloy po, Panginoon, na nakatuon sa program. Salamat din po sa mga kaagapay na today is their special day, whether anniversary or birthday. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po. Marami po kaming mga pangalan na hindi nabanggit, Lord, ha, na today is their special day. Pero alam namin, Panginoon, nakasulat po sila sa iyo. So, Lord, we declare blessings upon them. Blessings overflow not only today, but every day. Marami pong salamat.
1: Amen. Panginoon, marami pong salamat dahil nga po ang Diablo ay napalayas at nagbigay ng katinuan sa pag-iisip at kagalingan. Kung kaya't dakilang Diyos, alam namin dahil dito, kung kami kaugnay ng Diyos at may pananampalataya kay Kristo, kagalingan at hindi kamalian. Kaya't tiyak po kami na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kagapay, ang tanong, ayan, ang tanong natin, meron ba po tayong harmony sa ating pamilya? Tsaka Dad, yung sinabi mo, hindi lang pala yung forgiveness. Dapat din, ikaw na person, halimbawa, if you know something is wrong with you. Diba, bitterness. Nagtatanggal yung daddy ng harmony eh.
1: Ayaw.
0: Bitterness, anger, yun lahat yun. Dapat yun, ilalagay din yun sa paanan ng Panginoon para meron.
1: Lahat ng negatibong bagay.
0: Totoo yan.
1: At makasariling bagay.
0: Opo.
1: Sumisira sa harmony.
0: Amen po yan. So mga kaagapay, that's a choice we have to make. So bakit mo pipiliin ang something bitter, di ba? Piliin mo yung forgiveness, piliin mo na you choose to let go, di ba? At never to look back on the painful past. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinagdilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regie Villena.
0: At ni Lourdes Montunaw, kasama din po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
4: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
5: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
6: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
5: Gusto ko lang pong malaman.
6: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
5: Mami.
6: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka, anak.
5: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
6: Anak, ang batok ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.

Sumaating lahat ang kabutihan ng Panginoong Diyos, ang kanyang kapayapaan at ang kanyang patuloy na pagmamahal, nawa ay nararanasan natin sa iba't ibang paraan bawat araw. Mabuhay! Iyan po ang ating pagbati ngayon dahil isang natatanging episode ng Hardin ng Panalangin sa araw na ito, Pista Opisyal sa Pilipinas, dahil araw ng kagitingan. Inihahatid ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Nagsasama-sama po tayo dito sa ating fellowship on air para tayo po ay magpalakasan ng loob, magpasigla at ating sabay-sabay na ihatid sa Panginoong Diyos ang ating mga papuri at pasasalamat, ganun din ang ating mga karaingan at mga pasanin sa buhay. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. At nandito po tayo ngayon sa maraming mga estatwa at isa ng estatwa dito ang bust ni Dr. Jose Rizal. Dito po ito sa Sydney Central Business District o Sydney CBD. At dahil nga po ngayon ay araw ng kagitingan, ay minarapat natin na ang ating Hardin ng Panalangin ay dito po gawin. Kasama naman natin mula sa Manila, Philippines, si Desa Magtunaw. At syempre po, kayo, nasaan mang bahagi ng mundo, ay ka-fellowship natin para sama-sama tayo dito sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay dumako na sa Diyos ngayon para sa ating opening prayer. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang inyong dakilang pangalan, Panginoong Diyos. Kayo po ay aming sinasamba. Kayo po ay aming pinapapurihan dahil sa inyong dakilang katapatan. Purihin po kayo dahil kayo ay mabait. Kayo po ay mapagbigay. Kayo po ay mapagmahal. Kayo po, O Diyos, ay nagbibigay ng mga pagpapala kahit hindi po namin ito maituturing na karapat dapat, pero bigay kayo ng bigay sa amin, Lord. Tulungan po ninyo kami na sambahin kayo, pasalamatan kayo, isipin ang inyong kabutihan araw-araw. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, iniimbitahan ninyo kami sa inyong presensya. At ngayon naman po, kami ay lumalapit, O Diyos. Maraming salamat sa inyong presensya na nagpapagaling, nagpapalakas, at nagbibigay sa amin, Panginoong Diyos, ng assurance na kami ay hindi ninyo iniiwan, hindi ninyo pinababayaan. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, salamat, salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, tayo po ngayon ay magbulay-bulay mula sa mga pahina ng Biblia at pakinggan po natin ang sinasabi ng Diyos para sa ating lahat. James chapter 2, simula po sa verse 14. James chapter 2, simula sa verse 14. Mga kapatid, anong silbi na sabihin ninyo na may faith kayo kung hindi nyo naman yon pinapakita sa gawa? Maliligtas ba kayo ng ganyang faith? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot o makain. Anong silbi kung sasabihin niyo sa kanya, God bless you, sana okay ka at makakain ka ng maayos, pero hindi niyo naman siya bibigyan ng mga kailangan niya. Ganoon din sa faith, patay yun kung walang kasamang gawa. James chapter 2, simula verse 14 hanggang verse 17. Ito po ay napakagandang paalaala sa atin ng Biblia, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Ito po ay tumutukoy sa pagpapakita ng mabubuting gawa bilang resulta ng ating faith o ng ating pananampalataya. Pagpapakita ng mabubuting gawa bilang resulta ng ating faith o ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya po ay regalo ng Diyos. Ito ay isang bagay na ipinapagpasalamat natin at ito po ay hindi lamang po ipinagpapasalamat. Ito po ay pinagyayaman at pinatatatag. Napagyayaman natin ang ating faith na regalo ng Diyos, napatatatag natin ang ating pananampalataya
na regalo ng Diyos nang dahil din sa biyaya ng Diyos. Ang sabi po sa Biblia, ang pananampalataya ay nagdudulot din naman ng pamumungan ng sagana. Marami pong mga ginamit dyan na mga illustrations kagaya ng pamumungan ng mga halaman at iyan po ay tumutukoy sa seed o butil ng pananampalataya na naitanim sa ating mga kalooban. Papaano mo pinagyayaman ang iyong pananampalataya sa Diyos? Ang pananampalataya ay pinatatatag din. Tayo po ay nakakaranas ng maraming mga pagsubok sa buhay na ang tawag sa aklat ng Hebreo ay mga pagsubok, minsan ay pagdidisiplina. Mababasa po natin sa Hebreo, kabanatang 11 sa Hebrews chapter 11, ang listahan ng napakaraming mga maituturing na bayani ng pananampalataya sa kultura at kasaysayan ng bansang Israel. At sila din ay naging bayani ng pananampalataya ng mga unang-unang mga Christians, ng mga unang-unang mga Kristiyano. Kaya ang tawag nga sa Hebrews chapter 11 ay Hall of Faith. At ang sabi ng sumulat ng Hebreo, kulang pa ang mga naisulat niya, marami pa siyang mga hindi nabanggit. Ibig sabihin, ang pagdidisiplina, kahit na ang mga kahirapan o mga struggle sa buhay, ay paraan ng Diyos para ang pananampalataya ay maging matatag. Tayo po na mga mananampalataya sa Panginoong Jesus ay binigyan ng regalo ng pananampalataya na alam ko, gusto nating pagyamanin o patuloy nating pinagyayaman kaya namumunga ng sagana at maraming mga panahon na tayo ay pinatatatag ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay at iyan po ay dahil sa buhay na pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagdudulot ng salvation o ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi lamang po yung kaligtasan na pupunta sa langit kapag namatay. Kaligtasan din dito sa lupa. Kaligtasan para sa ating mga pang-araw-araw na mga hinaharap sa buhay. Halimbawa, tayo po ay nasa sa panganib. Tayo po ay nananampalatayang ililigtas tayo ng Diyos, pero gagawa din tayo ng paraan para tayo ay maligtas doon sa panganib na ating kinakaharap. At sa atin pong paggawa ng paraan para maligtas sa panganib na atin pong pwedeng kinakaharap, tayo ay natututo, nagiging matatag sa pamamagitan ng ating mga stress, tayo po ay lalong lumalakas sa biyaya ng Diyos. Tayo pong mga Pilipino ay kilalang kilala sa pagiging matatag. Yun po ang pinakamalapit na salita na translation sa Filipino ng salitang resilience. Simula pa po nung dumating ako dito sa Sydney ay nabili ko na ang librong ito mula sa isang Jewish bookstore. Ang pamagat ay The Road to Resilience. At ito po ay nagbigay sa akin ng inspirasyon dahil marami nga tayong mga Pilipino ang tinatawag din na very resilient. Pero ang Jewish people, kung saan po ay nanggaling din ang ating Old Testament, ay isa ring lahi na matatawag nating very resilient. At iyan po ay kahit sa kapanahunan ngayon na andito sa istorya na sinabi ni Sherry Mendel na isang pastoral care worker. Ang resilience po, mga magulang at mga kapatid, sa karanasan ni Sherry Mendel ay kanyang naipakita sa pamamagitan ng pagdaan sa mga trying, testing situations sa kanyang pamilya. At dahil doon, ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ang kanyang resilience ay namunga ng sagana at nanatiling matatag. At siya po ay nagpapalakas ng loob sa ibang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga istoryang ikinukwento at mga panuntunan mula sa kanilang tinatawag na Jewish philosophy. Sa Jewish philosophy, ang resilience o yung pagbangong muli ay hindi lamang yung ending, kung hindi yung becoming, pagiging, kahit sa proseso ng pakikibaka sa mga mahihirap na pangyayari sa buhay.
tayo naman po sa Pilipinas, kahit may resilience, minsan ay nagagamit din laban sa atin sa pamamagitan ng mga pananamantala ng mga taong sinasamantala ang ating kakayahan bilang isang resilient people. Kaya ito po ay nagdudulot sa atin ng tinatawag na toxic resilience. Ibig sabihin, nakakapagod na maging resilient. Nakakapagod na tayo ay bumangong muli. Kasi ang mga problema ay paulit-ulit na lamang. Ano ba yung mga problema ang ating kinakaharap na tayo ay tinuturuan ng Diyos? Yung mga problema ang paulit-ulit na lamang ay pwede nating mabigyan ng solusyon kahit na ito ay problemang hatid ng kalikasan. Kagaya halimbawa, ng tuwing tag-ulan ay bumabaha. At alam po natin ngayon na dahil po sa ating kinakaharap na global warming ay nagbabago at marahil magpapatuloy pa ang lalong pagbaha. May mga bansa na kahit taon-taon o naging permanente na ang pagbaha ay nagawa nila yan ng solusyon. Kasi hindi naman pwedeng lumipat kaagad-agad o lumipat lahat ng tao ng matitirhan, lalo na sa Pilipinas na napakalaki ng populasyon. Araw ng Kagitingan. Paano ba maipapakita na ang pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos ay nagdudulot ng kagitingan sa panahon natin ngayon? Kasi tapos na ang panahon ni Jose Rizal na nakipaglaban sa mga Kastila. Tapos na ang panahon ng pakikipaglaban sa mga sinisikap na sumakop sa ating bansa. Bagaman meron tayong issue sa China bilang isang bansang Pilipinas. Ang panahon ng kagitingan ngayon ay maipapakita sa pang-araw-araw na pagbabago tungo sa kabutihan at tungo sa pagsasaayos ng sarili. Alam po ninyo, pinalad tayo na magkaroon ng mga kaibigan na ngayon ang kanilang mga anak ay mga nagtapos na sa Philippine Military Academy. Hindi ko na lamang babanggitin kung sino, mayroon din tayong isang kumpare na nagtapos sa Philippine Military Academy at mataas ang naging posisyon bago siya nag-retire dyan sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Alam po natin na ang mga sundalo kapag wala sa pakikipagdigmaan ng bansa, kahit na po dito sa Australia, ang mga sundalo kapag hindi nakikipagyera ay nag-e-engage sa pagtulong sa mga mamamayan o yung tinatawag nating community services. At yan po ang panibago na papanahong pagpapakita ng kagitingan. Kung walang giyera, tumulong tayo sa isa't isa, magmalasakit sa isa't isa, at lalo na po tayong mga Kristiyano. Yan ang kagitingan na nagpapakita ng pananampalataya. Kagaya ng sinasabi sa James chapter 2, tayo po ay magmalasakit sa mga nangangailangan, tumulong sa mga nangangailangan. At kung babalikan natin yung sinabi ko kanina na toxic resilience, kung tayo naman po ay mayroong magagawa ng dahil sa ating pananampalataya na patuloy na maging kasangkapan ng Diyos sa pagbabago sa maling sistema sa atin pong bansa, ay unti-unti po tayong maging bahagi ng pagbabago. Kagaya po ng ating mga kinakaharap na mga issue sa korupsyon, bagaman mahirap pong matanggal ang korupsyon ng biglaan, pero sa atin pong maliliit na pangkat, sa ating lipunan, sa ating barangay, huwag po tayong makibahagi sa korupsyon, tayo po ay huwag na maging komportable o huwag po tayong give up doon sa tinatawag nating toxic resilience, at tayo po ay patuloy na maging kasangkapan ng Diyos sa pagbabago nitong ating tinatawag na systemic problem. Huwag po nating hintayin yung panahon lang ng eleksyon kasi matagal pa po iyon. Ang pagbabago, pagpapakita na tayo po ay may pananampalataya, ay gawin natin sa atin pong mga maliliit na ginagawang kabutihan, pagtulong sa kapwa, pagkakaroon ng kaayusan, kagaya po ng naipakita ng lungsod ng Marikina na ang baha, bagaman ito ay nangyayari pa rin sa Marikina pero hindi nagtatagal dahil nagkaroon ng kaayusan, nakipagtulungan ng mga mamamayan at nagdulot po ito ng mabuting bunga. Ang atin pong pananampalataya ang susi. Ang ating pananampalataya sa Diyos ang seed para tayo po ay magkaroon ng kagitingan na napapanahon, nararanasan, napapakinabangan sa ating kapanahunan ngayon. Panginoong Diyos, maraming salamat ng dahil sa pananampalataya. Sa Hebrews 11, mababasa namin ang pangalan ng mga taong naging magiting
sa panahon namin ngayon, Panginoon, naalala namin ang kagitingan ng mga bayani, kagaya ni Dr. Jose Rizal, pero binibigyan niyo kami ng panibagong pagkakataon para maging magiting sa aming kapanahunan, sa aming sitwasyon, sa amin pong mga sistemang kinakaharap. Tulungan po ninyo kami, O Diyos, na maging mga magigiting na Pilipinong Kristiyano para sa inyong kapurihan. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Tayo po ay sama-samang dumulog ngayon para sa bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, marami pong salamat para sa Mindanao. Maraming salamat para sa Visayas. Maraming salamat para sa Luzon. Maraming salamat, Panginoon, para sa mga Pilipino nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas. Panginoong Diyos, mahal po ninyo ang mga Pilipino, mahal ninyo ang Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo ang nagbigay sa amin ng maraming mga natural resources. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sapagkat marami pong mga intellectual resources ang bansang Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, napakaraming mga human resources ng Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, napakarami po naming mga pananampalatayang naipapakita sa gawa sa iba't ibang mga lugar ng Pilipinas. Maraming maraming salamat. Lord, ang lahat ng ito ay mga resources na inyong ipinagkatiwala sa inyong lupang hinirang ang bansang Pilipinas. Tulungan po ninyo kami sa aming challenge. Panginoon, ang challenge po sa aming mga Pilipino, maging mga mabubuti, matatapat, na mga tagapamahala, o mga stewards o mga managers ng mga resources na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalo pang dumami ang mga mahuhusay mamahala sa mga resources na ito. Lalo't higit mga mamamahala na pupuksain ang anumang mga anyo ng kasamaan, anyo ng kawalang katarungan, pupuksain ang mga anyo ng korupsyon sa pagmamanage ng mga resources na inyong ipinagkatiwala sa Pilipinas. Lord, tulungan niyo po ang mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak. Ang mga batang ito, Panginoon, ngayon pa lang bigyan na ninyo ng banal na pagkatakot sa inyo, ng sense of righteousness upang ituwid ang mga mali at puksain, O Diyos, ang systemic corruption sa aming bansa upang sa Pilipinas ay magkaroon ng panibagong kinabukasan ang mga bagong Pilipino sa susunod na henerasyon. Marami pong salamat sa mga magulang na nagtataguyod ng kani-kanilang mga anak upang hindi lamang sila mapag-aral, kundi magkaroon ng banal na respeto, pagkatakot sa inyo at tatag ng kalooban upang manguna sa mga mabubuting pagbabago para sa Mindanao, para sa Visayas, para sa Luzon. Lord, maraming salamat. Ibinebless nyo ang Pilipinas noon pa man. Dalangin namin gawin nyo kaming mabubuting katiwala at matuto kami sa mga halimbawa na ipinakita ng inyong anak na si Jesus. Salamat, salamat, O Diyos. Tinatanggap namin ngayon ang inyong mga katugunan sa panalangin namin para sa Pilipinas. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Siya nawa. Sa atin pong patuloy na pananalangin, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya ay tumutugon noon pa man at patuloy po tayong nananampalataya ngayon na siya ay gagawa ng mga dakilang himala. Amen at amen. O Lord, marami pong salamat sapagkat kayo ay tumutugon sa aming mga panalangin. Sabay-sabay po naming inaalaala ngayon si Edgy Diamante. Patuloy na kagalingan at kalakasan, Panginoon, para sa kanyang kahilingan, para kay Kenneth Roskilio. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan ni Joel Del Socorro Cepeda at kayo ang patuloy na mag-provide sa kanilang mga pangangailangang pinansyal. Panginoon, dalangin ni Ruth Carbonel Castillo ang kagalingang iyan. Panginoon, ng kagalingan po, Panginoon, para sa cervical spondylosis at iba pang mga nararanasan ng pamilya ng mga Marquez. Dalangin po namin ang kahilingang ito ni Loida Marquez, Panginoong Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang magandang resulta sa ultrasound at laboratory test at kagalingan para sa mga family members ni Mirna Lumukso. Dalangin namin, Panginoon, ang kompletong kagalingan at mabuting kalusugan na kahilingan ni Teresita Santos. Dalangin din namin, Panginoon, na maging stable ang kalagayan at kalusugan ni Edward. Kahilingan po ito ni Editha de Guzman. Hinihiling po namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magbigay ng kagalingan sa mga mahal sa buhay na nasa ospital, Panginoong Diyos, ng iba't iba po naming mga tagapakinig. Yung mga inaalagaan sa bahay, kayo po ang magpagaling, magpalakas para sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, si Joy Del Socorro Cepeda. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy ninyong kagalingan para doon sa mga mayroon pong mga pinagdaraan ng sakit na diniklara ng mga doktor na imposibleng gumaling. Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Lord, in the name of Jesus, we pray for your miracles right now and we believe in the name of Jesus. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong financial provision sa mga nangangailangan, Panginoong Diyos, ng pagpapalang pinansyal. Dalangin namin si Risa Mendoza. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kayo po ang patuloy na magbigay sa kanyang kahilingan ng sangayon sa inyong alam na pinakamainam. Si Cynthia Domingo, Panginoon, mabilis at maayos na processing ng kanilang property sa Novaliches. Dalangin din namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga may negosyo, pagpalain po ninyo at patatagin ang mga negosyo na kanila pong pinapamahalaan. Dalangin namin, Panginoon, si Ellen Bautista, protection at kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga nakatatanda sa iba't iba pong kasungitan ng panahon. Dalangin namin si Edita de Guzman at ang lahat ng nananalangin para sa kanilang spiritual growth bilang isang pamilya at pagbabalik loob ng kani-kanilang mga mahal sa buhay sa inyo. Lord, marami pong salamat sapagkat kayo ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Nakikita niyo po ang mga nasa comment section, nasa YouTube comment section, Facebook comment section na mga prayer requests. Lord, answer these prayers in the name of Jesus. At kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Alam po namin na nakarating sa puso ninyo ang mga panalangin ito at gumagaan ang aming kalooban, pumapayapa ang aming isip. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Isa pong espesyal na paanyaya sa September 3, iyan po ay Huwebes ng gabi, alas 6 hanggang alas 7 sa Marikina IRM Church, A. Bonifacio Street, Tanyong, Marikina City. Meron tayong isang special activity, isa pong maikling konsyerto para sa mga senior citizens. Ito po ay libre, maaari po kayong pumunta sa Marikina IRM Church, Tanyong, Marikina sa September 3, Huwebes, alas 6 ng gabi. Marami pong salamat para sa lahat ng mga kasama natin ngayon dito sa Hardin ng Panalangin. I pray that God will continue to make miracles and declare His name in response sa Kanyang kabutihan sa ating lahat. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, manatili tayong nagtatapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Sa ngalan po ni Desa Magtunaw mula sa Manila, Philippines, ako naman po ang inyong lingkod mula dito sa Sydney, Australia, Pastor Eric C. Maliwat. Maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa Hardin ng Panalangin, inihatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Agapay ng Simbahan at Agapay ng mga Seniors at syempre ng FEBC Radio TV. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. God bless you. Praise the Lord. Hanggang sa muli.

0: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
2: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
3: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
4: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
5: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
6: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
7: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
8: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
9: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
10: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
11: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
12: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
13: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
14: FEBC.
13: Himpilang
14: 702 DZAM.
13: Agapay ng sambayanan.
15: Sa 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang Bagong Araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong Araw, Bagong Balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, narito ang mga balita ngayong araw ng Lunes, huling araw sa buwan ng Agosto, taong 2026. Ako ang inyong tagapagbalita, Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, bagong balita.
15: Pangunahin sa mga balita ngayon, 2.4 milyong pamilya sa 10 rehiyon apektado sa sunod-sunod na pagbuhos ng ulan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang serbisyo at pagresponde ng pamahalaan. Sa kalakalan, ilang labor groups humiling ng pagsasantabi sa mga petisyon laban sa 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
15: Aabot sa 2.4 milyong pamilya o 8.4 milyon katao sa 10 rehiyon ang naapektuhan ng malawakang pagbaha dahil sa malalakas na ulan at habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang dito ang mga rehiyon sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa Metro Manila. 32 ang nasawi, 19 ang nasugatan at 3 ang nawawala pa rin. Nasa 35,500 na pamilya ang kasalukuyang nananatili pa sa 1,115 na evacuation centers. Samantala, umabot sa 186 millimeters ang naitalang ulan sa Metro Manila sa loob lamang ng 23 oras dahil sa habagat. Ayon sa Metro Manila Development Authority, batay ito sa datos ng DOST Pag-asa Science Garden Station sa Quezon City, Agosto 29 hanggang 30. Noong Sabado, nakapagtala naman ng 143.5 millimeters na ulan sa Metro Manila sa loob lamang ng 9 na oras. Sa kabila ng malakas na ulan, unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang lugar. Nag-deploy ang MMDA ng mga mobile pump at nagsagawa ng paglilinis at paghuhukay sa mga drainage at daluyan ng tubig para mapabilis ang pag-agos ng baha.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
15: Bahagyang lumakas ang Tropical Depression Pilandok at namataan 1,130 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Stationary o halos hindi ito gumagalaw, may taglay na lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugsong aabot hanggang 70 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, walang direktang epekto ang bagyo sa bansa. Binabantayan din ang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Tropical Depression Saudel na may dating local name na Bagyong Obet ay namataan 1,180 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Kumikilos patimog sa bilis na 15 kilometers per hour, may taglay na lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 75 kilometers per hour. Mayroon ding namataang isa pang Tropical Depression 485 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at western section ng Visayas. Makakaranas ng pag-ulan, dulot ng habagat sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Magkakaroon din ng paminsang-minsang pag-ulan sa rest of Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Bulacan dahil sa habagat. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa Metro Manila, Calabarzon, rest of Cagayan Valley, Aurora, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Antique, bunsod pa rin ng habagat. bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ng habagat sa rest of Luzon, Negros Island region at rest of Western Visayas. Habang sa Mindanao at rest of Visayas naman ay bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.4 hanggang

0: ng Pangulo ang sitwasyon at kaligtasan ng mga apektadong residente. Bilang resulta, hinimok ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa agad ng preemptive at sapilitang evacuation sa mga lugar na madaling bahain at gumuho. Dapat umanong unahin ang kaligtasan ng mga bata, matatanda, buntis at persons with disabilities. Kaugnay naman ng update sa pagresponde ng gobyerno, ipinagtanggol ng palasyo ang Pangulo matapos kumalat ang mga video ng kanyang pagdiriwang ng kaarawan ni First Lady Liza Araneta Marcos habang malakas ang ulan dahil sa habagat. Giit ni Yuse Castro, patuloy na minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon at ang paglalaan umano ng oras ng Pangulo para sa pamilya ay hindi nangangahulugang tumitigil ang trabaho at tungkulin bilang Chief Executive.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, tinatayang 10,000 tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced o tupad workers ang ipinadala ng MMDA para tumulong sa paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa Metro Manila matapos muling bumaha dahil sa habagat. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, ang mga manggagawa ay mula sa Department of Labor and Employment at mga lokal na pamahalaan na nasa ilalim ng operational control ng MMDA. Hindi sabay-sabay nagtatrabaho ang mga tupad workers, salit-salita ng duty at nakatuon sa mga lugar na kailangang linisin. Sinabi ni Torre na maayos ang daloy ng mga waterways dahil mabilis humupa ang baha kapag tumitigil ang ulan. Nanawagan din siya sa publiko na itapon ng maayos ang basura dahil nakakasagabal umano sa daluyan ng tubig ang mga plastic at iba pa.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Nanawagan ng mga labor groups sa Pasig at Navotas Regional Trial Court na isantabi ang mga petisyong humaharang sa 85 pesos na dagdag sahod sa minimum wage sa Metro Manila. Hinaing nila dapat sundin ang tamang proseso sa pagkwestiyon sa wage orders at dapat ding tama ang o itama agad ng korte ang anumang pagkakamali. Noong Hulyo, naglabas ang Pasig RTC ng temporary restraining order laban sa naturang wage increase. Sunundan naman ito ng preliminary injunction mula sa korte na patuloy na humaharang sa dagdag sahod. Samantala, inatasan ng Supreme Court ang mga petitioner at wage board na magsumite ng kanilang komento sa loob ng 10 araw hinggil sa kaso.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Inatasan ng Department of Agriculture ang mga ahensya nito na palakasin ang mga hakbang laban sa El Nino upang maiwasan ang kakulangan sa pagkain at pagtaas ng presyo. Kabilang sa plano ang pagpapalakas ng irigasyon, paggamit ng mga binhing matibay sa tagtuyot, pagbabago ng schedule ng pagtatanim at pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka. Plano ring palawakin ang cloud seeding at solar-powered irrigation at mas pag-ingatan ang paggamit ng tubig. Samantala, narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa iba pang foreign currencies. Sa US dollar, 61.76. Canadian dollar, 44.59. Singaporean dollar, 48.62. At sa Saudi Riyal, 16.45. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, Department of Foreign Affairs kinumpirmang wala pang impormasyon hinggil sa isang nawawalang Pilipino matapos ang flash flood sa Nepal. Senador JV Ejercito, isinusulong ang isang master plan para sa flood control. At sa palakasan, Gilas Pilipinas wagi kontra Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC.

0: BC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nagbabalik ang bagong araw, wala pa ring natatanggap na impormasyon ang Department of Foreign Affairs tungkol sa isang Pilipinong doktor na nawawala matapos ang malawakang pagbaha sa Nepal. Kinumpirma ng DFA na nakikipag-ugnayan sila sa Philippine Embassy sa New Delhi at the Philippine Honorary Consulate sa Kathmandu para mahanap si Dr. Juan Carlos Manalo. Huling nakausap ng pamilya si Manalo noong Agosto 26, isang araw bago ang bigla ang pagbaha. Ayon sa kanyang pamilya, nasa Timur siya, malapit sa border ng Nepal at Tibet, nang mawala. Samantala, nasa 768 na ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 3,000 pa ang nawawala matapos ang flash flood sa mga lugar sa Himalayas. Patuloy ang search and rescue operations sa Nepal at China. Ayon sa US Geological Survey, isang pagguho ng glacier ang nagdulot ng malakas na pagragasa ng tubig at mga debris na tumama sa mga komunidad sa border ng China at Nepal.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Isinusulong ni Senate Finance Committee Chair Senator J.V. Ejercito ang panukalang Master Plan for Infrastructure National Development o MIND para makatulong sa problema ng pagbaha sa buong bansa. Ayon kay Ejercito, makatutulong ang MIND para matukoy kung saan dapat unahin ang mga flood control projects at maiwasan ang pag-aaksaya at korupsyon. Dapat anyang bigyang prioridad ang 10 lugar sa bansa na pinakamadalas bahain, pati ang mga pangunahing river basin. Sinabi rin ng senador na dapat tapusin muna ng DPWH ang mga hindi pa kumpletong flood control projects sa ngayon. Samantala, nakalaan ang 1.47 trillion pesos para sa infrastructure projects ng Administrasyong Marcos sa 2027 proposed budget. Sa halagang ito, 619.04 billion pesos ang nakalaan sa DPWH. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, wala pa silang iisang National Flood Control Plan. Sa halip, may magkakahiwalay na master plan para sa bawat pangunahing ilog at river basin.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa iba pang balita, nanalo si dating Dasmariñas City Mayor Jennifer Barzaga sa Cavite 4th District Congressional Special Election. Nakakuha siya ng 201,893 na boto matapos alisin sa Kamara ang kanyang anak na si Francisco Barzaga Jr. noong Hunyo. Tinalo ni Barzaga ang apat na kandidato at siya ay opisyal na iprinoklama bilang bagong kinatawan ng distrito alas 3:30 ng umaga kahapon. Umabot sa 57.75% ang vote turnout. Dahil sa malakas na ulan, pinalawig ng COMELEC ng 2 oras ang botohan.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Idineklara ang state of calamity sa Tarlac dahil sa malawakang pagbaha na nakaapekto sa libo-libong residente at nakapinsala sa ilang tulay. Inirekomenda naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon para mapabilis at mapag-ugnay ang mga hakbang para sa relief at pagtugon sa buong lalawigan. Gumuho ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge sa San Isidro habang bumigay kinabukasan ang gitnang bahagi ng Agana Bridge, dahilan para mahulog sa ilog ang isang SUV. May isang sakay na ang nailigtas dito habang apat pa ang nawawala.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Nasawi ang 25 anyos na lalaki matapos mahulog sa isang bukas na manhole na lubog sa baha sa barangay Kutkut, Angeles City, Pampanga. Nakunan ng CCTV ang insidente habang naglalakad ang biktima sa Friendship Highway. Sinubukan siyang iligtas ng mga nakakita pero hindi na agad naabot dahil malakas ang agos ng tubig. Ayon sa mga saksi, hindi nakita ng biktima ang bukas na manhole dahil sa malalim na baha.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Nanawagan naman ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity para sa maayos at mapayapang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa September 14. Ito ang kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Umaasa naman si COMELEC Chair George Erwin Garcia na aabot sa 65-70% ang voter turnout. Sa kasalukuyan, may 2.39 milyong rehistradong botante sa BARM.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Tinalo ng Gilas Pilipinas ang Iran 68-56 para makumpleto ang sweep sa FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 4. Nanguna si Kai Soto sa Gilas na may 13 points at 16 rebounds. May tig 16 points naman sina Dwight Ramos at Juan Gomez de Liano. Mabagal ang simula ng Gilas matapos lumamang ang Iran 18-5. Pero bumawi ang Pilipinas at nakalamang 36-34 bago ang halftime. Dahil dito, umangat sa 4-4 ang Gilas sa Group E at muling lumakas ang tsansa na makapasok sa 2027 FIBA World Cup.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Kasabay ng pagkapanalo ng bansa, opisyal nang nagretiro sa Gilas Pilipinas, si 9-time PBA Most Valuable Player Junmar Fajardo matapos ang 13 taon na paglalaro para sa national team. Sa kanyang huling laban kontra Iran, sinalubong siya ng palakpakan ng mga fans sa Mall of Asia Arena. 7 minuto at 5 segundo lamang naglaro si Fajardo, ngunit nakapagtala siya ng 6 puntos at 2 rebounds. Sa kabuuan, naglaro si Fajardo sa 70 FIBA games para sa Gilas at naging bahagi rin ng koponang nagkamit ng gold medal sa Asian Games. Antabayanan sa pagbabalik ng bagong araw, Commission on Human Rights nanawagan na protektahan ang mga mamamahayag sa gitna ng pagdiriwang ng World Press Freedom Day. Judicial and Bar Council nagbukas ng aplikasyon para sa susunod na Supreme Court Chief Justice. At sa ibang bansa, 8 katao nasawi sa pagtaob ng ferry sa North Cyprus.
0: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nanawagan ang Commission on Human Rights sa gobyerno na tugunan ang mga banta at pananakot sa mga mamamahayag at tiyaking malaya silang makapaghahatid ng impormasyon. Ginawa ng CHR ang panawagan kasabay ng paggunita sa National Press Freedom Day kahapon. Ayon sa komisyon, mahalaga ang malayang pamamahayag sa demokrasya dahil nakatutulong ito para maipaalam sa publiko ang mga issue at mapanagot ang mga nasa kapangyarihan. Samantala, ika-114 ang ranking ng Pilipinas sa 2026 World Press Freedom Index, bagyang umangat mula sa 116th place noong nakaraang taon. Gayunman, sinabi ng Reporters Without Borders na nananatiling isa ang Pilipinas sa mga mapanganib na bansa para sa mga mamamahayag. Sinusuportahan din ng CHR ang pagtanggal sa pagkakakulong bilang parusa pag-usa sa libel at cyber libel at inihikayat ang Kongreso na gumamit na lamang ng angkop na parusang sibil.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, binuksan na ng Judicial and Bar Council ang aplikasyon para sa susunod na Chief Justice ng Supreme Court. Ito ay bago magretiro si Chief Justice Alexander Gismundo sa Nobyembre 6. Ayon sa JBC, tatanggap sila ng aplikasyon hanggang alas 4:30 ng hapon sa Oktubre 13. Magkakaroon din ng bakante sa Supreme Court dahil magretiro na rin si Associate Justice Amy Lazaro Javier sa Nobyembre 16. Si Gismundo ang 27th Chief Justice ng bansa. Itinalaga siya sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Abril 2021.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang paggunita sa National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, gaganapin ang seremonya alas 8 ng umaga sa Tomb of the Unknown Soldier sa temang Spirit of Heroism, Strength of the Nation. Kasama ng Pangulo sa seremonya ang ilang opisyal ng gobyerno at militar. Kaugnay nito, sinuspinde ng Metropolitan Manila Development Authority ang expanded number coding scheme ngayong Lunes. Ayon sa MMDA, otomatikong suspendido ang number coding tuwing regular at special non-working holiday. Pinayuhan naman ang mga motorista na planuhin ang biyahe, sumunod sa batas trapiko at mag-ingat sa kalsada. Ang National Heroes Day ay isang regular holiday na ipinagdiriwang tuwing huling Lunes ng Agosto.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: 8 katao ang nasawi at 18 pa ang nawawala matapos tumaob ang isang ferry sa karagatan ng North Cyprus. May sakay itong 267 na pasahero at crew at 241 na ang nailigtas. Ayon sa mga otoridad, nagsimulang pasukin ng tubig ang ferry habang papunta sana sa Tasuku, Turkey. Kalaunan, tuluyang lumubog ang barko sa lalim na 514 meters. Patuloy ang search and rescue operations para hanapin ang mga nawawala.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Nabawi ng hukbo ng Niger ang isang mahalagang military airbase sa kabisera nitong Niamey matapos atakihin ng mga rebeldeng sundalo. Nagkaroon ng ilang oras na bakbakan bago muling makuha ng government forces ang airbase. Humingi ng tulong ang Niger sa Russia habang nagpadala naman ang Algeria ng mga fighter jet at iba pang sasakyang panghimpapawid.
0: Bagong diwa.
1: Mula po ito sa Amos 5:14. Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sasa iyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi mo.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Lunes at 31 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Shekinah Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 6:55 ng umaga.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Ano nga ba ang susi ng pamumunong may paninindigan at tapang na kailangan natin sa ating buhay at trabaho? May magandang paalala sa atin sa Joshua chapter 1 verses 7 and 8 tungkol sa kahalagahan ng lakas ng loob at katapangan. Ang sabi dito, "Only be strong and very courageous, then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang tagumpay ay para sa may tibay ang kalooban. You need courageous leadership to succeed in life and in business. At paano natin ito isa sa buhay? Una, tandaan mo, real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Ang tunay na katapangan ay hindi kawalan ng kahinaan. Lahat tayo ay may weakness. Lahat tayo may flaws. Ngunit, hindi mo hahayaan na pigilan ka ng iyong weaknesses para abutin ang iyong mga mithiin. Ang pagkilala sa iyong kahinaan at kakulangan ay isang hakbang tungo sa katapangan. To overcome these weaknesses is real courage. Pangalawa, real courage is recognizing your need for others. Katapangan din ang pagkilala na kailangan mo ang tulong ng ibang tao. We are stronger when we work with others. May mga bagay na natatakot tayong gawin kung mag-isa lamang tayo. Pero kapag may kasama na tayo, lumalakas ang ating kalooban. Draw courage from the people you value and trust. At pangatlo, real courage is possible in Christ. Maraming bagay sa trabaho at buhay natin ang hindi tayo maglalakas loob na gawin kung nakatuon tayo sa sariling lakas lamang natin. But focus on who God is. Focus on what Christ has done for you and you will be courageous to face life's challenges. Isa sa mga battle cry ko sa tuwing ako'y panghihinaan ng loob ay ang Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag kailangan mo ng tunay na katapangan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya ka humingi ng lakas ng kalooban. Kailangan mo bang maging matapang para harapin ang mga problema sa iyong trabaho at negosyo? Real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Real courage is recognizing your need for others. Real courage is possible in Christ. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
3: Oras na, Pilipinas! Ito ang Oras na, Pilipinas!

0: Happy Monday, Kaagapay, and happy National Heroes Day din sa'yo. Welcome dito sa panibagong edisyon ng Oras na Pilipinas. Ngayong huling araw din ng Agosto 2026. Yes.
1: Napakabilis.
0: May hinahabol yata. Kasi nga, andyo dyan na sila.
1: Ayan na, na dumudungaw na si Jose Marichan.
0: Feeling ko nga mag-on na lang ng mic yun eh.
1: Kasama si Mariah Carey.
0: Oo. So, mauna na po kami. Siyempre, bukod sa National Heroes Day, eh, Merry Christmas na rin. Tayo pa ba dito sa Pilipinas?
1: Yeah. Merry yan. Christmas gift.
0: Talaga ba? Inaanak na Jeremiah. Hello po mga kaagapay. Samahan niyo po kami, Heidi Bernardo Sampang.
1: Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhicata. Ngayon ay National Heroes Day. Special po nating mga mapag-uusapan. Napakadaming mga mahuhusay na tao ngayon.
0: Correct. At hindi lang po ito basta walang pasok. Meron pong malalim na dahilan kung bakit natin ipinagdiriwang o ginugunita ang araw na ito bilang mga Pilipino.
1: Napaka-significant and sana sa pag-uusap natin mamaya sa ating mga panauhin ay mai-impress din sa atin bilang mga Kristiyano at mananampalataya na kasama pala sa ating panawagan ang maging makabayan.
0: Correct. Kasi ang dami ring mga parang pagkakakilanlan nating mga Pilipino ang dahil din sa yaman ng ating kasaysayan at malaki yung kinalaman doon ng ating mga bayaning Pilipino. Yan.
1: Bayani, sino nga ba 'tong mga sino paborito mong
0: Ayokong magkaroon ng favoritism.
1: Baka magtampo ba?
0: Dapat walang kinikilingan.
1: Ganun ba? Dapat may favorite.
0: Basta.
1: Wala.
0: Ayokong i-divulge. Akin na lang yun. Gusto ko pantay-pantay sila.
1: Ako meron.
0: Sino? Eh, ikaw, gusto mo.
1: Hindi, sasabihin ko. Ako, sino? Siyempre si Dr. Jose Rizal.
0: Ang national hero.
1: Oo, kasi nga habang mas lalo kong inaaral ang kanyang mga gawa, and yung kanyang history na siya'y tumira sa isang pastor sa Germany, at makikita mo na yung principles sa kanyang sinasabi talaga.
0: May influence.
1: Tsaka halaw talaga marami sa salita ng Diyos.
0: Ayun. No?
1: So, and hanggang ngayon ay napapakinabangan natin ang kanyang mga isinulat. No? Kaya kapag nagsusulat ng aking mga article, adios, Patria.
0: Sinasaw-saw mo pa ba yung ink?
1: Ginaganyan ko dyan.
0: Ikaw talaga.
1: Pero totoo lang, no? And I think, ang pagiging isang bayani, it comes in many isang bayani comes in many shapes and forms. Ibig sabihin, walang one size fit all na bayani.
0: Sa totoo lang, yan ang mga pag-uusapan natin mamaya. Very special ang ating mga guest, sina public historian Shao Chua, si Prof, at si Captain Jerry Gambala.
1: Ang Christians for Nation Building.
0: Ang dami nating matututunan.
1: Parehang excellent sila sa kanilang mga fields.
0: Kaya habang nagkakapik-kapik kayo dyan, diba, nag-aalmusal, ay gawin nating worthwhile yung ating higit isang oras dito sa Oras na Pilipinas sa iba't iba nating platform. Hello and shout out sa mga nanonood sa ating FB Live. Gayon din sa YouTube channel. Of course, sa ating radio app. Download na yung wala pa. Google Play at App Store, 702 Riz AS ang isearch mo. And of course, hello din sa mga gumagamit pa rin ng radio at PM radios at ng ating mga car stereo. Yan, kung ang Riz AS ang inyong radyo habang kayo nagbiyahe, ingat po. And hello din sa mga ka-Team Positive natin, duty ngayong National Heroes Day.
1: Mga bayani.
0: Ang ating mga bayani. Si bayani, ito bagay na bagay, Nathaniel Peralta. Ayan o, si bayaning Jabez Mancho. Pwede rin to. Di ba may mga bayaning manunulat at saka poet?
1: May poet, manunulat, ano pa ba? Editor?
0: Di ba? Oo. Di ba yung iba nga may mga pen name pa?
1: Oo, lahat diba? Kung sa La Solidaridad, may pen name.
0: May mga pen name yan. Si Jabez Mancho, dahil napakahusay sa spoken words.
1: Ay, oo.
0: Malay mo, maging bayani siya pagka makalipas na ang 100 siglo.
1: Si Francisco Balagtas tawag dito yung ano bang Tagalog ng poet?
0: Nagbabalagtasan.
1: Oo. Oo. Baligtasan ang tawag kasi pinangalan sa kanya.
0: Oo,
1: no?
0: Diba?
1: So, ngayon, iba-iba na eh.
0: Diba, ngayon, iba?
1: Spoken word, meron parang nagra-rap eh. Diba? Nagra-rap sila.
0: And hello din kay Angelica Calayag. Oo, bayani naman ng mga health buff.
1: Oo. Hindi nila alam bakit.
0: Salamat din. Ito isa ring mahusay na manunulat, si Shaira Gabornes. Mm. Salamat din kay Shekina Abalon at kay Desa. Meron bang bayani ng pasyal ng pasyal?
1: Oo, siyempre mga tawag yan, jet setter.
0: Wow. Yeah. At thank God din kay Phil Lagtapon. You know?
1: Galing din yan sa mga...
0: Drama.
1: Drama.
0: Best actor.
1: Best actor.
0: Bayani ng mga best actor.
1: Yes,
0: si
1: bayani.
0: Phil. At sa ating engineering at Bukawe Tech People. Yan, salamat dahil umaandar palagi ang ating programa ng maayos dahil sa kabayanihan ng mga katsim. Positive. All right, at meron tayong kawikaan ngayon, pero hindi siya galing sa...
1: hindi siya galing
0: medyo
1: sa...
0: Medyo guguluhin natin.
1: Special galing doon sa... Kasi yung kawikaan natin, galing kay Solomon.
0: Uh-oh.
1: Eh, galing sa tatay naman ito.
0: Yes. Yeah. So, eto po.
1: David.
0: Magbulay muna tayo sa aklat ng Biblia. Sa araw na ito, pupunta muna tayo sa mga awit.
2: Kawikaan, kayamanan.
3: Kawikaan, kayamanan.
0: Alright, kaagapay, ang verse natin ngayon ay galing sa chapter 2 ng Psalms, verse 8. Hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo, maging ang buong daigdig ay ipapamana ko.
1: Grabe.
0: Wow.
1: Ayan, mga pamana, and hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo, maging ang buong daigdig ay ipapamana ko. Ito'y isang kinapture sa Psalm chapter 2 na very, sabihin nila, prophetic nga daw ang... hindi siya prophetic, pero ito'y nagbigay ng glimpse, sabi nila, dun sa usapan ng Ama sa Langit at ng Panginoong Jesus.
0: Mm-hmm.
1: No, sinasabi na ibibigay ko sa iyo ang mga bansa bilang pamana ko sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: Eh minsan iniisip ko nga dyan, sabi ko, bakit kaya si Lord gusto niyang humingi pa tayo sa kanya ng mga bagay na gusto naman niyang ibigay sa atin, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: For example, sinabi niya sa Matthew chapter 7, ask, di ba, and you shall receive.
0: Mm.
1: Seek and you shall find.
0: Mm.
1: Knock and the door shall be open. Hindi ba pwede na give mo na lang, haya mo na lang ako na to find it, and you know, ibigay mo na lang sa akin. Bakit kailangan ko pang
0: humingi?
1: And itong ganito rin yan, ano? Sabi na dito, hingin mo ang mga bansa at ibibigay ko sa iyo maging ang buong daigdig ay ipapamana ko. Very timely yan kasi ngayon ay National Heroes Day.
0: Mm.
1: Ngayon, ang aking natuklasan pala dyan, Sister Heidi, is before ibigay sa atin ng Lord ang isang bagay na gusto niyang ibigay sa atin bilang kanyang mabuting, bilang mga anak niya at mabuting ama siya sa atin, ay nais niyang i-align natin ang heart natin sa heart niya. No? Parang ibig sabihin, anak, sa'yo na itong sasakyan, pero gusto kong siguraduhin muna na aalagaan mo ito. Gusto ko munang siguraduhin na hindi mo papabayaan ang mga bagay na ito. Dahil kapag ang puso mo ay katulad ng puso ng iyong tatay, ay sasabihin ng tatay, anak, hindi ko lang ipapamana sa iyo yan. Ibibigay ko sa iyo yan dahil alam ko na your heart is the same as mine. Ibig sabihin, your heart is breaking for the things that breaks the heart of the Father. So, balik tayo dun sa verse na yan. Ang sinasabi, hingin mo ang mga bansa. Ibig sabihin na sa heart pala ng Lord ang bayan, ang bansa. So, in the same way that the nation is in the heart of God or the nations in the heart of God, tayo rin din pala. Yun pala ang challenge sa atin dyan. That we also have a heart for the nation bilang mga anak ng Diyos. So, ang paalala sa atin ngayong National Heroes Day, nagsisimula yan. Pag-pray ho natin, Lord, bigyan mo rin ako ng heart for the nation upang mapagkatiwala mo sa amin ang bansang iyong nais namang ibigay sa amin.
0: Mm-hmm. Ang hirap nito, Pastor, yung puro ka reklamo tungkol sa Pilipinas, pero wala pala siya sa prayer list mo.
1: Ay, oo.
0: Diba?
1: Oo. At, at saka ang daming comments sa social media. Ang dami mo nang inaway. Oo, pero hindi ka pala nananalangin para sa mga leaders. No? Hindi ka pala nagpipray para sa bayan. Pero higit sa lahat, hindi mo itinataas sa Panginoon na Lord. Hindi lang Lord, baguhin mo sila Lord. Tulungan ako. Mo kung ma-steward ko. No? In my own little way or in my own big way, paano ko Lord maging blessing sa aking nation.
0: Yun. At ang maganda pa nito, di ba, if we ask, the Lord will answer and we will receive, di ba, yung answer sa mga panalangin natin. Kaya huwag tayong manghihinawa. Diba? Sa pananalangin.
1: In line sa kanyang kalooban. Opo. Yan ang kahalagahan.
0: Yan ang ating pinagbulay-bulayan ngayong araw na ito from mga awit chapter 2 verse 8. Hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo, maging ang buong daigdig ay ipapamana ko.
1: Amen.
0: Mm-hmm. At bago lang natin bigyan daan si Dessa Girl, quick invitation lang, galing po ito sa Church Strengthening Ministry, paanyaya para sa Called to Speak, Plan, Prepare, Practice, Preach, kasama si Coach AJ De La Fuente. Napakahusay din ito. Oh. Napaka-inspiring nitong si Coach AJ.
1: Mahalaga yan.
0: September 12 po ito, 8 a.m. sa CSM Building, dyan po sa Paranaque. Napakagandang pagkakataon ito para sa ating mga kapastoran. O kaya kahit dun sa mga estudyante pa lang na gusto nilang ma-enhance yung kanilang public speaking, attend po kayo dito. Matututo tayo paano magplano. Kasi diba, Pastor Ni, di lang naman basta hahawak ng mic at magsasalita.
1: At saka ang public speaking minsan, isa yan sa mga top, tawag dito na phobia ng mga tao pagsasalita sa publiko.
0: Okay. Pero ang gandang training ng churches, no?
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes,
0: ang gandang training ng churches.
1: I'm sure doon tayo lahat na
0: nahasa.
1: Ano? Ngayon ayaw na tumigil sa pagsasalita.
0: Correct. Kaya pagka inaanyayahan kayo na mag-host, diba, sa church niyo, okay lang yan kahit na mali-mali, bulol-bulol. Lahat naman siguro yung nagsimula ng ganon. Pero kung gift mo na yan, tapos sa atin ka pa sa ganitong training, diba, mas mahahasa ka pa.
1: In communication talaga. Tandaan, ako lagi kong sinasabi kapag ako'y nag-share tungkol sa communication, speaking, sinasabi ko, remember that Christ is the Word.
0: Mm-mm.
1: Siya ang communication ng Ama sa atin.
0: Mm-mm.
1: Kanyang kahalaga.
0: Yan.
1: Speaking.
0: Yan. So, wag palampasin. Again, ito po ay September 12 sa CSM Building. For more details, mag-inquire na lang sa CSM Facebook page. Ito yung Church Strengthening Ministry. At i-shout out ko na lang din si na Boss Abner Lacson. All right. And eto na, si Dessa Girl. Ito ang ating papasyalan na naman kaya.
1: Ating bayani.
0: Saan kaya tayo dadalhin ni Dessa? Pakinggan na natin ang kanyang panibagong trivia.
4: Tita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Tita, pandila.
5: Hello kaagapay! Dessa the Explorer is here. Tara na't balikan ang kasaysayan at damhin ang kakaibang timpla ng lumang ganda at bagong sigla dahil dadalhin kita sa lugar na parang history book na nabuhay. Walang iba kundi ang Ilocos Sur! Ang Ilocos Sur ay isa sa mga pinakamatandang lalawigan sa buong Pilipinas at dito mo mararamdaman ang kabuuan ng nakaraan, Ilocano pride at cultural heritage. Itinatag ito noong 1572 ni Conquistador Juan de Salcedo. Kaya naman bawat kanto ay may kwento, bawat pader ay may alaala. Unang stop natin, syempre ang sikat na sikat na Vigan City. Isang certified UNESCO World Heritage Site at isa sa New 7 Wonder Cities of the World. Sa Kalkrisologo, mararanasan mo ang cobblestone streets, Spanish era houses, kalesa rides, at old school vibes na magdadala sa'yo pabalik sa nakaraan. Bisitahin rin ang Siquia Mansion, dating bahay ni President Elpidio Quirino, na parang museum ng buhay ng elite noon. Huwag kalimutang pumunta sa Vigan Cathedral at Plaza Salcedo, perfect na tambayan para sa chill moments, kasaysayan, at night fountain show. Parang bawat takbang dito ay paglalakad sa nakaraan. Crafts, arts at kultura? Buhay na buhay yan sa Ilocos. Subukan ang Bernay Pottery at maghulma ng clay pots. Pwede ring damhin ang enamel weaving na may mga iba't ibang disenyo at tignan ang wood carving na artistic ang kalidad. Dito, hindi lang souvenir ang bitbit mo, kundi kwento ng sining at sipag ng mga Ilocano. Sa Mindoro Beach, black sand ang perfect para sa sunset. Kung pinakamalaking talon sa Ilocos naman ang hanap mo, nandyan ang Pinsal Falls. At para sa history at hiking, bisitahin ang Besang Pass Natural Monument, site ng World War II battle noon. Food trip? Aba, talaga namang hindi pwedeng mawala yan. Ihanda ang taste buds at tikman ang vegan longganisa na sobrang juicy. Nandyan rin ang poke-poke, simpleng eggplant dish na swak ang lasa. Bagnet, crispy pork belly na hindi na kailangang ipaliwanag pa. At ang sobrang sarap na empanada na may veggies, itlog at longganisa sa crunchy orange crust. Sa dessert naman, subukan ang royal bibingka na sticky, sweet na famous sa vegan. Para sa mga sweet tooth kagaya ko, may bonus pa na tupig at sinanglaw. Mararamdaman mo ang Ilocano pride sa pananalita, pagkilos at hospitality ng mga taga-Ilocos Sur. Simple silang mamuhay pero malalim ang pagkakaugat sa kultura at pamilya. Kaya kung hanap mo ay lugar na may lumang alindog, modernong sigla at makasaysayang puso, Ilocos Sur na yan! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang ganda at kwento ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
6: Tita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Tita, pandila.
7: Oras na, Pilipinas.
6: Magbabalik ang oras na, Pilipinas.
8: Good news, mga kaagapay. Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
9: Sumasayin papawin mula sa Maynila.
10: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAM.
10: Agapay ng sambayanan.
7: Oras na, Pilipinas.
6: Pag-usapan natin.
12: Nagpapatuloy ang Oras na Pilipinas mula dito sa iyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Proud member tayo ng KBP. Yan ang kapistana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli kami po ang inyong mga kasama, Heidi Bernardo Sampang.
1: At syempre ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhigata. Naku, napaka-special naman ang ating panauhin.
12: Yes, dahil nga ginugunita natin ngayong araw na ito ang National Heroes Day, hindi lang natin inaalala yung mga pangalan at sakripisyo ng ating mga bayani, lalong-lalo na yun nga yung mga hindi na pangalanan, di ba? Higit sa lahat, mahalagang balikan ang mga aral na iniwan po nila para sa atin. Yung pagiging tapat, pagiging matapang, mapagmahal sa bayan, yan, yung pagkakaisa, paglilingkod sa kapwa at pagganap sa tungkulin bilang mamamayan. So sa panahon ngayon, kaagapay, paano rin natin maisa sa buhay ang mga pagpapahalagang ito ng ating mga bayani at paano po tayo magiging bayani sa sarili din nating paraan at sa simpleng paglilingkod at paggawa ng tama. Kasama natin ngayon via Zoom, syempre ang ginagalang natin at hinahangaan na public historian, walang iba kundi si Professor Shao Chua. Prof, magandang araw po.
1: Morning.
13: Kasaysayan. Well po sa ating lahat, kay Heidi at kay Pastor ni Jeremiah.
12: Mm-hmm.
13: Ayan, we go a long way ha. Nakita kami around ano. Hindi ko nasasabihin yung ano.
12: Yung taon.
1: Ano na yan, Prof? Mga 25 years ago.
12: Mm-hmm. 25 years ago. Pareho pa kayong teenager nun.
1: Oo, malamang, malamang. Mm-hmm. And anyway, Prof.
13: Ayun na yan. Bumisita siya sa youth ministry namin noon sa Tarlac First Baptist Church.
12: Wow.
1: Salamat, Prof. At talagang ikaw ay historian. At ito ay yaman na lamang na ngayon ay
12: National Heroes Day.
1: At pinag-usapan natin ang ating kabataan dati. At mapapansin natin ang mga heroes ng Pilipinas.
12: Mm-mm.
1: Eh, mga bata, no? And I think it's very important for us to point out, lalo na sa mga kabataan ngayon, ano ba ang, what makes a national hero? At paano ito napipili?
12: Mm-mm. No?
1: Sino bang nagdidesisyon? Ano bang kwalifikasyon? Sige.
13: Well,
1: sige,
13: una sa lahat, no? when you say national hero, meron itong definition by law. No? Yung definition sa tinatawag natin na IRR ng Culture and Heritage Act. No? So ngayon, iano ko ito. No? Maganda makita natin yung legal. No? Bago to, no? So before, walang definition ang national hero. Pero ngayon, meron na po tayong ano, ang tawag dito kasi yung kailangan protektahan natin yung heritage o yung mga sinulat, yung mga ginawa, artworks na ginawa ng mga national heroes natin. Kaya kailangan siyang i-define, napilitan yung batas na i-define. So this is the 2024 Implementing Rules and Regulation for Republic Act Number 10066, the National Cultural Heritage Act of 2009. So ito po yung definition niya, no? National hero. Ayan. Ito, ayan. National heroes shall refer to deceased, patay na, personalities whose deeds inspired the Filipinos to have a concept of a nation and to contribute to the defense, interest, betterment, and quality of life of their fellow countrymen, society, and homeland. Madami yan, ha? Daming tao yan. Pero ito yung catch. Kailangan, ha? They were and continuously being honored by the people nationally through commemorations, monuments or shrines, coins and stamps, among others. So, dalawang bagay yan, ha? Nakapag-influensya sa pambansang laban sa kalayaan, at yung pag-define natin bilang kung sino tayo, number one. And number two, kinokommemorate siya ng bayan. Pinagdiriwang ginugunita. Ibig sabihin, may mga buildings na ipinapangalan sa kanyang taong bayan. Diba, may mga streets, may mga coinages, may mga anibersaryo. No? So ano yan? Ngayon, ang sinasabi lang natin, walang listahan yan na opisyal. Walang listahan na opisyal kasi nagiging parang ano yan, pwedeng maging political kasi yan pagka may official na listahan. So, pero, given na yan, makikita natin sino ba yung mga papatak dyan. Si Jose Rizal, malamang, papatak dyan. Si Andres Bonifacio, yung Marcelo Del Pilar, halimbawa, Gregorio Del Pilar, yung mga ganyan. Juan Luna, Antonio Luna, Tandang Sora, Gabriela Silang, at marami pang iba. So, hindi lang siya nililista, pero maliwanag sa tao kasi may mga anibersaryo nga. At saka mahalagang ano doon yung pagbubuo ng bansa. So crucial yung mayroong panahon na maligalig. Kasi 'di ba nung panahon bago tayo nagkabansa, under tayo ng kolonyalismo. So ano yung defining moment na maligalig na nagbuo sa atin? Siyempre yung revolusyon 'yon, yung Himagsikang 1896. So, yung mga nasa likod ko ngayon, no? Sila 'yan, no? Yung mga bayani ng 1896. So kasi bago sila, walang concept of nation ng Pilipino. No? In definition natin ng sarili natin, tayo yung Bicolano, Kapampangan, Tagalog, Bisaya, pero hindi Pilipino. So yung act ni Jose Rizal na pagsulat ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo, na tumulong sa atin na i-define, iisa lang pala tayo. yung ginawa ni Bonifacio na himagsikan, yun yung ano nun, yun yung bunga nun na nagkaisa tayo, sabi nga kanina ninyo, unity. Unity, no? So yun ang ano natin, yun ang makikita natin, nag-unite tayong Pilipino dahil sa mga national heroes na ito. Yun ang mahalaga.
12: Thank you for that clarification, okay. Prof. Kasi baka isipin nila parang may tier ang kategory ng mga bayani natin. Kasi merong Rizal Day, may Bonifacio Day, di ba? Eh, paano na nga lang nga kung lahat ng hero natin mayroong sariling araw? Baka 365 days na tayong holiday. Pastor.
13: Yeah, po. Tama kayo. Maganda yung paglilinaw nyo na yan. Hindi pwedeng magpalungkot yung iba kasi Rizal and Bonifacio, syempre, undisputed yan. Sila yung top heroes natin, no? Pero sa maraming hero natin, pagka warriors sila, especially World War II, veterans, and after that, araw ng kagitingan yan. Yan ang kinocommemorate. Tapos yung National Heroes Day natin, ito po ay batay sa isang batas na ginawa nung panahon ng Amerikano. No, this is Act Number 3827. In 1931 po yan, October 28, 1931, dineklara ng Legislaturang Pilipino sa ilalim ng Amerika. Wala pang Commonwealth yan, ha? So, ano yung bakit po sabi last Sunday of August? Iniba yan nung 2007 pong holiday economics, ginawang last Monday. O, kasi Sunday. Bakit ka namang mag-holiday ng Sunday? Di walang kwenta yun, eh, di ba? Nakakwenta-kwentang holiday yun. So, charot lang. So, pero tignan natin, ano? Yung maganda yung sinasabi dito na tignan natin bakit August na huling panahon ng August yung National Heroes Day. Kasi nga, ang nire-represent natin, yung Philippine Revolution na nagsimula noong August 24. At 1896. So, yun po. Kaya yung unang sigaw sa Balintawak at saka yung nangyari noong August 30, yung labanan sa pinaglabanan sa San Juan. So, yun. Kaya po yan po yung reckoning date natin.
1: So ito pala, pati pala yung petsa tsaka yung timing ng August ay very meaningful din at merong kahulugan, di ba, Prof? Pero isa sa mga pinag-uusapan na laging na pag-uusapan si Bonifacio, si Rizal, pero maalala natin, Prof, na magkaiba ang kanilang pamamaraan, ano, si Rizal ay tinatawag na isang pacifist, habang naman si Bonifacio ay talagang nakipagbakbakan talaga, no? Pero besides that, pareho pa rin silang tinawag na national hero. So what, ano ba ang nagde-define sa isang national hero, baka ba sinabi nyo nga, no, na pinaglalaban nila at sineselebrate sila ng nation, no, nagbigay daan sa isang nationhood. Pero yung kanila bang manner, Prof, dapat ba ikaw ay matapang, nakikipagbakbakan, o dapat ikaw ay nagsusulat lamang? So ano ba ang karakteristik na dapat nakikita sa isang national hero?
13: Well, that is a beautiful question, ano, Pastor niya, no, kasi tandaan natin na una, sige, magde-define ako ng kaunti, no? Cultural, in a cultural sense, no? Madaling-madali lang. Una, sa Western concept ng hero, kailangan ikaw ay extraordinary. Kaya nga yung sa Greek mythology, hero yung tawag kina Hercules, no? Kasi extraordinary sila. So pag tinignan mo yung mga Western heroes, yung sina Napoleon Bonaparte, sina George Washington, di ba yung malalaki yung ambag nila? Super tapang, super talino. So, yun yung tingin natin kasi dahil na-colonize tayo ng 300 taon, mahigit ng mga dayuhan, ang tingin natin sa heroismo mismo ay parang ay dapat ano siya, malaki yung contribution niya, o kaya dapat sobrang tapang niya, ganun, sobrang talino niya. Yun yung kaya may yung national heroes natin, parang ganun sila, di ba? Pero sa Pilipino konsepto ng bayani, ano yun, may malaking kaibahan. Kasi yung bayani, hindi siya necessarily sikat. Mula siya sa salit, nagmula siya sa konsepto ng wani ng mga Austronesians, yung ninuno natin. Yung wani, ang ibig sabihin nun, tumutulong ka sa kapwa nang walang inaasahang kapalit. So once you became a government official or a government employee, tinatawag kang kawani. Diba? Si Jeremiah, di ba nagkaroon ka na ng ano position sa government to? Tama
1: opo,
13: ba?
1: Opo.
13: O si Grant yun? ikaw din.
1: Opo.
13: Oo. So, naging kawani ka. Naging kawani. Kasi nga, yung every government employee is a bayani. Di ba? So, hindi ka necessarily sikat. So, hindi siya national hero. Pero, ikaw ay bayani. So, suffice it to say, pag tumutulong ka sa kapwa, nang walang inasang kapalit, you go beyond your duty, teacher ka, pero talagang dinedicate mo yung work mo sa mga bata, di ba? Kabayanihan yun. So, hindi lang siya national hero, di ba? Suffice it to say, ang point dito, iba-iba ang definition ng kabayanihan. May iba-ibang pwedeng pagpapakita ng kabayanihan. So, at iba-ibang panahon, iba-iba rin pag-define ng kabayanihan. For example, si Juan Luna, yeah. Di ba? Si Juan Luna, hindi naman talaga siya nakipagbakbakan. Para siyang si Rizal eh. Pero ang tinutukunan niyang problema ng Pilipinas noon, ang tingin natin sa sarili natin, kolonyal. Sinasabi ng mga Espanyol sa atin, dahil hindi tayo maputi, bobo tayo. Di ba? Wala tayong talento. Pero, pinakita ni Rizal at ni Juan Luna sa pamamagitan ng espolyarium na may katalinuhan ng Pilipino. So, dalawang bagay yung kanyang, kumbaga, tinira. Number one, yung lumalaban siya sa kolonyalismo dahil nilalabanan niya yung ideya na hindi tayo magaling. Pero pangalawa, dinedefine niya din yung galing ng Pilipino. Para sa Pilipino, maisip niya, eto ako, hindi ako indio lang na pwedeng apakapakan dahil indio bravo ako, matapang kami. Matalino kami, magaling kami. So, kaya naging national hero si Juan Luna, kahit nagpinta lang siya, nagdisenyo ng uniforme ng revolusyon, di ba, nagsulat sa La Solidaridad, sapagkat siya ay dinefine niya yung kung sino tayo bilang Pilipino. Sa pangalimbawa dyan, si Francisco Balagtas. Di ba, paano naman naging bayani ang isang ano, poet, ang isang makata? Pero dahil sa sinulat niya, yung Florante at Laura, ang ganda kasi, dinedefine niya kung ano yung ugaling magandang Pilipino. At sinasabi niya, masama yung ugali ng mga mananakop. Pero hindi napansin ng Espanyol. Kasi ang nakaintindi yung mga Pilipino. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhan ang siyang nangyayaring hari. So napakaganda nun kasi sabi niya, sa loob at labas ng bayan. Kasi akala mo yung Florante at Laura sa Albania yan, sa abroad, sa Europe. Pero kwento siya ng Pilipinas. Dahil sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhan, kataksilan, ang siyang nangyayaring hari. So, kaya naging bayani. National hero natin, ha? Si Francisco Balagtas din. So, napakaganda na makita natin kung ikaw po ay abogado, well, pag nagsilbi ka sa bayan, bayani ka rin. Kapag ikaw ay broadcaster, nagsilbi ka sa bayan, bayani ka rin. Iba't ibang paraan ng paglilingkod sa bayan. Hindi lang yung paghawak ng sandata. Of course, may panahon na yan ay warranted, like World War II. Tumulong ka sa military para talunin ng Hapon o ang mananakop. O ipaglaban mo yung sa atin ay sa atin. Yan ay kabayanihan din. So, yun po. Iba-ibang panahon, iba-ibang tawag ng kabayanihan. Kaya naman, parang violence yung sagot ni Bonifacio kasi yun na yung kinakailangan noong panahon na yun. Akala ni Rizal, pwede pang daanin sa, sabi nga nila, sa santong usapan. No? Sa santong dasalan. Eh sabi ni Bonifacio, eh sa santong paspasan na natin gawin ito. So ganun lang naman yun.
12: Kanya-kanyang style, kumbaga. Pero tama ba, Prof. Shaw, na parang based on observation, karamihan dun sa parang mga official na mga heroes natin, national heroes, parang nag-rise up sila nung panahon talaga ng digmaan, ng revolusyon. Tapos, eto na lang tayo ngayon, meron na lang mga na-add ng paunti-unti po sa listahan ng mga pambansang bayani dito sa kapanahunan na natin ngayon sa kasalukuyan.
13: Okay. At syempre, for example, sa gera kasi madali lang sabihin dahil ang kalaban mo Hapones eh.
12: Mm-mm.
13: So,

0: pag nga sila sa diktadura, 'di ba? Na ano na na siya ay isang bayani, national hero talaga, may holiday siya, nasa pera siya. 'Di ba tinanggap ng taong bayan 'yon? Although of course, yung politics, 'di ba, minsan maiiba yung isip ng iba. Kaya mayroon ng parang kine-question na. At itong pag-question sa heroes, nangyayari talaga ito. May panahon na sa halimbawa si Jose Rizal. So ngayon, 'di ba, kine-question si Ninoy Aquino ba, bayani ba siya? Of course, meron na siyang commemoration, meron na siyang mga buildings, meron ng mga nakapangalan sa kanya. Pero ganun talaga, hindi yan parang buo sa isip ng tao, kasi kahit si Bonifacio kine-question. 'Di ba? Bakit daw naging revolutionary leader, mainitin naman ang ulo, hindi na nagtapos ng pag-aral. May mga ganun sila. Diba? O si Jose Rizal, nung panahon ng 1960s, 1970s, kine-question kasi, ang uso naman nung panahon na yon, parang dapat magbago ang lipunan, kailangan ng revolusyon. Si Rizal, diba, sabi nga kanina, pacifist. Although, kinonsider niya yung revolusyon, alam mo, si Rizal kasi parang ambivalent yan, paiba-iba rin ang isip minsan. Pero, yun na nga, siniraan siya kasi, hindi natin kailangan na hero si Rizal kasi hindi siya para sa revolusyon. Gusto niya, reforma lang. So, yung iba ayaw ng ganun. So, bawat panahon, mayroong pangangailangan na, parang hindi namin siya masyadong peg ngayon. Diba? Parang ganun. Pero ang heroism, ang history kasi, ang kasaysayan, hindi siya ganun. Diba? Pwedeng magbago-bago yung ating pananaw. Pero once yan ay, siguro after some time, meron na namang bagong pagtingin. Si Rizal, hindi naman nasiraan na. Ngayon, parang may agreement na, he was for reform, pero hindi naman natin pwedeng sabihin na Hispanization lang ang gusto niya o yung pag-under sa Espanya para lang maging mapayapang lahat. Sinasabi niya, first, step by step, maging probinsya muna tayo ng Espanya, saka tayo humingi ng mas maraming kalayaan at eventually, hihiwalay din tayo. Ganun pala yung gusto ni Rizal at ng mga propagandista. Pero yun nga, dinidebate itong mga to. At dito natin makikita, hindi black and white ang mga bayani. Hindi sila, parang tayo din sila, di ba? Alam niyo, sinasabi nga nating mga Kristiyano, di ba? Hindi naman tayo perfect. We are always struggling. Di ba? Meron tayo laging struggle. Ganun din ang mga bayani natin. Hindi laging mabuti yung nagawa nila. Minsan meron silang pagkakamaling maling mga desisyon. Sa nang paborito natin dyan, si Emilio Aguinaldo. Diba? Hindi natin masyadong... Ako, aminado ako at alam naman ng lahat ito na si Bonifacio talaga ang bayani ko. Pero hindi mo pwedeng, kahit nasabihin mo pang may mga pagkakamali si Aguinaldo, yung role niya sa independence natin, meron siyang role talaga. No? Meron din siyang role sa ating mga simbolo. No? So, ganun. I-recognize mo lang. Ako, ang maganda nga dyan, tingnan natin yung pagkakamali nila, tingnan natin yung tamang ginawa nila, matuto tayo sa pareho.
1: Kaya, Prof, maganda yung nabanggit mo na yan. Sunod ko sanang itatanong kasi yan sila Aguinaldo, yung iba pang mga kasamahan na laging lalo naging sikat yan sila Buencamino, naging mga sikat lalo na nung lumabas yung mga pelikula na yan. Pero hindi naman natin matatanggal na bagamat sabihin nga natin yung mga ilustrados ng mga panahon na yan, yung mga elitista, hanggang ngayon sinisisi pa rin ang mga elitista daw, mga ganon. And some na mga bayani na ating tinatanghal na bayani, comes from that, sabihin natin, sangay ng lipunan. Pero paano nga ba natin tatanggapin itong ganitong klaseng sitwasyon, no? Bayani sila pero hindi sila perpekto. 'Di ba? Makikita natin na when we go back to history, meron din mga lapses. Yung iba sinasabi, binenta daw nila yung revolusyon, pero sila ba ay bayani pa rin at hindi? So, siguro ang tanong ko dito, Prof, paano natin siguro ang tamang attitude natin dito sa mga tao na may magandang contribution pero at the same time marami pa rin mga siguro questionable na sa kanila na mga historical na pag-aaral, pagsusuri.
0: Magandang tanong, very nuanced yan kasi tandaan natin na yung paborito

0: kasi dyan si Pedro Paterno. Kaya si Pedro Paterno. So, again, of course, alam naman natin, hindi naman talaga accepted si Pedro Paterno ng everybody as a national hero. Mm. Although at first, sinasama siya sa mga, ano ah, poster.
1: Mm.
0: Diba? Oo, kaso siyempre, diba, meron nga siyang, kailangan, ano, no, maiintindihan natin. So, ganito. Yes, parang gusto nilang makipagkasundo sa Amerikano nung Philippine-American War. At si Pedro Paterno may ganyan siyang tendency.
1: Mm-hmm.
0: Na parang, nung nandito yung Spanish, maka-Pilipino siya, pero naniniwala siyang nakabubuti yung Espanya. Mm-hmm. Ayan, ay ganun. So, nuance. Nung dumating Amerikano, iniisip niya, bakit pa tayo lalaban kung hindi naman natin kaya, makipagkasundo na lang tayo.
1: Mm-hmm.
0: Para hindi pa mangami ang mamatay. Para bumalik na yung kabuhayan sa Pilipinas. Ganon yung kaisipan nila. No? So parang, kung tutusin, revolution, pagtataksil yun eh. Pagtataksil yun. Sasabihin ko sa inyo na, pagtataksil yun. Baka magalit yung mga kaibigan kong paterno. Pero, tandaan natin, na, hindi lang na, ano yan eh, di ba may mga phases sa buhay, may mga iba-ibang aspekto. So ako, kinikilala ko na, parang hindi maganda yung role niyang yun, pero pagdating sa kulturang Pilipino, pagdating sa pagtataguyod ng edukasyon, pagdating sa pagtataguyod ng pambansang museo at aklatan natin, may hindi mo pwedeng sabihin walang kontribusyon si Paterno at kailangan kilalanin 'yun.
1: Yeah.
0: So, yan yung mga sinasabi natin. Actually, minsan nga yung discourse kasi sige, ayahan na natin yung bayani eh kasi minsan kasi dinidebate pa yan eh. Pero mas tignan natin sila na mahalagang figura sa ating kasaysayan. Pwedeng ganun. Diba? Na hindi na ang problema kasi sa bayani minsan parang kailangan may moral standard ka. Na totoo naman. May moral standard ka talaga naman. Totoo naman na may moral standards tayo dapat. Diba? Pero like sabi nga sa atin sa banal na kasulatan, diba? Wala. All of us are just saved by grace. Eh? All have sinned and fell short in the glory of God. So, ibig sabihin, talagang expected mo na may mga makikita kang hindi masyadong kagandahan sa mga personalidad na ito. At kailangan lang kilalanin yun para matuto tayong lahat. Without also taking away from them the credit where it is due.
2: That's right.
3: Ika nga, don't throw the baby out with the bathwater. Diba?
2: Yan. Paki-explain.
3: Yun, yung sinabi ni
2: tama,
3: Prof. Shao.
2: Tama. Ibig sabihin, eh, pero maganda rin to, Prof. and Sis Heidi, kasi makikita natin na hindi pala kailangan perpekto ka para maging bayani ka.
3: Mm-mm.
2: I mean, yes, marami kang mga struggle, sabi nga ni Prof. Pero at the same time, di ba Prof, nabanggit nyo nga na you can rise above the situation and you can make a stand in issues when it really matters the most, lalo na sa bayan. And napakaganda nung iyong binabanggit. Tama po ba, Prof?
0: Tama po. Magandang makita natin yan kasi minsan kasi ito rin yung yung dahil may mga bayani tayo, we have a tendency to worship our heroes. Which also translates to eventually our worship with politicians. So ganun. So yan, yung mga ganyan na nagmamanifest yan, kailangan din i-check natin. O, kasi parang ano, pag nag-hero worship tayo, so may mga pinuno tayo na nagpakita ng maganda sa ating bayan. Pero I'm sure may mga pagkakamali din sila. Oh, lahat tayo may sinusuportan tayo, magkakaiba man tayo ng sinusuportan. Pero mas maganda sana kung nuance, ibig sabihin, nakikita natin kung ano yung mga parang medyo sublime na decision nila, pero nakikita din natin yung kadakilan nila. Diba? Parang ganun. Kasi yun nga yung magpapaganda ng ating buhay. Dahil pag natututo tayo sa kasaysayan, nakikita natin yung mali, nakikita natin yung tama. Mas maganda na yung decision natin. Ang problema sa atin ngayon dahil sa algorithm, yung sa Facebook, kaka-Facebook natin, ako din, bigilty din ako dyan.
3: Kaka-TikTok mo yan.
0: Punta sa'yo ng mga informasyon, medyo ano yan eh, ano tayo yung produkto ng internet, tayo yung produkto. Tayo yung binebenta sa mga makapangyarihan.
3: Mm-hmm.
0: Tapos, binibigyan tayo ng mga informasyon. Nagiging parang makitid yung ating understanding ng kasaysayan, ng ano yung nangyayari sa lipunan natin. Kaya ako, ako ang suggestion ko nga. Ito, huwag naman sanang masamain ng ibang tao. Minsan mag-follow din kayo, kaya magbasa din kayo ng mga taong hindi nag-a-agree sa inyo.
2: Yeah.
0: Yeah. Basta mag-aalang naman sila, di ba? Nakikita mo rin yung other side, yung other side of the coin. Mas maganda kasi yung nakikita mo eh.
3: Lumawak ang iyong pananaw.
2: Ako prof, ginagawa ko 'yon, yung mga binubuksan ko lahat dahil nga sa algorithm eh. Pagka minsan na parang nagkakaroon ka na ng echo chamber mo sarili, 'di ba? So prof, ito bang pagiging bayani para maging national hero? Kinakailangan ba may gera? Kailangan ba, pwede bang peacetime na ikaw bayani kapag ka...
3: Dapat ba may karahasan?
2: Dapat may, di ba? O may karahasan. O merong crisis na nangyayari para maging bayani ang isang tao, di ba? So, ano po bang...
0: Doon napapasok yung definition ng Pilipino ng bayani na hindi mo naman kailangan maging national hero. Parang ano yan eh, parang... Biyaya din ng taong bayan yan kung kikilalanin ka o hindi. Marami namang tao na may magandang nagawa sa atin.
3: Mm-hmm.
0: Pero hindi lahat magiging kalebel ni na Rizal. Tulad na sinabi mo, may tier naman talaga.
3: Mm-hmm.
0: Di ba? Parang hindi naman pwedeng, alam mo yun, talagang yung sakripisyo nung 1896, ibang usapin yun. Yung nagbigay ka buhay, yung alam mo na pwede kang manganib pero isinuong mo yung buhay mo, ibang level din yun. Di ba? Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na tayo kikilala ng ibang mga bayani na tumulong. So halimbawa, para sa ilang tao, bayani ng kalikasan si Gina Lopez.
3: Mm-hmm.
0: Diba? Dahil diba? Siya yung secretary ng environment nung mga unang taon ni Pangulong Duterte.
3: Mm-hmm.
0: Dahil ano, talagang nakita mo naman yung passion niya. Hindi Correct. Lang sa environment, kundi sa education, using the broadcast media for education. Kasi sila, isa yung nagpauso ng mga bayani, Siniskwela, Martini, Kiraya Manawari, na kahit na malugi yung kumpanya nila, walang kitang ABS-CBN doon. Pero pinalaganap niya, sila pa'y nagpamigay ng TV, sila pa'y nagpamigay ng mga VHS tapes pa noon, no? Ang tanda ko na sa mga eskwelahan. Diba?
3: Nakagamit so, din kami noon, prof. VHS.
0: Oo, diba?
3: Betamax.
0: So yan, yung mga pwede tayong ituring na bayani sa ngayon pag nakita mo sila dahil ang talagang tumutulong sa taong bayan. Pero kasi, ito rin yung isang ano ng bayani. Mm-hmm. Hindi mo yan pinagmamayabang.
3: Mm-hmm.
0: Ang bayani, mababa ang loob mo. So, pag tumutulong ka ng mabuti, hindi mo pwede sabihin na. Kaya, although parang dapat sabihin natin, pwede kang maging bayani, ang pangit din, nasasabihin mong, I am bayani.
2: Oo. Maliban kasi, kung yun ang pangalan mo talaga, di ba, prof?
3: Yun ang pinangalan.
0: Bayani yung bayani kasi Miro. Di ba? Bayani, di ba? Pero yun, tama po kayo, no? Hindi talaga yan dapat ipinagmamalaki. Mm. Kasi mababang loob, gawin mo lang.
3: Ayun.
0: Bahala ang tao. Kilala sa'yo.
3: Ayun.
2: Pero prof, yung word na bayani, kasi may word na bayan talaga, eh, no?
3: Mm.
2: So ginagawa mo talaga ganda. Na para sa bayan. And siguro, kasi ngayon, katulad ngayon, na meron tayo mga batang nagbibigay ng inspirasyon sa ating bayan, katulad nila Alex Ayala, at itong si Paul Volter,
3: si EJ Obiena.
2: And at time like this na talagang puro kung di impeachment, flood control pinag-uusapan, awayan na awayan, and then makaririnig tayo, prof, ng mga ganitong mga balita, it really reminds us, sabi nga pagdating sa international accomplishments ng mga Pilipino, nalilimutan ng Pilipino ang politika eh. Nagkakasundo lahat. So, ganito ba, prof, mga bayani?
0: Yan ang One Luna type. Yan yung One Luna model.
3: Okay.
0: Gamitin mo yung talento mo. So, halimbawa, Manny Pacquiao, ito, undisputed naman to. Even today, talagang, I think, itong very recently, number one pa rin siya, kahit may 40 na siya, 40 na siya, ano? Pagka si Manny Pacquiao, lumaban, talagang nagkakaisa ang Pilipino. Si, yung mga atleta natin, di ba, naalala mo, si Onyok Velasco naman.
3: Ay, opo.
0: Silver medal natin sa, silver medalist natin sa Olympics.
2: Mm.
0: Di ba? Tapos si Heidi Lin.
3: Weightlifting. Diba?
2: Carlos Yulo.
0: Weightlifting first gold medal. Oh, yung mga yan. So, bayani sila ng palakasan. Kasi yun. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang template kasi ng warrior, hindi lang siya tapang. Hindi lang siya tapang. Ang kailangan sa kanya is skill. Mm. Hindi naman yan makakalaban kung hindi marunong bumarelo, hindi marunong mamana, di ba? O magkampilan. So yung warrior nun, pag siya po ay nanalo sa laban, umuwi ang bagani o yung warrior sa kanyang bayan, binibigyan siya ng tattoo.
3: Mm.
0: Tinatatuan siya sa katawan niya para i-commemorate na nanalo siya sa laban. So pag maraming tattoo yung isang tao, marami siyang batik ang tawag nila, ay siya, skilled warrior siya. Kaya ang tawag sa kanya ay batikan.
3: Mm,
0: so yung batikan, yung pagiging batikan, marami siyang tattoo, marami siyang award.
2: Mm.
0: So isang part ng kabayanihan din ay yung pag-achieve mo para sa bayan mo.
3: Mm.
0: So hindi yon, hindi hiwalay yon. Eh, dito lang papasok yung tulad ng sinasabi ko na kanina, iba-iba yan na aspekto yung kabayanihan. So dumaban ka, nagbigay ka ng talento, pinagkaisa mo yung Pilipino. Alam mo, maraming Pilipino o marami sa makapangyarihan. Ang goal nila sa Pilipinas para magkaroon ng kapangyarihan, pagwatak-watakin tayo, pag-away-awayin tayo. Pero yung mga nagkakaisa sa atin, yun ang talagang makikita mo, bayani yun. Although kung buhay pa sila, hindi pa sila itatanghal na bayani. Pwede tawagin silang bayani na small way. Pero yung eventually kasi makikilala din naman sila. Iba-iba lang aspekto. So meron tayong bayani ng sining, yung mga national artist natin. Diba? Mga bayani din yung mga yun kung tutusin. Pero syempre, sinasabi lang natin yun, pag tegi bumbum na sila.
3: Thank you, Prof. Shao. Ginawa mong very interesting itong subject matter natin. At
2: dami
3: sana
2: ko pang tanong, Prof, pero talagang
0: 20 minutes lang tayo.
3: Thank you, Prof. Shao, at mabuhay po kayo, at salamat po sa inyong oras na ibinahagi ngayong National Heroes Day dito sa Oras na Pilipinas.
2: Salamat po.
0: Your question had been a blessing for me, and thank you very much for making me part of this. Mabuhay po kayo. God bless.
3: Next time ulit, ang ating public historian, si Professor Shao Chua, dito po sa Oras na Pilipinas. Maging bayani ka saan ka man inilugar ng Panginoon.
2: At napakaganda ng sinabi ni Prof. Na when you excel in your giftings, no, and ito'y hindi pang sarili mo lamang, pero ito'y nagagamit para hindi lang pagpalain ng iba, pero magbigay karangalan sa ating bayan. Ay, talagang yan ay bayan. And I hope na maging objective natin lahat yan. Ano? Mm-hmm. Saan man tayo. Kasi isip ko nga dahil sa mga sinasabi ni Prof. Shao, kadalasan awayan ang awayan ng mga Pilipino. Mm-hmm. No? Pero kapag mayroong isang tumindig para sa karangalan ng bayan, eh nagkakaisa talaga
3: pwede
2: tayo.
3: Naman pala.
2: Pwede naman pala.
3: Ayan. O babalikan natin yan at tuloy-tuloy ang ating usapan patungkol sa kabayanihan. At syempre, paano din natin ito ilalapat sa ating panahong pangkasalukuyan. Magbabalik po tayo makalipas lang ang mabilis na paalala.
1: Oras na Pilipinas. Magbabalik ang Oras na Pilipinas.
4: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
5: Tagumpay. Sadya ka nga bang mailap?
6: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
7: Hi, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
8: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
9: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Sa ipapawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
1: Himpilang
10: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Oras na Pilipinas.
3: Pilipinas. Tuloy-tuloy ang ating broadcast ngayong National Heroes Day dito po sa Oras na Pilipinas. Ngayon naman, kanina talagang ang dami nating natutunan from Prof. Shao Chuva, ang ating public historian. At meron din siyang YouTube channel. Baka kayo po ay very interested sa history. Ayan, pwede niyo pong bisitahin yung YouTube channel ni Prof. Shao. At ngayon naman...
2: Ngayon na-reveal na... Ano pala natin siya, kapatid pala sa Panginoon.
3: Ay, opo, oo, so, nababanggit niya yan. And this time naman, syempre, pag-usapan natin, paano natin papanatilihing buhay?
2: Yan.
3: Diba yung mga values ng kabayanihan sa atin bilang mga Pilipino sa kasalukuyang yes. panahon? At kasama natin ngayon via Zoom.
2: Napakahalaga ang isa sa mga leaders ng Christians for Nation Building. Mm-mm. At... isa sa ating hinahangaan na kapatid at a former captain in the Armed Forces of the Philippines. Walang iba kundi ang ating kapatid na si Brother Jerry Gambala.
3: Mm-mm.
2: Cap Jerry, magandang umaga sa iyo. Isang malabayaning araw sa iyo.
11: Yeah, thank you. Good morning also, Attorney Maya and Heidi. Happy National Heroes Day to all of us, no? Mm-hmm. To all those listening, magandang araw po sa inyong lahat. And also those who are watching.
3: Oo. Ito, kumbaga sa biruan nga, atapang atao.
2: Hindi atakbo.
3: Captain Jerry, kayo po ba merong parang hinahangaan din munang bayani? Ayan, at bakit po siya ang inyong tinitingala?
11: Marami tayong bayani, no, of course, but since I was trained, I was schooled in PMA, Philippine Military Academy, ang aming talagang pinag-aaralan doon yung naging buhay ni, ano, yung ating pinakabatang general, no, si General Gregorio del Pilar.
3: Mm-hmm.
11: So, that's why our school...
2: Konting hawig kayo, ano eh.
11: Oo nga eh, pero...
2: May pagka del Pilar.
11: We call our school Port del Pilar, and there was a time I brought my children when we went to the yung parang bantayog ni Gregorio del Pilar dun sa may Ilocos, and I told them the story about him when he sacrificed himself for the government, of course, and for our leadership during the yung American War long time ago. So,
2: para siguro Cap Jerry, para doon sa mga hindi masyado nakakaalala dito sa batang bayani ito, baka mata pinelikula recently, mga few years ago yung buhay niya. Ano ba tong hinangaan mo kay Gregorio del Pilar? Tsaka gaano ba siya ka-significant doon sa himagsika na yan?
11: Yeah, kung maalala niyo yung the hero of Tirad Pass, no? Maalala niyo, that was somewhere in Ilocos. If you remember, no, tapos na yung time with our Spanish rule at pinasa na tayo dun sa mga American rule, but of course there was some issues, so si Aguinaldo needs to govern our first president ng ating republic, and he was nais ng mga American soldiers to capture him, to get him, and he needs to flee. No, so going north, pero malapit na silang maabutan kasi by foot lang naman nun eh. So what Gregorio del Pilar did, he was I think, if I'm not mistaken, around 20 plus years, early 20s, no? He needs to, sabi niya kay General President Aguinaldo, you need to go, you need to survive, and I'll protect you. So together with his men, no, few of them, against 100 soldiers, siguro more than 100 American soldiers, they decided to hold the line doon sa Tirad Pass. Isang daanan eh. Maliit na daanan sa bundok para lang makatakas yung ating presidente. Of course, to preserve the republic. And because of that, of course, most of them I think all of them perished from that battle. And because of that, President Aguinaldo was able to survive and to continue leading our government. So, hindi siya nahuli ng mga Amerikano during that time. So, he sacrificed himself for the leadership, for the government. Yun ang kanyang ambag sa ating lipunan.
2: Batang-bata siya noon. Kung hindi ako nakakamali, mga 21 years old. At 19, yeah, he was, di ba, 19 lamang nung siya'y naging isang